0: Galesta, doon nagtaas ang threshold sa impeachable as ang impeachment eh. Do kinanglan daw same magnitude sa to. Hindi dapat wala talang ginahaum-haum ang offense, no. Dapat you should present it in clear and convincing fashion. In a way nga ma-shock sa aton nga sensibilities. In the same magnitude or at least similar sa natabo sa flood control for it to be considered as an impeachable offense.
1: Okay. Next week plano sang prosecution i-present. Pwede ma-classify guro ni mga hostile witness kay ti mga employees ini sang Department of Education before nga Deputy Secretary si VP Sara Duterte. How do you see it, Congressman Junin? How dangerous or how explosive would be ining a case to be presented by the prosecution with a possibility nga maklasify ang isa nila sinika witness as a hostile witness because daw hindi abi pabor sa ila ang iya sa mga prior statements nga pinamuyan, more so nga connected siya sa Office of the Vice President, Congressman Junjun.
0: Oh, ang busilingon lang sa hostile witness is ang may ara certain questions nga, for example, kung hindi ka hostile witness, bali kung hostile witness ka, kung hindi ka hostile witness, hindi na pwede mapamangkot sa imo, for example, leading question.
1: Oh.
0: Ang ginatudluan ka, ginaginabutang ka, amuna ang parda ka masabat. Ang leading question, hindi na, kung hindi ka hostile, hindi na pwede. Pero kung hostile witness ka, pwede na. Dubos silingon daw medyo akin sa cross-examination, bala.
1: Oh.
0: Doon may leeway kung hostile witness ka. And I think amo na matabo sa duwa ka SDOs kay
1: Ocampo. Kay
0: Fajardo. Kay Ocampo. I don't know how valuable it would be para sa prosecution. Kay during the time of Corona, ang actually daw nagpalain pa sa kaso ni Corona sa nagpresent sila sa hostile witnesses. Amo tong present nila si Conchita Morales kag may isa pa gisa gin present nga instead of mabulig sa ila. So dangerous ini ha. Dangerous ining hostile witness. So this is a gamble probably. Risgo ini sa prosecution. And I assume wala sila sang direct testimony nga wala sila sang direct testimony nga tawo. For example, nga mahambal nga wala ako ka baton sang kwarta. Dala. So siguro gamble ni sa ila nga basi may magsala dire. Basi may makita sila. Basi may mahambal nga lain ining mga SDOs nga makabulig sa kaso nila. So amo nang bantayan ta. Pero isa man din present si Pareha. May isa pa si Pareha, o dauna na logo represent si Pareha eh, sa Lunes. Amo ni ang Bureau Director sang Information Bureau sang House of Representatives. I don't know kung ano i-testify yan na, no? Probably ang natabo sa Quadcom, I don't know kay information siya. Pero ang bantayan tadi ang duwa ka SDOs ni. Kaya it could either help sa prosecution or basi makadugang pa na pakalain sa ila kay makadulig pa sa defense.
1: So in short, ni Congressman Junjun, the best sa gihapon nga punto para sa prosecution, magmanhan sila to get one among the so many funny names believed to be seem to be fictitious names kag patindogon dito kag maghambal nga white taken ka baton, Congressman Junjun.
0: That's the best. Wala akong prosecution ng nobrohan ko. 2 years na sila nag-prepare.
1: Oh.
0: Hindi bala? So, 2 years na sila nag-prepare. Unlike sa Corona, to yung isa lang kami kasimana nag-preparar. Sila, yeah, 2 years na. So, kung ako ang prosecution, amo na ang witness nga i-present ko, yeah. Kung may ara, ano? Kag that, is, amo na, clear and convincing witness. Pero iniya, medyo maano sila, ma-fishing expedition sila di kay Kwan, eh. Ma-extract sila. I don't know if it's a fishing expedition, pero definitely ma-try sila ma-extract sang information nga mga bag-o sa SDOs nga duwa nga ini para mapakusog lang ang kaso nila.
1: So in short nga, we have a strong basis to believe, Congressman Junjun, wala sila sang may nakuha na secure na uyatan nga personality

0: regularity, sa liquidation, ikatatlo, i-present mo ang matutuod na tao nga wala ka baton. Prove ang imong point. So iniya, though based sa ilang pre-trial order, wala sila. Pero may reservation sila, so wala takabalo.
1: Oo.
0: Takabalo kung may aras sila. Pero kung wala na, then I doubt kung mag-rise ini sa impeachable offense o betrayal of public trust.
1: Mm. Ang isa ka na-notice na, Tondari, an observation, Congressman Junyon, we don't know how do you assess this, no? Nga, ang tao subong daw hindi enthusiastic sa pagsunod, sa pagpamati, sa mga ginapang reveal during the impeachment trial. The way you look at it, why is it so, Congressman Junyon?
0: Siguro sa first week, they were, no? Sa first week siguro sa trial, day 1, 2, 3, ara pang interes ang tao. Ay, ugay naman tong corona eh. During the time of corona, at least ako na feel ko to yan ang tao ara gitutugid, no? From start to finish. Pero pag drag on na sini, pag drag on na nila nga daw, wala sang ginatawag tablang shock and awe to ng mga evidence. Hindi nga according sa akin, pero according sa mga iba na nag-monitor, do nag-away ng, do ang interest, no? Do nag-nubo na, do wala na nagkadulaan interest. So this will not be good for the prosecution.
1: Mm-hmm.
0: So kung hindi, kung wala interest ang pumuluyo, magalantaw sini. Then, medyo may concern ina. It's a concern nga sa prosecution na kinanglan sila mag, kinanlan nila sina, kinanglan may ara silang strategy para ma-hold nila ang interest ng tao. In fact, well, itong mga theatrics siguro, ang mga theatrics sa mga abogado, probably, the entertainment purposes lang to ya.
1: Oh, okay,
0: sobra ka boring. Sobra ka boring ang hearing. Actually, boring because it's too technical.
1: Oh.
0: Hindi kita kainsindi ang siling mo gani. Kung mga si Keso to, si Kamote ang nag-testify. Wala, rakit ka talaga pawati. Wala eh.
1: At inaban-naban, linunggurong Pilipinas kung may magtindog nga. Ako si Mary Grace Piatos. Ako dira analista. Why ako kabaton? Oh. Bantawag ko rin daw boxing ni Pacquiao nga linunggurong Pilipinas, Congressman Jun Junay.
0: So, wala eh. So, it's dangerous. Now, it's the problem of the prosecution. Oh. Kung madulaan ang interes ang pumuluyo.
1: But somehow, hindi ay han ini sa ginatawag dato sining paghaboy sang pagsalig abi no sang tao sa institusyon conducting the trial and those people involved abi Congressman Junjun.
0: Again what's the question?
1: Hindi ay han ini ang daw ka walang interest sa Tagalog pa sang tao hindi han tungod kay ti the institution conducting the trial or if not, okay. The institution initiated this impeachment complaint from the very start. Somehow, masiling naton nga, may damage ang ila sininga credibility and correct. Apiktado correct. Ila popularity.
0: I think it's a combination. Oh. Combination sang combination subo nakita ni nag-drag on, no? Gahulat silang gahulat. Tanan-tanan ni nabatian naman eh sa Quadcom sa Committee on Justice kag siguro very important ang point nga ang institution itself let's say House of Representatives is a damaged institution madamo nga during the time corona wala to eh wala kami sang baggage nga baggage sumo sa prosecution ang baggage ng prosecution sila mismo is gina-accuse sila base gani mas dako pa eh ang allegations of corruption against all of them. And at the same time, ang Senate nga nga Senator Judges, nga Korte subong, nga members ng Korte, Senator Judges, sila mismo damo members nga gina may mga allegations of massive corruption man nga wala man sa corona na sang una. So, I think ang damage mga institution nga niaton, namely ang House of Representatives and ang Senate, it also contribute diri sa lack of interest sa aton pumuluyo.
1: Oho. Way sang kiliti, abi subong Congressman Junjun, luwas lang sa dugsing-dugsing sa mga abogado. Abi do, hindi kagig kayo ho. Hindi kagig bala Maganyat bala mamati bala Congressman Junjun Subong. Unlike sa inyo sa una, even though

0: Do masakit man pamatian kong Junjun, among you involved at the time kon mga kig si Senator Miriam. Pero that's the part of the job, no? Being a lawyer, Congressman Junjun, yeah. Always ready, ikaw, no?
1: Well, well, may ito yun, may mga Franklin Drilon to. Yung defense store, nagsago, ang aking panay, aking guy, mahiwan po siya ng reeling, sobra-sobra ka-stricto, mas-stricto pa sa korte. Di ba, may mga Ed Angara, Ed Angara to, yeah.
0: Joker Arroyo.
1: May Joker Arroyo to, yeah. Mga sobra ka-veterano nga, wala, tapos bumakita. Of course, lain ang composition. Kag, at that time, yeah, hindi lang sin really ang gambal eh, ang presiding officer. Mm. Kung magsala-sala ka to ya, mga ine, hindi na po hindi tumunga katabo sa mga abogado. Ang mga jutay-jutay lang na iya, matindog to yung dumudamo ng mga senator judges, akigan ka. So, always on the toe ka to ya. Iniya, medyo ano eh, lain na generation eh, no?
0: Mm-hmm.
1: At to yung generation niya, old school to yung sobra pa sa korte, sa courtroom.
0: So in short, sinimidyo, lax komparar mo sa corona impeachment ang sitwasyon subong no, sa impeachment trial, Congressman Junjun.
1: Yeah, that's why siling ko, Senator Chis Escudero is doing well in terms of ang iyang skills, for example, nga sa courtroom. Pero I think he should be stricter. Dapat dapat i-control ya. Kaya wala, sometimes ang gadumala ng ano na eh. Ang mga abogado nang dumala, out of line na ang preho eh. Pareho ang prosecution kag defense.
0: Mm-hmm. Okay. So balantayan pang dugang si ni Congressman Junjun nga pagtalakay, duha pa lang ka, ikaduha pa lang ning articles or article of impeachment ha. May duha pa ka nabilin pero ay pagani kita magtunga-tunga right now. Bangod man kita may iya pa ka depensa nga tiempo ti Agosto na kita si Tiyembre na sunod nga bulan, Congressman Junjun. Daw hindi kita katapos ini 2026 sa Congressman Junjun how?
1: They should no. Tapuson nila kay magsulod ang 2026. Sa 2027, then syempre may election fever na na eh. And of course nagapabor na sa defense. Nagadugay nagapabor sa defense. So ang prosecution would find a way. Medyo mahinay eh. Mahinay ang pace ng trial. And they should find a way nga kung paano ka, may defense pa eh. May presentation pang defense. So kinanglan base sa uli. Lainon ko rin ako na, basic pwede lainon sa prosecution ng ila strategy, i-drop nilang isa ka-article nga nabilin, isa na lang i-present nila, isa nagmilang daang ang pwede, di ba? Ang unexplained well. Actually, ang bugid lang, actually, ang pwede. No? Ako kung ako magtulok, honestly, ang pwede gid lang da, assuming nga may ebidensya sila, assuming nga maayong presentation, ang pwede lang da, actually, is the unexplained wealth, no?
0: Mm-hmm.
1: So, basic kinalang sila mag-change strategy para ma-capture niya, makuha na lalawat ang interes ang pumuluyo na.
0: To sum it up, Congressman Junjun, up to Wednesday's impeachment trial, alin lang kita sa puno, hasta lang sa Wednesday, nakapresentar sang convincing presentation, witness and arguments ang prosecution for us to say we have a strong basis to believe that the Vice President abused her position or kwarta allocated sa iya sininga opisina in the exercise sa iya sininga duties and responsibilities sa posisyon niya bilang Vice Presidente and at the time Defense Secretary, Congressman Junjun.
1: Well, ang long answer to that is ang prosecution, I think they presented gusto ang presentation nila. Let's say Article 4. Tapos gin-drop nila ang 6 witnesses or 5 witnesses. At least okay at to except si ang NBI director dapat wala na to gin present no? So okay at tong presentation nila gusto sa article 1 naman I think gusto man ang presentation bank manager COA kag subong I don't know kung ano paged no pero by the very nature sa mga article challenging eh, sa ila let's say, ito, wala kwarta involved, ang Article 4. Ang Article 1 naman yan, confidential. May mga limitations. Paper audit lang. So, very challenging. Ang short answer is, until day 15, wala pa sila ka-present sa convincing, clear and convincing argument na that would give rise to an impeachable offense.
0: Kung sa mga batsoy pa, Congressman Junjun, kulang pa sa bitsin ang ila batsoy.
1: Yeah, wala, hindi ang sabor. Kwan pa? malakay pa. Malagmaw.
0: Oh. Okay. With that, Congressman Junjun, we would like to thank you sa Chimpo. And I don't understand, masako ikaw. Ang imo sining engagements, Manila, and Iloilo, and nationwide. So we would like to thank you sa Chimpo. Ining away kagakatakaman na risamon sa mga pagklaro sa mga bagay-bagay parte ni sa impeachment against sa Vice President. Kong Junjun, ang imo ang mensahe sa ato si Matag Paramati, especially imo sining mga constituents there sa 5th District.
1: Yeah, well, una gid no, wala pa ni no. 2 years ago, 1.5 years ago no. Nga ginaluto pa lang ni. Dili kita sa programa mo halos nag-umpisa. Nga sang implement nga ni. Sang ginaluto pa lang ni sa House of Representatives. And of course, ako iya bilang may experience in a unique position sa impeachment. Syempre gin start ta ini subong nag subong ay nakita sa trial. And because of my unique experience, syempre gabulig ako, hindi lang diri sa aton, although ikaw ginag-umpisa sini sa iyong mga program, nagabulig ako sa bilog ng paisindi na sa bilog ng Pilipinas, unbiased, objective view naton sa impeachment. And ginasubaybayan ini, although subong medyo gakadulang interest, pero I think kung may ara naman yung matakabalo kung ano naman yung matabo kasi mabalik man ang interest ng pumuluyo. Pero sa akon diri sa Quinto Distrito nga nagpamati gid sa programa ni Katropang Josiel, very important ini sa aton ha. Very important ini sa aton bisan, for example, wala na kredibilidad ang mga institutions ha. Pero importante ni impeachment kay may effect ini. May effect ini sa aton for 2028. So let's continue to monitor it. And I will continue to help paagi sa kay Katropang Josiel Paisindi sa aton pumuluyo. So sa imo, salamat gid, mabuhay ka Katropang Josiel.
0: Salamat gid Congressman Junjun Tupas. Thank you sa Chempo and good morning. Well, nabatian ng ato sining resource person for today, former Congressman Neil Junjun Tupas of the 5th District. Province of Iloilo and the lead prosecutor during the Corona impeachment, the only impeachment nga nangin successful. Na impeach at the time si CJ Chief Justice Renato Corona. Bullseye. Alas 8:19 para sa katagan sa tanan. Sa mga kauturan tanaga pinamati subong sa statement ni Congressman Junjun. Ang summary bala, up to now, wala pa sang strong arguments presented ang prosecution nya makakonclude kita kag may basihan kita, may strong basis kita nga magpati nya nakahimo sang impeachable offense ang Vice President. That comes from a seasoned lawyer, a seasoned politician, and once nangin lead prosecutor sa impeachment trial nga nangin successful sa istorya sang Pilipinas. So kulang pa. Kaya nga, ang mga ginpresentar nga ni Subong sang prosecution na presentar na ini long time ago sa Quadcom. So boring. Now, ano pinakaimportante Subong? Ang pinakaimportante Subong, hindi lang nga makonvince ang mga senator judges nga guilty ang vice presidente, nga nag-abuso gid ang vice presidente, kundi dapat mabugat ang balasihan nga makasiling ikaw dapat nga i-impeach siya. It's not just about paper trail, it's not just about somehow paper trail could help, but it is somehow a solid testimony or pieces of evidence, documentary man, dao kon testimonial nga nagasiling nga ginabusuhan sa vice presidenteng pundo. Ngang pundo nga ini wala gid man magkadto sa tao. Kay right now, ang problema lang sa mga gin-flag, sa mga gin-disallow nga pundo nga 375 million out of 612 million nga confidential funds sang Office of the Vice President. Label lang ang problema. Nga, ang ilang assessment sa COA nga dapat ginbutang ang mga items nga to hindi sa reward system kundi ginbutang sa liquidation sa purchase of information. But sa paghambal sila nga ginbutang sa purchase of information, nga ahaw, bangod sa interpretasyon sang COA, nga wala sang proof of success kang ginapangita sang COA, proof of success, arrest. Kaya ti, reward mo, arrest. Amo na ang old school sa pag-interpretar sa ginatawag sini nga reward system, may arrest. Ang pamangkot sini, may layi balangan na gasiling nga dapat may maaristugid para mahatagan sang reward. Wala. Interpretasyon lang ato sang kuwa auditor. So be it. Debatable. In short, kung debatable, ina nga interpretasyon sang kuwa auditor, hindi mabaskog nga balasihan nga makahambal kita nga ginabusuhan ang kwarta. Ha? Isa pa gidiri, ang ginhimo sining pagtanaw sang COA or Commission on Audit, wala pagsunod sa sistema. Ang accountable officer, mahambal naton banded, maghambal kita accountable kag banded, may mga bans na sila sa gobyerno, may amount ina sila nga ginadeposito sa gobyerno para band mo bala, security band. Kag dapat ikaw regular employee for you to become a banded person mangin special disbursing officer because you will be given funds, ha? You will be given accountable forms. Maghamal ikaw accountable forms inang convertible to money. Pareho sabi, there is aton. Sino nagauyat sa mga arkabala na ginapanghatag sa mga merkado? Accountable officers na, banded persons. May mga sugo lang or agent kay hindi iya makaparan kung kaisa. Now, in this case, ang accountable officer, isa dara si Fajarda, hindi ba? Special Disbursement Officer. Ang problema, nga why kuno nagsunod sa sistema was, ang pundo nga ginhatag sa Special Disbursement Officer, sa pag-intindi sang COA, dapat siya lang ang mang-distribute. Dapat siya lang ma-expense, magasto. Dapat siya lang ang manghatag direct to the recipients. So ang natabo, ang ginhimo, suno sa nabatian. Nabatian lang niya, ha? Sa nabatian. Hindi kay personal knowledge siya, kagwala ya, siya sang strong basis. Nga maghambal nga may personal knowledge siya, kay waay nilagin pasabat ang vice presidente, kag ang opisina yas ini. Nabatian lang ini ni Del Campo sa Quadcom hearing. Nga, ang SDO, Special Disbursement Officer, sang DepEd, kag Office of the Vice President, OVP, ginhatag ya sa kay Colonel La Chica. Si Colonel La Chica is the head of the Vice President Security Group. Si Colonel La Chica is an active military officer. So paghatag ya, para iya sa COA, sa kay Del Campo, kay Sailin Del Campo, that is an outright violation sa ila sininga Joint Memorandum Circular 2015-01, kag ina mga abyan, gin-assume niya nga irregular and illegal. Kay dapat ang mag-disburse lang accountable officer. Now, with that, ladies and gentlemen, wala na mag-issue pa si COA. Technically, tama. Wala na mag-issue pa si COA sang notice of suspension. Kay primero lang audit observation memo mo. Napa-explain ka lang bala? Yeah, I have observed that you are not compliant with Section 1, Section 2, Section 3 of Joint Circular 2015-01. So, i-comply ina sang agency. The Office of the Vice President and the DepEd Office, Secretary's Office. So, i-comply mo ina. Kung non-compliant pagid, maglabot sa punto nga may notice of suspension na. So, amo na antes maglabot sa notice of disallowance. So, tatlo ha. Audit observation memo, first step. Second step is notice of suspension. Third step is notice of disallowance. Sa audit observation memo, amo tong hambal tagina pakumpleto sa imong papeles. Or if not, ginapasubstantiate sa imo, nga hindi pag-i-suspend, notice of suspension. So sa notice of suspension, that's the second call, comply this. I-comply ina. Paano maglabot kag ano karon matabo kon may notice of disallowance? Sa notice of disallowance, dira na magasulod if nagpinal na, final na. May ara na sa inatawag nga desisyon ang komisyon. Ang bilog ka komisyon ng audit. May aprobado na nga, it's disallowed. Ano ang himuon dira? First demand is restitution. Ibalik kag bayri ang kwarta nga gin-disallow. If it is 375 million, bayri ang 375 million. That's the first step as far as COA is concerned. Or, kung wala restitution, ang commission will file appropriate criminal, administrative, or maybe civil cases against accountable officers. That includes the head of the agency who is Vice President Sara Duterte as the Vice President and DepEd Secretary at that time. So amoy na ang notice of disallowance. Ano karon ang status? Nga wala pa sang strong basis to believe nga nakakommit sang impeachable offense ang Vice Presidente sa assessment ni Congressman Junyon Tupas. Ang tanan nga findings ni sang COA is not yet final. Why? Notice of disallowance pa lang. That's number one. A notice of disallowance is still appealable before the commission and appealable before the Supreme Court. In short, may ara pa legal remedies ang Office of the Vice President kag ang DepEd Secretary's Office. Ngayon ay atan man ni VP Sara at the time. May other legal remedies. So kung wala sang finality, paano makonvict ang tao nga nakasala siya kag nakahimo sang impeachable offense sa isa ka akto nga wala pa sang penal nga desisyon? That's why nga wala pa sang strong basis to believe nga gin nakakommit sang impeachable offense right now ang ginaakusar. Number two, ang sunod sina, ladies and gentlemen, kung una, wala pa sang finality ang desisyon. Ha? Ang sunod sini, ladies and gentlemen, may mga technicalities. Some of the basis, kung nga ini, nagderitso sa notice of disallowance kagway mag-agi sa notice of suspension sang funds, because of the personal interpretation ni Sailin Del Campo kagsandig lang sa iya nabatian sa Quadcom hearing. In short, sini, ladies and gentlemen, not because of intense scrutiny, not because of observance of due process giving the head of the agency to correct whatever thing i-correct, kay wala sila nagpatawag sa Office of the Vice President kag sa DepEd Secretary's Office at the time, any representative that could possibly shed light nga amoto ang mga nagkahinabo nga ginhatag ni Fajarda sakay Colonel La Chica ang pundo, ang pamangkot. Kun ang Special Disbursing Officer, an accountable officer, a banded officer, a banded government employee, siya dapat a special disbursement officer. If maghambal, abi ikaw, nga SDO, hindi ko ni kaya all at the same time, we need really to distribute this today, tomorrow, and for the next 10 days or 11 days. Pwede hindi. Wala sang express nga provision sa 2015-01 yung memorandum circular prohibiting that. That's why, ladies and gentlemen, medyo technical, kag hindi patama kabaskog ang mga ebidensya right now nga ginpresentar sa prosecution. Ano ang pinakamabaskog nga ebidensya sa Article 4 nga ini ginpresentar? Ang pinakamabaskog tani, very convincing, appealing to the ears and the hearts and the minds of Filipinos. Kung may magtindog nga may regrace piatos, may magtindog nga rini piatos, may magtindog nga si Miggy Mango, may magtindog ha, nga si Jay Camote, may magtindog nga si Xiaomi Ocho, may magtindog nga si Nova Santos, may magtindog nga si Matthew Queso, may magtindog nga si John Lapid, kag maghambal, ako ina. Kami ina. Ang hambal nga nakabaton si Jay Camote 200,000. Kung may maghambal na karon, I was approached by the Office of the Vice President Personnel in the name of Juan de la Cruz and was offered nga permahan ko lang ang disbursement voucher, permahan ko lang ang acknowledgement receipt and ginhatagan niya lang ako 10,000 sa pagkamatuod sa liquidation 200,000 bullseye. Diba? So we already have a strong basis to believe nga ginabusuhan sang mga tawo kag ni Vice President Duterte ang confidential kag intelligence funds niya. Kaya na siling te ano gani na sorry hindi ko I'm not alloy the error in one becomes the error on all. Buta man sa ni ang sala nga isa sa argumento sa korte mangin sala ang tanan. Ha? Falsos o no falsos on ano na universo ano tawag nila sana sa ano gani na sa Latin no ha? Pero ang explanation nila nga kung sala ang isa there is a presumption nga sala ang tanan. So that's it, ladies and gentlemen. Bisan isa lang, bisan si Jay Camote na lang ipresentar nila si Sala Kasim. Oh, grabe ba? Maghambal ikaw, Kasim, nami laktan ini kung sa baboy pa, nami laktan ini puso ka saging mo. Ha? Pagkatapos si Miggy Mango, nakabaton 50,000. Oh. Tapos may isa pa gidari. Nakabaton Renan Piatos, 110,000. Xiaomi Ucho, 100,000. Oh, Matthew Queso, 250,000. Galing wala eh. That's it. Ano sila subong? Funny name hunting sila subong? Sino ini si Matthew Queso in real person? Patinduga dito as a witness. Amo na ang ginamuno ni Congressman Junjun Tupas. Falsos in uno, falsos in omnibus. Ha? False in one thing, false in all. Amo galing legal terminology nila nga. Falsos in uno, falsos in omnibus. False in one thing, false in all. So that's it. Isa lang. And the entire defense makrushed. Nga, isa lang. Isa lang. Because you cannot argue sa depensa and you cannot cross-examine on matters not brought out before the court. Mambangati, amulan ningin brought out namon. Mambangati, samuni. No, that is not part of our direct examination. You know, may mga technicalities na kag sistema eh. But we'll not dwell on that. Amo lang gid na ang ginahulata sa amo ni nga article sa article of impeachment pertaining to confidential and intelligence funds expenses of the OVP and their defense secretary at the time. Amo lang ni ang ginahulata ka tropa Alex. Ano pang ginahulat nyo? Anong ginapangita nyo? Sino si Mary Grace Piatos Nebla? Sino si Rene Piatos? Sino si Jay Camote? Ha? Sino si Matthew Queso? Nakabaton kwartaw kun wala. Tutuod na nga may tao nga muna wala. Ah, that's simple. Nothing less, nothing more. May isa lang sila ka ma-presentar dira ka trapang Alex nga wara kabaton sang exact amount bullseye. Bullseye. Bisan maghambal ka nga bye-bye Mrs. President. Bullseye. Bullseye. Ay, hindi gali Mrs. President. Bye-bye Mrs. Vice President. Bye-bye Sarah. Bullseye. Galing wala eh. Ha? Walay. Amo na ang ginahulat ta. Hindi ba mo man nahulat nyo? Oo. Oh. It's already 36 in the morning sa ato sa ringa pagparagad. Mga balik kita. Sa dugang sininga mga balita kag informasyon sa ato sa ringa pagparagad dari gihapon sa palatuntunan Bullseye. Mainom kami ang rinig katropang Alex sa Santon na Gold Coffee Mix. Hindi gani Santon Plus Coffee Mix. Naka Santon Plus Coffee Mix na ako. Why na? Malana de ang magta katropang Alex. Arin. Na, malanay. May inom kami, anay, Santon Gold Coffee Mix. Nami mo ta kutis ka trapang Alex. Bisan law, ay lang tayo tsura ako no, konami kutis law. Bullseye! Bullseye! Diba? May collagen, kag may glutathione. Nagpanami sa ato sining skin condition, naga-younger looking ang ato sining skin because of collagen and because of glutathione nga ginaditok sa ato sining alawas. Okay? Quality product ini sang Yes Toys Incorporated mabakal sa suki ninyo ang mga butika. Oras, alas 8:37.
2: XFM. Yes to help.
3: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
4: Welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. Maghahatid po muli ng mga kaalaman at sikreto kung papaano mapapangalagaan na malusog ang ating katawan. Atin po munang pakinggan ang mga iilang sikreto sa ating mga kababayan kung paano nila napapanatili ang malusog na katawan.
5: Supple Plus Gold.
6: Ako si Arthur. Hilig ako sa mga matatabang pagkain sa bayan pa ng bisyo. Kaya siningil ako ng katawan ko. Ayun, high blood na pala ako. Kaya nang narekomend sa akin ng Santol Plus Gold. Sinubukan ko at inaraw-araw ko siyang inumin. Simula noon, magaanang pakiramdam ko. Okay ang paghinga ko at di na sumasakit bato.
5: Santol Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
4: Ang sikreto ni Sir ay araw-araw umiinom ng Santol Plus Gold. Sa pag-inom ng Santol Plus Gold, nawala ang mga hindi kanais-nais na sintomas ng pagtaas ng presyo ng dugo.
5: The Secret of Health.
4: Ano nga ba ang meron sa Santol Plus Gold na nakakatulong upang mapanormal ang blood pressure? Ayon sa pag-aaral, ang Santon Plus Gold Herbal Capsule ay nagtataglay ng mga bioactive compound na tumutulong sa normal na pagdaloy ng dugo sa ating katawan. Kabilang na dyan ang bioactive compound na isalelcysteine. Ang pag-inom ng mga supplement na nagtataglay ng bioactive compound na meron sa Santon Plus Gold ay pinaniniwala ang nakakapigil sa pagkakaroon ng coronary artery disease. Isang karamdaman na nag-uugnay sa pagtaas ng presyo ng isang tao. Karagdagan pa sa benepisyong hatid ng bioactive compound na SAC or isalelcysteine na masusumpungan sa Santon Plus Gold ay ang kakayanan ito na i-regulate ang production ng isang klase ng hormones, ang angiotensin, na responsable naman sa pagpasikip ng mga daluyan ng dugo na nagdudulot ng pagtaas ng presyon ng isang tao.
5: The secret of health.
4: Huwag hayaang manatili na mataas ang presyon ng iyong dugo dahil ito ay maaring pagmulan ng malalang komplikasyon. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold Herbal Capsule.
5: Vision Next! Marami na ang natulungan!
7: Mag-iisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita. Kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic, sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong uminom ng Vision X Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda na ang paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from...
5: Vision X! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mambibili sa mga butika. The Secret of Health.
4: Kabilang sa sakit ng puso at problema sa kidneys, ang hindi nagagamot na mataas na presyo ng dugo ay maaari ding makakaapekto sa iyong paningin at humantong sa sakit sa mata. Ang hypertension ay maaaring magdulot ng pinsala sa mga daluyan ng dugo sa retina, ang lugar sa likod ng mata kung saan nagpo-focus ang mga larawan. Ang sakit sa mata na ito ay kilala bilang hypertensive retinopathy. Ang pinsala ay maaring maging malubha kung ang hypertension ay hindi nagagamot. Upang makaiwas sa hypertensive retinopathy, isabay ang Visionix Plus sa pag-inom ng Santon Plus Gold. Ang Visionix Plus ay may taglay na vitamin E na tumutulong upang ma-neutralize ang oxidation ng mga selula sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel ay mayroon ding beta-carotene na kinoconvert ng ating katawan into retinol na nakakapagpatibay ng mga maliliit na daluyan ng dugo sa ating mga mata.
5: Santon Plus Coffee Mix.
8: Ako si Janine, gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations di katulad ng dati kong kape. Kaya mas hiyang ako sa Santon Plus Coffee Mix.
5: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika. The secret of health.
4: Alam mo ba na ang pag-inom ng healthy na Santon Plus Coffee Mix ay nakakatulong din sa pagpapanormal ng presyo ng dugo? Ayon sa isinagawang isang clinical trial na nilahukan ng mahigit 300 mga participant na nagkakaedad ng 35 anyos hanggang 64 anyos nakitaan ng kapansin-pansin sa pagbaba sa kanilang blood pressure sa loob lamang ng 12 linggo ng pagtake ng mga product na may suya tulad ng Santon Plus Coffee Mix. Ang bioactive compound na isoflavones na matatagpuan sa ating Santon Plus Coffee Mix ay nakakapagpababa ng overall rest sa cardiovascular system sa pamagitan ng pagsasagawa ng mahalagang anti-hypertensive at anti-atherosclerotic effect nito sa katawan para alta presyon ay maiwasan at masolusyonan ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw. Visionix Plus para maiwasan ang komplikasyon na hypertensive retinopathy at siyempre ang napakasarap at napakahealthy na Santon Plus Coffee Mix.
9: The Secret of Health.
4: Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilitoy. Hanggang sa sunod nating talakayan sa programang The Secret of Health.
3: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
2: Yes to Health.
10: XFM. Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
11: Dalagkuan nga pa premyo ang dulong sa inyo sang 2026 Gold Eagle Beer premyo sa Tansan promo. Kadto na sa inyo mga suki nga tindahan. Kag pagbakal sang Gold Eagle Beer, kada Tansan sang 320 ml ukon Gold Eagle Beer King, may isa ka na ka raffle entry. Ibutang ang Tansan sa sobre. Kag isulat ang inyo pangalan, edad, address, mobile number kag pangalan sang suki nga tindahan. Pagkatapos ihulog ang inyo entry sa mga drop box nga makita sa suki nga tindahan. Mag-intra para dako ang chance ka magdaog sang pa-premyo nga nagabalon tub-tub 2 million kapesos. May cash price, grocery package, kag mobile phone pa. Dali! Ano pa ang inyong ginahulat? See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
3: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag vitamin D3.
12: Ako si Divine Cruz. Problema ko gitsang una, amo ang hindi ko basta-basta makatulog sa gabi. Amo ginapirmi basta mga pay ko sang ordinary nga kape. Nimpatilaw ako sang upod ko sa trabaho sang premium D3 Coffee Mix. Panamik it kaya wala ko gina-insomnia kag manami man ang ako ng bugtaw bangon sa premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag vitamin D3 ka pa.
13: Mamili sa mga butika.
3: Premium D3 Coffee Mix.
11: Magtipo na sa mga entries para sa Gold Eagle Beer premium sa Tansan promo. Mas madamo ka entry, mas madamo ka chance nga magdaog. Kada semana, may magdaog sang 5,000 ka pesos. Base ikaw na ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chance sa magdaog sang grocery package kag mobile phone. Hindi na magpaulihi, mag-intra na sa ginpadako nga pa-premyo sang Gold Eagle Beer premyo sa Tansan promo. See posters for details. Promo period having March 9, 2026 to February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
14: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea. Santon Gold Herbal Tea.

0: Sanfon Vitamin C, ang alkaline, the vitamin C.
1: Ako po pala si Edwil, binansagan ako dating payat dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Sanfon Vitamin C, mabako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Sanfon Vitamin C.
0: Sanfon Vitamin C, ang alkaline, the vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Wednesday!

0: Oras sa XFM 100.7 Iloilo, alas 8:56.
1: Bullseye.
0: Padayon sa ato siring pagparaga diri gihapon sa palatuntunan Bullseye sa XFM 100.7 Iloilo. Good morning idanay sa mga nagaupod sa ato siring pagparaga diri sa palatuntunan Bullseye. Sa kay kagawad Marvin Nigel Hamora Mortel. Sa good morning kay tropang Josil, kag sa grupo sang Vens Barber Shop kag Crazy Crunch ng bayan sa Ungka nga nagapamati gid subong Daywaning Cordero kay Cherry Jaime kay Nelda Caparino kay Mary Grace Puras kag Emma Mesa. God bless to all staff sang XFM. Thank you gid ha. Sa kay kagawad Marvin Nigel Hamora Mortel kag sa mga taga Crazy Crunch da kag sa Vens Barber Shop.
1: Bullseye.
0: Also good morning kay Sherwin Marcoe kay Ma'am Lord Distinction gayo. So kamusta dang Taiwan subong ma'am? Ha? Sa kay Ma'am Idna Puray upod sa kay Mr. Jigo Puray kag Florita Fontonalgo Alien dara sa Freedom Highway Alimutan. Sa kay Ma'am Aluha Bueco, good morning. Saying siya good morning kay Miga Eunice Gumban kag kay Ma'am Kizuna Ramen. Thank you for listening diri sa XFM 100.7 Iloilo. And also good morning sa kay Ma'am Duray, kay Ni R kag kay Ma'am Milagros Villa sa barangay mga barangay health workers sang Santo Domingo Arevalo. Thank you for listening. Sa kay Mr. Rinaldo Abeto, sina Katroban Josel, good morning sa imo. God bless, more power to all the staff of XFM Radio Patrol Iloilo. Thank you for listening there is sa XFM ha. Sa kay Tristan Wayat Gulay, kamusta ng morning mo Tristan? And also good morning sa kay Ma'am Lucille Capio dira iya sa Hong Kong ha, kag sa mga OFWs tada sa Hong Kong, siya good morning sa tanan. Kag sa mga taga Leon as well. Sa kay Angelo de Monteverde, kamusta na An? Good morning. Kay Ma'am Hermite, kamusta na dara sa Hong Kong? Kay Sherwin Marcoe, good morning. Kay Paterno si Tarpak Libar III, good morning gid. Sina good morning. Manda kay Katropa Romel, kag Katropang Jansen. Greet ko lang akon iyado sa kay Rani Paniki. Happy birthday sa Uto National High School. God bless you always, Katropan Josel. Salamat, gid. Sa kay Rene Paniki, good morning, dara sa Uto National High School. Kay Roberto Laruan, good morning. Kay Nyek Espinosa, kamusta na dara, Nyek and family? Sa kay Glory Joy Ilambriyap, good morning. And also sa kay Brando Santisas. Siya, good morning, landa sa kay Randy Santisas, ganagapamati. Kag sa kay Pastor Rosendo Dolendo Mihi sa Baptist Student Center La Paz. Selling niya, good morning, sir. Blessings to you and your family. Sharing this verse of or verses of the day from 1 Corinthians chapter 16 verses 13 to 14. Be on your guard. Stand firm in the faith. Be courageous. Be strong. Do everything in love. God bless everyone. Thank you kay Pastor Bols kag sa tanan nga mga taga Baptist Student Center La Paz. Thank you for listening ha. Again from Corinthians chapter 16 verses 13 to 14, be on your guard, stand firm in the faith, be courageous, be strong, do everything in love. God bless everyone. Well, it's already 9 o'clock in the morning sa ato sininga pagparagad. We'll be checking katropang Phoebe Borstibor Morales. Bangod man mga abyan, ang Philippine Drug Enforcement Agency, they are planning to conduct ginatawag na ito sininga roadside drug testing. If we speak about roadside drug testing, syempre ang target sina, ano eh? Mga drivers. Now, drivers ang ano sininga mga salakyan, public utility vehicles, o kung specific lang ang mga salakyan. Magambal kita nga roadside drug testing. Anywhere, they can do checkpoints and isubject ang driver sa drug testing. Driver lang yun kung public utility vehicles or that includes passengers.
1: Bullseye.
0: Kay ini mga abyan was ang memorandum, the draft of the memorandum of agreement between PDEA and the provincial government was forwarded to the Sangguniang Panalawigan because the governor needs an authority coming from the Sangguniang Panalawigan in order to enter any memorandum of agreements for that matter. And it was tackled sa session sang Sangguniang Panalawigan sa ato sining mga board members. So, i-check tabi si Katropang Febi sa dugang nga background sini. Ano gid man ang plastada sini how? And ano karon ang status sa sini as far as this proposed nga an proposal nga mag-conduct sang roadside drug testing ang Philippine Drug Enforcement Agency. Ano nga mga agencies, other government agencies ang involved dari ha, sa roadside drug testing nga plano nila? Katropang Tibor, board sa report, please proceed.
1: Ginpadalaan sang memorandum of agreement sa PDEA ang Iloilo Provincial Government, particular kay Governor Arturo Defensor. Ako yung mga firma sa memorandum of agreement. Magtangtanan sini sa programa sa PDEA nga mag-conduct sa roadside drug testing sa mga taxi drivers nga membro sa ATOP, TNVS Grab, kag Maxim. Amo ini ang nasunod sa memorandum of agreement. Amo ning first paragraph sang memorandum of agreement kadto pang Diyosel. In line with Philippine Drug Enforcement Agency mandate under Republic Act 9165, otherwise known as the Comprehensive Drugs Act of 2002, and as part of our efforts to strengthen interagency collaboration in drug prevention, enforcement, and public safety within the transport sector, this office currently reviewing the existing memorandum of agreement among transport sector and other stakeholders to ensure continued relevance and effectiveness. Siring memorandum of agreement kito pang Diyosal, gin padala ini ni Governor Arturo Defensor Jr. Asagod niyang panlawigan, gin deliberate ini sa Martes nga sesyon. So, sa memorandum of agreement, ang obligasyon siya diri sa probinsya sang Iloilo sa roadside drug testing sa mga taxi drivers na membro sa ATOP, TNBS Grab, kag ang Maxim. Amo ini ang obligasyon iya sa provincial government. Ang provincial government amo ang mga pahibalo ng sila, yahat bali support lang ba? Mapahibalo sila sa banuma kag transport cooperatives nga mapasiguradong nga masunod ang standard road stop and test operation. Kay may i-set up sila nga mo kay ining nga memorandum of agreement dire sa programa ang LTO, ang LTFRB, DOLE, DILG, interagency ni Katapang Diyosel nga approach ang PDEA. Pag gideliberate ini sa sesyon sa Martes, kag may gamay nga propumangkot, kiti nabi sa daw random roadside drug testing mo. Buta man sini nga kung sino da yang ila gusto da yang i-checkpoint or papunduhon nila, i-subject nila sa roadside drug testing. Ari ang deliberation sang sesyon kay ipatpat naman karoon niya, karoon ang nabutang sa MOA nga iya naman obligasyon sang Association of the Operators in Panay, kag ang TNBS Grab, kag ang Maxim. Ari ang deliberation sa ligat nga sesyon kasi kung yung panlawigan kag na-approve man ni Katubang Diyosel sa kung nasa gamay nga mga promungkotanon ni board member Tora kag ni board member Jun Mundihar nga mo ang nagpamangkot kay Atty. Ventilacion nga mo ang ipadala ni Go Defensor nga magpatagabi no, sa provincial board.
2: Similar containers in the municipality of Botong Iloilo and providing penalties for violations thereof. Subject ordinance was enacted to prohibit the sealing, retaining, buying of liquefied fuel dispensed in Bote Bote or other similar makeshift containers within the territorial jurisdiction of the municipality of Bulton, Iloilo, the practice of reparking and printing petroleum products such as...
1: Concern ni Board Member G.P. Piniol, siya ti karon kon i roadside testing ta ini ang mga taxi drivers. Kati panimo ang automatic iparila i drug test nila. Paro na karon abis niya kon pag positive abis niya magkon false positive. Anong imo on aton? Ti isa man sa mga nakita man nga concern abis ang provincial government. Kati galing hambal ni Atty. Bidilasyon. So hindi ako singya kasabat siya. Kasi wala din pidiya na dapat kung dana'y mag-explain.

0: Your Honor, for this one, I'm sorry to say that I can't answer this specifically, but I think Attorney Dennis can help with this because we don't have the PDEA yet for the as resource person, Your Honor.
1: Attorney Dennis, do you want to add on or your comments regarding the feedback or at least for second chances, confirmatory testing?
2: Madam Presiding Officer, yes. I hope my colleagues will not get me wrong. I fully support the drive of the government for against drugs. But, syempre naluoy kita, malaki in kaso ba lang magsala lang blang testing, kang madulaan sila dayon sa ubra.
3: Adyosel ang porsyon sang deliberation. Tumtum sa ulihing, kinakasugta naman kasi ang kay board member ni Stura yung question man. Siya sino sini ang ma-lead agency. Si Emotone, si board member Mondihar, nga siya ti ang PDA. Tumtum ka na aprobahan ini ang authority. Actually, ang authority ang ginda pangayot ni Governor mo. Nga makapirma sa PDA at inaprobahan ang authority na makapirma ang provincial government pagi kay Governor Attorney Pinsor Jr. sa Dumab Agreement na ang iya sa probinsya papel amo lagi ang pag-support sa sining roadside drug testing para sa mga taxi drivers kami bro sa atok.
4: Mga so in short, sini, if we speak about support, why na panugutan lang sa probinsya sang Iloilo? Nothing more, nothing less, Katropa Tibor.
3: Wala na hindi ko na yung panugutan lang sang probinsya sa Iloilo kag masuporta lang ang PADAC or Provincial Anti-Drug Abuse Council kag inform lang ang banwa kundi ito yung mag-conduct sang roadside event para sa roadside drug testing ang PDEA din ang LGU nga suportahan ng mga support nila ang tent na para nga magtalunsay ang roadside drug testing sang PDEA kag LTO lakip man ang PNP Highway Patrol Group. Isa din sa mga nabutang o kasakop interagency amo ang Land Transportation Office.
4: Mm-hmm.
3: Ang LTO ang iya naman iya sining obligasyon sila ang ngaupod sa checkpoint.
4: Kasi hindi pwede ka flag down ang PDEA eh. Hindi sila pwede ka checkpoint. Kinahanglan mo na LTO, ganyan ka Tropa Tibor.
3: Kaya mo na kung naging lakip sila sa memorandum agreement, kag ilang responsibilidad amo ang pagpapundo sa mga taxi, van, kag ining mga grab yosel, may subject nila sa roadside drug testing. Amo man ang nalakip na diri, ang iya naman iya sa dole, inayang masigurado nga mga ang drug-free workplace. Ang iya naman iya sa labutang sa MOA naman kaya
4: Alas 9:16 oras diri sa XFM. Nagapamati ka mo sa report ni Katropa Tibor kay ang gobernador nagpangayo sang tawag dato si authority from the Sanggunang Panalawigan to enter into a memorandum of agreement with the Philippine Drug Enforcement Agency to conduct roadside drug testing. May magiging specify lang din nga grupo. Ang kulang lang din sa grupo, amo ang mga hindi miyembro sang kooperatiba mentioned. Just like, ang cover lang sini ha, Association of Taxi Operators of Panay Atop, Western Visayas Alliance of Transport Cooperatives and Corporations. Amo nang aliyan sa sang WVTC, sang ikaw DTC, sang Mitch Coop, and so on and so forth. Van Operators of New Iloilo International Airport. May asosasyon sila. New Iloilo Airport Taxi Drivers Association. Another taxi ina. Ang isa pa gid, Grab Iloilo. Ang mga naga Grab. Ang isa pa gid, Maxim. Isa man ini ka kompanya nga naga operate pang deliver blama pagkaon and so on and so forth. Why madala dali ang food panda katro pang Alex? Daw kulang ha. Why madala dali ang other passenger public transport? Bus series wala. CBL wala. Diba? Ang other individual operators wala. So daw kulang bala katro patibor. But by the way, para maintindihan tapigid, here's the dugang report coming from Katropa Phoebe Borsibor Morales. Boards?
3: Madri kita Katropang Josel sa MOA. Sa obligasyon naman iya sang ATOP. Kay man ang imuang galing sinisang interagency na panahan sa PDIA, PNP, LTO, makadturis sila sa mga garahe, sa mga taksi. Ang obligasyon sang ATOP nga padugutan nila ini ang team nga makasunod sa mga grahe kag pag-drug test sa mga driver kag siguradohon na wala sang may magpamalibad o kon magpalagyo nga mga driver nga tapuan dito sa ilang grahe kag pang-dosel. Amo nang obligasyon sang bansang ATOP. Samtang obligasyon naman niya sang TNVS Grab na ipasiguro nga ang ila sining mga miyembro ang magatuman sa ipatigayon ng roadside drug testing. Siya mo na katapang Josel, no? Ang obligasyon niya sa mga transport base iya sa memorandum agreement. O galing kiti ang reaksyon sa mga taxi operators, hindi mo na iya makadesisyon lang si Mr. Perfecto Yap, ngamong presidente sa NATO.
4: May mga individual operators pa na?
3: Mm-hmm. Di dapat din niya mapatawag na yan ang isang meeting ang presidente sa NATO. Kung nung nabi, ang para ma-inform lang ilan sila ng mga drivers. Siya kay unabi siya, ang iba na yung mga driver, hindi na dahilang sila ng regular ganda mga driver. Kasi isa daw, nag-pabanabi,
4: may mga extra door pa na eh.
3: Extra door. Oo. Di, ilang reaksyon nga imbes ako before na mag-pirma si Mr. Perfecto Yap sa MUHA nga ini, dapat kuno anay may patawag na meeting sa bilog sa mga operators ng membro sa ato katapang Diyos para nga ma-informan ang ila sa mga driver nga ang regular driver nila sa mga taxi may kamtanan sini sa plano nga roadside drug testing sang PDIA kang PNP katapang Diyos.
4: Why madala yung food panda ho? Ang mga individual operators siya sa mga public transport do ay madala dali sa roadside drug testing katropa Tibor?
3: Wala gani. Pero ang gintumod dali ang TNBS Grab lang kag Maxim.
4: Mm-hmm. Ti may food panda pakita mo?
3: Ano yung food panda? Delivery na sa pagkaon, no?
4: Oo, delivery sa pagkaon. Ti ang Grab, amo man na, delivery man na sa pagkaon, mostly. May public, ano man sila, may mga dipasahiro man sila, Katropa Tibor?
3: Ti mo nang natumod, siguro ang TNBS, ang dipasahiro lang, TNBS Grab.
4: Mm-hmm. Ti, specifically, kin-specify nila eh, TNBS Grab eh. Why madalang food panda eh? Tiyambal mo naman, muna gani nga may natunan man tagamay sa legal nga terminolohiya. What are not included, definitely are excluded, Katropa Tibor. Kung mag-abot sa punto sa binaisay sa legalidad.
3: Yabot siya rin nga, wala madala sa PDIA. Kay ang gato nga bang ato ni Dennis Pintanasyon, ang provincial legal officer, siya ti, barat na siya may muna. Kaya nag-iya MOA sa PDIA na lang dito sa provincial government. Kasi nga ang inyong mga concerns, kasi nga ti panabot lang sila eh. Kaya hindi pa naglagi. Pero so, hindi pa naglagi na nga mapirmahan dayon sa mga kwan mo sa ATOP abi members. Kasi mo nang balal sa ibang mga parito. Si damo kami gadaan.
4: Oo.
3: Hindi na siya nga isa lang iya si Mr. Perfecto Yap pa. Kay nakarepresent sa ATOP. Kaya ba't sila kung anong mga decision sila kung anong stand sila ni Mr. Perfecto Yap ang presidente sa ATOP di nagkatulupang Josel sa sining MOA. Kaya may mga
4: so ay painis ang dapat sini Katropa Tibor may consultations with with all the parties concerned bala labi na gidan sa mga grupo sa asosasyon sa mga transportasyon nga ni Katropa Tibor eh.
3: Dapat gidi nga may consultation para nga ma-inform. Hindi mayo man nga mayo man nga kung makatrapang Diyos, kahit makambala, maging drug free ang mga divers ng taxi, sa modernized na jeep, na maning nag-represent na kami kay Mrs. Sugano, tapos ang PNB Scrub. Mayo man nga programa, o ganit kasi siguro, kanyang anong nang ini, na may ara na konsultasyon sa mayo niya sa mga transport sector. Kaysa lain sa pag-insaya, yung katapang yun, sila yan na dula mo yung question niya mo. Kay ang ilahe ng obligasyon niya, mula niya ang pag-support. Kasi yung programa, pag-inform sa mga LGU, sa manwa, na dito magkapatigayon sa sequent, magkapatigayon sa roadside drug testing in an inter-agency group ng katapang yun.
4: So kung namugin padala lang ini, why idea ang provincial board abikag si Governor Defensor kung may mga prior consultations made ini Katropa Tibor? Kaya hindi ang provincial government sining direktang apiktado eh. LGUs, kabanwahanan. We don't understand, hindi pwede masakyan kag mahihiyaan sang gobernador ang mga mayors. They are the king and queens, the kings and queens of their local territories, Katropa Tibor. Even though, ang gobernador may araman poder, but just for the assistance. Dapat sini, mayor pagede, dalo nila ding mayor, Katropa Tibor. That's the way we look at it. Tapos sa pagpa-strengthen sining king, why kita, kag hindi kita against sa sininga plano? This is a very good move sa Philippine Drug Enforcement Agency. Pero, ano ko nung pinanggagalingan di sini Katropa Tibor?
3: Siyempre, i-strengthen lang ko, no? Ang ila kampanya against sininga drugs. Kasi, ginbutang yun sa iyang first paragraph, sa MOA, na part of our continuing effort to strengthen interagency collaboration in drug prevention, enforcement, and public safety within the transport sector.
4: Oh, tingada mo suspected sining drug drug personality or engaging into the use of illegal drugs or transportation of illegal drugs sa amo ning mga drivers Katropa Tibor?
3: Hindi man guro namo gid pero sa ligad tong nagpatigayon sila sang ilang drug testing sa Uplanib daw ng Parisma. Di ba naman yung nag-positive to? Di siguro mas ipasigihon lang nila para nga magsigurado ganyan nga wala sang may nagagamit ng mga driver sa public sector katapan nyo siya.
4: We do understand they cannot do so much, no? Limitado man ang ilas ni personnel, limitado man ang ilas ni kapasidad, Katropa Tibor. That's why nga, pajakpat-jakpat na lang ini, Katropa Tibor, kung majakpatan ka.
3: Random lang ini, no? Jakpat-jakpat na ito, Katropa Tibor, sa nandang ila, yung i-knockdown sa LTO, ng isa sa mga membro sa interagency, kaya man ang ila na ipa-drug test.
4: So, ano na-approve ang authority nga ginapangayos sa gobernador to enter into a memorandum of agreement with the Philippine Drug Enforcement Agency? Angot si Nidari Katropa Tibor?
3: Approve na, Katropa Tibor.
4: Kasi
3: hindi mo na mabudlay yung obligasyon sa probinsya mo. Kuha mo lang iya, support mo lang iya.
4: Na-approve
3: lang to, na-approve na yun to sa mismo sa sisyon kahit yung mutang ini sa other matters, Katropa Tibor. Naginin ko naman, ginin papas lang kahit yung mas other matters, ginin papas lang na kaya ginaprobahan nila dahil ng Katropang Bansal. Kasi sila mismo mga board, provincial board na gamal nga. Kaya nang lanon, agad nga mahatagan sa authority, si Governor Defensor, sa pagpirma sa MOA, sa tunga sa Philippine Drug Enforcement Agency.
4: Pero may justification dari ang Philippine Drug Enforcement Agency. May pinanggagalingan ini kung magkakatropa Tibor. In short, sini, may ginhalinan ini eh. Hindi lang basta-basta ang ma-implement kasi ang muning classic ka mga programs and projects nga wala ikaw strong basis eh. May pinanggagalingan bala? Buta malo sini, may istoryas likod sini eh. Nga how? Ano gidman Katropa Tibor how? Damo gidman ang mga drivers nga carrier sa illegal drugs or engage into business sa illegal drugs or if not, using illegal drugs sa amuning mga grupo Katropa Tibor?
3: Wala sila maghatag sang kuwabi sa information may kang tananda pero ang balik sa sila to your participation will strengthen collaborative efforts and promote safe secure ang drug-free transport environment in the province of Iloilo.
4: Oh, kung ano na lang, Abi, Katropa Tibor, mo wow with all concern, just like for example sa LTO, i-require nila na before ikaw maka-renew sa imo sining driver's license, dapat makapadrug test ikaw. I-make sure sa tanan sining mga asosasyon, kooperatiba, sang transportasyon, nga may ara sila sang periodic drug testing and may ara sila sang if needed surprise drug testing, Katropa Tibor, to make sure, ensure, nga mga drivers nila nga gina-hire, wala sa may nagagamit sa illegal drugs, Katropa Tibor.
3: So, magdepende na siguro sa operator at naman yung cellphone nila na iyang nga regulasyon sa pag-apply mo sa driver's taxi company. Di wala namin mo yung PDIA. Pero pwede mo na, pwede mo na siya ma-suggest ang PDIA sa, ano, sa mga operator sa taxi. Kan ang mga public transport ito pang Diyosel, nga tiyantis mag-apply ang ilan din ng mga mag-apply driver, i-dantis na nakikitila mo na regulasyon mo.
4: Mm-hmm.
3: But kung mag-gawad ka lisensya, kung mag-renew ka lisensya, kung may drug-test, na kaya daw, doon may ara mo?
4: Kiti pariyosin ni Katropa Tibor, much better, kung may ara sang MOA, nga hindi ikaw may-issuehan, for example, sang police clearance, i-require police clearance for application, hindi ikaw may-issuehan, nabisang NBI clearance, in the absence of a drug test. Kaya dapat may periodic drug test. Kaya kung na-miss ni mo inang periodic drug test, hindi ikaw makaprocess sa imo sining application sa mga signatory sa isa ka memorandum of agreement nga dapat i-require sa ila. Kaya mag-amon ni Plastada Katropa Tibor sa nasilin natin. Pwede sila kapanarget-target for drug testing. Labi na gid kung may ginasuspitsuhan sila with coordination sa Philippine or sa ano sa LTO. Pero pilagid kapasidad nila Katropa Tibor sini mag-conduct sang roadside drug testing man?
3: Eh, magaling ko nga ginpanlaging gindala sa ila sining programa, ang LGU, ang probinsya, kaya ang province, ang iyas indikasyon, nga hingyon, ako manduan ni gobernur ang mga banwa ko din kung nag-conduct sa roadside drug testing na mag supportar, mag-provide, sa namanda nila nga mag-provide, prebe sa mga tent, sa namanda ng mga bagay, ang ilang mga traffic enforcer, kundi ito nag-astar ang PDIA na patigayon sa ang LTO sa mga kagmag-conduct sa drug testing at upang nilasan.
4: Mm-hmm. Kiti, may dapat diri kagadako diri patag ang Philippine Drug Enforcement Agency. Will give time or so eh? Sa PDEA, initially Katropa Tibor, why sila sang statement given pertaining to this?
3: Wala pa. Ay kinala nung may aras ano nga ipagbuwas sila ng statement ng kantanan sila. Pero subong wala pa Katropa Tibor. So kini nga balita, ito nung senyo sang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, Bisonets Plus Premium D3, kang Turbo Data Supplement for Men. Para sa XFM 100.7, Radyo Patrol, Iloilo, ako si Katrop, Wolf Tibor Morales, XFM News.
4: Bullseye! Bullseye! There you are, si Katropang Phoebe Wolf Tibor Morales. Actually, mayon ni nga plano sang Philippine Drug Enforcement Agency because ang ila sininga sulat addressed to the governor through acting regional director sang PDIA, Ralph Romel Torres. Selenya, dear Governor Defensor, in line with the Philippine Drug Enforcement Agency's PDIA, ha, mandate under Republic Act No. 9165, otherwise known as the Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002, and as part of our continuing efforts to strengthen interagency collaboration in drug prevention, enforcement, and public safety within the transport sector. The office is currently reviewing the existing memorandum of agreement among transport sector and other stakeholders dated July 30 to ensure the continued relevance and effectiveness. In this regard, recognizing the vital role of the provincial government of Iloilo in supporting public safety programs, law enforcement initiatives, and the interagency coordination across the province, we respectfully invite your office to be part of the collaborative efforts and promote a safe, secure, and drug-free transport environment in the province. Attached herewith is a copy of the proposed revised memorandum of agreement for your review and evaluation. We kindly request that any comments, suggestions, and so on and so forth. Signed, Director 2, Ralph Romel Torres, Acting Regional Director, Philippine Drug Enforcement Agency. Now, anong covered sini nga mga grupo? Amo ni mga grupo covered sa sining Memorandum of Agreement. Una, Western Visayas Alliance of Transport Cooperatives and Corporation with principal office at Jovito Sungano Building. Amo niya ang iya sang Sungano, ang Jorosili bala. Number 2, van operators of New Iloilo International Airport. May mga vans dera eh, mga airport destination nga vans bala. Address nila is Rizal Lapus. New Iloilo Airport Taxi Drivers Association. Kaya may asosasyon ng mga taxi nga nagasulod sa airport. Principal or principal office address, Barangay Duyan-Duyan, Kabatuan. Number 2, Grab Iloilo with principal office at Donato Pison Avenue, Barangay San Rafael, Mandoriao. And next is Maxim Iloilo with principal office address at Maxim Office sa may Lizaris Subdivision, MacArthur Drive, Tabok Suba, Haro. Adri lang li sa ato ni MacArthur Drive. Sa Lizaris, adri lang sa sulod. Okay. Now, amo ni mga na-cover. Di wala dari madala ang iban sininga mga individual operators katropang Alex. Ha? So ano dari ang roles and responsibilities? LTO. Lead the flag roadside stop and test operations using deputized law enforcement officers. Ano nga klase ka drug test iniihi? Paihion mo sa roadside? Ha, katropang Alex, butangan la cubicle pagkatapos paihion ka. Kun way ka inog ihi bay. Kun lalaki ang driver, alam na pisgaon karon mambal nga o gwa na da basi lain pagumwa blaw. Tikon babae, bikaroon ng Grab driver. Ah, katropa Alex, paihion mo. These are the challenges. Ah. Again, this is a good initiative. But may mga, ano lang kita dari, may mga panugdaon nga base pa man lang ang PDEA, open-minded sila. Ha? Nga pwede nila, inimin, open-minded bla. Buta malos ini hindi siradong pinsar. Nga gindihon lang ini, just for the sake of maka-award naman si Ms. Director. Debla, this is a good move. But we need refine. And it needs a refinement maybe. Ha? So, ano pagid ang ibandari na nabutang? Process the revocation of licenses for drivers found operating under the influence without delay, ensuring high-risk drivers are opt out the road. Now, how many drug tests needed? Kaya may aras ang false positive. And that's correct. Board member Pinyol of the Councilors League is correct. May mga false positive. What if it falls into false positive? Why niya ubrada yon? And driver concerned? Damage sa reputation niya sa dayon? Ah, kitigin po, untat mo na siya mo. False positive by? Buta malun sini, hindi tuod because of, due to some circumstances. May ara na mo? Ensure that no person whose driver's license has been revoked shall be issued a new license after serving the period of revocation without undergoing strict evaluation and validation of reapplication. Now, kung i-require na lang abi ang drug test, katropang Alex, among drivers, not only every renewal, ha? But every time nya mawawi del tio, every time nya madakpan ng driver for whatever violation, whatever violation, traffic violation, he or she will be required to undergo drug test not later than, butang ta, not later than 48 hours upon receipt and upon apprehension. In short, sini, dapat within 48 hours, within 24 hours, mapadrug test ikaw, you know, nag-diminish man ang drug residue content sa imo sini nga dugo, sa imo sini nga ihi, as the time goes by. Which is better? Ha? Aton suwestiyon is pidiya. We're not here to shoot you. We're here, somehow, based sa madangatan sa amon sini nga brain cells, basi pa man ang makonsiderar ninyo kagkun may sense man mo. Bullseye! Debla, ensure compliance with the procedures laid down by DOTR, Department Order Number 2026-06. Ha? Tiko sa bagay, LTO should not be reminded about this. Ha? Kon taas man ego sang director sang LTO, masuya ni siya. You don't need to remind us. That's our responsibility, we don't understand. Just comply yours. Just do yours, di ba? Ano naman ang papel sang Philippine Drug Enforcement Agency, PDEA? Provide specialized canine units to sweep vehicles and garage facilities for hidden illegal substances while drivers undergo medical testing. Ha? Hindi sila makapanulod-sulod sa mga garahe without the presence of LTO. And that's for sure. Why? That is, katropang Alex, a violation of each and every one's human rights. Hindi ka pwede panulod-sulod. Pero kung LTO, pwede ka maka-conduct sa hinatawag sininga garage visit. Eh. Mabisita ka sa garahe, is because you will be checking if may sala, may problema, may violation sa ila sining franchise. You can check sa ila sining mga units. Pwede ina mahimo sang LTO. That's why nga it is with LTO. Now, ano pag ina sang PDEA? Formally take custody of any illicit drug paraphernalia or illegal substances confiscated during the roadside garage operations. Ha? Sila ang ma-take custody sa mga recovered items. Now, may question lang dari sa kon ihi ini. Anas the most and pinakabarato nga drug test. Pero ga-diminis ang drug residue or substance sa presence sa ihi ni mo as the time goes by. Ha? Buta malo nagtira ka sang Lunes, laban-laban kung subong mo drug test, wala na sa iya sining sistema sang ihi. Hmm? Question sinidari, ang ihi subject for laboratory test, katropang Alex, ladies and gentlemen, namangkot kita sa mga laboratories kag sa mga eksperto dari, may ara ina sang life span. In short, ang ihi should be, ha, freshly extracted. Hindi dapat lipasan sang tagtatlo ka oras. And it should be kept, ha, sa isa ka environment free from possible contamination. Ha? Especially from the time of extraction, from the time sang ginatawag sininga preservation up to the time of examination. These are the challenges. Let's say, for example, nag-roadside drug test ka mo dito sa Haniway. Then may pa-drug test dari sa Iloilo City. Ma-roadside drug test ka mo dito, kada drug test ni mo, idalagan mo di sa syudad, kagdalon dito sa laboratory for drug test. So it will stay there for quite a long time. Wherein, ma-question ang iya sininga, ginatawag naton credibility of the result. Because, sana sining na naton, under the normal nga urine test, drug test man da, or whatsoever, may inoras nga ginasunod ang eksperto kag laboratorio para nga masigurado nila nga credible ang resulta. Kaya nga, nasunod ang time frame. Nasunod ang proseso sang extraction, sang preservation, sang custody, kag sang examination. Amo na ang challenges sa amo ning aplastada kag sistema unless otherwise in every municipality or nearest municipality nga may ara sang laboratory capable of handling drug test and accredited sang PDEA, sang Department of Health, PDEA especially under the Department of Health, idiritso nila dayon dito katropang Alex so that the credibility of the result will not be questioned. These are some of the thing and things nga nakita naton. Makonduct sila sang regular awareness seminars for drivers in the dangers of substance abuse and how to spot illegal drug transport. So bisan wala sang MOA, you can do that. Bisan wala MOA, PDEA could do that. Ha? Letter D, initiate criminal profiling and follow-up investigations if a driver or garage staff is found in possession of illegal drugs or illegal substances. No questions about that. Ha? Why ginaya question nga i-profile nila kag i-subject sa follow-up operations if necessary. Tapos, assist in the conduct of drug testing upon proper request and in compliance with existing rules. No questions about that, ladies and gentlemen. Now, ang Philippine National Regional Highway Patrol Unit, amoning Highway Patrol Group, support and reassuring the presence to keep public terminals orderly during random test deployments. Ano pagid? Iya ka Highway Patrol Group. Support the visible checkpoints along major transport routes. Support the handle of any criminal offenses, asset seizures, or assets with strict adherence to human rights and due process. Ha? Pwede nila i-confiscate ang asset. Maghambal ka asset that includes everything. Relo, kwarta, valuables, whatever. Pwede nila i-seize, pwede nila kwaon. Ha? So this is just a sort of effecting a drug by bust operation or just like that of a search warrant. Ha? Makantos las garage mo, mang search sila dito mo. They cannot do that alone. They cannot do that without court orders normally sa PDEA. They can do that with other agencies concerned. Ha? Just like that of LTO, LT4B, Highway Patrol Group, or the police. You see, ladies and gentlemen, kaya may confiscation of assets, eh. May asset seizures or arrests with strict adherence to human rights and due process. May due process man. Pero normally, kung hindi ini PDEA operation, normal PDEA operations, in compliance with their mandate sa pag-conduct sa drug by bust operations and drug implementation of search warrants pertaining to drug operations, they cannot do seizures. Hindi sila makapangkuha sang assets. Ang assets is a very, very broad term. That includes your jewelries. Sing-sing, relo, kulintas, pulsiras. Dala na da pati ang angkla. Anklets. Debla, dala na da. Pati ang imo sining tuhog sa bibig. Pati tuhog sa imo kwanda kon may tuhog dala na. Ha, mambal doy pat da gold niya. That's it, ladies and gentlemen. Ha? Ano naman yang papel sang LTFRB? Mayari man niya ensure transport operators comply with safe or drug-free transport operation as a condition for holding a certificate of public convenience or convenience. So, ini mga abyan na the way we look at it is a local initiative. Ha? Local initiative. Ang pamangkot sina, authorized bala ang RD to enter into MOA pertaining to this which deviates to their stated duties, responsibilities, and functions. Kung may gamay nga deviation, they are allowed to enter into MOA, this question mark. Now, letter B, assist in the conduct of audit, inspection of terminals and garage transport hubs to ensure compliance with anti-drug policies. So it's just like implementation of search warrants. Ang PDEA managot sa LTFRB, managot sa LTO. Ha? Kag managot sa police. Sila niya ma-conducta dito sang ginatawag sining audit kag inspection. You know what is audit or inspection? Katropang Alex. I-audit mo kayon da records mo, sino driver mo, sino tao mo, so on and so forth. Ha? Inspections. Tikon magambal ikaw terminal. Why diri ma-define kag wala diri sa definition ng terminal eh. Anong terminal? Ha? Pati dira ang opisina? Pati dira ang tanan nga structures within the compound of a terminal? Wala eh. Nila ka tropa Alex? There should be a definition of terms pertaining to this because this is a tawag dato siya ni wholesale eh. Ha? Kiti makondak sila audit or inspection mo. So pwede sila ka-inspect pati sa sulod sang balay nga arada sa terminal because it is within the compound of the terminal. Ara sa sulod sang kodal sang terminal. This must be explained. Again, wala kita nag-shoot down sang siniya nga proposal. We are just trying to express our concern. Ha? Di pwede sila kaano mo? Pwede sila maka-confiscate sang asset? Or Rilo Sing Sing Aritos Colintas Pulsiras? Diba? Pwede sila makahimo sina. During their inspections, may nakuha sila, for example, illegal drugs sa terminal. Mambal karon niya, may Sing Sing Rilo Colintas Pulsiras. Kau ha, driver ka lang, confis karon mo. Because disproportionate abi ang iya trabaho sa iya sining nagakalabit-kabit sa lawas siya. Because you have the suspicion niya ina siya proceeds coming from possible engaging to illegal drug trade, katropang Alex. Kung sa mga Korean novela, pagka mga Chinese movies pa, ha? Ang mga short stories, bland dramas, ha? Do not judge a book by its cover. Like balo, basikon, ha? Nagdala-dala lang na yan sa lakyan niya. Galik kay yaman sa lakyan, no? Katropang Alex. LTFRB na may dole component pagid. Not that much sa dole, no? May Department of Health component pagid. Validate and certify that all on-site testing kits, equipment, and laboratory procedures are accurate and legally compliant. Ha? Dapat i-certify na sa DOH. So if we apply ang rules of the DOH pertaining to preservation of specimens, ma-foul laban-laban sini ang operation because there's a time frame para maging credible ang result sang laboratory examinations. Ha? Under the DOH guidelines. Purti certify yan nila eh. Mambal ngati, okay ni. Ha? Ngati, initanan, insakto. Ha? Validate and certify that all on-site testing kits, equipment, and laboratory procedures, di maghambal ikaw equipment. Ha? Ma-certify ikaw kag ma-validate niyang tanan nga testing kits, equipment. So, ang equipment dala dira pati ang structure. Ha? Katropang Alex? Parang extraction of specimen is and are free of contaminants and contamination. Istrikto niyang DOH sa aton sining pag-istorya sa mga taga-DOH katropang Alex. Kung istriktohon sila niya, that's why may ara sang on-site visitation niya ginahimo ang Department of Health sa mga laboratories to make sure and ensure that they are compliant with the guidelines of the DOH as far as operations of laboratories concerned, as far as structural matter is concerned, as far as sanitation is concerned, and so on and so forth. May ara ina sang inspection, periodic inspection, nga ginahimo ang Department of Health. So that's You can validate that people of PIDEA. You can talk with the Department of Health. Kaya ba, si kon mabutang sa alang-alang din taga Department of Health, certify ka mong certified, ha? Ha? Nga ang inyo gani, sistema, structure is non-compliant to the Department of Health guidelines as far as, ha? Pag-put up sa structure, if it is compliant. Number two, ang sanitation, if it is compliant. To ensure and make sure nga ang mga specimen were free and are free from contamination and contaminants. Problema ni actually mo. Ha? But, kabay pang maistoryahan nila ini. There should be a talk, a dialogue of all parties concerned. Inila ni basta-basta nga ti para lang for the award bala and recognition. Nga may nahimo nga isa kadako sininga sistema but ang hambal nila sini katropa Alex. If you want to do it the right way the first time around. As much as possible, do it the right way the first time around. Why? Impression lasts. Kon mag abot ganing tiempo nga palpak from the start ang hambal kata yog palpak mana. Ha? Ti may iban pagidari nga mga agencies Iloilo, the city of Iloilo, ha? May yaman nga obligation allocate space, tents, administrative supplies and local personnel to ensure testing operations run smoothly and comfortably. Utilize barangay anti-drug abuse councils to monitor, counsel and support recovering drivers within their home communities. Ha? Actually, may ara na nakita sang una sang ginatawag sining rehab. Ang problema, pagkatapos didigong, si Digong yan nagaparehab to subong niya sa dahig. Ha? Ang mga inog parehab subong, kapangawat pa ibang basis gobyerno. Allocate localized anti-drug campaign resources to subsidize or aid the operations outlined in this agreement. Mangayo sila pundo sa local government units. Amo lang na, tanigin diretso nyo na lang ha. Ti mangayo kami da support sa inyo, mangayo kami da augmentation, mangayo kami da budget, be. That's it, ladies and gentlemen. Ha? Ang protocols and privacy. All personnel or personal information, medical records, and drug test results shall be kept strictly confidential under the Data Privacy Act of 2012. And it's good. Operations in garages will ideally take place before morning or evening. Dispatches to prevent impaired drivers from entering public roads. So, dapat sa aga before deployment. And sa gabi, evening dispatches mo before morning or evening dispatches. Antes sila mag-dispatch sa aga or antes man mag-dispatch sa hapon. So that's it, ladies and gentlemen. Ang mga involved, LTO, Director Gaudio Suidospan, LTFRB, Director Richard Osmeña, Department of Health, Director Helen Tobias, DILG, Director Juan Jovian Ingeniero, the third, Ingeniero, City Government, Mayor Isa Treñas, Provincial Government, Governor Arthur Defensor Jr., Office of Transportation Security, OTS, sa OIC Terminal Chief, Marcelino Nalias, Attorney Sixto Rodriguez Jr., Department of Labor and Employment, Colonel Jacon Ramos, Philippine National Police Regional Highway Patrol Unit. Director Ralph Romel Torres, Philippine Drug Enforcement Agency Regional Office 6. That's it, ladies and gentlemen. Si Governor Defensor was given already the authority to sign this MOA. Governor Defensor is a lawyer. He knows kung ano ang mga legalidad surrounding this matter. Kasi if we say involved na ng Department of Health, dapat ang structure nilang ibutang kagang tents should be in conformity with the rules and guidelines laid down by the Department of Health. Dera kamubudlayan daw yo di kakakya. May nagaka-fail your nga mga laboratory sa inspection nga may ara immediate demand or demand for immediate ha nga correction or immediate sining actions para panugutan ang continuous operations sa mga laboratories katropang Alex. Ha? May nagalibot sina periodic na. Ha? Hindi lang na mambal ka nga kada tuig ka isa. Hindi. Per complaint. Ha? Number two, almost quarterly. May ara sina. And every time there is a new laboratory that opens. In this case, maputap ka mo tos pavia. Pa-inspect nyo pa na sa, ano? Pa-inspect nyo pa sa Department of Health na compliant pala ini sa gina-require sa Department of Health to ensure, make sure nga hindi ma-contaminate. Amo ng pinaka-importante, hindi ma-contaminate ang aton extracted specimen sa mga drivers concerned. Pero yung sabi, ara karon katropang Alex. Ara karon sila sa garahe. Ha? Ano, ipa-inspect ang garahe kagang place of extraction of specimen that compliant with the Department of Health. Laban-laban sini mga tsing taga Department of Health mo. I have already an idea. Mga tsini sila. Unless otherwise pushed, unless otherwise persahon, unless otherwise, ladies and gentlemen, amo nang hambal kilala ko, siyati kon pahugon, wait at may mihimo, pero ay man na di pinahugay, di ba? That's it. Ha? Amo lang na nga to sining a point. Again, we are not against sa amo ning a plano. What we are saying, kung anong ginahambal na to, nari, these are the things, sandig sa to na observation, sandig sa to sining a pagpulo pamangkot. Kaya again, we do believe, para sa manami sini, nga programa, para maging successful, if you want to do it the right way for the first time. Ha? Kung gusto mo maging successful ang amon nga programa, himua sa pinakauna nga tion sa insakto nga pamaagi. And that's the rule ha, para maging successful ang isa iya ka programa ka pareho sini ka tropang Alex. Kay first impression lasts. Bullseye. Why not a tempo sa ato sini nga pagparagad sa panatuntunan Bullseye. Bullseye. Bullseye. Sa mga nagapangita na pansit mulo, pangitaan nyo kapising pansit mulo, gusto nyo magtilaw aral sa GT Mall Pavia, GT Mall Molo sa Itria hag sa SM City, ha? Ang kapising pansit mulo. Kung gusto naman ninyo, magpa-car wash aral sa quick and clean car wash kilid sang Alta Chera Church. Kanto lang mo dra, ha? Aral na, pulidong agi. Gusto nyo naman ang catering services? Gusto nyo ang venue nga mag-held sa inyo sa mga gatherings? Aral sa The Crib Kitchen Cafe, sa Don Francisco Village, MS Del Pilar Haro. Ang The Crib Kitchen Cafe is owned and managed by Ship Captain Sael and Mrs. Divina Katibayan. Alang-ala, nagikita sa tiyempo, abi. Hambal ni Ma'am Hermiti, fine morning, Sir Josil, thank you. Sa kay Ma'am Lucille Capio, siya mas nami, tanan i-road stop drug test para mabalaan kung sino driver, man o pasahero, nami gid kong random testing mo. Ha? Daw mo manih mo, nila manarget-target sila. Ang danger man lang sini ang ginatawag nga inspection because allowed sila to confiscate assets. Hindi lang kay ang illegal substance, ha? But assets eh. Amo nang pinakamasakit? Ha? Kaya nga, kung may makitaan sila drakaron katropang Alex, pati sapatos kag brakaron kung wakol na karon ng bramo dala, kung babae. Tagpila subong wakol nga bra katropang Bea. Ha? Si katropang Ira be. Tagpila ang wakol nga bra subong. Ha? Tagpila ko ng wakol nga bra. Oh, hindi ganit triumph. Ha? May diya ka kung pila? Ay, hindi wakol kag triumph na gamit nila. Oo, mo nang pinakadelikado actually, nga party ni sang operations. Kagang ilang drug test mismo, extraction of specimen, preservation, up to the laboratory who will conduct the examination. Ha? Hambal ni RV Chris Caceres, good morning and thank you for listening, there is XFM. Kag sa mga kauturan ta, kung magpasakop ka mo sa ato sila nga promo, Santon and XFM libo-libong pa-premio promo. Ha? Wow, 3,000 kada semana ba? Mm. Ay sa tanan galit dira. Sino sa inyo dira ang nagainom sang Gold Eagle beer? May promo kita 5,000 pesos in a weekly ha. Isa lang gid katansan sang Gold Eagle beer, ha? Ang inyo sini isulod sa sobre, sulatan sa ngalan, address, perma, Changi nga ginbaklan, contact number, ipadala dari sa XFM. Hi. Ha? Kung magabutan ka, tax free 5,000 pesos. Sa ato sining Gold Eagle beer pa premyo sa Tansan promo. Okay? Inang nobla dako nga Gold Eagle kaga ang pila na 320 ml ning Gold Eagle no nga gamay. O isa sina katansan lang. Ha? May 5 ml ka. O. Te ang mga gininom nyo da nga Gold Eagle ang tansan niya hindi nyo pag ihaboy. Himuan nyo entry. Makun mo na 5,000 pesos weekly. Sa Gold Eagle beer premyo sa Tansan promo. Ha? Galing way na ta tiyempo sa ato sining pagparaga di Turbo Time, Turbo Dietary Supplement for Men 30 minutes before loving mag Turbo Dietary Supplement for Men. Quality product sang Yesto Health Incorporated approved sang Food and Drug Administration. Mabakal dira sa clinic sa Yesto Health Wellness Center ara da sa A Young Building, Yulo Street. At tubang sa Midtown Hotel, libre pa ang konsultasyon. Sa technical side, upod na si katropang Alex Saspa and happy birthday sa katropang Lynn Saspa. Ano gani? Hindi ko kasunod katropang Bea eh. Te, wala gikita daw. Dasuno-suno man eh. Lain gidya. We're just trying hard copycat eh. Katropang Bea, ikaw ng original eh. Te, wala gikita daw. Para sa XFM 100.7 Iloilo. Ako naman si Katropang Josel Banyas, XFM News.
5: XFM. Mga katropa,

0: madalas kang constipated o may problema sa tiyan, subukan ang Santon Gold Herbal Capsule. Ang bawang at ang palaya ay may natural properties na tumutulong sa digestion. Mas maayos sa tiyan, mas komportabling pakiramdam. Santon Gold Herbal Capsule.
1: Dalagkuan nga pa premyo ang dulong sa inyo sang 2026 Gold Eagle Beer Premyo sa Tansan Promo. Kadto na sa inyo mga suki nga tindahan. Kag pagbakal sang Gold Eagle Beer. Kada tansan sang 320 ml ukon Gold Eagle Beer King, may isa ka na ka raffle entry. Ibutang ang tansan sa sobre. Kag isulat ang inyo pangalan, edad, address, mobile number kag pangalan sang suki nga tindahan. Pagkatapos, ihulog ang inyo entry sa mga drop box nga makita sa suki nga tindahan. Mag-indra para dako ang chance ka magdaog sang papremyo nga nagabalor tubtob 2 million kapesos. May cash prize, grocery package, kag mobile phone pa. Dali! Ano pa ang inyong ginahulat? See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
2: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
3: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
4: Wednesday!

0: nag-switch ako sa Santone Coffee Mix. May mangosteen na may santones, antioxidants na tumutulong labanan ang damage sa katawan. May moringa na may quercetin at chlorogenic acid. Tapos may soya pa na may isoflavones. Parang hindi ka lang nagkakape, nag-aalaga ka pa ng katawan mo. Santone Coffee Mix.
1: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
2: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
2: Playtime Entertainment. Born for happiness.
3: Playtime Entertainment. Born for happiness.
0: Kung lagi mong ginagamit ang mata mo sa trabaho, sa cellphone o sa TV, hindi mo maiiwasang mapagod yan. Kaya alagaan mo na. Try mo ang Vision X Plus Soft Gel. Hindi siya magic, pero tuloy-tuloy na support para sa healthy eyesight. Sa araw-araw, mararamdaman mo rin ang difference. Vision X Plus Soft Gel. Vision X Plus Soft Gel.
4: X FM.
5: Mga katupa, exciting!
6: Kasakit sa nawong kong aging tampa mo.
7: Mas masakit pa dirangin batyag sin kasing-kasing ko. Sa salo, naging buhat mo! Putigon ko! Ginpapata mo ako! Na ako lang ang nagapanag-iyas ang kasing-kasing mo! Upang ginlugiban mo ako! Kasakit! Upang sabihak sino! Hindi ko mahimong ang kaugtan ko! Nabatas mga buhatan ini sa akon. Sa diinangin pangako mo nga walay katapusan ng pagigog mo. Sa diin.
8: Endless Love.
9: Mga tinaga nga nagahatag sang kalipay. Inspirasyon kag paglaom sa duha ka kasing-kasing nga nagahigugma, nagahatag sang kabakod kag nagapabilin nga tampad, kaupod sang pangako nga sulo ang kamatayon, amo lang ang makapabulag sa isa kag isa.
8: Endless Love.
9: Mga kasaysayan sang paghigugma nga magahatag sang kalipay sa inyo tanan.

0: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
1: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
2: Santan Plus Herbal Soap, may antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santan Plus Herbal Soap, epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pa skin problems. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.

0: Pero nun, sa kasugpon sang aton ng tahong mga sugilanon, dili sa aton programa, Endless Love, sa kasaysayan,
1: bugtaw, kasing-kasing ko.

0: Tita Belinda, sa dinangkad to si Colette?
1: Ay, ara lang ina sa palibot. O kung hindi gani, ato naman sa payag ni Oliver.
0: Ah? Sinong Oliver ngay na, tita?
1: Pag-ayaw malang ina, diri. Mga doa katuig na siya, diri.
0: Hmm, amo pala? Taga-diin siya, tita?
1: Ang nahibalaan namon, taga-syudad siya. Kag-ilo naman sa mga ginikanan. Nagpasimpalad siya. Kag-diri siya nakatupa. Nagsulod siya bilang kabuling ni Badong sa pagpangisda. Ginbaton ma siya ni tito mo. Gani, makaupod namon siya pirmi.
0: Amo bala?
1: Kag-isa pa, pahamtang man ang buot namon sa iya. Kay mabuot man siya eh. Mapisan. Kag wala ka man sa isaway sa batasan niya. Dason, kipuson siya. Mayuhum-yuhum lang ina siya. Kag talagsa lang kung maghambal. Daw kadalong sa iya

0: Oh, hindi ka mo maglakat-lakat sa igansang baybay?
1: Ay, ginatamahan pa ako nung busog ako sa ginpamahaw naton. Kadamo abis na nakaon ko mo. Ginhidlaw ako sa sinugba nga isda. Ambot kay Christy, ah?
0: Eh, Christy, gusto mo nga maglagaw?
1: Ay, ate, sige ah.

0: Kriste? Sigurado, nagapilang manong pangaluyag mo dito sa inyo? Kag siguro, may boyfriend ka na? Gwapo, kag manggaranon, pareho sa inyo?
1: Boyfriend. Hinali na mga nagsulod sa pensar ko si Ricky. Ang sapat. Wala. Wala ko sang boyfriend.
0: Hmm? Wala ka sang boyfriend? Sa kagwapa mo nga ina ng Kriste?
1: Wala gani.
0: Daw hindi mapatihan ba? Sinisa gani nga pakaisa naton. Nga daw talaban ang itsura. Maka angkon boyfriend nga army. Kagwapo pa. Ikaw pa ay han?
1: Buang. Mabatian ka gani ni Lisa ah.
0: Pero tuod man nang hindi ko kuya magpati nga wala ka sang boyfriend. Kay kagwapa sa imo mo. Dason, manggaranon ka mo? Daw, ka-imposible man na wala gin sa may makatulpangot sang beauty mo. O kung ba si Bislian ka lang?
1: Basi ah. Kagin na sigurong rason kung nga tub-tub subong. Wala pa ako sang boyfriend.
0: Kung sa bagay, nagkakatabogin man ina sa aton nga mga babae, nangin pislian kita kung madamos ang gwapo nga lalaki nga nagapangaluyag. Kabudlay magpili.
1: Om, si Kulit ato ah.
0: Ginaatubang naman niya si Oliver.
1: Om.
0: Dali nang. Makadto kita sa payag ni Oliver. Napasaka kita sang butong. Mainom kita sang tubig sini. Kaya ginuhaw ko ah.
1: Dali.

0: kayo man, kaya ikaupon mo siya.
1: Ma, akong ginatumod niya.
0: Mayo, kay nakaupon ka kay Silya sa pagkanto diri sa payag ko?
1: Grabe ka kung makatulog sa pakaisa ko ba? Daw mapilit man ang mata mo sa iya eh.
2: Uy, Silya, pwede pala? Undatin ang saga doon panunlog. Wala sang rason para sunlogon ninyo kami nga duha.
1: Ay, nagalahog man lang kunang.
2: Pero hindi naman namin nagalahog. Ano na lang ang pensaro ni Oliver? Nga nanamian ako sang sunlog mo?
1: Ay, sorry nang. Hindi na masulit.

0: Christy.
1: Ay, hindi na ako, ma. Gusto ng isa ka, Bes. Naghigugma ako kay Ricky. Tama ng kasakit na ginhatag sa isa kalalaki sa kasing-kasing ko. Hindi na ako gusto na masulit pa. Nasakit ton sa isa kalalaki ang kasing-kasing ko, ma.
0: Oy, hindi ka na maghigugmaliwat, abo bala. Pabayaan mo na lang na magtulog ang kasing-kasing mo. Ngayon di makita ang pagpalapit sa ibang na pagpakamahal?
1: Oo, ma. Nga mahigugma pa ako. Kung liwat naman akong masakitan.
0: Anak, hindi tanan nga paghigugma nga nagapalapit. Sakit ang ginadulot sa balatsyago naton nga mga babae. May ara nga tunay, kagtubtob sa katubtuban.
1: Pareho sa paghigugma sa ako ni Papa mo. Lain si Papa, ma.
0: Anak, ang paghigugma, mahalin tulad mo sa isa kasugal. May nagadaog, may nagakapyerde. Kung matabuan mo, manugtunto, pyerde ka. Apang kung makatuon ka sa matarong, kag matuod nga nagahigugma sa imo, daog ka.
1: Kun amo, nga mapasimpalad ba ako, ma? Napyerde na ako sa primero. Nga mataya pa ako liwat.
0: Paano mo ba siling nga napyerde ka sa una mong taya? Nakaibalo ka bala sang rason? Kung nga wala nakaabot si Ricky sa adlaw sa inyo kasal?
1: Nga kinahanglan ko pa nga hibaloon, ma. Tuma nang nahibalan ko. Ngini tampad kag matuod ang paghigugma niya sa akon. Kininabatas niya ako nga ibutang sa dako nga kahuy-anan.
0: Ay, ang maayo pa, hindi na lang natin paghambalan ang bahin sa inyo ni Ricky. Kaya nagabatsyag ka lang sang kaakig.
1: Ay, sorry, ma.
0: Ang maayo pa, Karika. Magwa kita diri.

0: bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Gusto mo bang palakasin ang resistensya mo? Subukan ang Premium D3 Softgel. Ang Vitamin D3 o Cholecalciferol ay tumutulong sa pag-activate ng immune cells. Ang VCO ay may lauric acid na nagiging monolaurin, kilala sa antiviral at antibacterial properties. Ang Moringa seed ay may oleic acid at antioxidants na sumusuporta sa immunity. Isang softgel, triple protection para sa inyong kalusugan. Premium D3 Softgel. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
4: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag Santone Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong buong katawan. Siguradong sisiglang pakiramdam. Santone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magkaan. Santone Plus Herbal Oil.
5: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santone Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
6: Santone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
7: Sister Pain.
8: Ako ka Lisa. And I'm proud Sister Pain user. But one time, nagpa-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya mo.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
9: Symptoms persist.
7: Sa mga butika.

0: Malayo nga po sa inyo.
1: Ma, si Oliver?
2: Ay, mayong hapon man. Ano, Tani?
0: Ari bala si Chubadong?
2: Ay, wala sila. Kami lang din isang anak ko.
0: Amugali, pwede bala ko nga makasulod? Dalon ko lang sa kusina ang dala ko nga karne.
2: Ay, karne sa gano, ina?
0: Karne sang baboy talon nun, ah.
1: Uy, si mama nag-istorya sa iya. Apang sakon siya nagkatulok. Nga ba lang amo ko sina akong makatulok sakon? Amo ka palang bala nakakita, gwapa? Tuslokon ko na karoon ang mata mo, makita mo.
2: Uy! Kriste!
1: Kaya makaulugot, May! Oh? Nakauno niya ako sang bilog kung magtulok siya?
2: Oliver, pasensya ka na sa anak ko, ha? Wala abi siya sa mood, eh. Sige na. Dala na to sa kusina ang dala mo.
0: Ate, sige, ma'am. Sa likod na lang ko maagi, ha?
2: Anak, ngagin amo magin santong tawo?
1: Ha? Maayo gani? Para hindi na niya ako pagtulukon, wala pulo pamisok.
2: Ay, para ina lang. Siguro, nagadayaw lang siya sa imo. Kung nga mo sina akong magtulok siya sa imo, eh.
1: Ha? Pagdayaw? Kagsadiin na padulong? Sa pagpangaluyag, ma?
0: Kagsino naman naghatag sa imo sang ideya? Na pangaluyagan ko ikaw?
1: Bye.
0: Pasensya gid, Ma'am Emilia. Wala ko lang napunggan ang kaugalingon ko na maghambal. Sang nabatian ko ang ginhambal sang anak mo. Kadilantado abis ang lakas ang utok niya, eh. Nga ginapamisan niya. Napangaluyagan ko siya. Samtang nagatulok man lang ako sa iya. Hindi ba siya makagalanyat para sa akon, ha? Agod nga pangaluyagan ko siya. Kagandumon nga manginubya. Sige, ha? Mauna na lang ako.
2: Ote. Ngayon di ka maghambal, subong. Kay nahuya ka, amo bala? Wala mo ginpaabot na mabatian niyang ginhambal mo kaginbalik niya sa imo?
1: Ginsiling na niya to, ma. Kinasakit kong buot niya. Pero ang matuod, naluyag sa sakon. Pero ang pagtulok niya sa akon, wala sang puno pabisok. Pati maan na gusto niya akong pangaluyagan.
2: Ay, sigurado ako na wala sang luyag sa imo si Oliver. Kagwala sa sang plano na magpangaluyag sa imo. Tugod kung may ara,
1: ano, ma?
2: Hindi siya maghambal sang amosad to. Hamak mo? Nga isilig niya sa imo, nga hindi ka man makagalan niya para pangaluyagan niya. Kaghandumon nga manginobya.
1: Ay, oo, no? Ha, ang gago ya. Abi mo kung sinugid. Ha, ahaw mo lang siya nga mananagat? Ay nga, Nagdumdum siya akong pangaluyagan niya ako. Batunon ko man siya. Hindi ko magpatol sa ahaw lang nga kasubong niya, ma.
2: Uy, abi tama na na. Husto na nga inarting ina, ha? Posible akong pensaron sa mga makakita sa imo na may kaaway ka?
1: Kay puisit ang lalaki nga to, May. Grabe siya kung makainsulto ba? Aya! Pero anong labok sa iya? Ano sa akon? Kung di ako makagalanyat para sa iya? Tag ano, kid? Kung hindi niya ako pagpangaluyagan?
2: Kung amo, okay lang sa imo. Ngainsulto ni Oliver sa amosad to. Baton mo na hindi ka makagalanyat?
1: Ma? Anong buot mo sa lingon sina?
2: Ang buot ko sa lingon, kung sa akon ina natabo, ang pag-insulto ni Oliver sa beauty mo, ha! Hindi ko gid pagpaligaron.
1: Ma, pwede ba na? Nga't hagon mo kung anong buot mo sa lingon? Hindi ko ikaw mahangpan, ah.
2: Oh, simple lang. Kung beauty ko ang gininsulto ni Oliver, mabalos ako.
1: Paano?
2: Aba, kundi ipakita ko sa iya eh, nga hindi ako ang tipo sang babae nga hambalan niya sang amosadto. Nga hindi ako pwede nga ibaliwala. Ipakaon ko sa iya ang ginbuyan niya nga mga tinaga na nakainsulto sa akon.
1: Ang bot mo silingon nga kuhaon kong atensyon ni Oliver para pakaluyagan niya ako. Ama bala, ma?
2: Nagsiling siya nga hindi kaniya pagpangaluyagan. Hindi bala?
1: Oo.
2: Pwes, kinahanglan nga mabalik mo ina.
1: Ah?
2: Oo, anak. Kinahanglan nga pangaluyagan ka ni Oliver. Para mapakaon mo sa iya ang ginbuyan niya nga mga tinaga. Kag makabalos ka sa iya.
1: Nga pa? Hindi gani ako gusto nga pangaluyagan. Tama ng isa ka, Ricky, nga nagsakit sang kasing-kasing kuma.
2: Kagpabayaan mo na lang nga kadlawan ka ni Oliver? Kagpabayaan ang pagpanginsulto niya sa imo?
1: Makadawa siya da.
2: Wait, ano?
1: Oo, ma. Pakadlawa siya mentras gusto niya. Insulto niya ako, tugtog mamatakan siya. Apag hindi ako magpakita sa motibo para pangaluyagan niya ako, no? Para ako naman ang makabalos.

ang dumdum ko, anay, kung magipiktong pagsol-sol ko kay Christy. Agad makaangkon siya sa interest kay Oliver. Bisan isiling pa nga manubuin nga sa isang tao. Apang nagsala ako. Daw gusto na lang atindugan ni Christy ang mag-isahanon sa kabuhi tubtubsan o. Tagi-tsapwera ang lalaki sa kasing-kasing niya. Bagay nga wala ko nagustuhan. Tugod makaluluoy ang isa ka babae, hindi makaangkon sang bunga ang iya kabuhi. Tugod magtigulang na siya. Ara lang siya sa bintana, nagapungko sa umba-umba, kanagatulok sa mga nagalabay sa dalan. Kamaghulat sang kasisidmon sang iya kabuhi. Oh, kinahanglan. Mababag-o kong pananaw niya bahin sa paghigugma. Apang paano? Kilala ko ang akon anak. Kung magdesisyon ini bahin sa isa ka bagay, pinal. Mabudlay baguhon. Apang ang tanang problema, may kasulbaran. Kung sa mga balatian pa, may bulong. Kagtugod kasing-kasing ang nasakit, kasing-kasing man ang bulong. Apang, kay sino kasing-kasing ang mahimo nga makabulong sa kasing-kasing ni Christy na nasakitan? Kay Oliver?

0: Gold Live Testimony.
1: Juanita Badaho. Sarakit ang katawan. Laging namamaga ang binti ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Saran yung pamamaga ng binti.
2: Mabibili sa inyong mga suking butika.
0: Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Ronald sa Barangay Granada. Isa ka sport enthusiast. May bago kong discovery nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis. Sakto gid ang isog. Kaghimo sa gintingob na prutas. Kagtanong nga mataas sa antioxidant plus. May collagen. Kagbrutatayon pa. Santon Gold Coffee Mix. Ang super nga kape.
0: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and the glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Alam mo yung energy na biglang taas, tapos biglang bagsak. Ayoko ng ganun. Sa Santon Coffee Mix, iba yung pakiramdam. May caffeine, oo, pero may moringa na may natural nutrients at soya na may protein. Kaya mas steady yung energy. Hindi ka lang gising, functional ka talaga buong araw. Santon Coffee Mix.

0: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin?
1: MagVision X Plus Softgel Capsule. MagVision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin. MagVision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
3: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.

0: Pare.
1: Pare.
0: Oo, ikaw.
1: Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
2: Selthon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selthon Plus.

0: Nabutika.
1: XFM.
2: Yes, to help.
3: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
4: Magandang araw kaibigan at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy at Doctor of Naturopathy. Ang katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan.
5: The Secret of Health.
4: Kayo ba ay madalas na tinatamaan ng ubo, sipon, lagnat at iba pang mga simptomas ng impeksyon? Palakasin ang resistensya ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold Herbal Capsule.
5: Santon Gold Live Testimony.
6: Ako po si Rodelin Tapoya. Ito po ako sa Singapore. 25 years old from Iloilo. Nung una, mamit ako ng Santon Plus Gold. Maganda siya, epektibo. Nawala yung ubo ko. Namuhay ang kapatid ko. Nagpabili akong Santon Plus Gold. Kasi maganda. Nawala yung ubo ko kasi may historia kasi ako sa baga. 2 months ako nag-take. Nawala yun. Oh. Marami kayo naghahanap sa abro. Tuloy-tuloy nang nilang pag-iinom. Kita nilang epektibo ng Santon Plus Gold.
5: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. The Secret of Health.
4: Isa sa sekreto ni Nanay ay ang araw-araw na pag-take ng Santon Plus Gold. At sa 2 buwan na pag-inom niya ng Santon Plus Gold, nawala na ang pabalik-balik na ubo at makapit na plima. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold Herbal Capsule na nakakatulong sa ganitong sakit? Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng bioactive compound na saponins. Ang saponin ay nagtataglay ng antimicrobial properties na nagbabantay sa inyong katawan laban sa mga fungi, bakterya at mga viruses. Kasabay dito, mas pinapahusay nito ang immune function sa pamagitan ng pagpapasigla sa paggawa ng mga T-cell. Bukod pa rito, kumikilos sila bilang mga antioxidant at nag-aalis ng oxidative stress. Bukod sa saponins, ang Santon Plus Gold ay nagtataglay din ng powerful bioactive compound na triterpenoids na nakitaan din na mayroong antiviral, antibacterial at antimicrobial effect. Resistensya ng katawan ay patatagin. Ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
5: Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako nga pala si Mark, isang call center agent. Katuwang ko sa araw-araw na duty ang Santon Plus Coffee Mix. Di ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert. Try niyo ang Santon Plus Coffee Mix.
5: Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa, mabibis sa mga butika. The Secret of Health Supple Plus Gold.
4: Alam nyo ba na ang pag-inom ng healthy coffee ay nakakapag-stimulate ng ating happy hormones? Ayon sa mga pag-aaral, ang pag-inom ng healthy coffee ay nakakapagpataas ng antas ng ilang brain chemicals gaya ng dopamine at norepinephrine na nagdudulot ng masaya at nakakatuwa na pakiramdam. Kaya hindi maitatago na tayong mga Pilipino dahil sa hilig natin sa pagkape ay nagiging likas na natin ang pagiging masaya. Siyahin. Ugaliing maging masaya, ugaliing uminom ng Santon Plus Coffee Mix. At kung pangdagdag energy naman ang hanap mo na kape, nandito ang Premium D3 Coffee Mix. May vitamin D3 ka na at may mangosteen extract ka pa. At siyempre, pinatamis din ito ng stevia. Kaya saan ka pa? Mag-Premium D3 Coffee Mix ka na.
8: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin?
9: Mag-Vision X Plus. Softgel Capsule. Vision X Plus. Softgel Capsule.
8: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
9: Vision X Plus Softgel Capsule.
8: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
4: Sa makabagong panahon ngayon, marami na ang mga bagay na makakapagpalabo ng ating mga mata. Tulad ng blue light mula sa mga screens and monitors, sobrang exposure sa UV rays dahil na rin sa tinatawag na climate change. At ganun na rin ang sobrang lakas na liwanag ng mga artificial lights mula sa mga bumbilya ng mga ilaw. Lahat ng ito ay maaaring makapagdulot ng masamang epekto sa ating mga mata, lalo na kung tayo ay hindi umiinom ng Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel ay mayroong lutein at zeaxanthin na nagpapanatili ng healthy na macula at retina na siyang responsable sa maayos na paningin. Huwag hayaang masira ang ating mga mata. Ugaliing uminom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw. O ulitin ko po para makaiwas sa mga impeksyon. Araw-arawin ang pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule. At para mas masaya at kumpletong araw, huwag pong kalimutan ang pag-inom ng Healthy Coffee, ang Santon Plus Coffee Mix at Premium D3 Coffee Mix. And of course, mas buo ang maghapon mo pag healthy ang paningin mo. Kaya huwag kalimutan mag-Visionix Plus Soft Gel araw-araw. Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy, nagsasabing you can never say yes to everything, but you can say yes to health.
3: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
0: Yes to health!
1: Kung mamati ka sa XFM.
2: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
1: Kung mamati ka sa XFM.
2: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
10: XFM.
11: Madroba mo!
12: Exciting!
13: Mga katropa, exciting dito!

0: exciting time. Last 10:48 na sa aga kagilinga oras ang buylog nga ginadulong sa inyo sang Vision X Plus. Proteksyonan ang aton nga matabatok sa mga balatian kasubong sang katarata, glaucoma kag pterygium. Kon nagaboro nang aton pananawan kinahanglanon aton nga magtumar sang Vision X Plus, kay ang Vision X Plus may ra sa bitamina kag minerales na kinahanglanon nagud nga ma proteksyonan ang aton nga mata kag magapabilin nga mangin masanag ang aton pananawan. Mayara ini sang lutein, beta-carotene, vitamin E and zeaxanthin, 500 mg of gel capsule ang suplemento nga aprobado sang Food and Drugs Administration. Mabakal naton sa mga butika nationwide sa Yes to Health Wellness Center sa Ayang Building sa Yolo Street sa Barangay Arroyo at tubang lang sang Midtown Hotel. Available man online sa TikTok, Shopee kag sa Lazada. Pangitaa lang ang official store sang Yes to Health 2011. Tandaan, sa ato ng mga katropa, importante nga maproteksyonan nato ng aton nga mata. Bangod nga aton siling nga mata ang nagaserbi nga bintana sa aton nga lawas, kinanglano naton nga proteksyonan. Magtumar kita adlaw-adlaw sang Vision X Plus. Kaini ang suplemento nga makabulig para manginhilway sa balatian kag magapabilin nga mangin masanag ang aton pananawan. Tandaan, Vision X Plus.
1: Sentro! Ang tagsa tahitabo may sentro nga rason ang

Exciting aga, Luzon, Visayas, kagamindanaw. Welcome na sa pagpangalagad sa sentro sa Biyernes nga edisyon. TGIF, thanks God, it's a Friday. Pet sa 14 sa bulan sa Agosto. Daw kasan ulang dugay-dugay itong atunga na kita sa Agosto, ang bulan kon ang makatigulangan tapap hambalon, amoy ning bulan sang ginatawag tigkiliwi. Pero paraya sa aton katropang Alex, ang Agosto, ya, wala sang bulan sang ginatawag na tigkiliwi. Ah. For as long nagapaninguha ka, nagatrabaho ka, Centro. Para sa imo sila nga pamilya, kag para sa imo nga kaugalingon, basta hindi ka lang matamad, why gid sang gutom, no? Why hindi gid tigkiliwi? Ang problema lang sina dira kung magsalig ka lang, ate mo ginang ginasiling at tigkiliwi eh. Kamusta nga ton nga mga katropa listeners and solid supporters sa mga members ng XFM 100.7 Fans Club? Kamusta nga ton nga aga? Okay pa ba kamuda? Maagwan pa pa? Ang panahon diri sa aton sa syudad sa Iloilo kung kaisa nagaguom-guom kag kun kaisa nagatupa ang pag panalithi ulan diri sa aton sa syudad. Ang importante nga sa mga estudyante maginikanan tagin padalaan yung inyo sa mga kabataan sa payong or kapote para nga if in case nga magtupa ang ulan may gamiton nga pandong or gamiton nga protection ng aton sa mga estudyante. Kaya nagaguom-guom naman. O, sa ato naman nga mga taxi drivers, sa aton sila mga drivers, kamusta nga aton sila nga biyahe, ang aton nga mga XFM taxi patrollers. Kamusta nga aton nga biyahe, nahinay lang kita sa pagmaneho sa salakyan, ha? Kaya wala sang spare parts para sa lawas ang tao nga ginabaligya sa merkado. Ang aksidente, unay, hindi tama, hindi naton mapulong, mas mayo na nga nagahalong kita, no? Sa aton sini nga mga taga para matikin ang lan naton nga aton sini tagsa ka mga pasahero madulong naton sa ila tagsa ka mga destinasyon nga safe. Sa aton nga mga katropa, magapangalagad kita tubtob sa takna ng alas 12 sa pagdulong sa inyo sa mga labing importante talalupang doon nga mga balita kaga impormasyon pagtalakay sa mga issues nga inyo padayon nga nasundan diri sa XFM 100.7 Iloilo. Sa mga nagaselebrar sang birthday, happy, happy birthday! Birthday subong ni Katropang Lin, misis ni Katropang Alex. Tilin, happy na birthday mo pa! Te, kung si Katropang Bea pa, te birthday mo, tiway kita da. Pero kita ko daw nagabit-bit siya sa ano to, Albertos, Katropang Alex, ha? happy happy birthday sa mga nagaselebrar sang birthday and sa mga nagaselebrar naman sang anibersaryo, happy happy anniversary and also sa mga nagaselebrar sang fiesta, happy fiesta. Sa mga nagapamati sa aton, mabatian kita sa frequency ng 100.7 megahertz sa dial sa inyong radio. Yara kita sa FM band. Nakita kag mabatian makita sa bilog kalibutan. Pinagi sa aton ng Facebook page sa XFM Iloilo 100.7 kagang XFM Radio Patrol Iloilo. I-like, i-share, kag i-follow. So buman, sa aton sila nga YouTube channel, sa hanggamuda nga makalantaw kag makapamati sa aton, iscan nyo lang ang QR code nga sa aton nga Facebook Live. Kaya i-direct ka mo sila sa YouTube channel, sang XFM Radio Patrol Iloilo. Sa mga OFWs na aton, kamusta nga aton sila nga mga overseas sa Filipino workers na nagapamati sa aton, ang aton sila nga mga members ng XFM Fans Club, no? Abroad. Na nagapamati sa aton na welcome diri sa aton nga pagpangalagad. Mga talalupang doon nga mga balita nga aton sila nga pagatutukan sa subong nga aga baw kagabi may aksidente nga natabo sa barangay San Jose, Katropang Alex. San Jose, San Miguel. Sa din na involving mga katropa sa isa ka nagamotorsiklo kaga isa ka SUV si Katropang Alex, no? Or isa ka
Oo, SUV, no? Nga nakabunggo ang SUV sa motorsiklo. O ang motorsiklo nakabunggo sa SUV. Kagabi na labayan, inini katropang Bea Subaldo sa Barangay San Jose, San Miguel, Iloilo. Check tabi katropang Alex, basikon pwede mo na ma-facilitate na ma-check na ton ang latest update investigation sa nga ton siling San Miguel Police. May kang tanan sa siling aksidente nga natabo kagabi sa Barangay San Jose, San Miguel sa aton nga mga katropa. Kaya nalabayan to kagabi nga nagahayangon o nagatakilid siya kagabi sa may tunga sa nga karsada. Maling siling naton nga sa mga nagamaniho bala sa nga salakyan, dapat defensive driving kita. No, sa mga nagamaniho sa it's either motorsiklo man or privado nga mga salakyan, four wheels or di pampasayro, dapat defensive driving kita. Kay ang aksidente, unay katropang Alex, hindi mo mapulong kung kaisa. Mayara abi iya driver nga, with all your respect sa iba na, iniya manutakan man aton nga inablang daw pamatsyagan mo daw ila kakasada bala nga daw ay nagapasunaid sa iban nga mga ang mga salakyan ya ilabi na sa mga nagamotor yang motor nga daan niya gamay mula niya nga kidarya tumba ka niya katropang Alex mo gaka-aksidente gani gakatumba gani ng four wheels so much more sa two wheels lang motorsiklo nga bisan gani kung kaisa makaigo lang sa lubak-lubak nga parte sa dalan or di gani maka igo lang sa bato nga bisan magamay lang ga-minyar gani ang manibela how much more sa no? Sa mga way nagahalong di ka pariyo sa di kagabi check tani ang latest update latest medical bulletin kag hibaloon ta kung anong status sang biktima at the same time ang driver sang isa ka pribadong salakyan. Natabo ini kagabi sa nasiling nasa Barangay San Jose, San Miguel. No? Aliyag to na katropang Alex, basi matawagan tada. Sa aton siling mga tagpanamati before kita mag asaylo sa mga balita nga aton siling mga issues nga aton siling nga pag talakayon diray sa aton nga pag pangalagad. Para sa inyong mga reaksyon, opinion, mensahe, 0950-975-6970 or i-comment sa aton nga Facebook Live sa XFM Radyo Patrol Iloilo mga katropa. No, para sa inyo sila mga reaksyon, opinion, mga yamo, reklamo nga gusto diri palabot sa aton. Bukas nga aton sa ring linya diri sa XFM 100.7 na Iloilo. Sinya silang ko katropang Alex kung okay nang aton da nga San Miguel Municipal Police Station sa update lang no kay kagabi ni na labayan sa aton siling upod si katropang Bea Subaldo while on the way siya pauli sa ila siling lugar gabi na ni no mga siguro kung di kita magsala mga past 9 na sa gabi. So standby ka mo ha sa aton siling mga katropa kaya nag-establish kita sa contact sa San Miguel Municipal Police Station as to sa latest nga investigation no sa aton siling pagpangalagad. Sa pihak nga bahin sa aton siling pagpangalagad ano pa nga aton siling pagtalakayon ha diri sa XFM 100.7 Iloilo. Istoryahan taman ang parte sa rotational brownout. Daw pila-pila na niya kagabi nga nagasuprer kita sa rotational brownout. Hindi lang diri sa syudad sang Iloilo, kundi pati na sa mga kabanwahanan. In fact, may ara gani isang schedule nga brownout buwas ang franchise area sakop sang Eleco 1. The whole day gidang ila siring brownout. Pero dire kita ya sa aton siring matag palamati sa rotational brownout o kon mas gin panami, mas gin paswiten na nila ang pagtawag sa gina sa term katropang Alex. Pero matutuod siya dira
rotational brownout gidya ka tropang Alex eh. Ang manual load ano gani? Dropping MLD. Ginta nami lang nila ang termino sina katropang Alex ah. Pero ang konsepto sina brownout gidya eh. No, sa aton sila nga mga taga palamati, brownout. Te halos kada gabi ang isa pa na abla kamalain la katropang Alex kay ang schedule sa brownout na inang tig pala niya pun gid bala mga taga 7 na tapos ma ano na siya ma siga na inang inugtulog muna nagasiga tag last 10 na sa aton sering mga taga palamati iti according sa NGCP iway man di may mahimo ya katropang Alex ang aton sini nga mga distribution utility sina dire kay ti nagadepende sila sa supply sang nagaagi nga kuryente sa NGCP no ti oh kapareyo sini eh. May advisory ang more power no kahapon eh kahapon manual load dropping pero rotational brownout ah. Are ang mga affected areas gani kahapon no? Ang mga areas nga affected kahapon Thursday manual load dropping Mandoriao 3:30 ang lapas feeder 1 4:30 Mandoriao feeder 4 4:30 Mega World feeder 6 5:30 Amolo feeder 2 6:30 La Paz feeder 7 may mga kwani mga feeder ni katropang Alex pero ang mga sakop sang sini nga barangay why naton may baluan eh pero amo ni so far ini kahapon pa ni iti ang subong niya katropang Alex why pa no why pa so far sa nagpagwa sang schedule nga manual load dropping o kon rotational brownout ang more power no sa aton sa mga tag palamati iti hindi lana dire sa franchise area sang more power kundi pati na mga katropa sa mga franchise area sang Eleco 1 Eleco 2 kag posible Eleco 3 pero sa Eleco 1 niya halos kada gabi ang katropang Alex pila-pila na niya kagabi Eleco 1 ka man no okay pabiya kami ng katropang Alex so sakop kami sa franchise area sa Eleco 1 tila 7 ya katropang Alex tandaan mo ginaya la 7 sa Monto sa barangay sa Porok 3 katropang Alex poblasyon pasalamat lang kami ya kay ang street light sang ang ara sa dalan sa barangay nakaangot sa linya sang munisipyo may generator ano pa bisan brownout ang street light ya sang barangay sa main road sanag pero ang mga pamanaya ti natural katropang Alex dulom eh amo na nga kung gabi ga preparar kami sang kandila kag naga preparar kami sang kingke halos kada gabi ti pila-pila na ni kagabi ang isa pagida katropang Alex ka masakit bala kung may bata ka may gamay ka nga bata blang inang binulan pa lang o kuninadlaw pa lang ti may bata ka nag-aaliwasa katropang Alex sa kainit ayawan ka man ka pamaypay eh alangan nga gareklamo ya bata nga maghambal nga tay nay maginot te kung ikaw be ginikanan do you think kayan nga mabayan mo bata mo nga mag-agwanta sa init te pamaypay ka eh agwantahon mo pamaypay sa bata mo parang pag hindi magreklamo sang kainit at tubtob nga mag asiga magbalik ang supply sang elektrisidad te ang isa sa mga rason sinadire na kay kulang kita sa supply sang elektrisidad
Di bisan pa nga may mga excess dito nga mga supplies ang kuryente, like for example dito sa Luzon, no, dito sa Mindanao, di hindi ma-transmit ka tropang Alex. Bangod nga ano gani? Ano gani ka tropang Alex? Hindi masarangan sang submarine cable sang NGCP. Pero sa nagligad to, interview sang XFM si Mr. Regan Alcantara, ginalikaw kag daw hindi mag-ako sang NGCP nga may problema ang ila sa rin sa linya mo. Ang ila sa rin submarine cable nga kung may mga existong elektrisidad sa Luzon, hindi makuha, hindi malabot de. Sa Visayas, kahit may nagka-problema, gani kayo malanyo ang aton sa rin mga ang Luzon, Visayas, kag Mindanao, mayara na isang interconnection through sa NGCP. No? Kaya ang NGCP, amo ang naga-serve as transmission sang elektrisidad halin sa power producer. Pakadto sa mga distribution utility sa aton sa rin nga mga tagpalamati. Bisan ang matabo sa nadira katropang Alex, like for example, basahon ta, standby lang ang kay, basahon ta ng schedule nga, kwan, nga, ano ni, nga mga, schedule burnout na ni, no? Schedule burnout ni katropang Alex, bisan anhon pa na sa mga distribution utilities, sa mga distribution utilities ni like More Power, Eleco 1, Eleco 2, bisan magpadagpadag manda sila katropang Alex, why sila sa may mahimo? Kaya ang kulang sinadira supply sang elektrisidad. So parang hindi man matamaan ng iban, i-rotate nila ang brownout. No? Ma-schedule sila sang rotational brownout. Di ang priority sinadira sang aton sa mga distribution utilities, di natural ang mga ano eh, ang mga vital facilities. No? Mga vital facilities like hospital, police station, mga airport. Amo nang ilang number one priority sa aton sa mga taga-palamate. So, di ko lapit ka to yung katropang Alex. Kapin pa ko na lapit ka to sa mga opisyal. Di ko gagatabo.

sa Iyaka Eleco 1. May posting sila sa ila sila ng mga Facebook pages, no? Iniya kahapon pa ni ang iyasang more, no? Ang iyasang Eleco 1. Mga listahan ni sa mga naga-connect ng mga linya per feeder. Okay, like for example, portion sang ang Agadan, no? Portion sang Pabia. Aganan, under dera is CPO Centennial Homes, Don Julio Subdivision, Don Julio Village, portion sang Balabag, portion sang Pandak, bilog ng Park Regency, Anilaw, Victoria Homes, pagsangaan, portion sang Tigom. Okay, dala na kami da eh, no? Dala na kami da, hindi, Blaparing Boy. Centro. Okay, bala nyo kung mayara sang rotational brownout, no? May ara sang brownout nga nagaluntad sa isa ka lugar. Damo sinadiri ang apektado. Like for example, paano maka-operate ta katropang Alex? Paano makapanggunting to ang mga barbero sang Vince Barbershop? Paano makapagwapo ang mga nagapagunting da sa Vince Barbershop sa Ungka Haro? Di ba paring boy? Kung perme lang brownout? Di ba la? So apektado, tinamberon, apektado mga negosyo eh. Halimbawa lang, diri sa aton, sa XFM Iloilo. Pasalamat lang kita diri ya, sa XFM, kaya tiway labot nga may solar kita. Mag-tribling init eh, ang harvest sa nga solar sa nga XFM. Kung nagahaboy sa nga 10K ang transmitter sa nga XFM. Andar ang tanan nga mga aircon, at least bisan pa paano masarangan, no? Why labot sang solar iya sang XFM, may generator nga naka-standby ang XFM, no? Amo na ti, pero ti sa gyapon ka tropang Alex sa ato nga matag palamati kun may generator ka, tinaturan additional cost eh. De bla, no? Additional cost sa mga negosyante. Kay alang-alang andar ang generator kung wala sang krudo o kundi ganyan, gasolina, di ba? So need mo nga mag additional cost. It's either gasolina or krudo. Kung magpa-install ka man sang solar, ti ma-invest ka. Pinaso bang pinakanubo nga magpa-install ka sang solar? Pinakanubo siguro ito nga sa milyon? No? Kapin pa kon mga dalagko nga mga businesses sa katropang Alex. Ti sa mga balay siguro ti pinaka naba sinadira. Ti dira sa mga tag 300, 200, 300 porti masarangan. Masarangan sa nga ton sa nga mga kauturan, mga ordinaryo na ton nga mga kauturan. So ang mga nagasalig diya, nagasalig sa elektrisidad, supply sang elektrisidad sa mga distribution utilities, kung wala sila sang generator, wala sila sang solar, ti natural guanta eh. Kaya muna, sa aton sa nga mga taga palamati, ang sitwasyon mga katropa sa siling ginapatuman nga manual load wrapping ukon rotational brownout bangod sa kakulang sang supply sang elektrisidad. Kay kung may mga exist nga mga elektrisidad dito sa Luzon, hindi man matransmit pakadto diri sa Visayas o halin sa Mindanao, pakadto sa Visayas grid, because nga may problema man ang ang submarine cable sang NGCP. Ay maan na lang kadaya. Kanya-kanyang diskarte magamon ka tropang Alex. Pero te, ang aton nga mga opisyal. Subong ang Department of Energy. Sino nga ito nga Department of Energy Secretary? Subong? Si former Congresswoman Sharon Garin. Di ba, katropang Alex? Okay, sa aton sila nga mga opisyal. May kapariyo subong, may mga ginaplano pa nga patindugon diri sa aton. Ano na? Ang Pax Silica.

0: Yamakon nyo. O, tilang tawa nyo bala kung ano ang mga sitwasyon subong. So, ti dapat amo ni ang i-address no, sa aton sila nga mga opisyal kung paano masolusyonan ang kakulang sa supply sang elektrisidad nga hindi magsuprer ang tawo katropang Alex ang pumuluyo sa sentro damo ka problema sa Pilipinas katropang Alex no, may problema kita sa baha. Subong may problema kita sa supply sang elektrisidad. Ano pa kadamo sa problema sa Pilipinas katropang Alex? Last 11:14 ang aton oras sa diri sa aton nga pag pangalaga diri sa XFM 100.7 Iloilo. Sa piyak nga bahin sa aton sila nga mga katropa. Istoryahan taman ining parte sa ginapropose nga data center or data facility nga iga tukod o iga construct dira sa may abilizor sa Banwa sang Uton. Although nga ang lokal nga pamunuan sang Uton nagpagwa sang ila sila nga official statement nga wala pa sang approval. Ito damo pa ni sang kinanglanon ni katropang Alex mo. Kung magpatindog ka sang isa ka negosyo, like for example, ining data center facility or data sa facility, need mo sang kinanglanon mo nga mga dokumento like mauna ka sa barangay. Hindi, black katropang Alex, mapasa ka sa proposal, mangayo ka pa to sa ipatag mo pa ni sa mga barangay nga sa diin, dito i-construct, ipatag mo kung anong purpose, ano ang epekto, ano ang bintaha, anong disbintaha. Te, karon sa hapon, sa aton sila nga mga katropa, because sa sila yung gina-proposed nga data center nga iga tukod dira sa abilizor kaga may portion sang barangay Lambuyaw nga madalasa pa kay ang kalaparon sini sa aton sini nga matag palamati mga nagalapad sang 10 hectares no, according sa information. And ang ining gina-propose nga data center, isa ini ka facility nga mag-store, mag-process, kag mag-manage sang dako nga kantidad sang digital nga data, no? Amo ni ang patag. Amo ni ang mangin subject sa karon sa hapon, launa sa isa ka assembly meeting dira sa barangay Abilizor at Chapel. Sa Facebook post sang sangguni ang kabataan sa barangay Abilizor mga katropa, may ginplastar silang explainer no, daw a sort of explainer nga kun ano ang data center, ano ang mga posible nga kaayuhan, ano ang mga posible hindi maayo nga epekto sa siring ginapropose nga data center dira sa Banwa sang Uton. Tida mo pa ni nga proseso katropang Alex, pero daw ani subong sang nagakalain-lain nga mga reaksyon sa mga pumuluyo, especially sa mga barangay or sa barangay Abilizor kag sa mga pumuluyo sa portion sang barangay Lambuyaw. And also ti sa mga pumuluyo sang Uton mismo katropang Alex eh. Not only sa Banwa sang Uton, kundi bilog nga probinsya sang Iloilo. Sa gina-propose nga ni nga data center. Di base sa a sort of explainer nga ginpagwa sang sangguni ang kabataan no, kay ti karon pa ni sa hapon ang proposed ang ila sering assembly nabutang sa ila sering explainer are paalinton sa tanan sa aton mga kabataan, ano ang data center? May explanation. Nakabutang sa ila siling post nga ang data center isa ka facility nga nag-store, nag-process kag nag-manage sang dako nga kantidad sang digital data. Importante ini sa internet, cloud services, AI kag iban pa nga teknolohiya nga aton ginagamit adlaw-adlaw. Nakabutang mga posible nga kaayuhan. Number one, mas reliable kag mas maayo ang digital services. Number two, employment kag business opportunities. Number three, technological development kag innovation. Number four, mas maayo nga digital infrastructure. Kag number five, mahimo mapakunhod ang environmental impact paagi sa renewable energy kag efficient cooling systems. Mga posible nga hindi maayo nga epekto. Ari nakabutang man, number one, dako nga konsumo sang kuryente. Dako nga konsumo sang kuryente, di kinakulang natangadaan subong sang supply sang elektrisidad. Kaya tropang Alex, sa aton sa mga taga palamate. Number two, dako nga water consumption para sa cooling system or para sa cooling. May nabaton kung nga reklamo di ka tropang Alex sa bano sang uton, supply sang tubig, no? Sa aton sini nga mga katropa, teryo, posible nga hindi maayo nga epekto ti. Ti data AI ni katropang Alex ti need ni sang madamo water dako nga supply sang tubig kag ano ni fresh water niya katropang Alex, di ba? Hindi niya salt na tubig nga sa dagat. Fresh water. Na iti basi kon madulaan kag maubusan kita tubig da.
1: Sentro! Sentro!
0: Ikatatlong posible hindi maayong epekto. According sa explainer sang sanggunyang kabataan sa Barangay Abilay Sur. Number three, posible nga carbon emissions depende sa source sang electricity. Ikaapat, possible nga heat kag init kag gahod gid eh, no? Mainit na magahod ka.
1: Sentro.
0: Number five, epekto sa land use kag local resources. Ti may epekto gina somehow kay di bala inang lugar da Abilay Sur daw irrigated na inadira. Mostly is nadira katropang Alex is umamo.
1: Sentro.
0: Irrigated land. Kung sa bagay ang ibang sinagani, notice nyo sa mga gina-convert gani subong nga mga from irrigated nanto residential nga ginahimo subdivision, iba gani gina railroad man nila. Di bala ka tropang Alex, depende sa paldo, no? Pero may epekto ni sa land use kag resources. Di ari pagido di mga possible init kag gahod.
1: Sentro.
0: Mga bintaha kag disbintaha nga mahimo makaapekto sa mga pumuluyo dira sa Barangay Abilay Sur kag sa mga barangay nga kalapit dira sa Banwasang Uton.
1: Sentro.
0: Bangod sa siling ginapropose nga data center nga tukuron dira sa Banwasang Uton, no? Tikaron ni sapo, no? No, sa aton sila nga mga taga palamati, ito yung ang tinutuyo sila sa assembly nila nga mahatagan sila sa barangay certification with no objection siguro ito pang Alex, no? Para makaproceed sila eh. Pero ito bangod sa siling mixed reaction subong nga mabatian kag daw damo na sang sang nag-commentar, nag-reaction eh. Lang taon tani kiron ka tropang Alex.
1: Sentro.
0: Pero ang pamangkot sina dapat may dako nga bintaha sa pumuluyo. May ang importante katro pang Alex.
1: Sentro. Sa sentro.
0: So istoryahan ta ni Dugang sa aton sini nga pag pangalagad diri sa sentro. Kay daw mo ni subong ang sentro sa kontrobersiya sa sining gina-propose nga data center dira sa barangay Abilay Sur and portion sang barangay Lambuyaw.
1: Sentro. Sa sentro.
0: 11:24 ang aton sini nga oras sa aton nga pag pangalagad. Para sa inyo ang reaction, opinion na mensahe 0950-975-6970 or i-comment sa aton nga Facebook Live sa XFM Radyo Patrola Iloilo. Good morning anay sa kay paterno si Tarpak Libar III. Good morning katropang Mario Ilonggo. Shout out lang sa San Yonte and the Paklibar family sa Barangay Iligre Uton. God bless you and always katropang Mario. Thank you good sir. Kay Mr. Paterno si Tarpak Libar III. Kay RB Chris Caceres, good morning. Kay Paring Boy, kay Marvin Nigel Hamora Mortel, good morning pre. Oh, gapa mati si Paring Boy. Si Paring Boy dang bira-bira ka pa ngampanya sa XFM. Good morning sa mga grupo tada sa Vince Barbershop, no? Kag subong man sa Crazy Crunch, no? Sa mga empleyado da, namit ni ila manok sa Crazy Crunch katropang Alex. Dira sa Ungkaharo kay Waning Cordero ba, ti mga solid listener tani, no? Bag-uning ilang radyo kasi gabong ni sumong ang XFM to katropang Alex. Kay Mr. Waning Cordero, kay Cherry Jaime, kay Ma'am Nilda Caparenio, Mary Grace Poras, kag kay Emma Mesa sa Ungka Harong nga nagapamatigid subong. And also kay nung Joe Tasok alias sa Joe Tindog sa Sambag Haro. Ano ang gwa sa STL? Good morning, happy listening landa. Kay Kagawa Dylan Mortel sang Barangay Ungkaharo. Good morning, happy listening mare. Kay Sherwin Marcoe, good morning, happy listening. 11:26 sang aton oras sa aton sering pag pangalagad. Daw nakabuylo ko katropang Alex aw. Daw nabuyluhan aw. No, sa aton sering mga tagpanamarik. Nung nonong sa kanya, nung nonong!
1: Sentro!
0: Kamusta ang mga nagpanyaga da? Ano da play ta da nung nonong?
1: Sentro!
0: Daw nagpabilin ko da sa laswa kag prito nga tilapia mo. Mula man tiner lang ta na yan nung nonong sa laswa lang ta. importante katropang nonong sa kanya nga buhi. 11:26 ang aton oras sa aton sining pagpangalagad dinhi nga bahin sa aton nga pagpangalagad ng buylog nga ginadulong sa inyo sang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C kag Premium D3. Di superior and di ultimate trio mga suplementong kinangdanon naton para magapabilin nga mangin healthy ang aton nga ikaayong lawas. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule himo sa mangustin, moringa o kon malunggay, subong man ang garlic, ahos or ang ahos, spirulina, no? Sa aton siling mga tagpalamati. Lima ka mga ingredients sa gintingob sa isa ka kapsula para nga mabako ng aton siling lawas kay nga mangyaranon sa antioxidants, anti-inflammatory properties nga sarangya mabuligan agod nga malikawan naton ang mga pamalatian kasubong sa mga pagtubo sa mga bukol-bukol, hubag-hubag, arthritis, rheumatism, high blood pressure, diabetes, iban pa nga mga klase sang balatian. Pero dapat sa pag-inom ta sang Santon Plus Gold Herbal Capsule ug danta sang Santon Vitamin C. Ang vitamin C nga nagikan sa Santon nagabulig sa pagpabaskog sa aton nga immune system para malikawan naton ang pamalatian. And also ang Premium D3 mayara sang antibiotic effect nga may kapasidad nga patyo niya mga bakterya o kung viruses nga ara sa aton siling adawas. Bangod sang vitamin D3, ginpabaskog pa sang virgin coconut oil kag malunggay oil extract. Siling sang Yes to Health, importante ang aton ikayong lawas kay bisan anuman ang mga pagtilaw nga aton siling masugatan, sarang ina naton malampuasan kung ang aton ikayong lawas ang aton nga ginaamnigan. Health is wealth. Prevention is better than cure. Amunak mo nga ang ginapanumdom naton, importante ang aton ikaayong lawas. So tumar kita adlaw-adlaw sang Santone Plus Gold, Santone Vitamin C kag Premium D3. Mabakal naton sa Mabutika, Mercury Drugstore, Rose Pharmacy, TGP, Southstar Drugstore, All Green Pharmacy kag Generica. Sa tanan-tanan ng Mabutika nationwide, sa Yes to Health Wellness Center, sa Ayang Building, sa Yulo Street, sa Barangay Arroyo, at tubang lang sa Midtown Hotel. Libre pa na ang konsultasyon. Ah, arada si Dr. Impinado, ang aton nga Doctor of Alternative Medicine Consultant nga magagiya sa inyo sa mga program of supplementation. Tudluan kamo kung paano kamo makalikaw sa mapagkaon nga among ginhalinan nga wala kamo nag-aayo sa inyo sini nga magidabatyag sa inyo nga lawas. Gani sa aton nga mga katropa, mag-tumar kita sa sini nga mga suplemento kag pakonsulta kita to kung may chance kita, may time kita, no? Dira mabakal man ang mga dekalidad, garantisado, gag-epektibo ng mga produkto sang Yes to Health Incorporated sa Yes to Health Wellness Center. Bukas sila na Domingo until Friday, 9 o'clock in the morning until 5 o'clock sa hapon. Libre ng konsultasyon, gid, no? Ara si Dr. Impinado, or pwede makamo makakontak sa cellphone number ni Dr. Impinado sa cellphone number 0917-778-7200, 0930-218-5221 or 329-3396. Or pwede nyo man ma-order online sa TikTok, Shopee, kay Salasada. Makita lang ang official store sang Yes to Health 2011 ang mga produkto sang Yes to Health Incorporated. 11:30, mabalik kita sa aton nga pagpangalagad pagkatapos sa aton sining mga commercial. Please stand by.
2: X FM.
3: Yes to Health.
4: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
5: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Ikaw ba ay nakakaranas ng pagbigat ng iyong mga binti na may kasama pag-umbok ng mga ugat? Marahil ay simptomas na yan ng varicose veins, isang karamdaman na nakakaapekto sa iyong mga ugat. Pakinggan natin ang sikreto ng isa sa ating mga kababayan kung papaano nila nasolusyunan ang ganitong ori ng karamdaman.
4: Santon Gold Live Testimony.
6: Daniel Francisco, dumanggi niya nara palaw. Dumalaki yung mga varicose veins kapag napagod. Pili ko minsan akin, sabi niya, Santon Plus Gold. Yung problema ko sa kaskasuan ko, yung mga kaugatan ko, kinasolve lang nga ng Santon Plus Gold. Kondisyon ng katawan ko, so sa umaga nga. Dati, masakit maggalaw, magapak pa lang, pagbangon mo. Yun po ang naramdaman ko. Pili ko rin na wala na, subukin sa akin yung Santon Plus Gold. Pati si Mrs. Means gumagamit din po ng Santon Plus Gold.
4: Santon Plus Gold! Mabibili sa inyong mga suking butika.
5: Ang sekreto ni Sir Daniel ay ang araw-araw na pag-inom ng Santone Plus Gold Herbal Capsule. Sa pag-inom ng Santone Plus Gold Herbal Capsule, nawala ang mabigat na pakiramdam at mga pamamaga sa kanyang paa. Kaya maging ang kanyang asawa ay napainom na rin ng Santone Plus Gold. Ano nga ba ang mayroon sa Santone Plus Gold Herbal Capsule na nakakatulong sa ganitong karamdaman? Ang Santone Plus Gold ay nagtataglay ng bioactive compound na triterpenoids na mayroong medicinal properties na anti-inflammatory na tumutulong sa pagpapahupa ng pamamaga at pag-umbok ng mga ugat. Ito rin ay tumutulong upang i-regulate ang blood pressure at isaayos ang sirkulasyon ng dugo sa katawan upang maiwasan ang pagkakaroon ng varicose veins na karamdaman. Ang hindi nasusolusyonan na varicose veins ay maaaring magdulot ng mas mapanganib na problema gaya ng pamumuo ng dugo sa mga ugat at pagbabara nito sa malalaking daluyan ng dugo. Huwag nang hintayin na lumala ang ganitong uri ng sakit. Uminom na ng Santone Plus Gold Herbal Capsule araw-araw at ito po ay mabibili sa inyong suking mga butika.
4: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
7: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
4: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
5: Napakahalaga ang pagkakaroon ng malusog na paningin. Dito nakadipindi ang sakit. sakto, pulido at maayos na trabaho ng isang tao. Ngunit papaano kung ang ating mga mata na ang nagkakaroon ng problema? Huwag ipagpaliban ang gamutan, kaibigan. Para maagapan ang mabilis na pagkasira at paglabo ng paningin, uminom araw-araw ng Bisonix Plus Soft Gel. Ito ay naglalaman ng mga malalakas na antioxidant gaya ng lutein, zeaxanthin, vitamin E at beta-carotene na nagsisilbing proteksyon sa ating mga mata laban sa mga mapanirang liwanag dulot ng sobrang sikat ng araw, mga blue light at mga artificial light. Pangalagaan ang iyong paningin o galiin ang pag-inom ng Bisonix Plus Soft Gel araw-araw.
2: Kape na may natural energy booster. Santone Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santone Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
5: Huwag ikompromiso ang kulusugan sa lasa ng iinumin mong kape. Pwede namang magkape na masisiyahan ka na at mapapalusog ka pa. Siyempre, sa Santone Plus Coffee Mix mo lang yan makakamtan. Dahil ang sarap at sustansya ay pinag-isa na sa isang pakiti ng Santone Plus Coffee Mix. Kaya hindi ka lang basta nagkakape, naggagamot ka pa. Kaya pagdating sa kape, choose wisely. Choose Santone Plus Coffee Mix. O ulitin ko po, para mas malusog, mas malakas, at mas masigla na pangatawan, huwag kalimutan ang pag-inom ng Santone Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom po ng Bisonix Plus Soft Gel para magkaroon po tayo ng healthy eyes, at ang paghigop ng healthy at delectable na Santone Plus Coffee Mix. Itong lahat ay mabibili po sa malapit at suki nyong mga butika. Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy. Antabayanan muli, antabayanan po muli ang ating programang The Secret of Health.
4: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
3: Yes to Health!
8: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
9: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness. Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
10: Playtime Entertainment. Born for happiness.
11: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
12: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea.
13: Mabibili sa mga butika.
14: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
15: Playtime Entertainment. Born for happiness.
14: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
15: Playtime Entertainment. Born for happiness.
10: Playtime Entertainment. Born for happiness.
16: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
17: Ha?
16: Oh, ma? Ikaw na?
17: Oo, guwapa sa akun ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
16: Clear Skin Herbal Soap?
17: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
16: Hala, tingala ko naghuben ka.
17: Oo eh, ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
16: Ma, baklan mo man ko sina ha?
17: Oo, abaklan ta ka. Pero dalilagid bala, diyan tagli mabayad sa tusyon mo.
16: Oh, galit, diriyo.
17: Ay, dali na.
18: Sakit ng katawan? Mag Santon Plus Herbal Oil.
19: Edgar Elban Buena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
18: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil.
20: Pag nurse ka, mahirap talaga. Pag pati ikaw, may sakit. Kaya ako, I take Santon Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Santon Vitamin C.
21: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
22: Sister Pain.
23: Ako Galisiardio, isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis, sakit-sakit, hindi akon mga kasukasuan. Maayo lang, mayara na Sister Pain. Kasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
22: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
24: If symptoms persist, consult your doctor.
22: Ibilis sa mga butika.
16: Mag-diet ako buwas ah.
25: XFM.
26: Patropa mo!
27: Exciting!
28: Mga katropa, exciting!

0: Las 11:40 nga aton oras sa pabalik sa aton nga pagpangalaga diri sa sentro sa XFM 100.7 na Iloilo. Good morning anay and happy listening lang dira sa Maymay sa Bukuhan sa managapabukada. Good morning. Kay Babin Kanayunan, kay Sir Jimmy Berdin Charisma. Good morning. Happy listening. Also good morning man dira sa taga Petron and Caltex Gasoline Station sa mga Petron Boys, sa Caltex Boys. Daw nagpaminta na naman ka tropang Alex ang pagsaka sa presyo sang gatong haw. Daw dako-dako. Nagligad to pinagani ang rollback. Daw 4 pesos. Sa aton sila nga matag panamati, Bawario. May ara naman sang nagpaminta na nga pagsaka sa presyo sang gatong. Sa aton sila nga mga taga panamati, pilatong saka. Sa report mga katropa, may increase ang diesel dira sa 3 pesos kag 75 centimos tubtob sa 4 pesos kag 25 centimos.
1: Centro! Centro!
0: Sa gasolina, 2.50 to 3 pesos katropang Alex. Mayo man na, nubuan niya ka gamay, tapos sakaan niya ka sang hanggod.
1: Sentro! Sentro!
0: So, laban-laban, karon sa hapon, mapila naman ka dyan, katropang Alex, sa mga mapatugong. Hindi gani, sa Sabado, Domingo, Lunes, kay may ara naman sang oil price high.
1: Sentro!
0: Hapon mo mag-tres sa... hasta 4.25 ang increase sa diesel kag 3 pesos sa gasolina.
1: Centro!
0: Pasalamat na tani itong iban sa nagligad kay may rollback ng 4 pesos. Yari naman, no? Daw patilawon lang kita sang gamay-gamay nga rollback. Tapos, mataas naman ka ito pang Alex, no?
1: Centro! Centro!
0: Hindi ma full tank ni si sniper ni katropang Alex magamuni. Diba Alex, no? Naano na yako nung
1: Centro! Centro!
0: Sige, alas 11:43 sa nga itong oras sa diri sa itong nga pag pangalagad sa sentro. Sa itong sining matag palamati, kahapon supposed to be ipabati tadi kong tani ang interview tabala sa kay Mr. Amiel Hinova sa reklamo sa mga empleyado sang Meats Co-op, kooperatiba ini sang mga transport sa Iloilo, sa aton sa nga mga katropa.
1: Centro!
0: Ang ilang mga empleyado kulang sa contribution. Isa sa mga na-mention nila ang wala madagdagan or way mahulugan nga contribution sa SSS. May sabat diri si Mr. Amiel Hinova sang Social Security System.
1: Centro!
0: Ipabati tabla katropang Alex, no? Sinyasilang ko katropang Alex ko naka na kay kahapon supposed to be i-play ini naton. O galing kay Y naton ma-play kahapon bakon man sa kakulang sang tiyempo. Check na ton sa aton sa mga katropa, no? Sa aton sa mga taga palamati. While lagi na plastar ni katropang Alex da, sa aton sa mga katropa, iningabahin sa aton nga paga pangalagad ang builog nga ginadulong sa inyo sang Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen, Santon Plus Coffee Mix kag Premium D3 Coffee Mix. Mga kape, tatlo ka mga variants ang kape nga pilian na naton. Kay ini nga mga kape ang Lonsai Healthy.
1: Centro!
0: Santon Plus Gold, Santon Plus Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen. Ang kape sa mga gwapo kag ang kape sa mga gwapa.
1: Centro!
0: Iban sini gani nag-take dia sang oral nga ang Glutathione para magputi ito pang Alex, pero don't you worry, kaya na sa kape Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen, ang kape sa mga gwapo kag ang kape sang mga gwapa.
1: Centro!
0: And ang Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa tanan, may mangustin, may moringa kag soya extract. No, para niya sa lang, bata tingo lang pwede makapangapin eh.
1: Sentro!
0: May Ice of Labon nga makabulig sa pagbalanse sa body hormone sa aton siring alawas, ilabi na sa mga kababainhan. No? Santon Plus Coffee Mix, may kape ka na, may bulong ka pa. And another variant sa aton siring kape, ang Premium D3 Coffee Mix. Ang kape nga para sa mga diabetison, wise ang kalamay, kundi stevia, may vitamin D3 pa nga makabulig sa aton siring ikaayong lawas. So piliin nyo lang panumdumunta nga ang pagpangapindi lang basta-basta nga makapainit-init ka sa imo siling nga sulok-sulok or maka pangapi ka lang. Pero remember nga dapat sa aton siling nga pagpangapi ang kape nga makabulig sa aton ikaayong lawas, ang healthy nga kape, Premium D3 Coffee Mix, nakapangapi ka na, naka-vitamin D3 ka pa, Santon Plus Coffee Mix, may kape ka na, may bulong ka pa, kag Premium D3 Coffee, Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen, ang kape sa mga gwapo, kag ang kape sa mga gwapo. Mabakal na ton sa Mercury Drug Store o sa Pharmacy TGP South Star Drug Store, All Green Pharmacy, generika kag sa tanan-tanan nga mabutika nationwide sa Yes to Health Wellness Center sa Ayang Building sa Yolo Street sa Barangay Arroyo at tubang lang sa Midtown Hotel. Pwede niyo man ma-order online sa Shopee, TikTok sa Lazada, pangita lang official store sa Yes to Health 2011. Sa kay kagawad Rodrigo Montaño, good morning, happy listening. Kay kagawad Alan Ilanggos and kay kagawad Tony Itoriaga, good morning, happy listening. Subuman kay Serbo Sayong da, no? Kay Ronel Daroca sa Kalaparan Arevalo. And also sa kay Gabi Gabo, Katropang Gab, good morning, happy listening. Kay Michelle and Ronel Abugadel sa Hibawuan, Mandoreo. Kay nung Fred Belbao, nung Fred, good morning, Landa. Also sa kay Jules Espinosa Hinlo, kay Junjun Lizada, kay Sir Vicente Molina Senior, sir. Long time no see.
1: Centro!
0: Sa atong siling mga tropa. 11:47, nakatropang Alex. Hindi ba kita? Naka-prepare, sige lang. Kung daw lang, sige lang. Basi akin, Monday, pakitaong ko na lang diyo. Kay ipabati ita ang atong siling interview kay Mr. Amiel Hinoba. May audio man na din, no? Alex, no? Sige, kay ako na lamang, ako na lamang ita. Kay sang nagdigad, no? Bebe, basi akin malang diyo. Sa ato sa din nga mga katropa, no? Are. Sige. Are na lang din katropang Alex.
2: Ang latest update nato is may pending case na sa BOM. No? So if we're in, hindi kita man ka-disclose kung ano lang. Ano, but sa amon nga side, sa SSS, may case na kita ng file non-payment or non-remittance sa contribution sa ilang empleyado.
3: Tapos ano ni sila, sir, mag-atto sa inyo?
2: Actually, madugay na, no? May period nga 2024 pa kita nga ginasukot sa ila. This is someone na may mga pending man kita subong. And ongoing pa mga succeeding nila, mga need nga bayaran. So ongoing man ang baton na pag-support. But as of now, may case na nga pending nga gin-file sa ila. As latest update, ara na no, nag-move na sa court ang inay na reklamo.
3: Nakabayad na ang
2: may initial payment na sila, base, no? So ang remaining na sulukto na to, namo na siya ang nakapending subong sa na na-file na to sa court.
3: May mga reklamo din sir na nag-aabot para sa amo na sa subong may mga iban na empleyado nga kapatira. Ang iban pag ulang din design na wala managtagan o mahulugan nila sa ring SSS. Ang on the parts ng SSS, hindi makahimo sa on the spot inspection sa...
2: Well, actually, ang pag-file na itong case is part of the, ano na ito, no? It is one of our activity na gin-conduct before. So, kung madunduman na ito ng SSS, nag-conduct some race operation, which is run after contribution availers. One of the reason na naka-file kita sa kaso is because of the findings ganun, na wala sila gabayad. So, natagaan ang manginang mga employer nga wala gabayad, wala nag- ano sa nila obligation, nag-obras nila obligation under the Republic Act 1119 or Social Security Act of 2018. Those nga wala nag-comply were subjected sa race operation, which is samo na kung hindi ako sila mag-comply, we don't have any of option but to file a case against, which is samo na subong ang status is naka-ongoing na may ara siya. pending a case ang SSS with the company. And at the same time, may mga ongoing man ang atong billing na sa mga employer, no? So, aside from the complaint, may aragin kita yung mechanism na gina-inspect nato ng mga company.
3: Aside sa pag-file sa kaso, wala na abisang iba na resort na pwede mahimo ang SSS on the part sa para sa mga empleyado?
2: Well, ang muna ng pinaka-final, no? Kasi ang kaso is if in case hindi mag-comply ang employer, hindi man kita ka-compel sila kung mag-compel sila nga hindi sila mag-bayad. But mapilitan kita yung mag-file case. Kasi that's the only way nga makasukot kita sa ila. No, aside from makasukot kita kundi sila magbayad, may duwani siya ka penalty, no? Ang penalty sini is payment yapon sa contribution, at the same time may criminal ining aspect wherein pwedeng mapriso ang mga owners or kung sino mandang liable nga wala naka comply no under the Republic Act 1119.
3: May panugyan ka usap sa mga reklamo.
2: Well, for those, no, if in case nga may mga ara yung kita nila nga wala sila contribution, despite nga kapila nila yung follow-up nila employer, open din yung atong opisina nga pwede sila ka-file complaint dito if in case na gusto nila. No. Bear with us, hindi man di sa tanangin nga every from time to time maubos naton libot ang employers because kadamo sa employer naton. But may mga account officer kita yan na nagalibot to inspect, no? So if in case nga malkantuan ng ilang company, kang makita naton nga wala ka contribute, kinapadala na naton notice of billing, notice of violation later on, or demand letter kung hindi gyapon mag-comply. Tapos sa time nga ginapasaka naton sa legal para at least kung hindi gyan mag-comply ang employer, after naton nga na padala sila sa notice, wala kita choice but to file a case nagin sa ila kag di inaya makompel nagin sila kay kung hindi sila magcomply sa court kag mapapanaugan sila warrant of arrest for civil and criminal na ina.
3: Ang ma-files na is DSSS?
2: Yes, SSS na kaya in violation na siya sa Republic Act 11199 if in case na wala nagcomply ang employee.
1: Sendo guys, sir, no?
0: Nabatian mga katropa si Mr. Amiel Hinova sa Social Security System sa sabat sa mga ginapalabot nga reklamo dire sa mga naghalina no nga mga empleyado sa MITS Co-op no ining MITS Co-op ni Transport Cooperative ni sila dira sa dawila opisina sa katropa ng Alex do ari di bla sa may tagbak mo no amo ni sila ang kooperatiba nga may ruta sa nagkakalain-lain nga lugar dire sa Iloilo City ang ila opisina kada sa may tagbako ang mga empleyado nila da nga iban nagalalina kay bangod sa reklamo nga kulang sa benepisyo kulang sa kontribusyon sa SSS kulang sa kontribusyon sa PhilHealth kulang sa kontribusyon sa pag-ibig di magluwas sila dira. Ang iban gani, da ka tropang Alex, ang iban ko no, daway pa masweldohan da, te. Di dapat, ang mga katulad sila nga mga klases ang concern ka tropang Alex, kay ang mga kooperatiba ni under ni sa Cooperative Development Authority, ka tropang Alex mo, no? Sa CDA, galing ng mga opisina sa gobyerno, nga laulaw, mamla. No? Inang mga ara lang ang pangalan sa lapida pero daway isang may mabulig sa mga kapareyo sa mga klase sang concern no dapat kung hindi ba nagareport sila sang ila sring mga income kag ginamonitor ni isang CDA katropang Alex mo no hindi ba kung good standing sila kung hindi ti dapat ang taga CDA sila dire dapat ma hatag man sang aksyon no i-intrahan na diri sa mga insya sa gobyerno like for example ining mga naga reklamo na gani sa DOLE sa Department of Labor and Employment ti hasta subong daw reklamo malang gyapon daw ay man ining mga opisina sa gobyerno blang nga expect kun tani naton nga makabulig sa kapareho sa mga klase sang problema pero kun kaisa ining mga ahensya sang gobyerno nga ma nga amo ang may concern kung tani no, nga mag take action sa sining mga klase sang problema daw way kita sang ekspektaron ah daw mga ah mayula na sila sa mga press release, mayula sila kon kung kaayuhan kag gusto nila ibida kay dasig na sila
1: Centro.
0: No, let's no dibla kung kaayuhan gani kag ila gani accomplishment na nan dasig pa na sila sa alas 4 magpanawag sa media kag magsabat
1: Centro.
0: Pero kung ma-concern gani nga naga involved sa problema sa aton sila nga mga kauturan may palapit sa ila kadok lang to, i-take ta lang na kung kaisa, hindi mo mabaso lang iba, no? Hindi mo mabaso lang mo nang sa artab lang kung kaisa katropang Alex, lang anti-red tape lang nga survey. Ini mga insyas ng gobyerno nga supposed to be nag-laom kita, nag-expect kita, nga muna sila ang makabulig sa pumuluyo. Why ka-expect taron? Anong pulos ni nila, man?
1: Centro!
0: Anong pulos niyo kung nastala ka mus lapidada, man? Ahin siya man kamo gani pero kulang lang ka hasta lang kamo sa lapida na correct ka tropang Alex ginasagod lang sila nga wala sang trabaho
1: Centro.
0: Wala ubra in short sa laguron sa laguron no ay maano lang kadaya
1: Centro.
0: Ima, yun yung SSS, okay, at least, bisa pa paano, may gin-file nga kaso. Tiyang iba niya nga mga insas ng gobyerno nga supposed to be, nag-expect kita nga ma-actionan ng ila sila nga reklamo. Postolo sa pasalig.
1: Centro.
0: Nawili sa pasalig-salig. O kon, nagbusong sa pasalig. Last 11:57 ang aton oras sa aton sila nga pag-paglagad. Why na ko oras? It's turbo time na mga katropa. Turbo Dietary Supplement for Men. Ang Turbo Dietary Supplement for Men, himo sa maka kaglabuwas ka, gani baskog ka kung nakaturbo ka, 30 minutos lang antes ng labing-labing kay misis, magtumar sa isang kapsula, kay sigurado nga mas manami kay mas mabako ng inyong relasyon kung nakaturbo Dietary Supplement for Men ka. Standby sa masunod nga pagbalita sa XFM News Nationwide. Sa pangalan ni katropang Alex Aspa, ang ato nga technical partner para sa XFM 100.7 Iloilo. Ako si katropang Mario Hilongo, XFM News.
1: XFM. Mga katropa,

0: tanggalin ang pamamagat, kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Xanthone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Xanthone Plus Gold, ang galaray, tanggal pamamaga. Kaya, ugaling uminom ng Xanthone Plus Gold. Xanthone Plus Gold, mabibili sa mga butika.
1: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Lagi masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Xanthone Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
2: Xanthone Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
0: Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Xanthone Coffee Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasa ng kape na. Xanthone Coffee Mix. Mas masarap kapag healthy. Xanthone Coffee Mix is now available in your leading drugstores.
3: X-F-M. X-F-M.
4: Yang sumasa impapawid sa pamamagitan ng mga X-F-M stations sa Luzon. Luzon. Visayas. Visayas. Mindanao. Mindanao. At ngayon sa Mega Manila. Mega Manila. Ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center.

0: Tama pa ang unang headlines, ihatid po sa atin ang Santon Gold Coffee Mix. Malacanang nagpatupad muna ng alternative work arrangement at learning mode sa mga paaralan sa Metro Manila at 12 probinsya dahil sa pag-ulan dulot po ng habagat.
1: Baclaran Water Channel linis na matapos ang 4 na operasyon.
0: LTFRB nagpakalat naman ng mga mystery passengers kontra pasaway na public utility vehicle.
1: 85 pesos wage hike sa NCR, nakabinbin pa rin. Labor groups lumalaban sa injunction.
0: Tampo ni BP Sara, igigit ang oral argument sa pagbasura ng grave threats cases.
1: Senador Rodante Marcoleta naghain ng petisyon laban sa posibleng suspensyon. Pagpiansa sa kaso inihirit sa plunder case.
0: Grupong Gabriela ay sinusulong ang malaking reforma sa party list system.
1: DND Secretary Gilberto Teodoro Jr. tinuligsa ang umano'y China crackdown sa mga Pilipino.
0: Balitang regional, E.S. Ralph Recto bumisita sa Cebu. Nagpahatid po ng 265 million pesos na pondo para sa mga proyekto.
1: Sa balitang international, Japan nagpatupad ng batas laban sa national flag vandalism.
0: Showbiz naman, Chai Yong umalis na rin sa JYP Entertainment.
1: Balitang sports sa Las Pilipinas Girls U17 sumuko o yumuko laban sa Korea.
2: Balita sa buong Pilipinas, at sa buong mundo, dito sa XFM News Nationwide.
0: Maulang pananghalian na po ng Biyernes, katropa, 14 sa Agosto 2026. Live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines, ang XNN ay sabay nyo rin napapahinggan sa 104.7 XFM Palawan, 89.1 XFM Davao at XFM Cebu sa 88.3 at iba pang XFM station sa Pilipinas.
1: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamagitan ng XFM radio app sa ating mga Android phones.
0: Kami po ang iyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
1: Ako si Brian De Paz.
2: XFM News Nationwide.
0: Ang Malacanang nagpatupad ng alternative work arrangements at learning modes sa mga paaralan sa Metro Manila at 12 probinsya dahil po sa pag-ulan pa rin dulot ng habagat. Katropa natin sa balita, Diego Guzman, XFM Mega Manila.
3: Inatasan ng Palasyo ng Malacanang ang lahat ng government offices sa NCR at 12 probinsya na magpatupad ng alternative work arrangement ngayong araw, Friday, August 14, dahil sa malakas na ulan na dulot ng habagat. Sa cloud ng masabing kautusan, ang Zambales, Bataan, Bulacan, Pampanga, Tarlac, Bayfaysiha, Cavite, Batangas, Rizal, Laguna, Quezon at Occidental Mindoro. Nakapaloob ito sa Memorandum Circular No. 126 kasunod ng rekomendasyon ng NDRRMC at heavy rainfall warnings ng PAGASA. Alternative learning modes din ang ipatutupad sa lahat ng antas ng public at private schools maliban kung may ibang direktiba ang local chief executive. Magpapatuloy naman ang operasyon ng basic health, disaster response at vital services ng pamahalaan. Ang work arrangement sa private sector ay nasa pagpapasya naman ng kanilang management. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacanang, para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, David Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
1: Suspendido na rin ang pagpapatupad ng expanded number coding scheme sa Metro Manila simula kaninang alas 10:30 ng umaga ngayong araw dahil sa patuloy na pag-ulan na dulot ng habagat. Pinayuhan ng MMDA ang mga motorista na planuhin ang kanilang biyahe, mag-ingat sa pagmamaneho at manatiling updated sa mga abiso kaugnay ng lagay ng panahon.
2: XFM News Nationwide.
0: Umabot na sa 748.78 metric tons o katumbas ng 23 truckloads ng basura. Ang nahangkot naman dyan sa Redemptorist Water Channel sa Baclaran Paranaque, mga katropa, matapos ang 4 na clearing operation ng MMDA. Ayon sa MMDA, matinding pagbabara ng basura ang naalis sa nasabing open canal na matagal nang nakaapekto sa maayos at daloy ng tubig. Samantala, sinabi ni Paranaque Mayor Edwin Olivares na magsasagawa din ng investigasyon kaugnay sa pagdami ng basura sa water channel at suportado ng lokal na pamahalaan ang paglalagay ng floodgate at karagdagang trash traps para daw maiwasan ang muling pag-iipon ng basura. Sa kasalukuyan, malinis na ang nasabing water channel matapos ang ginawang clearing operation.
2: XFM News Nationwide.
1: Nag-deploy ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ng mga mystery passengers sa Metro Manila upang lihim na bantayan ang operasyon ng mga public utility vehicle o PUV. Tututukan ng mga undercover inspectors sa mga PUV na nasa hindi maayos na kondisyon, gayon din ang mga chopper na hindi nagbibigay ng tamang fare discount para sa mga estudyante, senior citizen at iba pang kwalipikadong pasahero. Ayon sa LTFRB, ilayunin ang hakbang na masiguro ang ligtas, maayos at patas na serbisyo sa pampublikong transportasyon habang pinaigting ang pagkapatupad ng umiiral na mga regulasyon.
2: XFM News Nationwide.
0: Sa iba pang mahalagang balita, katropa, suspendido pa rin ang 85 pesos na dagdag sana sa arawang minimum wage na mga manggagawa dito sa National Capital Region. Dahil po sa inilabas na writ of preliminary injunction ng Pasig Regional Trial Court Branch 152. Sa inilabas na writ, sinabi ng korte na mananatiling suspendido ang wage hike habang dinidinig ang petisyong inihain ng dalawang construction firms na nagsasabing maaari silang makaranas ng malaking pagkalugi at maapektuhan ang kanilang mga proyekto sa oras na maipatupad ang aumento. Ayon sa korte, layunin po ng injunction na mapanatili ang kasalukuyang sitwasyon habang nililitis ang kaso. Bagamat kinikwestiyon ito ng mga labor groups na iginit na labag yan sa labor code na nagbabawal sa mga korte na pigilan ang pagpapatupad ng mga wage order.
2: XFM News Nationwide. 85
1: pesos na dagdag sahod sa NCR kinukwestiyon. Labor group umabot sa Korte Suprema. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
2: Live.
4: Direksyon ng labor group ang pagpapatigil sa pagpapatupad ng 85 pesos na dagsahod para sa mga minimum wage earners sa Metro Manila matapos maglabas ang Pasig City Regional Trial Court o RTC ng preliminary injunction laban dito. Ayon kay Nagkaisa Labor Coalition Chairman at Federation of Free Workers, President Atty. Jose Sani Matula, tila nilagyan umano ng malaking kandado ng korte ang inaasam na nagdagsahod ng mga manggagawa. Dahil dito, muling dumulog ang grupo sa Korte Suprema at igirito walang kapangyarihan ang hukuman na pigilan ng pasya ng regional

0: Kasos na dagdag sa Hots NCR matapos palawigin ng Pasig Regional Trial Court ang preliminary injunction laban sa wage order number 27. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi po ni FFW Vice President Julius Kainglit na dumaan sa tamang proseso yung pag-aproba ng wage order. Kabilang ang pag-aaral, konsultasyon at public hearings, kaya't wala umanong basehan ang aligasyong may grave abuse of discretion ang Regional Tripartite Wages and Productivity Board.
1: Ano nung apila sa inilabas na wage order ng alimbang wage board ay dapat sa National Wages and Productivity Commission inilalagap o inilalagay. Pero ito po, halatang gustong mamerwisyo sa isang ordinaryong regional trial court po isinagmit ang generalization. Ayon po sa kumbaga magkapantay po yung RTC at saka regional wage board, so hindi po pwedeng pangunahan ng RTC ang ginawa ng isang wage board dahil kalebel sila.
0: Naniniwala rin ang grupo na nagkaroon po ng judicial overreach ang RTC at iginit ng anumang apela sa wage order ay dapat dumaan nga sa National Wages and Productivity Commission alinsunod sa Wage Rationalization Act.
2: XFM News Nationwide.
3: Maghahain ang legal team ni Vice President Sara Duterte ng isang manifestation upang hilingin sa korte na magsagawa ng oral arguments kaugnay ng kanilang mosyon na ibasura ang mga kasong grave threats na isinampa laban sa kanya. Igreat ng kampo ng Vice Presidente na mahalagang marinig ng personal ang magkabilang panig sa korte dahil maaari umanong magkaroon ng malawak na implikasyon ang magiging desisyon sa naturang mga kaso.
2: The Philippines Vice President Sara Duterte's impeachment hearing update.
0: Sa iba pang balita ay naniniwala naman si Palace Press Officer Jose Claire Castro na hindi po sapat ang kasong grave threats na isinampa ng Department of Justice laban kay Vice President Sara Duterte. Kaugnay naman ay banta nito laban kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Ayon kay Castro, mga katropa, kung pagbabasehan ang kabuuan ng video, may mga elemento rin umano ng inciting to sedition bukod sa grave threats. Iginit din niya na magkaiba ang criminal case at impeachment proceedings at maaari umanong sabay na umusad ang dalawang proseso dahil magkaiba ang layunin ng mga ito. Dinagdag pa ni Castro na ang pagsasampa ng DOJ ng kaso ay nakabatay sa mga ebidensyang nakalap at maging sa mga naunang pahayag po ng mga kalyado ng Vice Presidente na nagsabing dapat idaan sa korte ang usapin kung grave threats lamang ang issue.
2: XFM News Nationwide.
3: Naghain si Senador Dante Marcoleta ng manifestasyon sa Sandigan Bayan upang hilinging huwag siyang suspindihin sa panunungkulan bilang isang senador habang dinidinig ang kanyang kasong plunder. Kasabay nito, naghain din siya ng petisyon na payagan siyang makapagpian sa kaugnay ng naturang kaso. Samantala, humarap din si Marcoleta, Mike Defensor at dalawa pa nilang kapwa akusado sa pre-trial ng Sandigan Bayan 3rd Division ngayong araw ng Biyernes. Patuloy namang inaasahan ang mga susunod na hakbang ng korte kaugnay ng mga mosyon at sa pag-usad ng paglilitis sa kaso.
2: XFM News Nationwide.
0: Si Senator Win Gatchalian, party list system po ay dapat daw suriin. Katropa natin sa balita, Brian De Paz, XFM Mega Manila.
2: Report.
4: Soundcheck 1, 2, 3, 4, XFM. Igreat ni Senate President Win Gatchalian ang pangangailangang suriin ang party list system sa ilalim ng panukalang party list reform bill. Layunin umano nito na matiyak na ang mga mauupo sa Kongreso ay tunay na kumakatawan at nagsusulong sa kapakanan ng kani-kanilang sektor. Mahalagaan niya na mapanatili ang tunay na layunin ng party list system ang mabigyan ng boses sa Kongreso ang mga sektor na madalas hindi nabibigyan ng sapat na representasyon. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
3: Nanawagan si Gabriela Women's Party List Representative Sara Ilago ng reforma sa party list system. Igreat na unti-unti na umanong itong lumilihis sa orihinal na layunin itong katawanin ang mga marginalized at underrepresented sectors sa Kongreso. Sa pagdinig ng House Committee on Suffrage and Electoral Reforms, inihain ni Ilago ang House Bill No. 6193 o ang Genuine Party List Group and Committee o Nominee Act na naglalayong higpitan ang mga

0: kwalipikasyon ng mga party list group at kanilang mga nominado, kabilang sa mga panukala ang pagdidiskwalipika sa mga nominado na kabilang sa political dynasties, government contractors at mga incumbent public officials na may hawak na iba pang posisyon sa gobyerno. Ayon kay Ilago, dapat maibalik ang tunay na diwa ng party list system bilang mekanismo upang mabigyan ng boses sa Kongreso ang mga ordinaryong mamamayan at marginalized sector.
1: XFM News Nationwide.
2: Usapin pa rin katropa ng party list system. Umasa po naman ang Commission on Elections na makapagpapasya ang Kongreso bago matapos ang Oktubre kung magkakaroon ang mga pagbabago sa miiral na party list system. Ayon kay Chairperson George Erwin Garcia, mahalagang maaga ito mapagdesisyonan upang magkaroon ng sapat na panahon ang poll body na may handa ang implementasyon ng anumang reforma bago ang preparasyon para sa 2028 national at local elections. Umaasa rin si Garcia na mababalik po ang orihinal na diwa ng party list system na nakasad sa 1987 Constitution kung saan ang mga kinatawan ay dapat tunay na kumakatawan sa mga marginalized at underrepresented sectors gaya ng mga kabataan, kababaihan, manggagawa, magsasaka, mangisda, senior citizens, veterano at persons with disabilities. Anya, sa pagbabalik sa layunin ng party list system, mas mabibigyan ng tunay na boses at representasyon sa Kongreso ang mga sektor na matagal nang nasa laylayan ng lipunan.
1: XFM News Nationwide.
0: Magsasagawa ngayong araw ng kauna-unahang pagdinig ang Independent Civilian Truth Commission kaugnay sa mga testimonya ng mga umano'y biktima ng war on drugs sa panahon ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Commission Chairperson at dating International Criminal Court ICC Judge Raul Pangalangan, kabilang sa mga unang magbibigay ng salaysay ang ina ni Raymart Chapo na umano'y napatay sa anti-drug operation noong 2017. Sinabi rin ni Pangalangan na maaaring isumite sa ICC at iba pang kaukulang ahensya ang mga impormasyong makakalap sa mga pagdinig upang makatulong sa mga isinasagawang imbestigasyon. Samantala, kinwestiyon din ni dating Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo ang layunin ng Truth Commission at igirit na magiging isang panig lamang umano at nagsisilbi lamang itong bilang propaganda.
1: XFM News Nationwide.
2: Binatikos mga katropa ni Department of National Defense Secretary Gibo Chodoro ang umano'y immigration crackdown ng China laban sa nasa 100 na Pilipinong manggagawa. Tinawag niya ito isang uri na extortion at blackmail. Ayon kay Secretary Chodoro, tila pagganti umano ito ng China matapos ma-aresto ilang Chinese national sa Pilipinas dahil naman sa iba't ibang paglabag, kabilang po ang operasyon ng umano'y illegal at substandard na steel plant dyan sa Misamis Oriental. Iginit din ang kalihim na hindi dapat makialam ang China sa pagpapatupad ng batas sa Pilipinas, lalo na kung may mga malinaw na paglabag ang mga dayuhan sa bansa. Dagdag niya, hindi maihahambing ang kalagayan ng mga overseas Filipino workers sa China sa mga kaso namang kinakaharap ng ilang Chinese nationals na inaresto dito sa Pilipinas.
3: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
2: Alas 12:18 ang oras sa XFM News Nationwide. Tayo po ay napapakinggan din, katropa, sa XFM 104.7, XFM Puerto Princesa, XFM 96.5 Calibo at XFM 87.5 Sagay, Negros Occidental.
1: Balitang regional.
2: Si Executive Secretary Ralph Recto ay bumisita dyan sa Cebu, nagatid ng 265 million pesos na halagang pondo sa mga proyekto. Para sa detalye, katropa natin sa balita, Alvin Mata, XFM Cebu.
1: Live.
4: Report. Tumanggap ng 265 million pesos na pondo mula sa national government. Ang Cebu Provincial Government na gagamitin para sa mga proyekto sa Kalusugan, Enerhiya at Farm to Market Roads. Ipinagkaloob ni Executive Secretary Ralph Recto kay Cebu Governor Pamela Baricuatro ang certification para sa pondo sa ginanap na distribution ng Local Government Support Fund o LGSF at Social Civic Project Fund sa Cordova kahapon. Samantala, nakatagap din ang bayan ng Cordova ng 20 million pesos na LGSF assistance, habang 145 million pesos naman ang inilaan sa Cebu City sa pamamagitan ng SARO. Bukod dito, makikinabang din ang mga estudyante sa Barangay Buhisan, Cebu City sa ilalim ng bagong Pilipinas Presidential Scholars Program. Sa nasabing programa, 100,000 pesos kada barangay ang inilaan para sa 5 scholars na tatanggap ng tig 20,000 pesos na financial assistance para sa kanilang pag-aaral. Target ng programa ang mga estudyante na nasa kanilang huling semester sa kolehiyo. May karagdagang 100,000 pesos kada barangay para sa mga local development priority, kaya umabot sa 200,000 pesos ang kabuuan pondo para sa bawat barangay sa Cebu. Mga katropa, ugali ng pag-inom ng Sanfona Vitamin C, ang alkaline base vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, mula rito sa Queen City of the South, Cebu City. Ito si katropa ang Almi Mata, XFM News.
0: Alkalde ng Nara, Palawan, pinasususpindi ng ombudsman ng 3 buwan. Katropa natin sa balita, Gerald Yales ng XFM Palawan.
5: Live report. 3 buwang suspension ang ipinataw ng Office of the Ombudsman kay Nara, Palawan, Mayor Gerandi Danao kaugnay ng kasong grave misconduct. Ayon kay Joel Pelayo, complainant sa kaso, natanggap niya noong August 12 ang kautusan ng ombudsman. Nakasaad dito na walang matatanggap na sahod si Mayor Danao habang ipinapatupad ang suspension. May kaugnayan umano ang kaso sa reklamo ni Pelayo noong September 2024 kung saan inakusahan ni Danao ng pagsisinungaling sa ilalim ng panunumpa hinggil sa pagkakaroon niya ng mga nakabimbing kaso bago bumiyahi patungong Brunei. Nauna nang nagrekomenda ang ombudsman na pagsasampa ng kasong perjury laban sa alkalde, hindi pa tukoy kung kailan eksaktong magsisimula ang 3 buwang suspensyon. Samantala, nang tawagan ng ex-FM Palawan ng alkalde, sinabi nitong kasalukuyan pa siyang nasa biyahe kaya hindi na muna ito makapagbigay ng anumang pahayag. Mula dito sa 104.7 ex-FM Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si katropang Gerald Gales, XFM News.
0: Mag-asawang dati alkalde ng Amulong, Cagayan, kulong sa kasong graft and corruption. Katropa natin sa balita, JP Saking, XFM Tugigaraw.
6: Sa kulungan ngayon, ang bagsak na mag-asawang dating alkalde ng Amulong, Cagayan, matapos tuluyang ibasura ng Korte Suprema ang kanilang apila sa kasong graft and corruption. 6 taong pagkakakulong ang ipinataw kina dating Amulong Mayor Nicanor De Leon at sa misis itong si Pasita De Leon. Kasalukuyan ng nakapiit ang mag-asawa sa National Beloved Prison matapos pagtibay ng Korte Suprema ang desisyon ng Sandigan Bayan. Kaugnay ang kaso sa 100,000 paggamit ng pondo sa bayan ng Amulong noong panahong sila pa ay nanunungkulan. Ayon sa korte, napatunayan na lumbag ang dalawa sa Republic Act 3019 o Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Ang kasong ito, isa sa mga matulong na kaso ng graft sa lalawigan ng Cagayan. Ito rin ang silbing paalala sa mga lingkod bayan na mapanagot sa batas ang sinumang mapatunayang nag-aabuso sa pondo ng publiko. Mula dito sa Region 2 Regional Center at Tugigaraw City, mula sa himpilan ng 95.7 XFM Tugigaraw, at para sa nakakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo, ito si katropang JP Saking, XFM News.
0: 500 pesos na ayuda sa kuryente para sa mga Antikenyo, tiniyak na magpapatuloy hanggang 2030. Katropa natin sa balita, Fesa May Mariano ng XFM Antique.
7: Governor Paulo Everardo Javier na patuloy na matatanggap ng mga Antikenyong 500 pesos na ayuda sa kuryente sa mga susunod na taon sa ilalim ng Provincial Electric Power Subsidy Program ng pamahalaang panlalawigan. Ayon sa gobernador, kasalukuyan ang inihanda ang budget para sa taong 2027 kung saan tinatayang 620 million pesos ang ilalaan para sa nasabing programa na nakikinabang sa mahigit 120,000 na beneficyaryo. Umaasa si Governor Javier na makatutulong ang programa sa pinansyal na pangangailangan ng pamilya sa Antique. Layunin din ng pamahala ang panlalawigan na ipagpapatuloy ito dahil anya, nakikinabang mga Antikenyo sa naturang ayuda. Ang PEPS ay programa na pamahala ang panlalawigan na nagbibigay ng 500 pesos na subsidiya para sa konsumo ng kuryente ng mga Antikenyo. Nagsimula ang programa noong August 2025 at posibleng magpapatuloy ito hanggang 2030. Mula dito sa 93.3 FM Antique. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropa Tessa Mariano X of News.
2: At illegal na quarry operation dyan po sa Davao City ni Ronda ng NBI. Tatlong arestado, tatlo rin public officials iniimbestigahan. Patropa natin sa balita, Marvin Ibano, XFM Davao.
8: Report. Arestado sa isinagawang interdiction operation ng National Bureau of Investigation 11 ang tatlong operator ng dalawang dump truck at isang backhoe na umano'y nagsasagawa ng illegal na quarrying operation sa Sitio Sala, Barangay Malamba, Marilog District, Davao City. Ayon kay NBI 11 Assistant Regional Director Gerald Intes, isinagawa muna ng kanilang mga tauhan ang masusing surveillance matapos makatanggap ng reklamo mula sa Davao City Environment and Natural Resources Office bago isinagawa ang operasyon bandang alas 2 ng hapon nitong Martes. Isinailalim na sa inquest proceedings ang tatlong na aresto na nahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 7942 o ang Philippine Mining Act of 1995, partikular sa ilalim ng Section 103 o ang Theft of Minerals. Samantala, iniimbestigahan na rin ng NBI ang tatlong public officials na umano'y may suporta o koneksyon sa nasabing illegal na quarrying operation. Patuloy din ang monitoring ng ahensya sa iba pang lugar na posibleng pinagsasagawaan ng katulad na aktibidad. Iginiit ni Intes na kailangang mapigilan ang patuloy na illegal na quarrying dahil maaari itong magkaroon ng malubhang epekto sa kapaligiran at umano'y isa sa mga posibleng nagpalala sa problema ng pagbaha sa Davao City bukod pa sa mga isyong iniuugnay sa mga depektibong flood control projects. Mula dito sa XFM 89.1 Davao City, katropa mo sa balita, Marvin Ibano, XFM News.
1: XFM News Nationwide Weather Update.
2: Tropang Brian, patuloy na binabantayan ng pag-asa ang low pressure area sa labas ng PAR na layong nasa 1970 km east, extreme northern Luzon. May katamtamang chance na maging tropical depression o bagyo sa loob ng susunod na 24 hours kung saan wala itong direktang epekto sa bansa.
9: Tropang Buddy, habang imi-monitor ang LPA, patuloy namang nakakapekto ang habagat sa malaking bahagi ng Luzon at kanlurang Visayas, partikular na sa Zambales at Bataan, habang makakaranas naman ang maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pagulan at thunderstorm sa Metro Manila, malaking bahagi ng Luzon at Antique.
2: Nagbabala po ang pag-asa, mga katropa, sa possibility pa rin ng pagbaha, paguho ng lupa sa mga lugar pong nakakaranas ng katamtaman hanggang malakas na ulan dulot ng habagat.
9: Samantala, sa nalalabing bahagi ng bansa, inaasahan ang bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan na may thunderstorms na dulot ng localized thunderstorms.
2: Sumigat araw 5:42 ng umaga, sunset will be 6:20 mamayang gabi.
1: Balitang International.
2: Atid po sa atin ang bahagi ito ng Santon Gold, opisyal nang pinatupad sa Japan, mga katropa, ang bagong batas na nagpaparusa sa sinumang sadyang sisira, magtatanggal o magde-deface ng kanilang Japanese national flag. Sa lalim ng batas, maring makulong na hanggang 2 taon o pagmultahin na hanggang 200,000 yen yung malalabag. Sakop din po ng parusang live stream sa natura mga gawain, ngunit hindi kabilang ang mga archive videos. Nilinaw ng Japanese government na hindi saklaw ng batas yung mga creative works tulad ng anime, AI-generated images, o mga disenyong inspirasyon lamang na national flag. Gayunpaman, may ilang constitutional experts at kritiko na ang nagsabing maaring makaapekto ang batas sa freedom of expression, lalo mano sa hindi malinaw na definisyon ng mga gawaing may tuturing na paglabag.
1: Showbiz News.
10: Ang balitang showbiz ay tatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Opisyal nang nagpaalam sa JYP Entertainment ang Twice member na si Cheyong matapos ang 14 na taong pagiging bahagi ng talent agency. Sa isang handwritten letter na ibinahagi sa social media, ibinunyag ng K-pop star na sisimulan niya na ang panibagong yugto ng kanyang career sa ilalim ng sariling creative project na Lil Final Fantasy. Sa kabila ng pag-alis sa JYP, nilinaw ni Cheyong na mananatili siyang miyembro ng Twice at magpapatuloy ang kanyang mga aktibidad kasama ang grupo. Si Cheyong ang ikalawang miyembro ng Twice na humiwalay sa JYP Entertainment ngayong Linggo. Kasunod ni Chongyun na nananatili ring aktibong miyembro ng grupo sa ilalim naman ng bago nitong management. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
3: Balitang sports.
2: Ang balitang sports katropa hatid sa atin ang Premium D3. Baka sa bawat kapsula mag-Premium D3 protection sa buong katawan. Natapos po ang kampanya ng Alas Pilipinas sa championship bracket matapos yumuko sa South Korea sa straight sets. Ang score 21-25, 18-25, 14-25. It is a round of 16 ng FIBB Valuable Girls Under 17 World Championship sa Chile. Nauna sa Pinas si Kyra Celis. May 14 points. Habang nagambag naman si Ziz Raiko ng siyam na points. Sa kabila po ng dikit na laban sa blocks at service area aces, ay nanaig pa rin ang South Korea sa opensiba at umabante sa quarterfinals ng torneo. Susunod na harapin ng Alas Pilipinas sa Japan sa classification matches para sa ikasyam hanggang ikalabing anim na pwesto ng kompetisyon.
3: XFM News Nationwide.
2: Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines, mga katropa. Sumayin nyo na XFM News Nationwide. Ngayon po August 14, payday, Friday 2026.
9: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila. At sundan nyo rin po kami sa aming TikTok at Instagram.
2: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po ay inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
9: Opo, si Brian De Paz.
2: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang sa Lunes. Maraming salamat.
3: Mabuhay, exciting Pilipinas! Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide. Nationwide.
11: XFM. Mga katropa,

0: isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
1: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
2: May pananakit ng kasukasuhan o katawan. Ang Moringa Seed Oil ay may flavonoids at phenolic compounds na tumutulong laban sa inflammation. Ang VCO ay may antioxidant properties, habang ang vitamin D3 ay tumutulong sa immune regulation. Natural na ginhawa sa bawat inom. Premium D3 Softgel. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Samsung Plus Herbal Oil.
6: Ako po si Isel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan, malagi narinig ko sa radyo ang Santone Plus Herbal Oil. Gumamit ako, nawala ang sakit ng katawan ko.
5: Samsung Plus Herbal Oil.
7: Maaasahan
5: sa sakit ng katawan.
7: Samsung Plus Herbal Oil.
8: Ako si Janice Ulo, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santone Vitamin C.
9: Santone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
10: Sistopain. Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagpalanakit sa akong liog. Ang Sistopain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid bala ang ipikto?
11: Sistopain, ang galang pain. Fast and safe. Sistopain. Symptoms persist. Consult your doctor. Release sa mga butika.
12: Katropa, yari na ang atong winner sa atong weekly draw. Sang Santone and XFM, libu-libong pa-premium.
13: Pusiling yan, Arbuhat, Tang, Delgado Street, Iloilo City. Papasalamat sa XFM. Kagkay Dr. Remilito, oy, sa ako nga nadagaan nga 3,000 pesos cash. ganit ka human. Mag-intra man sa Santon kag XFM, libo-libo pa premyo. Salamat din.
14: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libo-libong pa premyo. Hindi pagkalindi ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libo-libong pa premyo. Intra na! For DOH CFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
15: Makalage na ko!
16: XFM!
17: Patroma mo!
15: Exciting!

na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadunong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaanyang lawas. Magatudlo man sa maid-id kag natural nga mga pamaagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang atong lawas. Gani-dani na aton pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.

0: Yung adlaw sa inyo tanan, kamusta ang inyo sininga adlaw, kamusta ang inyo sininga paningkay-singkay, kamusta ang inyo sininga ikayong lawas. Ari naman kita sa ato sininga programa The Secrets of Health. Ulop na nai naman kita si Sek Edition sa ato sininga pagparagad para nga hambalan ta kun paano ta mamliga ng ato sininga ikayong lawas. Ang tinutuyo sininga programa nga kun pwede pa man lang malikawan ta nga magsakit kita sang malala. Dako ina nga pagpanghangkat sa aton mo, labi na sa bulsa, tabala kung magmasakit kita. Kay ang masami sinagin na dumdum ta, basi maubos naman si Luptan tablao. Ang tinago tadakag sinupot para sa tuition sang bata, para iya sa masunod sini nga mga kinanglanon nga importante. Kung magmasakit ka laban-laban, ubos gina. Kung kaisa ginakulang pa. Ang programa The Secrets of Health live kita nga mabatian sa tanan sini nga mga XFM station sa bilog nga isla sang Panay, amuman sa Negros Island region. Basi kun may ara ka mo pala makutanon, may ara ka mo concern, pwede niyo na mapalabot sa ato sini nga consultant. Pinagi sa pag-message sa ato sini nga live Facebook streaming sa XFM Radio Patrol Iloilo Facebook page. Para nga mabasa dayon sa ato sini nga consultant kag mahatagan kamo sa nagakaigo sini nga giya. And sa ato sini nga pagparagad sa gihapon na pud ato sini nga certified naturopath practitioner and consultant, we have Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome na sa aton programa.
1: Thank you, Sir Josil, kag welcome man sa aton sini nga pagpangalagad. Syempre, upod man sa aton sini mga suki nga mga tagpalamati nga as always gonna wish gid naton Sir Josil nga yara sila sa maayo nga kahimtangan, yara sila sa maayo sini nga kondisyon. Pero may mga sitwasyon Sir Josil sa aton sini nga pang-adlaw-adlaw nga duway lang naton gina mind, pero ini ba lang lipat-lipat gamay or hindi na mo katalo mga aton sini nga memory. Where Sir Josil nga nakalakat ka na bla, kabiya ka na si mo balay, lipat ka naman. Napatay ko tong ininit ko nga ginsunad sa LPG sa burner to. Ang iban si Sir Josil, maya kung lapit-lapit, baka yung makaingagaw pa balik. Pero nablang, liba, halin ka sa isa ka banwa, kanto ka sudad, Sir Josil. Dari mo pa madumduman, bla. Tuman nga his all, Sir Josil. Ano? Tungod nga, ang memory ta, hindi na mo ka-amptic, hindi na mo ka-efficient, I mean, hindi na mo ka-mayong pag-function sa aton sa ding brain. Mga magagmay, bala Sir Josil, nga mga pangginawi naton, gamay nga paglipat-lipat, pero may mga bagay, o kung may mga ginahimo, may mga gawi, gali kita nga may labot, sinadira, Sir Josil, ano? Nga sa amat-amat, kag sa sigi-sigi, kundi gari naton, hindi na mabantayan, Sir Josil, magresulta, ha? Sa nagkarinlain sini nga mga ginatawag katalagman sa aton parehas, kag mismo sa aton daw galingon.
0: In short, sinida lagi niya sa ginatawag naton memory lapse. Nagkadula na sa concentration bala or nagkadula ang ato sininga pagkamadinumdumon. Lain naman na yung istorya, Dok Leo, nga nalipat ikaw pa uli. But tamalon sinin, may ginpulian ka nga iban, nalipat ikaw magpauli sa inyo balay.
1: May harap man na Sir Josil nga way man malipat pero nagtalang lang.
0: Na-late lang ah. Na-late sang pauli. Kay sama-sami ko nakigan hambal nga, ay, nyati, gabi na ni. Nyati, sa sunod sila niya, aga na kong puli.
1: O kung kagahon na.
0: Oo. Pero ang ato sa rin pagpangaragad, subong, mahatag naman kami sa inyo sang ideya. Party ni sa gintituluhan ni Doc Leo ha, kung sa mga pelikula pa, Sweet but Dangerous.
1: Ba daw makakuha ni Sir Josil? Daw makailima ni kung sa aton bala? Na termino bala? Sweet, botong balon. Sino bala hindi gusto sang sweet, Sir Josil, ano? Kaya ang sweet, isa sang aton, sininga, ginatawag, interpretasyon sa sweet, syempre, magluwas sa matamis, manamit.
0: Oo.
1: Kag, daw masatisfy, Sir Josil, ang imo sininga, daw lang ha? Daw makasatisfy sa imo sininga, ginahandom sa pagtilaw, kag, no, ginabalik-balikan mo tungod nga syempre ang cravings ang kanamuan, Sir Josil, tungod sa sweets or tungod sa mga matamis. Galing lang, wala na galing, may but lang galing sa sunod sang sweets or may pero. Sa sunod sang ginatawag katamis o kung kanamit, Sir Josil, may pero.
0: Oh, amuning nahambal tanga kon sa pelikula pa Sweet but Dangerous. Dumduman ko dayon ng pelikula Charlie's Angels.
1: Mm-hmm.
0: Yung tatlo ka mga babae balang mga hindi man superheroes pero mga Charlie's Angels bala doing operative works and doing eliminations of bad elements of the society.
1: Mm-hmm.
0: Very very sweet, guapa, milawas, pagkatapos ang wala lang may baluan sa kadamaan. Poor thing abilidad, Doc Leo.
1: So, butong balon, Sir Josel, tungod sila sa nga physical appearance, hindi mo masuspitsahan nga may something hidden gali sa ila. Kag may ara, gali sila, Sir Josel, nga delicate nga mission nga dapat nila i-accomplish.
0: Amo nang hambal nila nga, hindi ang tanan nga matamis makapaayo sa ato sining alawas. And most sa mga bagay nga matamis nakapalain or may dala nga malain epekto sa lawas ta labi na gid kon pasobrahan ninyo.
1: Correct, Sir Josel.
0: And we'll be talking about this, syempre, Sweet but Dangerous. Ang classification ta number 1 sina is accumulation of blood sugar, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josel. Kag ang sugar nga ginapasulod naton sa aton sininga lawas halos adlaw-adlaw. I don't know, Sir Josel, ano. Pero may ara man siguro sa pipila or pila ka mga tao nga way nagiman sila naga sige guro pasagasaga pasulod sa mga added sugar sa ila sining lawas.
0: Why lang sila guro kahibalo?
1: Or ang iban, why man makahibalo?
0: Oh.
1: Pero may iban nun, Sir Josel, gani nga ara bala sa regime sang low carb. Even gani kanon, why na nagkakaon ng iban sina sa ila.
0: Mm.
1: More sila sa protein. Pero may ara man, Sir Josel, kasubong sa ginhambal ni mo nga may ara pa ginman nga abi nila why sila nagapasulod sini sa ila lawas pero hidden gali sa ila sini mga ginakaon ining sangkap.
0: Parehas bala sa palamakotanon, I came across with this palamakotanon sa social media. Sila nga pagkaon sang banana o kung saging makapataas sa blood sugar.
1: Mm-hmm.
0: Ang saging why agapataas sa blood sugar. Ang sobra nga pagkaon sang saging. Amo na yang delikado, Dok Leo.
1: May mga impression balaan kita, Sir Josel, nga kapinto kami diabetes na may pundo na nga daan sining sugar because hindi na mabalanse sa aton lawas kay baldana or damage na or ginakapoy ng aton sining pancreas affectado ng aton sining insulin sensitivity. Di, gamay lang nga diferensya, Sir Josel, bla.
0: Mm-hmm.
1: Gamay lang nga mapasulod na ito nag-react ng aton sining blood sugar level. Ang masubo lang galing sini kay inibalang pagsalalaman aton suno sa aton pag-inchending ako mo matamis likawan na ton. Nga bisan pa ang mga protein tas sini, bisan pa ang iban sini nga mga starch or mga pagkaon nga hindi man kontani amo ang kausa o kung makahadit sa lawas na ulamid na ng Sir Josel. Pero, ari ha, direk kita sa pero ha, Sweet but Dangerous. Ang iban sini hindi magkaon sang prutas, hindi na magkaon sa ni Sir Josel sang mga talangkunon.
0: Mm.
1: Kung nagkataas ang sugar. Pero kawat-kawat gyapon Sir Josel inom soft drinks. Kawat-kawat gyapon inom sini sang kafe.
0: Ah. Oh. Ginapadunot lang gani ang saging sa baid. Eh.
1: Mm-hmm.
0: Ginapadunot na lang ang kamuti kag nagakahuyo sa baid, mm-hmm. makabagita baid sa higad bala. Mm-hmm. Pero ang soft drinks, Dok Leo, kung tapos siya suyop sa straw, kung may nabilin pa kayo masipot, ginapatabuli pang butilya.
1: hindi na gani, tsakto lang gani, Sir Josel, pag tig-abs ang butilya, ubos na yun mo.
0: Samoy na ang mga ginahimo natin kung kaysa anun to us, kung kaysa blan consciously, nagkakadala ka naman ng balak, iti may available dira sa, pwede ni mo sini, malabot mo, buta mo rin sini, readily available bala, nagkakatintar kita kung kaysa, Dok Leo, abi.
1: Amo gani, Sir Josel, ngang simple na ton, nga tips sinis panimalay sa mga pantry bala na ton, ang mga readily available, mas ang mga instant, mga madasig sini prepare, ibutang na ton sa medyo mataas-taas, nga di na ton basta-basta malabot. Kaga mga whole foods, diri na ton ibutang sa manubo, kag madali na ton niya makuha.
0: Oo. Kay nagyan na muna, Dok Leo, ang mga manamit bala, ginapalayo-layo mo. Ang daw hindi gawa mo yun, napalapit mo. Gapungko sa lamisa, gadabog-dabog.
1: abi ko, kung nagpatong sa siya kang labutan.
0: Kay ti abi, sina, yan nga ang manamit, ginapalayo sa akon.
1: Amo ni Sir Josel, nga dapat makilala na to ng ginatawag katalagman sa likod sang katamis, sa likod sa nisang mga manamit na ginakaon naton.
0: Abi ninyo kag sa aton tanan, kung ginabalansi talang bala mga pagkaon ta, Dok Leo, even though gakaon kita sa mga matamis, pero kung ano kita kaasab sa matamis nga mapagkaon, amo man kita kaasab sina sa prutas kag utanon, actually hindi gid man kita matamaan sa ginatawag nato sininga blood sugar spike o kon diabetes, Dok Leo.
1: Or shall we say, Sir Jocelyn, nga mas maasab kita sini sa mga healthier source kumpara sa mga may mga added ingredient nga mga ginakonsumo naton adlaw-adlaw dira sa highly processed and ultra processed food. Kung makakaon-kaon makita sina Sir Jose, like for example, kung daw nagatagna kinang laway mo nga magkaon ka pansit o kung magkaon ka noodles, why not kayo butang mo siya once a month?
0: Mm-hmm.
1: Instead, adlaw-adlaw kaon kaya sang healthy nga mga pagkaon.
0: Mm-hmm.
1: Para nga hindi ka man madula sa balanse. Kung makatilaw-tilaw ka man, at least may reserve rin mo sa nga lawa sa pag-neutralize sina.
0: Amo ni nga ang nakagawian na binaton subong, imol man kag may kulo kwarta, is that padasig eh.
1: Mm-hmm.
0: So, basta ganit padasig, buta malon fast pace. Kung ano na lang ang readily available, ano na lang ang mahapos para nga hilikuton, labi na gid ha, sa ato na kagawian kada aga, or hindi man in the evening, kaya ginalagas mo na lang chimpo mo sa gabi, natuyo na ako, matulog na ako, nakapoy na ako, halin ko sa eskwila, halin ko sa opisina, halin ko sa lubrahan, selling niya kung ano na lang da, selling niya kay tulog ta timprano, kapoy ko. So, hindi na naton mabalanse ang aton sa nga mga food intakes. That's why nagasulod ang ginatawag nato sa nga supplementation.
1: Correct, Sir Jocelyn. Dira, sinamasulod ang supplementation. Ginagmay, ha?
0: Mm.
1: Ginagmay mo lang makuha na ito sa supplementation. Namo ganun, Sir Jocelyn, ang suplemente.
0: Mm-hmm.
1: Kaya dapat ginakuha na ito ng mayor na ito sa mga ginakaon na ito. Yung mga sources like vitamins or minerals, kaon kita utanon, kaon kita prutas. Kag since nga hindi man kita makahimo, sina Sir Jocelyn, adlaw-adlaw nga tanan, dira yan nagasulod ang papel sa nga ginatawag supplementation.
0: Mm-hmm.
1: Like for example, lang ito, sa nga ultimate trio, nga tindi man nagara, Sir Jocelyn, damo na ganyan nakabenepisyo.
0: And actually, latest na ito sa nga survey sa mga drugstores, di na kulang. We're very sorry, pero coming ang stocks, actually it's just a matter of delivery. Ginakulang karon ang Santhon Plus Gold Capsule and some of the stores or drug stores sa premium D3 soft gel capsule.
1: Mm-hmm.
0: And Santhon Gold Coffee Mix. So coming na actually ng ibang sining purchases nila be centralized. So coming na ina as per our checking no sa ato sining main office ang tanan sining mga stocks. So diri nagasulod ang supplementation pag may gamay pero sa sige-sige. Buta malo sa ni steady, kay hindi man tanan, kay hindi man adlaw-adlaw, nga nagpag-usa kita sa pagpasulod sa lawas, tas ang sugary nga mga pagkaon, Dok Leo, kagilim noon.
1: May ara, kaya tao, Sir Josil, nga doon mo naging ng kabuhi nila eh.
0: Oo.
1: Dari naging nagalibot ang cycle bala.
0: Gusto gin nila eh, magtigabya kada adlaw, no?
1: Gusto gin nila, Sir Jocelyn. Kag, abin mo kong nano, madumduman ko lang, may ara kita sa nga texter nga sa nga dok sa una, doon mapatay, gada ko kundi ko kainom sa soft drinks. Gayri table ko, kapangakig ko, kapasingito kundi ko kakaon sa mga matamis. Pero abin mo kong nanong, ginpasalamatan niya, nakadiskubre, kag nakatilaw siya sa nga ton, sa nga Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, ang Santhon Vitamin C. So, buong Sir Josil, huwag magito talima, dula.
0: Mm.
1: Pero tama kadako ang pagbag-o, kag ang kanami sa nga sinipamatyag, so good niya nagsigisigi sa tumar sa nga Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3, and Santhon Vitamin C, twice daily, nabuhina ni Sir Josil ang cravings niya. Kung makakita sa Sir Joseph sa soft drinks, bisan paano, makulo-control niya ako, no? Mapalipas-lipas niya na, makakita sa cake, Sir Joseph, bisan daw galalaway, sa pero mapulupunggan niya na, unlike sa nguna, nguway pa siya makatumar sa nga ito ni Ultimate Trio.
0: Kaya mo gali na sa sulod sa ato sa nga lawas, Dok Leo, basta matamata itong balance. In short, sini, ang kasubrahan sa ato ni intake sa mga sugary foods and drinks, ang mga kasubrahan sini, kung aton man sini pasudlan pagidang lawas sa sang dugang pagid sini nga mga kinanglanon niya, Dok Leo, nagabuhin ang ginatawag nato sini nga level sang ato sini nga cravings o kuning pagkalanat sang matatab lang katulunton laway bala kon makakita pamatsyaga mo di dubuang
1: ang pagkadisiplinado kung nasan tao, Sir Jocelyn, makita mo o kung maobserbaran mo siya sa nga ba-ba.
0: Mm-hmm.
1: Ang ginahambal niya kung siya sa ang akig.
0: Mm-hmm.
1: Kag ang mga ginakaon niya kung siya ang gutom.
0: Aha. So that defines the lifestyle sa tao, Doc Leo. Ah?
1: Correct.
0: Mm. So tidiri kita, dira nagasulod ko nga, we have this ultimate trio. Santon plus gold capsule, sa premium detox soft gel capsule, and Santon vitamin C. Actually, iniya, pamiyan-piyan sa kakulangan sa anton sininga mga intakes ng mga nutrients, bangod sa madasig sininga pacing sa anton sininga pagpangabuhi, kung kaysa ganhi ibanik pamahaw. Ang iban gani hindi ka panyaga or ang iban hindi ka panyapon, so kulang na, nagkulang pagid. So paano na ito mapiyan-piyanan? Tiara da Santon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, and Santon Vitamin C.
1: Correct, Sir Josil. Kag magluwas pa sina, hindi magiging lano na ito nga one time, big time ang mga nutrients sa ito sa nga lawas. Kundi ang key dira yung Sir Josil is consistency. Pag may gamay, yung kinahanglanon, pero dapat, sige-sige, yung gina-provide na ton sa aton lawas, adlaw-adlaw.
0: Oo, oh, ini pariyos ang utang. Kung pilang utang mo, subong, pwede mo ya mahambal nga, ilump sum ko na, tingbon ko bayad, subong, hindi ko na pagbulanan. Ini niya utang, kay nga, kay pariyos ni karon kung may alluted, abi mahambal nga, ay, lima kak, butang tapa, abi, 20 kilos nga tugabang sila yung kinanglanon mo sa lifetime mo nga kanon para sila nga makuha mo ang nutrients sa lawas mo. Tikanon mo lang na ya dayon ng 20 kilos, Dok Leon. Yati ubusong lang yung sulod sa isang semana, 20 kilos ko, squits na ko yes tugabang.
1: Tingnan, ano gusto mo? Isa ka lang kasi manahaw.
0: And that's the absolute answer. Nga, ano gusto mo? Isa lang kasi manaman kabuhi mo, hao? Mm-hmm. No. Pero if we speak about sugar, ang sugar, Doc Leo, ang ning mga sugary intakes naton, addictive man ini because kung sa alcohol, nag-develop ang inatawag na pagka-alcoholic. Kung hindi ka makainom, ginapangita sa lawas mo, nga daw hindi ka makahimo sa mga bagay nga usual ginahimo ni mo, gakulurog-kurog ang imo sining halawas, imo sining kamot, nga ginapangita mo, gid nga mainom kagid sang alcohol.
1: Mm-hmm.
0: Sa sugary intakes na tondok Leo, how? Amo man na, addictive?
1: Nagabalik-balik, Sir Josil, ano, ang aton sining paghandom. Kagusto nga pagtilaw sa ni ang sugar, Sir Josil, strongly activate sa aton sa ning brain's reward and motivation system. Ang ginatawag sa galing na sugar addiction, kung ang balon ganyan ba naton nga addiction, hindi niya kasubong sa mga prohibited drugs, Sir Josil.
0: Mm-hmm.
1: Kasubong sa mga ginapangdakop, bala sabon, Sir Josil, nga ang iban masiling nga, wahi kuya, nagbaligya ah.
0: Oo.
1: Nagagamit mo lang kuya. Pero ari, Sir Josil, hindi kasubong ganyan ng libelo, kung yung degree sa ni, sa nagkatabo susulod sa aton sa ning lawas. Ina lang, ang punto lang galing sa ni, since gina-activate ng aton sa ning brain's reward and motivation system, kung maghupa na yun, Sir Josil, pangitaon, yung pangitaon galing naton.
0: Mm. In short, nag-crave kita nga, nag-crave, Dok Leo. Hindi niya addiction, cravings.
1: Sir Josil, no, ang ginatawag niblang gusto naton makaon.
0: I want that, I want this.
1: Yes, so I want that, I want this. Nga hindi mo man gani needed sa lawas kun huna-unaon, Sir Josil. Kag ang wants mo nga ina, may healthier version o kun source man kun tani ina, kun kabalo lang kita sa ni Sir Josil magpili.
0: Pero ang pag-crave naton sa sugar or sugary intakes, pagkaon man o kun drinks man, Dok Leo, nagkakulugan ni na nga gutom na gid man ang ato sining lawas. How aton sini chan?
1: Amo ning problem, Sir Josil, sa mga may craving sa sa sugar, sa sugar, kay sa sweets. Kay kalabanan sila sa hindi sila gutom.
0: Mm-hmm.
1: Makita lang galing nila, muling amo ning punto, Sir Josil, pagkakita nila, dira na. Nagahuna-una na sila, Sir Josil, sa isang kanamit, kaya ginapangita na sila sa niya lawas. Kagti sa brain gid mismo naton, Sir Josil, kati ang sugar, kadto sa reward, kadto sa dopamine, kadto, Sir Josil, sa aton sa nga pagkuha kag pagtimo sang nagustuhan kag nakitaan naton nga nagabalik-balik kita dira nga cycle, Sir Josil, bisan hindi kita gutom kundi tungod nga ara lang dira kag tungod nakita lang naton.
0: Hindi man buta malun nga hindi nagig kamo magkaon sang sugary, hindi nagig kamo maginom sa mga sugary drinks. Hindi man buta malun sa nga hindi kamo makapasubra.
1: Mm-hmm.
0: Only that, bulubalansihon na naton nga hindi all the time sobra. Hindi all the time nagasululubra sobragid. ang mga remedies naton, for example, ang mga food supplementations, gina-augmenta lang kapasidad sa ato sininga mga internal organs dito from the body cells. Agud to magtrabaho para i-counter ang excesses, buta mo nun, ang mga sobra-sobra ang ginapasulod sa lawas na nga nagadala sang hindi manami ng epekto sa sulod sa ato sa ringa lawas from our body cells to the body organs, Dr. Leo.
1: Correct, Sir Josil. Amo ninyo kumpinsa ron, gidig padalma na ton. Masalamat kita sa tiyempo na ton, subong, kay mas napahapos kung tani ang aton sininga pagtinguha, pagpasanyog sa aton sininga ikaayong lawas, Sir Josil mo. Kami ara na sila, may ara na kita sila sa mga supplementations. Ang mga hindi naton sa una natilawan, pwede na naton matilawan subong, Sir Josil, tungod sa supplementation.
0: Kay kunway ning supplementation, mahambalabi kita. Te ano, mabalon ka mo sang ampalayato sa opisina, sa eskwilahan, pagkatapos mahambal nga, ay makaong ko anay ampalaya. Luwas lang, bikon linuto, balado, mm-hmm. Leong galutaos mantika.
1: Mm-hmm.
0: Ang palaya matuod, pero naglutaos mantika.
1: Mantika ang nagdala?
0: Oo. Mm-hmm. Ti, mabalon ka mo ka balunggay, kag-nguon tong balunggay sa sinunod sa kwarto samtang lecture na maestra ninyo.
1: Ti, kung ina, Sir Josel, siguro kung halos tanan ka mo nagabalon sa ngamose natin, siguro pwede eh.
0: Ano pa matyagan yung opisina, iskilahan, supermarket.
1: Manang sinin sa kilala natin, Sir Josel, siya kung ay supplementation sa subong.
0: Oo.
1: Siya, ti, sa iya lang niya ha, sa ti balda lawas ta?
0: Most likely. Ang kalabanan sa aton, labi na gid, ang mga nag-engage sa ginatawag na food supplementation, amo na ang nag-sustainer, amo na nag-maintainer, amo na nag-bulig, amo na katuwang sa pagbalanse sa pag-function sa aton lawas. Otherwise, basi guro kon halos tanan kita, may ara na sa ang insulin resistance or ara bala sa ginatanaw ninyo magpa-check mo niya. Hamal na yun ang mga doctors and experts. Sila niya ay boundary din ang blood sugar level mo. Gabaklay din pala, Dr. Leo.
1: Gapalo pa mintana na.
0: Oo. Gapalo pa mintana na si Dayab.
1: Mm-hmm.
0: Diabetes.
1: Mm-hmm.
0: So, amuni ang epekto sa inatawag nato sa ringa food supplementation just like sa ato sa ringa ultimate trial. There is Yes to Health Incorporated. Pero kung magsigisigi, Dr. Leo, ikaw sang intake sang sugary, matamis, may kalamay gidya per se. Anong epekto ya bi? For example, sa utok na to na bi, Dok Leo.
1: Amo ning problem sang kadamuan subong, Sir Josil. Actually, kinanglan sang sugar para nga mag-function mayong aton sa nga utok para may energy man, Sir Josil, ano? Siya sa nga pag-functionar. Ang problem lang galing sa Sir Josil is ang chronic and excessive sugar intake. Hindi siling botong balancer, Josil, nga magsige kita timo sa kinutsara nga kalamay dira akong table sugar o refined sugar dira sa aton sa panimalay. Though, kadamo sinabalaan naton, Sir Josil, na kung magpangapi gani, ang balon gima naton, ang tama, siguro nga termino, Sir Josil, mang kalamay mo. Ang ginambal na naton sa nagliligad, bla?
0: Uh-huh.
1: Hindi mangapi, ah. Kaya apat na kutsara nga kalamay. Ito nga sa kutsarita nga kafe, Sir Josil mo. Kaya may ara man ko nabalaan nga isog man magkafe, pero mas damo pag hindi, Sir Josil, ang kalamay.
0: Kaya hambal nila ko, no, kung usuyon mo ang kasulatan, Dok Leo.
1: Mm-hmm.
0: Balaan niya kasulatan na niya. Why man niya gintuga kita nga may kalamay nas babola misa?
1: Mm-hmm.
0: Tubo pa man lang na.
1: Mm-hmm.
0: Ti, buta malun sini, kalamay nila sa una, tubo.
1: Kag damo makita sa sources ng sugar, Sir Josil.
0: Oh.
1: Tiko ni base na to na sa
0: may honey.
1: Oh, sa kasulatan niya na, Sir Josil, ti may ara man mga prutas.
0: Mm.
1: Amo na gin pakaon sa aton sa ni una nga mga ginikanan, ti may ara na ng sugar, Sir Josil, nga maka support, ka maka sustain sa aton sa nga ikayong lawas, lakip sa aton sa nga brain. Ang problem abiso mo, Sir Josil, ti sobra-sobra kag mga added sugar ang ginakonsumo naton. Tungod nga nadala abi kita, Sir Josil, sa ginatawag pila sini ka mga factors nga nagapukaw sa aton sa nga cravings. Even sa kabataan, subong, Sir Josil, mabatian kang makitaan nila sa mga videos nga may mga pagkaon nga ang balog yung man naton, Sir Josil, kanamit ganyan kaunon kung tanawon lang naton sa pasayon.
0: Kaiban may mga goal, Dok Leo.
1: Mm-hmm.
0: Selling niya every week dapat may something new.
1: Mm-hmm.
0: Buta malong kada simana, may matilawan sa nga lain nga menu.
1: Mm-hmm.
0: Inaya sa may kulukwarta.
1: Mm-hmm.
0: Ang ibang siniti, himunta siniya bulanan. Dapat kada bulan, may something new kitang matilawan. Mm-hmm. Tikarun kay nanamitan, Dok Leo.
1: Mm-hmm.
0: Ti mas mayad pa nang hindi ka gani kuno magtilaw sang sama katilaw ikaw nga why ka masatisfy mo?
1: Amo na kuno ang budlay Sir Josil kay kun matilawan mo kuno. Kun once nga matilawan laban-laban imo gid balik-balikan.
0: Ah, mo nang delikado. May lang kun may balikan ka pa kuno ay na. Pero ang sobra sining sugary intakes could lead to amo na nang worst nga kondisyon ni mo, balatian ni mo is komplikasyon, diabetes, Dok Leo.
1: Primero, maagi pa man, Sir Josil, sa insulin resistance.
0: At iway man na ginasapak pa, Dok Leo. Boundary, so, gani, iway ginasapak.
1: So far, Sir Josil, kaya ang focus na to, nabi, hindi man sa insulin resistance eh. Kundi sa type 2 full-blown diabetes naman eh.
0: Oh.
1: Ang aton focus, kung ang focus ng kalabanan, subong ispano sa nimakontrol ang blood sugar, hindi para masulbar, ukon masolusyonan ang kausa o kung tumuro ng kausa sa pagtaas ng blood sugar.
0: Pero kung mag-worst na ang blood sugar level ni mo, grabe ng pag-spike, why na halos nagapanaog, in short, doon na overdose ka na ka sugary intakes, ang delikado sini is kidney number one, Dok Leo.
1: Maapektuhan man ang aton sining kidney, Sir Josil, no? Pero since nga ang sugar nag-aapekto halos sa bilog ng lawas naton kundi kita kabalo maghalong sini sa aton intake, nagadamage si Sir Josil sa aton sini magagmay sini nga kaugatan. Nagakaapektuhan sini ang insulin signaling kag may ara Sir Josil inflammation nga nagakatabo sini kag maapektuhan man sini ang aton sini nga brain function nga maging less effective. Amo ni bala nga
0: naga-insensitive man gali ang inatawa kun sa mga salakyan pa sensor sang ato sini nga utok. Mm-hmm. Ang utok naton may mga sensor sini. So naga tawag nato nagabengel. Naga-insensitive ang mga sensors naton.
1: Correct, Sir Josil, kamo balaan mo kun may mga problema na dira o kun naga-insensitive nabi o kun nagabungol nabi. May posibleng may problem ka na sa memory. May problem ka sa attention. May problem ka sa thinking. Kagang iban sa ni Sir Josil, waay nagasuspetsa nga halin gali ini sa ila sa ni adlaw-adlaw nga ginakaon nga may mga added sugars. Magluwas siya sa iban nga mahiligon gadya magkaon sa ni sa mga matamis nga mga makalamay or may halin sa ginatawag kalamay. Kaya magambal kita matamis, Sir Josil, may araman sources rin sa prutas mo.
0: Mm-hmm.
1: Ito ang apple, matamis mo na. Ang bayabas, matamis mo na kung tsakto nga pagkaluto. Ang paho, matamis mo na sa tsakto sa nga pagkaluto. Pero galing lang, hindi lang sugar nga ra-dira sa ila. Mayara sila sa vitamins and minerals, mayara sila sa fiber, nga makabulig-bulo balansi, Sir Josil, sa aton sa nga sistema sa sunod sa lawas.
0: If eaten raw, buta mo rin sila ay makaagim lang sa proseso, bisan pa matod matamis ang sabor, pero may upo din niya sa mga nutrients, added nutrients also present, nga makabulig balansi dito sa sulod, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josil. Hindi bala pareho sang madamo, kita sa feedback sa ni Sir Josil nga, tisando ka hambal nyo ang kamuti healthy sa aton sa ning lawas.
0: Oh.
1: Tinga nga naglain man matsag ko pagkaon ko kamuti kiyo hao.

0: Correct, Sir Josil. Kag magluwas nga apektado ang aton sa nga brain sa sobra-sobra nga sugar, Sir Josil. Nagadugang pagid sa niya ang aton sa nga risgo sa iban pagid o kung nagataas ang risgo naton sa iban pagid niya baratian. Cardiovascular disease, stroke, fatty liver disease, hypertension. Budlayan kita magbalance ang aton sa nga cholesterol, aton sa nga triglycerides. Kagamutang habalan, Sir Josil, bla, ang sobra-sobra nga sugar man because of metabolic problem, apektado man ang aton sa nga kidneys.
1: Kay kalabanan bala sini, nagpulupamangkot kita man sa iban nga mga eksperto. Ang mga nag-suffer sa diabetes, worse na niya kondisyon ha, sang sobra nga intakes ang sugar. Ang mga diabetic, kalabanan nga nagkatabo sini sa ila is komplikasyon.
0: Mm-hmm.
1: Ang resulta kalabanan gid sini ha, kon tabuna na gani sang puti nga habol sa ospital, findings multiple organ failure due to diabetes.
0: Correct.
1: So but tambalo sini dululungan nga nagmalfunction ang imo organ. Isa sa mga una nga magmalfunction man dira ang imo sini nga kidney. Pagkatapos ang iban pagid nimo sini nga parte sang lawas or organs. That's why may nabutang dira multiple organ failure due to diabetes. So ang main cause diabetes. Ang resulta ya nagmalfunction ang imo mga organs, di kundi tinabunan ikaw habol nga puti.
0: Ang punto malang tiyan Sir Josil, kag nag-ugat malang ina sa aton sini hindi mapunggan nga cravings.
1: Oh.
0: Dira nagsugod Sir Josil sa pabalik-balik naton sini kag nanamitan kita magbalik-balik sa pagkaon sa mga matamis, sa mga makalamay sini nga mga highly processed and ultra processed nga mga pagkaon.
1: Nanotice naton Dok Leo, mga palakaon bala sa mga matamis ngayon, sobra-sobra ha, nga pag-indulge sa mga matamis sini nga mga pagkaon. Once gani nga magtaas na may blood sugar spike, manotis na to nagapang habong-habong tawag nila. Nagabannog kag nagahabok ang ila sini nga mga lower extremities sa Dok Leo. Wouldn't know if the same thing happens sa sulod abi sa mga kaugatan ta sa mga body tissues naton Dok Leo.
0: May inflammation abi nga nagakatabo sa sulod sang lawas Sir Josil kon excessive ang aton sini nga sugar consumption sa madugay nga panahon. Amo ning tandaan nato na sa madugay nga panahon nagsigisigi hindi man siling na nagkaon kasang kalamay subong nagamo na dayon na. Muning hambal blas ang isa man nato na kilala sa nga practitioner Blaser Josil nga bisan magkaon ka pa isa ka kilo nga kalamay as long na aktibo kag maayo ang kondisyon sa imong pankreas hindi ka maano ah. Balansyon na yas ang lawas. Ang problem lang naton kung magsigi-sigi kag sobra-sobra ang ginasulod naton sa aton siling lawas. Syempre makapoy man ang aton organs nga nag-neutralize ang proseso sina.
1: Oh. So Monica, delikado ha. Damo kita sang possible sining mga komplikasyon nga matabo sa lawas ta kung magpag-usa kita sa pagkaon sang sugary foods and drinks. Pero kung ano man yung gimandok layo, kontragin man niya. Buta ba nun sa niya? Sa mga flames pa bala sa una, Dok Leo? Friends, love, acceptance, married, enemy, kaga ang e-secret. Now, so kung sa flames pa, letter E gin man niyang sugar, Dok Leo, sugary intake na ton, enemy of the body gin man niya, how?
0: Di ba Sir Josil, may enemy man kita nga daw, hindi man sila pakon man gani?
1: Now,
0: pero may enemy nga makatalagam Sir Josil kung kumpiyansahan mo. Kag nagasalig ka lang bla. Amo gani ni gani nga aton sa nga topic ko, sweet but dangerous. Kaya man, ang added sugar kung panalagsa Sir Josil, kag more kita sini sa healthy source, kabalo yung magbalansing lawas naton. Ang problem Sir Josil kung mabaliskad, more kita sini sa added sugar, halos adlaw-adlaw dira na nagasugod ang problema naton Sir Josil.
1: Sa mga bagay-bagay nga nakagawian, tangabita, simple lang, kag daw, pagamay-gamay lang, number one dari pagpangape. Ang pagpangape, nga tunga sa kutsarita ang kape, tatlo kakutsara nga dalagko ang kalamay. So sa sige-sige, hama ko muna adlaw-adlaw, Dok Leo, adlaw-adlaw. Hindi lang makaisa ka best sa kada adlaw. May araw sa tagkaduha, may araw tagkatatlo, may araw tagkapat.
0: Sa cafe pa lang ni Sir Josil.
1: No.
0: Kag, di ba, typical sa mga Pilipino, nga kung nagapangafe, may tinapay. or may pastries or hindi man gani iupod sa pagkaon, Sir Josel, sang pamahaw. Ang cafe, bansa na may kalokalo, Sir Josel. Mm-hmm. Pagkat

0: pagkatapos may ara sang pinarito nga uga. Pagkatapos isaw-saw pagid sa patis or sinamakan, pagkatapos may padalundon na kafe, Sir Josil.
1: May finger foods pa na.
0: Isa pagid, Sir Josil.
1: Ah, makabal ka finger foods sa pwede matimo-timo lang.
0: Ang punto lang naton diri, hindi lang sa kafe, kafe ang concern naton nga damo aton kalamay ginbutang. Damo ba, Sir Josil, sa iban pagid nga source ang kalamay, since nga Pilipino kita carbohydrates naton staple food is white rice.
1: Mm-hmm.
0: Talag sa Sir Josil magkaon niya sang brown rice o kanan polished rice mo, magliwas kami mga balatian na.
1: Iban sini mahambal ni taken karon na magabul. Ha, buta man sini nga nami gidyayang naga silang-silang gid nga pidi pang ispiwan no kay kamot pagkatapos niya kahumok ka galimo kay ti delikado man sa lawas ta. Now, going back sa pagpangapindok layo ha. That's why may mga kape nga gindisinyo Dok Leo nga bisan adlaw-adlawon mo hindi dali-dali makapikto sa lawas ang pagkatamis niya. It's because pareho sabi sa Santhon Gold Coffee Mix kag Premium D3 Coffee Mix Dok Leo ang iaging gamit niya sweet na Dristevia.
0: Correct, Sir Josil. Ara ya sa mga mahiligon sa kafe.
1: Oh.
0: Kantin, di man ato manigar, may ara man, Sir Josil, nga bisan piliton mo, hindi kanya magkafe mo.
1: Mm-hmm.
0: Pero kadamo, magkosa na balaan, Sir Josil, nga nagapapilit man. Nga nagtry isang Santhon na Gold Coffee Mix.
1: Oh.
0: Tapos Premium D3 Coffee Mix. Nga hindi ko bala pagpilita, kay mapapilit man ko.
1: Mm-hmm.
0: Nga sang una, ginpilit ang Sir Josil, pero subong box-box na ginabakal eh. Kaya nakasaho, hindi lamang sa aroma kag sabor, kundi sa mabatsagan ginila Sir Josil sa ilasan ng lawas.
1: So tiyan mo ni kung magpangapi ka mo, actually that will become ano na eh, habitual na ning pagpangapi. So anon to you, may mga bad effects ang sobra sining sugary intakes. Pareho sabi mambal, tamis man Santhon Gold Coffee Mix, tamis man ang Premium D3 Coffee Mix. Anong kinalain niyo sa ni? Sa ordinaryo nga ginahimo ninyo, kaya ang sweetener, yes, stevia.
0: That's one thing. Correct, Sir Josil. Nung katiyan, stevia, ang adaan niya is ang kinalain sa niya sa iba niya pampatamis, kasi zero calories siya iya.
1: Mm.
0: So, why sa disturbance? Sa atan sa nga range sang sugar or sa atan sa nga level sang blood sugar, kapi na kaman nami, nga mahimo na to ni na ang pagpili sang healthy sining mga ginainom kag ginakaon naton samtang healthy pagkita Sir Josil. Ang punto ko lang diri, why not nga i-maintain naton ang maayo nga pamatyag, ang mabakod nga lawas kaysa sa didto pagkita karon magtinguha nga budlay ang sitwasyon naton Sir Josil. Iban hindi na makalakat, iban budlayan na magbangon, iban budlayan na magtulon, pero didto pa Sir Josil magtinguha sa pag-umpisa sa healthy lifestyle.
1: Mm. So, pareho sabi, agapangapi ka mo. Amo nang hambal naton niya. Hindi naton mapauntat ka mo sa pagpangapi. But we are just suggesting nga kung magpangapi ka mo, nga hindi ka mo magpangapi inang may makuha nga sustansya ang inyo sininghalawas.
0: Correct, Sir Josil. No? Kaso, isa lang sa example na ton, samtang nag-edad kita, glutathione, no collagen, kinanglanong kung tani sa lawas eh.
1: Oo.
0: Kaya kung magnubo ni ama-tama, syempre dala sa pag-edad, amo nang resulta, Sir Josil, nagahina aton joints, gakurino taton panit, may mga dark spots kita, which is, dapat kung tani dugang-dugangan naton nila through supplementation, kung mahimo man lang naton. Instead niya magsige kita kabisyo or hindi healthy ng mga sources ang ginapasulod naton sa lawas sa ginahuna-una naton nga tungod nga nami aton pamadyag kung makainom kita sina. Pero ang punto lang Sir Josil, like sa pagpangafe, hindi imang kamo makauntat sa pagpangafe pero kung Santhon Gold Coffee Mix inyo ginainom, kasubo nga adlaw-adlaw, kung adlaw-adlaw ang kamo nag-coffee, kapasulod kita sa dugang glutathione, nag-collagen sa aton sa ningalawas nga nagapahuben man inang mga sangkap, Sir Josil.
1: The choice is ours.
0: Correct.
1: Ara sa aton gihapon ang palapilian. Kay pareho sini nga ahaw sa lalaki abi soltero ikaw inapapili ikaw sa palangasawon mo.
0: Mm-hmm.
1: Nga ang lain kag laway gid ya batasan pilion mo.
0: Mm-hmm.
1: Kay may ara man lang maayo batasan buta malon maayo nga impluwensya nga madala sa imo. Di ara da may maayo nga epekto nga dala sa imo, may collagen, may glutathione, Santhon Gold Coffee Mix. Makabulig para sa pagpabalik sa insulin sensitivity because of the presence of vitamin D and vitamin D3, Premium D3 Coffee Mix. Parang hindi mag-suffer too much. Pag-abot sang tiyempo sa menopausal, dapat nga bastante ikaw sa isoflavon sa lawas. Arad ang Santhon Plus Coffee Mix. Kaya mo na nagabulig pa balances ang hormonal imbalances. Cases like this. Amo ni nga ito sa naging napanugyan. Kaya mo na ganing hambalta, kadamo kasang palapilian, inang may bad influence, may good influence, mga ginatawag, parehas na lang gida para makarelate ang tanan. Sa mga nagapamana man bala, or sa mga dalaga nga mamana, tingahaw, kadamo man na sang soltiro nga nami man batasan, tinga nga dito kagid sa soltiro nga law ay batasan, kagsagi ka man lang kay inugtas.
0: Yeah, basi kuno damo kwarta, Sir Josel.
1: Basi may minalita, no?
0: Mm-hmm.
1: So, mga kaparyose na. Pero, balik kita, Dokle, hindi iya mahambal naton nga kontra tudo-tudo ang kalamay, Dokle, ang sugar.
0: Correct, Sir Josel. Kapin pa kung halimbawa ang kalamay nga ako ng pagkonsumo mo sa panalagsa man lang, ano? Kag more kasi ni sources nga healthy, Sir Josel.
1: Mm. In short, sini pareho sa mga bisyo, gainom, drink moderately.
0: Mm-hmm.
1: Amo man sa sugar, from time to time kinanglanon man nato ni nay. Kay may araman kun kaysa nga ang trabaho nato hindi steady, Doc Leo mo. Ang physical activity nato hindi steady. There were times sa kinanglantaman gid ang added sugar sa lawas naton to maintain also sang natawag sininga presence sang strength bala puwersa sa lawas ta, Doc Leo.
0: May mga tiempo, Sir Josel, nga tiara kita sa kalang alangan bala.
1: Mm-hmm.
0: Nga huay kita sing napreparar nga sources abi naton nga amo nang madali-dali naton kuha, Sir Josel. Para bisan paano masustener ang kinanglanon naton sa kinatawag sugar sa aton sa nga lawas, tolerable, matolerate sa lawas as long na panalagsa lang.
1: Mm. Kiparis bala sa aton overall sa nga ikang lawas. Sang una, mahambal ka, ang tao ay mangid gani, ginaga pang lugod kung maligo ah.
0: Mm-hmm.
1: Mahambal ting, why ka man bullying how? Kaysa una, why pa man pollutants, Doc Leo? Why pang aso sa mga industriya? Why pang aso ni madamo sa salakyan? Why pa ang aso sang dabok, tanan? In short, sini exposure mo sa mga contaminants, sa ginatawag nato sini pollution, gamay. So that's why nga, bisan hagod-hagodon mo lang, masipot ang buling sa lawas mo. Subong, Doc Leo, pagwa mo. Sumalang mo na karon ang salakyan, bugahan niya kakaabo, Doc Leo.
0: Mm-hmm.
1: Pagkatapos, lugar mo nga, ha? Ano ganin na luguran ang imo sini nga guya, pamatsyagan mo daw lubid-lubid ang imo sini nga pulugot sa guya, Doc Leo.
0: Mm-hmm.
1: Kaya because of the pollutants.
0: Correct.
1: So amo ni mga pagpanghangkat, amo ni gani nga we have the supplementation kay nga balanta nga ginakulang ang lawas ninyo sang nutrients.
0: Correct, Sir Josel, no. And speaking of pollutants, speaking, Sir Josel, sa mga higko sa aton sini nga palibot, hindi lang bastante, Sir Josel, nga magpaligo kita, nga huwag kita sing gamiton sining ayuda o kung pangduga nga panglimpyo bala, Sir Josel.
1: Mm.
0: Kata, like for example, magluwas ng pollutants ang aton, sining panit mismo, Sir Josel, ito may mga naka-stack ni or nag-trap ni or nag-clog ng mga oil bala, Sir Josel, nga dapat naton siya limpyuhan. So, dari sa ni Sir Josel, nung nagasulod ang aton sa mga question bala, kasubong sa Santhon Plus Herbal Soap, kay hindi naton manigar, nga part gid sa aton sa ni overall healthy body, ang paghalong man, Sir Josel, sa aton sa ni first line of defense, aton panit.
1: Oo.
0: Dapat gid naton halungan. Kun ang aton tutok sa ni pagpabakod sa sulod sa aton sa ni lawas, well and good. Pero dapat man, Sir Josel, hindi man aton pagkalimtan ng pagtatapan sa aton sa ni panggwa nga defensa among aton sa ninyo panit. Among gani nagkakaproblema, iban, Sir Josel, eh. Nga gamay lang nga balahas, pero dokadako isang pangalisngaw sa akon sa ninyo lawasaw.
1: Mm.
0: Ina posible tungod sa nagamuad niya bakterya. Dari akon balhason ka, umpisa pa lang gani, aga pa daw hapon na.
1: No.
0: Isa nga makabulig sa ninyo, Sir Josel, ang bayabas. Nga makabulig limpyo sa aton sining lawas, isa sa sangkap sa aton sining Santhon Plus Herbal Soap, Sir Josel.
1: Oh. So importante ini kay nga ang aton panit dapat naton limpyuhan from the outside sa gwa ha. Kay nga ano importante ini pareus bisa aton sining kamot, sa aton sining butkon ha. Arms bala. Ari lang kalimbawa ya. Nga kon maghibi kamo anong ginapahid nyo?
0: Mm-hmm.
1: Butkon.
0: Mm-hmm.
1: Unas tanan, talagsaning ka pamahid sa bayo, butkon, gini gani kamot. Di karon kung higko kamot mo, higko panit mo sa butkon. So, buta mo nagsulod sa mata mo to,
0: mm-hmm.
1: ang germs. Parehas ni, anong ginakali nyo da sa doha kabuho sa ilong nyo? Aw? Kamot.
0: Maglas po, Sir Josel, kung nagahibi ka, tulo man sipon mo.
1: Ang pahid mo, panit yapon.
0: Panit yapon.
1: Oo. Hindi, may germs na to.
0: Mm-hmm.
1: May viruses na basi man dito. Parehas ni mag-awas karon ng imo sining ginakaon sa baba. Anong inapahid ni mo? Kunway tisyo. Laban-laban na mo ni Dok Leo.
0: Sa loon gud permi na sang kamot or butkon mo.
1: Halin diri sa siko kung kaysa pagkadto gid diri sa imo kamumuo mo. Ang pahid sina. That's it. Tikon puno na sang germs karon. Kaya ra daway malimpyuhan. So masaylo sa imo sininga baba, masulod sa imo sininga sulod sang lawas. Magatuga naman infection kon mahina imo sining immune system.
0: So butong balon pwede gid kita maka-introduce ang sakit sa sulod sang lawas naton pinaagi sa mahigo naton sininga panit sa tonsil.
1: So tiya mo ni ambali Dok Leo para malimpyuhan tang panit ta. Gamit ka mo kon magpaligo bala sa lawas ninyo sang Santhone Plus herbal soap. Sa guya ang rekomendado sinadara kiti very very sensitive abing ano aton sininga guya mo. Lain ang guya sang sa huya ha. Ang huya ay hindi mo na makita ni ara na sa aton sininga balatsyagon kagutok eh. Aton sininga skin, ang texture pagkatugid niya sa overall build sang aton sininga guya, sensitive ini siya. So kinanglan man ang mga ingredientes ang habon for sensitive skin pareho sang Clear Skin Herbal Soap, Dok Leo.
0: Correct, Sir Josel. Kay may habon nga nakapertinit, Sir, sa parte sa lawas natin, Sir Josel, dapat. May habon kita pangguya, like Clear Skin Herbal Soap with glutathione and kojic, plus VCO, may vitamin C pagid. Sa guya lang ginaya dapat. Kay may panglawas, magkita nga ginarecommend, like Santhone Plus Herbal Soap. Mambaling iban, tika gasto sina, Dok, may pangguya na, may panglawas pa. Huwag ising salalama lang. Ang sabat natin, Sir Josel, mas manami kag bintaha gid kun separadong habon naton sa guya kaysa sa lawas naton.
1: Namal nga tin nga pwede man na panghabon ang sa guya sa lawas and so on and so forth. May nagakabagay sa kada ginhabunan ta nga ti testingin nyo bla panghabon sa guya nyo da karon ang powder bla nga ginagamit nyo panglaba. Hindi gani siguro mag hurubag-hubag kag maglilitik-litik guya nyo pagkaaga. That's it. Sa iya pa lang sininga mga ingredient that speaks about the ingredients for appropriate nagakabagay bala nga panita sa nagakabagay ng ingrediente man dapat sa habon nga ito sininga ginagamit. So amo na we are introducing to you Clear Skin Herbal Soap and Santhone Plus Herbal Soap, Dok Leo.
0: Correct, Sir Josel. Sa paghalo sa panit na ton.
1: Actually, these are just some of the products of Yes to Health Incorporated. Ari sa mga nagapinamangkot sa mga taga-antike, pares kay Mark Joy Arivalo Alayon, ara sa barangay Funda Dalipi, San Jose Antique. Diyan ka mo pwede ka bakalda. Actually, damo kita dira outlet sa mga pharmacy. Sa San Jose Antique, pakanto dito sa punta, pakulasi Antique, pabalik dari sa may anini Antique. Kanto lang mo sa suki nyo sa lima butika or pharmacy, hindi gani, kanto ka mo sa Mercury Drug Store, Rose Pharmacy, TGP, sa South Star Drug Store, sa All Green Pharmacy, sa Generica, sa Watson's and Even, pwede ka mo ka-order ah. Sa TikTok Shop or sa Shopee, bala, pwede ka mo na ka-order. Pangitaan nyo lang dang Yes to Health Store 2011. Ha? Yes to Health Inc. 2011. Amo nang official store naton. Sa Bacolod City, ara da ang kumpleto nga mga produkto sang Yes to Health sa Yes to Health Store sa Barangay 39, Lizari Street, Bacolod City, atubang sa Marayo Bank. Kumpleto ginada. Sa mga pharmacy nga suki ninyo dar sa Bacolod, ara man na da, ah. Pero kung gusto nyong kumpleto, Gid Plus, may guide pa dara sa Program of Supplementation, kanto lang amo dara sa Yes to Health Store. Sa taga Iloilo, Isla Sang Gimaras, kagbilog nga Panay, kanto lang amo dara sa A. Young Building, Yulo Street, atubang sa Midtown Hotel, libre dang konsultasyon, ara dang tanan nga produkto sa Yes to Health Incorporated. At the same time, ang Program of Supplementation, you will be guided kay may consultant kita nga naga-duty dira sa ato sininga clinic. Okay? Sa mga YS ang store, YS ang clinic, si Yes to Health, sa suki niya mga butika kag pharmacy, kadto lang kamo kay available ang ato sininga mga produkto. Katulad abis ang Visionix Plus. Ang Visionix Plus, amo ining supplement to maintain good eyesight, kag isaman gali, Dok Leo, kung masubrahan ikaw sang sugary intake, isaman sang dali mapiktuhan, matamo, kaya nga, ti ma-develop ang diabetes. Pagkatapos ang komplikasyon sa diabetes magluwas sa kidney, paboron nun niya gid ang imo mata kun hindi gani basi kun mabulag ka gid ya, Doc Leo.
0: Correct Sir Jocelyn. Ina ya sa komplikasyon o kun epekto siya sa ginatawag chronic excessive sugar intake. Pero may isa man Sir Jocelyn kita sinikakulang sa aton sining lawas. Like for example, sobra kita sa sugar pero kulang pag kita sa nutrisyon sini pag abot specifically sa aton sining mata. Nga man, kulang kita sa lutein, halimbawa, kulang kita siri sa zeaxanthin. Hindi makita mahiligon magkaon kalabasa, hindi makita mahiligon magkaon karot sa may beta-carotene. Why makita sa vitamin E, Sir Jocelyn? What do you think ang matabo sa aton sa nga health kag sa aton sa nga mata? Amat-amat, Sir Jocelyn, buro ng aton sa panulukan. Ang iban sa nagani, nag-message sa aton, Sir Jocelyn, nagakisap-kisap ang mata, nagamira-mira ang mata, nagapait, daw nag-double vision na Sir Jocelyn, gadulubli ang panulukan, nga na-appreciate nila sa aton sa nga suggestion, abikad to kamo sa butika, kag magbakal kamo, try nyo tumar sa isang Visionex Plus Soft Gel Capsule kay ara sa niya mga antioxidant nga para gid sa aton sa niya mata. Mahilig gani kamo magkaon sa mga makalamay. Why not nga balansiho na ton bisan paano Sir Jocelyn ano? Kargahan na ton sa dugang nutrisyon ng aton sa niya mata pinagi sa pagtumar sa Visionex Plus Soft Gel Capsule kay basi ang pagburon o kung ang pagproblema ni mo si mga mata pandulukan magluwas excessive sugar kulang kapag sa nutrisyon para sa mata.
1: Actually, may isagid kita dari ka avid listener sa programa. Actually, ara sa abroad. Ni ko lang pag-mentionar gid ang lugar niya, pero nag-communicate na sa dari sa aton nukleo.
0: Mm-hmm.
1: Actually, madugay na sa nagagamit sa Visionex Plus, ang hinahimo iyo subong, nagapadalagin sa dito sa Sagwa, halin dari sa pamilya, na ginapabakal yada sa klinik, kaginapadala dito iya sa abroad. Visionex Plus. Sila niya, I'm already retired. Hindi ko maghambal kita retired sa edad kay balo na kamukon mga pililaho na. Pero up to now, bala Doc Leo, wala siya iya kaagi gamit antipara.
0: Mm-hmm.
1: Wala sa iya sang eyeglasses. Gagamit lang siya is sunglasses. Mm-hmm. But tamalon for the protection sa bright sunlight.
0: Sobrang asilaw.
1: Sobrang asilaw. Pero inang ma-enhance ang kadakon sang numero bangod kay medyo buron ang pananawan. Wala, Doc Leo. Retired na. Visionex Plus ang iya sininga ginainom.
0: So, butong balon, Sir Jocelyn, klaro gyapon ang iya sininga panulukan.
1: Mm-hmm. So, amo man na sa tanan nato sininga mga kauturan, bala, na ang tanan may limit. We're not saying dapat hindi kita magkaon na sang kalamay. Kalamay per se, ha? Dapat hindi nagikita mag-inom sang sugary drinks. No, we're not saying that. Ang aton man lang is, temper your greed. Minimize sang inyo sininga consumption. Kay bisan pagani sa mga masustansya mapagkaon, kung masubrahan ikaw, may side effects man, isa dira, posible hindi ka matunawan, Doc Leo.
0: Mm-hmm.
1: So, anything in excess is not good for our body. Pero labi na gid sa sugary intakes naton, pagamay-gamay lang pwede. Kay damo kita sa mga ginakaon nga nagaka-convert to sugar, just like for example, ang mga carbohydrates.
0: Yeah, number one, Sir Jocelyn, gakaon kita kanoon, nadlaw-adlaw mo. Di gina-convert na sa glucose ng aton sa ring lawas.
1: Mm.
0: Di, why palabot sa mga added sugar or table sugar mismo na gina-consume naton eh.
1: Oo, kay tipila ka kilo, bala makonsumo ninyo sa isa kadlaw. Kamahambal nga, di why kuman ini ginalakot lang sa akon sininga kape, kon kaisa siling nga mo nang ginabutang sa akong linuto, tiko jo imagine that, Doc Leo. May ginakape ka na, may salinuto ka pa, may ginatimo-timo ka pa. Kaya ginatimo-timo nyo, ano ha? Tinapay nyo, may sugar na, may carbohydrates na, convertible to glucose, or sugar. Pagkatapos, ha? Mismo sugar plus carbohydrates, kag iban pagid sini nga mga ginatimo-timo nyo dulce mahambal daw ay gid ka boring gid ka life ha ubi makaon ta dulce you know nakakaon na kamo tinapay nakakaon na kamo kanon nakakaon nagkaon pagid kamo dulce naginom pagid kamo sugar drinks mahambal tagamay-gamay man lang to pero kun subton mo sobra na sa kinang nanon sa lawas ta ang ipasulod ninyo Doc Leo.
0: Correct Sir Jocelyn, pagkatapos sa masadya pa sa nikay masiling matingala pa na inanuman ngano batyag bulubinhod bati iskwaw. Pero ay sa magsuspitsa nga sige consume niya galing added sugar nga nga sululubra
1: ari pagid ang mga ano niya mga visible niya mga simptoma kung mag-worsen ang imo sininga blood sugar level ha. Mambal ka nga daw nagaburek-burek permi. Kag permi lang siling niya naga ari kabo ang akon kahighaw akon tiilhaw. Akon ba tiisaw? Akon dapadapaw? Nan. Halo na kamo. Kung why kamo kapacheck up, pacheck up na kamo dayon. Kung gusto ninyo libre nga check up para sa clinic der siyudad sa Iloilo sa Yes to Health Wellness Center, Dok Leo.
0: Correct, Sir Jocelyn. Kaya ba si balang mapinon yung mga kaugatan bala afektado na tungod sa sige-sige. Pero padayon yung sila nga pag-consume sa added sugar nga nag-efekto na sa mapino naton sila nga kaugatan, nagapalapuyot sa dugo, nagapahinay sa blood circulation. Yung nag-efekto sa aton panit eventually.
1: Oh. Pero ang makabulig sina, kaya ang iban sini, admittedly, Dok Leo, may araya tao, babae, kung nalaki man nga, hindi kagwa sa balay, kung hindi maubos ang orasyon sang pagpamanyos, Dok Leo.
0: Mm-hmm.
1: May ara nga makulon, ma-deodorant, ha? But we're not advising that, ha? Pagkatapos may ara pa sa mga lotion, nari-sari pa na, lain ang lotion sa tiil, lain ang lotion sa liog, lain ang lotion dari sa kamot. Pagkatapos, nagalibog ng ulo ya kay ang lotion niya kun sampawan niya sang anti mosquito repellent, Dok Leo, ang baho daw pariho sang kanding nga nabasa sang ulan.
0: Gaaway, Sir Jocelyn.
1: Man.
0: Parte ang pangalisngaw.
1: Ang aton para isa na lang. Kaya ang lotion protection for our skin to make our skin soft pagkatapos well protected manaris. Ari dala ang nourishment, dala ang pagkuha sang palamaol, and then at the same time mosquito repellent or insect repellent ang Santhon Plus herbal oil, Dok Leo.
0: Correct, Sir Josil. Kaya kalabanan sa na-mention, akong kalabanan sa nagahimo, Sir Josil, kadamo sa orasyon bala, prosedimento sa mga ginahaplas lawas. Kalabanan, mga babayim lang na mo.
1: Mm-hmm.
0: Ang laki ko na yung Sir Josil, simutan niya lang bayo, yakon daw pwede pa, pites na.
1: Pareklamo, malana kon kaysa. Siya daw kalahin, bahos ang why ko mamalait mayat niya nga bayo, daw linukwan ko ring haw.
0: Gali mo, kaya ang hit na gidya. Nakabulig, Sir Josil, para sa mag-condition sa panit na ito, na, no?
1: Uh-huh.
0: Ang Santhon Plus Herbal Oil. Kaya nga man, may VCO, may moringa oil na nagabulig nourish atong sa ringa panit, kag may peppermint oil, specifically, Sir Josil, katabog din iya sa lamok na nagadala sa dengue.
1: Mm-hmm.
0: Ano bala ang dengue, how? Ano bala ka makatalagam? Ano bala ka dako sa his oil, Sir Josil, kung magkaangkon kita sina or malatnan kita sina? Which is, ang primero natin ni prevention, siri, hindi na kita nga daan mapalapitan. Hindi kita makagat. Therefore, safety kita. Nagpamanyos na kita, nanourish pang panit na ton. At the same time, hindi kita mapalapitan sa lamok, palang alay, palamuypoy, palamaol sa kalawasan. Mabuligan pa nga, maremedyuhan, or masolusyonan.
1: Ang line si ni Dok Leo Amoni. Konway ka mamanyos sa Santhon Plus Herbal Oil.
0: Mm-hmm.
1: Diabetic ka na, ha?
0: Mm-hmm.
1: Kaya sobra ng sugar intake ni mo. Makutot ka sang lamok.
0: Ah. Problema pag yun, Sir Josil.
1: Oo. Oh, amo nang hambal nga hindi lang na maglamuti, laban-laban mahimo ginabakukang kung hindi mo masapar.
0: Correct, Sir Josil. Kaya ang isa sang bintaha sa ni Sir Josil, kaya concern sa kalabanan, hulaton ko pa, Dok, makapuli ko sa balay kag mamanyos kada mahuya man tadrita sa opisina.
1: Mm-hmm.
0: Oh, kaya ang typical bala, Sir Josil, nga scent bala o kon ang baho bala sa balanyos, amo nang ila sa niya sa utok bala sa pinsar bala.
1: Gasulod ka pala sa opisina, gambal kang sino malam ninyo di man.
0: Muna yung slim lang, Sir Josil, ligad nyo, bisa nagapiyong pa, pero may mapanimahuan sa pakta niya kung sino. Tungod sa sensang balanyos.
1: Oh.
0: Pero ang aton nga Santhon na Plus Herbal Oil, Sir Josil, sa mga tagpadamati na aton, mahumot iya ang sensing. Hindi katulad sa typical nga balanyos. Pero ay kita nagahambal nga hindi mayo tong mga naanda na aton, ha?
1: Oh.
0: Ang point lang sinito sa moderno balang nga panahon, Sir Josil, nag-evolve man mo ang mga ginagamit na aton. Lakip na dari ang balanyos nga mahumot siya. At the same time, ang efekto nga makapaayos sa aton lawas, tabog sinito sa mga sapat-sapat taglamok, ara, kagamoy ni ang Santhon Plus Herbal Oil, Sir Josil.
1: Kagari pa. Lastly, ha, kung taas na inyo sininga blood sugar, ara na kamo bala sa ginatawag sininga diabetic stage, you know, bisan anhon nyo pa kainom sang turbo dietary supplement, hindi ninyo ma-maximize ang ginatawag nato sininga ginapaabot nga resulta.
0: Mm-hmm.
1: Dako bulig ya sini actually sa pagpabalik sang gana kag puwersa ang turbo dietary supplement for men. Timplada gini ya para sa mga lalaki nga daw nadulaan balagana bangon sa kapoy kun kaysa sini because of stress. Pero kung diabetes or diabetic na ganyang tao, Dok Leo, na amo nang hambal bisan isa paka box pa inomo sa na sa iya mahambal ka doway gatalab how
0: hambal sang kilala ko Sir Josil siya literal do ko may amo kasi nang problem or condition sa lawas literally hindi ka nagadya ka intra patayog tayog ihi mo
1: aha
0: no sing ko may nabalaan ka sing ko ako mismo mo ngayon pinakapunto Sir Josil patayog tayog ihi ko ng blangaway uya taibla asyate astanlas dapa-dapa eh.
1: Ah amo nang hambal nila tapaskan lang imutok baga kay so makagisang-sang dalada para lawig man natapungan.
0: Tungod ina Sir Josil ka afektado lang aton sa ring blood circulation afektado ng aton sa mapino nga kaugatan kagambal man sang kilala ko man Sir Josil isa man somewhere dira sa Rojas City siya kalalitan kag talay mingan dok mo ha nalian gani mamersa siya dapat kalitan mo
1: nali magsunggod kuno do agot no
0: na do agot
1: do kay mo ulit
0: kagang problema man gani kuno Sir Josil mara mga sobra pagin sa agot ha kun mamersa kuno kalalitan pero kung matandog mo daw huya-huya man.
1: So actually what we are speaking is kun daw gakadula blagana ninyo actually hindi lang ni sa lalaki ha. But specific ano na ton ginarekomendar sa mga lalaki kaya mo na pirmi ga reklamo sa mga babae actually kun nagkakadulang gana kay may kapoy man kag may kondisyon man kon kaysa nga hindi bala nami way ga kaganahan actually gatalab sa babae
0: actually Sir Josel damo kita sa isang feedback nga sa mga kababaihan niya ha ang turbo food supplement ya sa mga kalalakihan though pwede sa mga babae pero sa mga narekomendahan bala naton Sir Josel sang Sunthon Plus coffee mix tungod sa isoflavones or ginatawag sangkap sa ninyo soya na may isoflavone makabulig Sir Josel kung nakabulig sa iban sa ninyo Sir Josel
1: ano
0: nga
1: ano pa agresibo
0: correct Sir Josel munang hambal sang kilala
1: hindi nahinay ko gito dok ha.
0: Munang hambal sang kilala hutek mo na Sir Josel niya kapasak pa.
1: Ay oo Sunthon Plus coffee mix kay nagabalan sigilin na sang hormonal imbalances Doc Leo. Kay samtang nagatigulang kita sa babae nagagamay si Christian sang estrogen amo na ko nga may mga hot flashes kamunda arabuton la may mood swing
0: magluwas Sir Josel ang vaginal dryness sara gina mo samtang nagaedad ang tao
1: amo nang hambal nila kung kaisa nga ay hindi na ha pero ang turbo dietary supplement for men 30 minutes before ang loving one capsule lang ah. It could help you up to mga 3 days and or 72 hours.
0: Pwede Sir Josil nga sa isa kasimana, 2 capsules lang ila sa nga tumaron.
1: No. Kung mambal ka nga, ano lang, tig isa-isa lang kada simana, programa ko, depende sa inyo. But you can take mga 2 capsules. Hindi nyo man pagpasubrahi kay, amo nang hambal nila, parehas bala sa ido. Nga niliwang man lugar makapaulis balay nila.
0: Gas asman.
1: So sobra-sobra bala. Na one or twice a week. Turbo dietary supplement for men.
0: Correct Sir Jasil.
1: Okay. Dawain na kawaling kami tiyempo ni Doc Leo eh. Good afternoon gida kay Melanie Martisano. Do taga Negros ini si Melanie Martisano. Kag si Mark Joy Arivalo Alayon iya sa Antique. Kagang sa pagid ka nagapamati dari sa aton ginasunod jagid ini kay ginapractice siya man si Ma'am Hermite ara sa abroad sa Hong Kong ni siya. Thank you sa pagpamati dari sa programa The Secrets of Health. Lastly, kuanta lang sa sining a parting words sa ato sining a certified naturopath practitioner and consultant Doc Leo Amos Doc.
0: Ang mga dalagko nga balatian nagumpisa malini sa mga ginagmay naton sining a mga kakulangan. Hindi man butang balon nga magkaon kita sang tagdinamo yun nga utan sa isa sa nikakalanaan ano kag hindi man naton mahimo ina sa kalabanan diri sini nagasulod ang aton sa Sunthon Plus Gold Capsule Premium D3 Capsule ug Sunthon Vitamin C ginagmay nga suplemento kon suplemento sa aton sa lawas para mapabili ng balanse ini kita makapasilak sa adlaw ara ang Premium D3 Soft Gel Capsule para maghatag sa aton sa mga kaigo nga vitamina D mapabili ng balanse kabagod sang lawas paglikaw sini sa balatian kag kun may balatian mabuligan kita nga madasig ma umpawan kani ugaliun naton ang pagtumar sa aton sa Ultimate Trio para nga mapabili na mabakod ang aton sa nikalawasan. Sa kinahandan, ang inyo certified naturopath practitioner Doc Leo Amos nagapasalamat sa inyo pagsubaybay nga nagabilin sa pag-ayos ang balatian, disiplina ang kinahanglan.
1: Sa Salamat sa ato sa ring certified naturopath practitioner and consultant Doc Leo Amos. Kabay pa nakahatag naman kami sang gamay sining ihibalo sa inyo tanan. Kung paano kita makalikaw sa mga pamalatian kag kung ano ang malain ng epekto sang sobra-sobra sining pagpasulod sa lawas ta sang matamis nga mapagkaon and kalamay per se. Tob-tob sa masunod naman yung edisyon sang programa The Secrets of Health. Para sa XFM Panay kag Negros, ako naman si Katropang Joseph Banias, XFM News.
2: Inyo nabatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tob-tob naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.
3: Yes to Health!
4: XFM. Mga katropa,

0: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness. Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
1: Playtime Entertainment, born for happiness.
2: Ako si Sander, nasanay ako magpalipas ng gutom hanggang sa magka-ulcer ako. Laging masakit ang tiyan, kaya bumalik ako sa healthy lifestyle at diet. Sinabayan ko rin ng Santo Plus Gold araw-araw. I feel healthy at magana ang kain.
3: Santo Plus Gold, mabibilis sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santo Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin, dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix 66 Antioxidant Compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
5: Hindi naman kailangang biglaan ang pagbabago para maging healthy. Minsan, maliit lang pero consistent. Ako, nagsimula lang sa kape. Pinalitan ko ng Santone Coffee Mix. Ngayon, araw-araw, may mangosteen, moringa at soya na pumapasok sa katawan ko with their antioxidants and nutrients. Habit lang pero malaking tulong.
6: Santone Coffee Mix.
7: Vision Next! Marami na ang natulungan!
8: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawala na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag-Vision Next Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nung unti-unting may naaninag ang aking mata. Maganda pala talaga ang Vision Next Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
7: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
9: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
10: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
9: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
11: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
12: Handong mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
13: Ako po si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
12: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
14: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
15: Playtime Entertainment. Born for happiness.
14: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
15: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Playtime Entertainment. Born for happiness.
16: Sang namati ako sa XFM. Nahibaluan ko ang meaning sang climate change.
17: Oh.
16: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo. At umiinit naman sa iba.

0: exciting!
1: Dalaguan nga pa-premyo ang dulong sa inyo sang 2026 Gold Eagle Beer Premyo sa Tansan Promo. Kadto na sa inyo mga suki nga tindahan. Kag magbakal sang Gold Eagle Beer. Kada Tansan sang 320 ml ukon Gold Eagle Beer King, may isa ka na ka raffle entry. Ibutang ang Tansan sa sobre. Kag isulat ang inyo pangalan, edad, address, mobile number, kag pangalan sang suki nga tindahan. Pagkatapos, ihulog ang inyo entry sa mga drop box nga makita sa suki nga tindahan. Mag-intra para dako ang chance ka magdaog sang pa-premyo nga nagabalor tubtob 2 million kapesos. May cash prize, grocery package, kag mobile phone pa. Dali! Ano pa ang inyong ginahulat? See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
2: Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous, ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
3: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag vitamin D3.
4: Ako si Elson Nieves, ibawalan ako mag-inom sa kape. Ngud mi nabat job ko sa akon heart, ipalikaw ako caffeine, pero nagpangita ko sa kape nga damo health benefits. Muna gintilawan ko ni ang Premium D3 Coffee Mix. Abi ibala sa luan ko gid, patyag ko gid ni relax akon kalawasan, ibagit kong healthy coffee.
3: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
5: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
6: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. Miss?
7: Ha?
6: Oh? Ma? Ikaw na?
7: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod mi sang Clear Skin Herbal Soap.
6: Clear Skin Herbal Soap?
7: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
6: Hala, tingala ko naghuben ka.
7: Oo eh, ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
6: Ma, baklan mo mang kusina ha?
7: Oo, baklan ka ha. Pero dali lang bala. Di yung tagli mabayad sa tusyon mo?
6: Oh, galit. Diriyo.
7: Ay, dali na.
8: Santon Plus Herbal Oil.
9: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, para dating sumasakit ang aking puson dahil sa menstruation ko, umamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
8: Santon Plus Herbal Oil.
10: Isang pahid lang sa puson.
8: Desminoria.
10: No more.
8: Santon Plus Herbal Oil.
11: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng role ko. Buti na lang, lagi akong naka-Santon Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
12: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
1: Magtipo na sa mga entries para sa Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo. Mas madamo ka entry, mas madamo ka chance nga magdaog. Kada simana, may magdaog sang 5,000 kapesos. Base ikaw na ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chance nga magdaog sang grocery package kag mobile phone. Hindi na magpaulihi. Mag-intra na. Sagin pa ako nga pa-premyo sang Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo. Si posters for details. Promo period hanging March 9, 2026 to February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
13: Chronic pain?
14: Ang sakit.
13: Mag-assist pain.
14: Muscle fever.
13: Acute pain.
14: Kahit ano pang pain.
13: Basta pain.
14: Mag-assist pain.
13: Kamkalang pain.
14: Fast and safe.
13: Assist pain.
15: Symptoms persist. Consult your doctor.
13: Assist pain.
15: Mabibili sa mga butika.

0: Madayat na kubuwas ah.
1: XFM. Padroma mo.
2: Exciting!
3: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Sundown Plus Gold ka na lang! Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold! Sigurado ka dito! Sundown Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay!
1: Sundown Gold Coffee Mix.
4: Ako si Amelia, ipaydipagig ko sa mabatian kong Sundown Gold Coffee Mix na may collagen kaglutathione. Hamak muna, arana sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Antioxidant na anti-aging.
1: Sundown Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Sundown Plus Coffee Mix.

0: bibili sa mga butika.
1: Napapansin mo ba? Parang mas mabilis nang mapagod ang mata mo ngayon, kaka-cellphone at kaka-computer. Kaya ako, nag-try ako ng Vision X Plus, Softgel, May Lutein at Zeaxanthin. Sila yung tumutulong protektahan yung mata laban sa blue light. Dagdag pa yung vitamin E at beta-carotene na antioxidants. Parang may shield yung mata mo araw-araw. Vision X Plus, Softgel.
2: Masaya ang buhay! Kaya inuumpisahan ko ang araw, nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang softgel capsule, ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay, at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay! Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo! Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
4: Centen Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Centen Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Centen Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
5: Kung mamati ka sa XFM.
6: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, kinatawag nila kong agi.
5: Kung mamati ka sa XFM.
6: Pero subong nga nagpamati na ko sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko balang agi! Sige! Hello? Oh? Ha? Arvel? Pang! Sungkot ko pala sa imo. Dugay ka na wala ka tawag-tawag. Ha? Huh? Ano? 3 bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo? Yeah!

0: Philippine Standard Time, it's now 2:04 in the afternoon. Kitropa!
1: Handa ka na wala?
2: Handa ka na wala?
3: Handa ka na wala sa extra chug-chugan? I mean, tugstugan?
4: Handa ka na wala sa extra pakalang? I mean, kaalaman.
5: Batan nyo mga katropa, sa amo na ang sitwasyon, dapat ang imong himuon, hinay-hinay lang.
6: Tama kayo, tama kayo. Ako naman eh.
7: Hindi niya kasa. Dapat bas unanay kay sapnot daan.
6: Hindi, wow.
7: Oops, oops. Dali lang. Nanotice nyo, samtang gatigulang ka, gakorinot man ang...
0: Ano naman na?
4: Handa kinawala si extra kaldagan. I mean, laygayan.
0: Ano na lang mahimoon ko? Kay double may lang yung sala ko.
8: Bahala ka sa buhay mo. Gusto mo yan eh.
9: Hindi sa tanan niya, Tion. Ikaw ang nagalagas. Dapat kiss ikaw man ang ginalagas.

0: ang tanan, may extra!
1: Ay gali! Exciting ba?

Hello, hello, hello, madlang people! Ambo, madlang people! Good afternoon sa mga kitropa naton nga nakatutok, nakatune in sa 100.7 XFM Iloilo. Kagmayong hapon man, of course, sa mga kitropa naton nga nakatutok gid sa aton sining Facebook Live. So, buong hapon mga kitropa. Dali na, obdanay naman kita until 3 o'clock lang kita mga katropa. Gani da si, ganyo na da. Di nyo na ko, hindi na magpatumpik-tumpik pa. Mayong hapon gida sa mga katropa naton na nagapatulog-tulog ng mga pusong. Mayong hapon. Pa, basta subuo na gani sila, mapatulog-tulog na sila kay man gani mga pusong. Ayaw, gid ko bala sa inyo mo. Tapos nyo ka, ondo mga manog. Gid ka mo yung pagkatapos, pagbusog-busog nyo gani, dahil yun diretsyo sa inyo nga mga tulugan. Di ba lang mga manog gani, kung busog sila, nagapahulom-hulom sa tubig. Kamuyaw, maskin paligo, wala na gid. Amo na gid ka muna. Ay, ambot na lang gid ya. Nag-react naman. Why ka guro na kapaligo, no? Why ka gid guro kapaligo, ambot. Simunda katropang genre. Sinong naka-relate? Sinong wala na kapaligo? Sinong nakatipid na naman sa habon kag sa tubig? Oo. Basi meron naman ang mga katropa naton, ha? Na nagtinamad na naman sa kaugalingon. Huy, abaw pagbangon man da. Kasi pati ang imuda nga mga pinggan nga kinanaan, ipahugas mo pa sa imong nanay, ha? Dali na mga kitropa. Subong, no, welcome na kamo sa programa nga X-Rated. Subong Friday edition kay katropang Bea Joy Subaldo. Ano na naman, dali na kamo kay machika naman ta. Anong mga latest chika nyo da? May chikahin nyo ko di parang mabalaan ko man ang mga chika nyo da. Maritisin nyo ko di online. Since nga wala man ta nagakita ay personal, so sa online na lang kita mamarites. Amo na gid na siya subong ka high tech pagmarites. Sa mga katropa naton nga luyag magpadala sang ilang nga mensahe this afternoon nga wala sila sang wifi, wala sang data, no. You can send it sa amon nga text line 0950-975-6970. Again, it's 0950-975-6970. Naman ninyo ina mapadala sa amon nga Facebook page. Pangita lang ang XFM Radyo Patrol Iloilo kag ang XFM Iloilo 100.7. Comment gali kamo da sa atan sining Facebook Live mga katropa. Ara kami naga-live sa XFM Iloilo 100.7 nga page. Pwede na lang bidayon makapaangga. Please do share sa aton sining Facebook Live mga katropa para nga madamo pagit kita sa malabutan, no, sa aton sining pa nga programa this afternoon. Madamo sa maka-comment, madamo kita sa ma-shout out of course.

sa inyong mga kabanuhan na mga katropa nato no sa probinsya sang Iloilo. Mayong hapon gid sa inyo tanan-tanan, ilanda sa inyo. Diya sa Iloilo City sa ano sa Tabok Suba no. Nagatulo-tulo ang gamay nga ulan, tulo talithi. Pero amo gid ning ginahambal nila nga makasalakit kuno nun sang ulo. Muna nga wala gid kuya naga ano nagasulay sa ulan kay dalan ko nga wala may gaangga sa akon di. Sige, yagi na bala. Sige, yagi na. Dapat ang importante may raincoat si Junior. Raincoat gani may raincoat si Junior. Bala akong bata mo, di ba? Akong senior ka, dapat may junior ka. Kasi dapat always mo padalaan si Junior sang raincoat. Nagay ka mo sinulay-sulay ha, tapos magpinaangga sa raincoat. May flavor na galing kag color ang raincoat. Balaan ko gid na. O yun yung raincoat, ano color? Oh, ano color ng raincoat nyo? Maamon niya, transparent. Transparent ko no ya. Ay, ambot na lang gid ya. Magbakal ka mo raincoat, make sure nga transparent ha. Na makita gid bala dayo na. Kung nagatulo na ang ulan. Oh, di ba? Sakto. Ambot na lang gid ya. Magiging budlay basta nagating ulan, kay sigurado gid ya. Ay. Madamo naman yung mga ano ang population. Yung kayo syempre malamig-lamig ang shampoo. Ano biyang namin ngayon mo? Kung ano, kung malamig ang shampoo, syempre, pakuribong sa kwarto. Ano, kung busog ka na, tapos malamig-lamig, manghabol na lang. Eh. Ano pa bing, namayo-himuan ka tropang genre? Ang mga bagay nga ginatawag nga, kanami-turn. Kanami-turn gito, oh. Nalambot na lang gid ya, ah. Oh, nasa mga naka-relate, dati, sana all, eh. At sa buong dirino, nagatuhan na naman ang ulan. Gani, make sure nga may dala ka mga payong, kapote, sa mga nagamotor da, no? Pag maghinay-hinay, gidya sa dalan, mga katropa, kay nga aman, madanlog, basta nagaulan. Basa ang dalan, so halunggid ka mo. Halunggid ka mo, kay basi magkadto ka mo sa sala nga tawo. Mabal naman ka, may hugot ko. Hoy, wala ko diyan gahugot-hugot, ha? Good afternoon na sa mga katropa naton, ha? Sa 11,000 viewers naton, basta basa, danlog. Ay, grabe nga mga tagline ba, no? Mugin mo na iya, basta ga marimasa. Mugin ang nami iya, kung malati, but silingon sapnot na. Na, diba? Sakto man, oh. May punto siya. Good afternoon, Anay, diho, ah. Kay Sir Alvin Catedral, number one, get siya permis sa aton sa nga Facebook Live, sa aton nga comment section. Ambali, Sir Alvin. Good afternoon, ma'am. Mga FE friends, mag-asipin na kamo kag mag-follow sa XFM, kag magpamati kay ang DJ nila, di ko no, Juan. Oh, ambot na lang, gid ka kay Sir Alvin. Kag ilabi na gid, ang nami mag-voiceover. Grabe ba, nga may mga pagdayaw ni? Mambal niya, agapamati kami diya sa Paso 40 building sa Kalinog sa BT Agri Cereal Incorporated. Pakitamyaw lang dyan sa mga upod ko, ma'am. Thanks, Ged, sa pagbasa, ma'am. Oh, from Sir Alvin Catedral. Mayong hapon, Gida, sa mga taga BT Agri Cereal Incorporated. Madara sa may Kalinog. Good afternoon also to Sir Paterno Sithar Paklibar III. Good afternoon, Katropang Bea. God bless you always. Likewise, Sir Paterno, ha? Kay Sir Jet Hibaga. Hi, Ma'am Bea. Kamusta? Pa-shoutout lang sa amon. Di nagaluto kasabi sa kanami-turn. Amo, ginang-ginambal ko malaway. Nalanggit ko niya, Sir Jet, ya. Kasa, nagapangapi, shoutout man kay Idol AJ Bordon. Thanks good sa pagbasa, God bless. God bless always from Barangay Bayang Ahoy. Abi mo ginasendan ako na ni Sir Jet Hibaga sang mga luto yung akasag. Hamalagin padala ko ni sa pakaisa ko. Actually sa Rizal, sa dito ko na sa city proper to atang iya pakaisa. Pero wala man lang. Actually Sir Jet, maagyan. Gid bala ang Tabok Suba, Sir Jet. Wala mo gid kuya ginapatilaw sang kasag mo. Gusto ko man na bala ang mga may kamoy nga kasag. No, kanami turn man. Tapos gusto ko man na ang

0: No, pasayan nga may sungo. Gusto mo man na, katropang dyan, Ray? Namit na guro mo, no? Gusto may sungo. Ay, umot na lang ganyan. Kay Ma'am Hermite. Good afternoon, Ma'am Hermite. Kay Sir Jetty Baga, strawberry flavor ka rungkot. Ah, uy, ala, may amo na nga, ano ha? Kapote ko, no? Strawberry flavor. Ano, grabe yun siya. Alam na alam talaga ni Sir Jet. Alam mo talaga ang may experience. Ay, ambot na lang gidya sa inyo. Na-midturn gidya yan, no? Good afternoon man kay Fredeline Anihal Tarelo, Katropang Bea. Good afternoon. Shout out din sa Liday Store sa Villa Consolacion, Tabok, Suba, Haro. Oy, sa Liday Store da ha, mayong hapon gid sa mga nagatambay da sa nagabakal. Mayong hapon gid sa inyo tanan-tanan. Shout out gid sa Liday Store sa Villa Consolacion, Tabok, Suba. Hey, good afternoon gid. Thank you gid sa pag-monitor mga ma'ams and sirs. Kay Sir Alvin Katedral. Ma'am, pakitamyaw lang di ka sa DJ ka kada, no? Kay Sir Dave Johnson. Ay, mga basgugan nga DJ na siya yan. Yan na, isang voice, ma'am. Thanks good sa pagbasa. Sir Jet, lapitan. Ay, taga din si Sir Dave, katropang John Ray, ha? Taga Kalinog na siya. Hindi mo sure? Ay, ambot. Ay, pero may blakang mag-update na. Ay, wala mo gin siya gina-ask. Masunggod na nadugay-dugay si Sir Dave. Ang ginapalibog mo daw, feeling ko pala daw hindi mabasa ang imong atsura sa buong. Ay, ambot na lang yun sa mga katropa natin. Nadali na! Abda na ipakita mga katropa ha. Until 3 o'clock na, sigan nyo na, bombahin nyo na ang inyong mga comment daw. Para nga mabasa natin ang inyong mga loved ones, ang inyong mga exes na bala. Mga exes nyo na. Mga jowa nyo na, nga gusto nyo i-greet. Good afternoon lang dagali ha. Sa tanan natin nga mga katropa, mga sound owners, mga kara sa battlefield, above battlefield. Kamusta na daw ang mga upas nyo? Kamusta? I-update nyo lang ko. Kung namin gali kung ano ka no, kung mahilig ka bala sa sound, ay ang love mo gidiya sa sound daw do hindi madula. Kasi gamay-gamay lang ang music do makaki-ay ka gidiya ya. Good afternoon lang daha sa atin yung mga katropa nga mga sound owners. From Guimaras, from Santa Barbara, from Camarines Sur sa mga Bicol, o kayong hapon gid sa inyo tanan-tanan. Kung managamonitor gid ka mo subong. Pero nagahuya-huya lang na sila yung mag-comment. Kamusta na ang inyong mga kabataan? May klase this afternoon. May isang class suspension. Kaya naman, okay man ang ano, okay man ang tiyempo. Wala gawas ang shadow nga ulan, no, mga katropa. Lain sa nagligad yung mga inadlaw nga bonggang-bongga, ganyan ang ulan. Sabi mo, kung sa amon niya time, do maskin ano kabubo sa ulan, wala ganyan sa class suspension. Kung duman, kaya sa una, elementary kami, grade 1 ako or grade 2. Mag-ulan na gani, tapos nagabaha na kay manubo nga level ang amon nga room, no? So, nagahimo kami na isang papel nga daw baruto, bala mga katropa, tapos ginapalutaw na namon sa tubig. O, oh, diba? Sa subong, di ko ginaya malimtan. Kaya, baskin, ano kabubo sa una sang ulan niya? Wala sang class suspension, sadya, panagani nga. Nagasinulay kami sa ulan. O, subong niya, mag-ulan lang na mabasa ang estudyante. Ay, kasi masakit ulo niyo. Sa amon sa una, do wala man. Ingid man yung generation subong kagsang una ng mga katropa. I'm not saying amo naging ko na katigula. Ano pa man ko sa line of two? Binaklaro ko lang na. Kasi bala mahambal ka mga ara na ko sa wala na ko sa kalendaryo. Ara pa ko sa kalendaryo. Mahambali Sir Jet, nahubog gani ang kasag. Jutayan lang wala kaabot sa... sa palapala, ay ambot na lang. Basi magusto niya magbalik sa dagat, katropang Jet. Ay ambot na lang. Ganyan, kakululbaan sang kasag kung mahubo gali, no? Next time, bala ihapit ni Saharo para sigurado ya, hindi gina magtalang ang kasag mo. So next time, i-message ako kung basi kung may ipadala kang kasag, hari lang ko di sa may Tabok, Suba, Haro. Oh. Good afternoon, Sir Mayo Katersang Candado, Candado Cabana. Tagaliyo ni Shaya, hindi gig ko ni malipat. Good afternoon, Ma'am Bea Joy, and belated happy birthday. Oy, thank you so much, Sir Mayo. Tapos na tong birthday ko, tapos na ang pasabog, tapos na ang pahubog. Oy. Actually, wala man ko nagainom, wala man ko nagapahubog. Tubig lang gid ako nainom, kay mabuot ako. Mabuot kin man ako ya, kin nagakatulog, mabuot ako. Hambal ni Sir Jetty Baga, mayo pa ang sound, may nagalok. Oh, sana all! Sana all na lang kita ni Ino. Mayo pa to ang mga sound. Ang mga sound owner. Bal, sugi, danta ka mo mga katropa. Ang mga sound owner nga ni mga kalabanan. Kung may mga asawa na sila. Nagaano na sila. Nagapain sila sa kwarta nga para pambakal nila sa mga amplifiers, sa mga ilang nga mga basta. Balaan nyo na mga gamit, mga equipment nila. Tapos ang balon lang na nila nga. Hindi asang ligad ko pa na nabakal. Wala mo lang yan nakita. So actually, gin Shopee Pay na nila. Mabalan sila, ay, salamat Shopee! Tapos mabalan sila, powered by S-Pay Later. Diba? Katas ng Shopee.
1: Ewan?
0: Ay, damo naman yung nakarelate. Relate ka naman, oo. Kaya guess pay later. Mga headset lang, anay mo. Sige, pasugtan. Ano yung turn gidi mag, ano, no? Sa mga sound owners na to, no? Kami lang gidi ay sa inyo. Ambalin Sir Alvin Cathedral. Ma'am, subong uso na gadgets na, ma'am. Sa true gid bala, no, ang mga kabataan, subong pabayaan mo lang gid ya, Sir Alvin, sa gadget. Maskin aga, udto, hapon, halagab-i, no? Hala, piti-piti sang cellphone, sang tablet, sang laptop, kag-computer. Isa na all. Ang ulis ang una, maulihin ako nakabalo mag-computer kay nga aman. Sang time gani namon, ang pirmi lang namon na, ano, na hampangan, lutak, tubig. Ha, amo lang na iya-pirmi amon sang una. Nakakapot yun man kami sang cellphone, 3310 pa. Wala kayo sa cellphone namin noon. Diba? Ayawin ka pa na nga, pero dugay-dugay, ganyan malubat ang 3310. Kung hatagan ko bisang tsansa nga balikan ang mga sang una, mabalikin ko yung time nga gagamit ko, 3310. Ang dugay-dugay, ganyan malubat. Pag after 3 days kapag ganyan makacharge, oh, te. Ay, ano daw, good afternoon, gali anay kay sir. Gali lang, o dasiga na. May pabol pa siya iya. Ay, nako na lang gini ang mga 3310 at ang sang una, ginalublob ni nanay sa tubig. Ay, grabe. Nokia 8210. 8210. Hala, 8210? Ay, grabe. Gini yung Nokia. O, ikaw mo mga katropa, nakaagi man kamusang Nokia 8210. 8210. Abi mo ba na subong, isang una, cellphone na ang 8210. Subong kalan-ana na siya. Uy, kamo ka balong nga mayroon na sang 8210. Oo, diba? Inform talang kamo. Ay, bongga. Gidya ka mga witty. Gidya sa mga katropa nato. Bongga-bongga. 8210. Para na madulam, ba't patulog-tulog na kamo daan? Kay labugayon, taka mo. Tanong, takon makatulog pa kamo. Ang mga sa una, ginatry nyo man ang ginalabugay nyo ang 8 to 10, ha? Ginalabugay nyo na. Diba? Maskin ilus lub-lub nyo na isang una, ya? Hindi na siya yung maano ang Nokia nga 8 to 10. Kay Sir Don Don Blanco, pag-greet ma'am, happy birthday, Sky Flores Soliguen. Sky Flores Soliguen, Sound Tech and Manager of RPEX Disco Mobile from Negros Occidental. Oy! Happy birthday, Sir Sky Flores Soliguen, Sound Tech and Manager of RPEX Disco Mobile from Negros Occidental. Thank you so much. Good kay nga aman, ari ka mo din nag-monitor. Bongga, gidi ang ating mga sound owners. Basta sa, ano, ako may kinanglan, kamusta akon? Message lang kamo. One chat away lang si Katropang Bea. Wala ko yung nagapang snap. Napatindog kay my vibrate ang 8 to 10. Ay, kung gagawin magawa ang feeling nga nag-vibrate, no? Ano ay, hanang feeling? Try nyo, mga katropa, ang ano bala kung mag-vibrate ang cellphone sang una. Ay, gagawin niya ang iyang vibration. Ay, damo naman naka-relate. Ang ibang subong niya bala, mga katropa, nag-bakal. Sa katropa ang Romel, kung sang una, nag-vibrate lang ang cellphone nga 8 to 10, subong nag-bakal na sila sang vibrate. Okay, ikaw na ang subong. Ay, nako na lang, Gidya. Huwag ka mo na lang nabahala. Mag-inchindi. Ay, ang buto. Ginahapo na ako din sang kadlang. Good afternoon man kay Tita Fe from Sinamay, Alimudyan. Oy, Tita Fe, ha? Ambal ko sa imo. Mapamasahin ako, Tita Fe. Sinasabi ko talaga sa iyo, nananakit na talaga yung buong katawan ko. Amugin manigawuro ko nagkaedad na to, no? Mga kalawasan ng mga likod, mga abaga, mga tuhod. Ay, ambot na lang gidya. Dudugay pa man ko mag-train tang. Pala nakit ng mga kalawasan ko. Simpalda ko nga dali lang ko sa opisina. Paano bigay si John Ray? Puro lang hiri-hiri yung ubra niya. So, pero the feeling ko sa bilog ko ma-shift. Ang 5 hours do puro kadlaw, ote. Kada pag ko to yun. Ambot na lang gidya. Mayang hapon kay Mac DJ King. Mayang hapon gid sa inyo, ha. Kag thank you so much sa inyo nga pag-monitor. Shout out man kay Tito Richard Kanaway. Shout out bida kay Nuno Kalbo ko, no. Aba, Nuno Kalbo yar. Mayang hapon MC Dan. Oh, MC Dan. Oy, good afternoon. Amo daya si MC DJ King. Amo daya si MC Dan. Ay, bongga ba. MC DJ King. Pau, grabe. Ang ayan. Pwede. MC DJ King Fortune. Fortune? Ay, bongga ba. No, ang iyang apelido. Mayad lang wala nag-fortune. Sigarilyo, gid siya tani. Sindutan, gitani ang iyang nga paano nga punta. Ay, mayong hapon na, Sir DJ, Mac DJ King. Ang DJ Sang Banwa. Apa, grabe ba? Pwede na. Sige, pangita ka muna sa mga DJ nga baskugan. Pwede si DJ King, ho? PM nyo lang siya. Kaya syempre, hindi man madula si DJ John Ray Bertiz. O, diba? Mga taga Badyangan, Iloilo. Talaga ba, John Ray Bertiz? Siyempre, hindi man madula ang Baste Disco Mobile. Aba! Baste! Baste! Aba! Grabe, no? Baste Disco Mobile! Ay, nako! Ang long neck kay Kwan. Uga hulat ko no kay Nung Nunong. Aba, tanawang takaroon ko sino mapuli nga jubog. Ay, naku, gagawin na pinamalhas. Mantadis ang kadlaw. Good afternoon kay, ay, dali lang kay Sir Jet. Gali ko danay. Ito, malaktawan ko si Sir Jet. Okay, mama, basta ikaw, basi makabuylo man kami da. Uy, grabe ang buylo. San una, Sir Jet? Pagandaan ko yan talaga. Ay, naku, nalagay. Paghandaan ko yan, Sir Jet. Kaya ready na ako, kag-excited agad ako na magkaon sa mga kamoy sang imong kasang. Gusto ko makatilaw sang kamoy sang kasang ni Sir Jet. Kamoy sang kasang ni Sir Jet. Ano, ako nagpangagat mo na. Ay, naku, nalagay. Kay Sir Jaffet Cabaya, hello! Hello, Sir Jaffet Cabaya. Okay, Sir Mayo, pa-shoutout lang sa mga Kalugas, Kapilitan, Kalawigan, Kandado, Kabana, Kangkang, Kabansagan, Kampolyo, Kanabuan, Kapulot, Kablas Family, Joss, sa Leon, Iloilo. Abang, napuin gida sa mga kitropa natin, kasi sa pamilya ni Sir Mayo. Sop-sop sang... Uy, paano mag-sop-sop sang aligi? Wala ko pa na bala na try. Gusto mo katropang John Ray? Gusto mo? Paano ay sampuli ko? Paano mag-sup-sup sang aligig? Kinasup-sup ng gali? Sabi ko, yung ba na bangungon lang hinasup-sup? Ay, naku na lang. Ganyan na maubos ang energy ko. Subong. Mali, Sir Jet, tani sound na lang para may nag-love man ka, kung kaisa. Ay, tani naging sound ka na lang. Kung ako yung mga, kung sa next life, Sir Jet, ang papilion, hindi ko yung gusto maging sound. Ayambot na lang, gid. Okay, Sir Reggie Bordon, shout out idol. And also to Edson Cabanyero. Oh, good afternoon, ha. Kay Tita Dina, oy, Tita Dina Aquilisca Dakiado. Pa-shout out, bida, sa Dakiado family. Oy, syempre, hindi ta na yung malimtan. Pamilya pa na iya. Ba? Talaga ba? Oh, shout out, ha, sa Dakiado family sa San Carlos, Anilao, Iloilo. Sa Dakiado store, da, ha, mayong hapon. Kung basiga pangita ka mo sa mga palamahawon, sa inyong mga ano bala, ready to eat ng mga pagkaon. Ara lang ang Dakiado store. Kato lang ka mo kay Tita Dina. Oy, si Tita Dina, nga baskugan. Kay Sir Jet Hibaga, bato na ang CP nga 3310, taxi CP. Tapos, wait lang pala. Dasa, padasig-dasig, Abi. Bisan ginatapak na buhi gyapon kuno ka tropang Romel Paskugan gin may mga 33 tanong ginataksi mo ginamo mo na bala no. Bungga gid ya hindi gid ya maguba maski huluman mo subig ah Paskugan gid ya ya. Palaban talaga mga 33 kag 8210. Oh. Kay Sir Ultimo Manugarab na ang mga vlogger ni naton ng mga katropa. Shout out madam from Kimberly Dawn Mobile Sound of Sibalom. Sibalom Antique ni siya galing. Papakensang at apakansang pison gaandar gihapon ang 3310. Bigid yan o. Baskugan yung mga made sa ano na man. 3310 sa una man. Made of ano na man. Korea, galing. Pero, sabi ko, made sa Pilipinas. Kaya bala, ang Pilipinas nga, numero uno rani sa pagkakura. Ay, gaguba gani ang flood control. Cellphone pa ihan. Hay, dayaw ko. Nokia. Ano ni Nokia, gani? Madali lang nga, shout out, anay daha, from Kimberly Dawn Mobile Sound of Sibalom Antique. Mayong hapon gida, Sir Ultimo Manugarab. Kaya Tita Dina, nagatulog-tulog ako, pero tani, pero doon kagahod, gid? Sinong magahod, Tita Dina? Abihang bala ko. Kaya i-shout out na lang di, ho? Nagay na inugtas mo. Nokia, bye! Finland? Para ka na naman? Di ba nag-ice, nag-snow sa Finland? Kapagid man, o. Oh, sige. Kasi si Santa Claus ang nagdala, di eh. Sungad mo ka. Ikaw, sige, hagi na bala, o. Oh. So, hindi ko rin mag-out, ikaw na lang di, oh. Sige, pasugot ka. Hambal ni, ano, ni Reggie Bordon, kulang lang na sa himas-himas mo. Hala, anong ginahimas dapat, ha? Hala, ginaya bala. Wala ko na bala na agyan nga ginahimas-himas. Ambi, gusto ko na maagyan ang ginahimas-himas. Ay, di ba? Hambal ni Tito Richard, sakit chan ko kadlaw sa imo kay. Oh, amo na iya dapat. Kaysa sa magsakit ang ulo mo sang problema, Tito Richard, makadlaw na lang kita, ah. Hambal ni Sir Jet, nagtanay gid ka mo sang kasag kung buhi. Hala, kung buhi, hindi ko yung magkagat sa kasag. Ya, balangsa pa na iya kung buhi. Marami iya kung luto nang nagapula-pula na Sir Jet. Ay, ambot na lang gid, ah. Ambalis ay Reggie Bordon ay abaw, sir. Oh, ambali kay Sir Reynaldo Abeto. Katropa Ma'am Bea, happy good afternoon. God bless your family, circle. Keep safe always. Baw pareho aton birthday gali. August 10. More power to all staff of XFM. Uy, really? Talaga ba, Sir Reynaldo Abeto? August 10 ka man gali? Amo na kuno basta birthday mo kuno Agosto. Gapin Agosto ka na lang kuno. Ako daw hindi man ako sobrahan. Tumabuot man ako nga klase bata. Mabuot, masaligan, budlay, pangitaon. Politiko lang. O, oh, basi ko na Agustina na lang. Tani, Agustina, galing alan ko, no? Kay August ako. Ah, Bea, buti niya ni nanay, ginapang nangita. Sa radyo? Alayo? Layo gani sa ngalan, no? Tani, mapabunyag na lang, kuliwat. Oy, tanan nga nag-comment. Di manino, ikaw mo kay mapabunyag, kuliwat. Si John Ray mabunyag sa ako. Gusto mo? Ay, ako na lang yun niya. Oh, sa mga tanan nga nag-celebrate kalias ang ilang birthdays today. Happy birthday. Kung ano gusto mo nga bunya, gusto ko man na, oh, te. Gusto mo na? So, hindi na siya katipap sa iya nga baba. Ay, nako. Bunyagan, dalaang. Bunyagan, dilaang. Bunyagan, dilaang kami na. Amo na dapat, Diyos ko, ay ambot na lang gid ya. Lumaulok, naging ka disang kadlaw sinyo, yaya, ambot na lang gid ya. Namutik, inigwa, tayaya. Ay, Sir Jack, ginasup-sup na gali ang aligay kung basa, kung malagi na lukit. Ay, gabi ka na meter ng ginalukit. Kaya sa pagkabaloko, ya, talaba, gid man niya, eh, ginalukit, gid man na. Tapos ang, ang bagungon, ginasup-sup, amo na iyang perfect match. What's your Sir Jet? Anong imo nga aligay gusto? Orange or puti, ma'am? Depende sa ano? Depende sa sitwasyon. Una ko man ang pamangko to. Sa puti. Ay, puti nga ligid. O, hindi na yaguro. Tambok yan. Namit man ang puti, ha? I-try ko man, abi, kung namit. Ayun, ba na lang yun ya. Okay, tita Pefay ko yang. Dai biya sa day off mo, tita. Ma-day off na ko karon. Ma-day off na ako karon, tita Fe. Oh, so, ma-message na lang ko sa imo. Ano klase lukit? Anong ginagamit nyo sa paglukit? Ang finger ninyo? One lang or three ang gusto mo? Gusto ko yung five, gidyayaya. Gusto ko yung five. Parang nga daw, daw agin niya bala, daw, dugin look at gidyaya bala. Dugin look, dumambal ka, ulala. Ulala, gidyaya, gali, oh, di ba? Kay Sir, ano? Kay Sir Mayo. Good afternoon, Sir Alex Marcelino Saspa. So, ato na to siya, si Sir Alex. Nag-ano to siya, nag-celebrate sila sang birthday ni... Ano? Ay, nag-amo. Ano na, huy, wala ko yun. Wala ko, ay, hindi yun. Nahaba, laka mo na. Basta balain ko nag-celebrate sila sang birthday ni Ma'am Lynn. Kung nag-honeymoon man sila, bala sila daw. Basta, muna na, ang balik ni katropang, ano, nag-amo na, ha? Nag-go-go sila, galiyan mo ng go-go. Ay, from to Sir Carl Nathaniel Abilionor watching from Camarines Sur. Sa mga katropa natin from Camarines Sur. Sir, saan undagan yung battle sa Camarines Sur? Lumalaban ba tayo dyan? Ang Isabella J Lights and Sound? Mobile, ano gani? Isabella J Sound and Mobile Sound na lang? Ang nalipat na ko. Sorry, Sir, ano, Sir Carl Nathaniel. Basta si Isabella J, tandaan ko na. Thank you, gid ko na humbali, Tita Fe. Sige, dura tuyo ko bala. Oh, Tita Lisa, hello! Good afternoon! Si Tita Lisa nga damo pananom. Kung gusto niya magkaon sa mga healthy nga pagkaon, na pamuksi lang siya sa mga utanon niya, kay pisa, mabisan siya magtanong. Kay Sir Reynaldo Abeto, pa-shoutout lang, Katropang Bambeya, sa Dangulaan, Anilaw, Matutino, and Apurada Family. Also, ERM Mini Sound System by Erwin Matutino. Oy, grabe, nagid yan. Itong mga tao subong yung mga bongga, nagid yan. May mga sound system, nagid sila yan. O kung mga kinanglan, yung mga sound system, pa-message nyo na lang da sila. Para naman sa comment section, makita nyo man. Amani Sir Jet Kamalingking maglukit. Ay kagamay man sinakatropang Jet man. Gusto ko yung mga doga hook up. Ginabalang agi ya muna gusto ko yan. Galook up. Ginabalang bot, mga Kamalingking. Ay kagamay gamay. Sinado mambay ko. Ay kagamay man naman. So, hindi ko masatisfied. Dupang ilong lang na iya. Pamungit na lang. Ay ambot na lang yun ya. Okay, ano daw kay Tita Fe, sige karon tita ma-message na lang. Kay Sir Jet ka kay para sipot ang aligi. Ate kung gamay na lang gid man, pwede na nga gamay na lang kay do kumbaga do follow up na lang no kung gamay na lang kung kamalingking. 'Di ba katropang January, follow up na lang kung kamalingking ang ginagamit. Sige na mga katropa, it's now 2:38 na halo. Grabe, dasig-dasig lang ginyad. Wala pa ko di gani na ayawan sa ngirik-it. Dasig-dasig, dugay-dugay, manog-end ang program ta. So, sige, bumbahin nyo na lang ako comment. Kaya basaho na to na. It's now 2:38 ang oras diri sa XFM mga katropa. Kagini nga oras ang ginadulonggid sa inyo sang Santhan Plus Gold. Kabalo-bala ka mo mga katropa, no? Nga ang Santhan Plus Gold, isa ini ka healthy nga kape. Taga kon kape gani ang aton nga pag-aistoryhan. Siyempre, wala na kita sang may ma-recommend pa sa inyo. Kuni ang Santhan Plus Gold. At Santhan Plus Gold, mga katropa, mayara sang mangosteen, ang palaya garlic, malunggay, kag spirulina, nga nagabulig sa pag-boost sang aton immune system, kag nagabulig man sa pag-improve sang aton nga cardiovascular health, and of course, nagabulig man ini sa pag-regulate sang aton nga blood sugar. Ay mga katropa, ang Santhan Plus Gold mabakal nyo gida sa mga pharmacies malapit sa inyo nga mga lugar. Gani ko na nagaduwa-duwa, kamubala ko na gusto nyo gid mag-inom sang kape pero taas inyo nga mga blood sugar level. Don't worry, kay gindesign din na siya yung mga katropa para sa mga may diabetes. O, diba? O, kadto lang kamu ha, sa mga leading outlets nationwide, gali ha, pwede ka mo makavisit sa Mercury Drugstore, Rose Pharmacy, TGP, South Star Drugstore, All Green Pharmacy, kag sa Generica. O, dali lang eh. Before kita mag-commercial break, ito pang genre, ba sound ko na lang din na. Si Sir Arnel Abarty, hamalapa shoutout idol, A&A Mini Sound of Pontevedra, Capiz. Oy, sa A&A, may hapon lang datanan-tanan. Sa mga taga, mga sound industry, gini yan, no? Mga suki natin nga mga ketrop. It's now 2:40 mga katropang oras di dari sa XFM, and this time no magapos kita anay for some commercial break at sa atin nga pagbalik atin nga pagabasahan ang atin nga story this afternoon. Once again, it's now 2:40 kag magabalik pa si katropang Bea after a short break.
1: XFM. Yes, to health!
2: The secret of health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The secret of health.
3: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang Santon Gold Herbal Capsule ay may potent phytonutrients na terpenoids? Ang terpenoids ay napatunayang nagtataglay ng malakas na anti-allergenic properties na makatutulong na isaayos ang ating immune system para hindi nito atakihin ang mga non-harmful substances na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang palaging pag-atake ng asthma, rheumatoid arthritis, sinusitis, eczema at iba pang allergic reaction ng ating katawan. Uminom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule. Ayon pa sa pag-aaral ng mga scientist, ang terpenoids na nasa Santon Gold Herbal Capsule ay nagtataglay ng chemo-preventive effects laban sa colon cancer, breast cancer, skin cancer, at prostate cancer. Ang terpenoids ay may tagliding antimicrobial, antifungal, antiparasitic, antiviral, at anti-inflammatory properties. Kaya ugaliin ang pag-inom ng Santon Gold Herbal Capsule sabayan ng pag-inom ng Santon Vitamin C, ang alkaline at non-acidic na Vitamin C, para makasiguradong protektado ang ating katawan laban sa cancer, lung problem, dulot ng viruses at mga bakterya, at para maisaayos ang ating immune system para maiwasan ang pag-atake ng mga allergies.
4: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Sundown Plus Gold ka na lang! Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold! Sigurado ka dito! Sundown Plus Gold, ang mas pinilakas, pinabisa, at mas pinahusay!
2: The secret of health!
3: Alam mo ba na ang Sundown Plus Coffee Mix ay may phytonutrients na flavonoids na makatutulong para maisaayos ang tungkulin ng ating immune system para hindi tayo mabilis tamaan ng mga sakit. Ito rin ay isang super antioxidant na makatutulong para maiwasan ang prostate cancer at breast cancer. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mapagkukunan din ng mayaman na mga isoflavones gaya ng daidzin. Ang daidzin ay isang kilalang phytoestrogen na tumutulong sa ating katawan upang maiwasan at malabanan ang iba't ibang klase ng cancer na maaring umusbong sa ating katawan. Kaya ugaliing uminom ng Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, may gamot ka pa.
4: Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si Sheila, isang nurse. Ang panglaban ko sa pagod at puyat sa work ay ang Santon Plus Coffee Mix. Bukod sa masarap na, nakakadagdag pa ng energy.
4: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Secret of Health.
3: Nanlalabo na ba ang iyong paningin? Nahihirapan na bang makabasa at nakakaranas na ng color blindness? Sintomas na yan ng katarata. Ang katarata ay isang karamdaman sa mata, dulot ng pagkakaroon ng problema sa mga linti ng mga mata. Kadalasan itong umatake sa mga matatanda. Ngunit, maaari rin itong makaapekto sa mga bata. Kahit sino ay maaaring makaranas ng karamdaman na ito. Kaya ugaliing uminom ng Visionix Plus Soft Gel upang maprotektahan ang ating mga mata mula sa mga mapanirang bagay na maaaring makapinsala dito. Ang Visionix Plus ay may lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nagbibigay ng sapat na nutrisyon at sustansya na ginagamit ng ating katawan upang panatiliing healthy ang ating eyesight. Huwag nang hintayin na lubusang masira ang mga mata. Uminom na araw-araw ng Visionix Isunix Plus Soft Gel. Ito po ay mabibili sa mga butika.
6: Ang lalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata? Baka katarak na yan, isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag.
7: Mag Vision X Plus ka!
8: Vision X Plus Herbal Capsule.
7: Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
8: Vision X Plus Herbal Capsule.
7: Vision X Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
9: The secret of health.
3: Dahil wala na tayong oras, ito po muli ang inyong bantay kalusugan. Dr. Remilito Hoy, antabayan muli ang ating programang The Secret of Health.
2: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health.
10: The Secret of Health.
1: Yes, to health.
0: XFM. Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness. Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
11: Playtime Entertainment. Born for happiness.
12: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake.
13: Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan.
12: Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan.
13: Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system.
12: Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman.
13: Santone Plus Herbal Capsule,
12: garantisado at epektibo.
13: Mabibili sa mga butika.
14: Nakakaranas ng stress? Ang vitamin D3 ay may papel sa brain function at mood regulation. Ang VCO ay nagbibigay ng mabilis na energy para sa utak. Ang Moringa Seed Oil ay may antioxidants na tumutulong protektahan ang brain cells. Mas malinaw na isip, mas magandang pakiramdam. Premium D3 Softgel.
15: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
16: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
17: Hindi mapakali sa sobrang kape? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
18: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santon Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santon Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
19: Sister Pain.
20: Si Michelle Legale is

0: Ang pain, fast and safe. Assist the pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
1: Maka-college na ko.
0: XFM.
2: Patropa mo.
3: Exciting.
4: Mga katropa, exciting.

2:15 na mga kitropang oras diri sa XFM. Wow, ang buto mo ako ubos man ng oras tahan sa harakak nyo. But before kita na magbasa sa atan nga letter, shout out gali anay kay Amali Sir Jet, ano gusto mo ma'am nga meat sang kasag? Jumbo, fins, or claw? Kabudlay man ni mag-decide, Sir Jet. Oh, good afternoon, anay kay Sir Renan Adukal. May dayad nga hapon, nagkatropang Bea Joyce Bagol. May hapon man na, Sir Renan. Good afternoon also to Sir to Jaira Eva Astoria, sa akong nga classmates ng elementary. May hapon gida. Shout out ko no da. Kag sa iyang baby, kag sa iyang banabels. Good afternoon man kay You Love Me. Ay, sabi man niya nga ngalan niya sa Facebook niya. You Love Me? Agba, You Love Me? May hapon lang ha, kay You Love Me, watching from Jordan. Ay, grabe ka, layo-layo ba? Kay Don Don Blanco, ay nabasa ko na ni Galigil Kagina, no? Kay Kimberly Ann, kay Manang Kim, Kimberly Ann Perez Catedrilla, pa-shoutout ko, no? Ay, mayong hapon kita, Manang Kim, and I miss you, miss you so much. Kay Tito Richard, na-shoutout na Kagina. Hindi na magsunggod-sunggod, ha? Kay, kay Sir RV Chris Caceres, good afternoon, katropang Bea. Hindi na ka muna magsinunggod, ha? Kay napangbasa, tanakam. Well, this time, mga katropa, it's now 2:51, ha? Kag oras na para nga pag nga buksan na naton ang aton nga story this afternoon.

Hello, katropang Bea, maayong hapon. Ako gali si Jake sang Leon, Iloilo. May nobya ako for almost 2 years. Antas pa siya nagabot sa life ko. May long-term relationship ako. Almost 5 years kami sang ex ko kag nag-live-in kami sa isang apartment malapit lang sa ginaubrahan namo. Katropang Bea, nagbulaganay kami ni Anne sang porma. Actually, ini man lala ang rason sang amon nga pagbulaganay. Nag-agree lang gid kami nga magbulaganay after sang amon malawig nga away. Wala sang may nag-beg sa amon nga duwa nga magbalikanay pa. Sang wala na kami ni Anne, katropang Bea, naka-lock-in pa ang lease namon. Istoryahan namon nga tapuso na lang ang existing contract kaysa pareho kami nga magsahilo dayon kag magasto, katropang Bea. Duha man ang room sa apartment, so lain-lain lang kami kwarto kag kanya-kanya na kami sang life umpisa sang nagbulaganay kami. Sang natapos na ang amon nga lease, ako na mismo, katropang Bea, ang nag-renew directly sa tag-iya. Wala na ko nagsahilo kay sobra ka-convenience sa apartment. Walking distance sa workplace ko, affordable, kag barato gidya eh. Kesa mangita pa ko sang bag-o naman nga lugar. Actually, katropang Bea, gina-try ko man nga mangita, pero puro gidya mahal. Nag-stay man sa apartment ang ex ko, kay convenient man para sa iya. So, nagtunga na lang gid kami sa balayran, katropang Bea. Pero wala na gid kami sang relasyon, as in totally wala. That time, may bag-o siya nga nobyo, and nagka-girlfriend man ako. Nagkadto siya sa nakakadto sa ear room ang iya amigo kaga kis nagasugataay kami. So sa isip ko, wala man siya gali issues sa akon. So okay lang man, katropang Bea. Pero ako, ang problema ko, wala pa ni kabalo ang girlfriend ko, katropang Bea, nga ang upod ko gali sa apartment is ex-girlfriend ko. Hindi ko abi kabalo kung paano ko ihambal kay laban-laban, hindi agad ni magustuhan. Ilalaya sa itsura ang ex ko. One time, nagkadto siya sa apartment kaga nakita niya ang ex ko nga nagwa halin sa room ko. So namangkot siya sa akon, katropang Bea. Balya, di ba ex mo to? Nag-ano di siya? Wala na ko nagbutig kay basi ilain pa ang masabat. Diri na siya nag-rent, hambal ko sa miga ko. Makita ko sa tsura niya nga daw hindi siya bala makapati. Nagtango lang siya sa akon bilang sabat. Nanambal niya sa akon. Kapilan ako di kabeses gakadto, gatulog. Nakawala mo gid siya na mention sa akon ha. So nag-explain ako nga wala siya sang dapat pagsilosan kay may migo naman niya si Ang. Pero ginbasol, yagid ko katropang Bea, kung nga ako nung sa duha katuig, intago ko sa iya. Actually, hasta subong, sige ang amon away sang miga ko, katropang Bea. Wala ko kabalo kung ano ang himuon ko. Kabalo ako sa kaugalingon ko nga wala ko man siya ginatunto. May right pa bala ako, katropang Bea, nga mangayo sang second chance. Kay kun lang tawon, wala man ako nag-cheat sa iya. Amulang ginae, wala ko na open up abi sa iya ang party sa ex ko. Tani, mahatagan niyo ako sang lie guy kung ano man ang mayo kong himuon. Madamo gid nga salamat sa pagbasa sang akon sulat. More power and God bless sa imo program, katropang Bea, kag sa XFM Iloilo. Ang tagpadala, Jake sang Leon.

0: XFM.
1: XFM.
2: X rated. X rated.
3: O, oh, may energy pa ka muda sa sobra naton kaharak, ha? So, ako yung may energy pa man ko so far, pero gumahubsan ako sa hangin sa ubra nyo. Ayun, but na lang, diba? Oh, before anything else, before kita maghatag sa advice kay Jay, sang Leon, Iloilo. Good afternoon, Anay. Pa-shout out ka. Good afternoon kay Maria Susan Orocio, kay Manang Matet from Dangolaan na Anilaw, Iloilo. Be, pa-shout out sa tanan nga Anchor Tank Amplifier and Speaker Users. Oy, mayong hapon, eh. Mayong hapon, git, sa mga taga, sa ano da, sa kay Redisco Mobile. Mayong hapon, git, eh. Thank you, git, sa inyong pag-monitor. Kayo, Sir John Mark Eclarinal. Good afternoon, Idol. Pa-shoutout sa SKP Warriors at ang Barangay Villafonte. Si Balo Mantique, especially kay Hector Eclarinal. Oy, mayong hapon gid, ha? Sa mga katropa naton from Antique, mayong hapon gid sa inyo, tanan-tanan. And also, good afternoon kay Roy Escorpeso. Good afternoon, everyone. Hambal niya. Mayong hapon gid, ha? Kaga, madamo gid nga salamat mga katropa sa inyong pag-comment sa bunga hapon. O, yung mahambal ko lang galiha kay Jay. Kaya mo lang gid na yung sala mo. Katalan mong mga babayi, ha? Katropa nga sa atin nga letter sender, no? Kay Jake. Balang mo, ang mga babae, gusto na nila nga wala ka sang ginatago, gusto nila nga open ka sa ila. Ano ba lang, syempre, sino manabing yung hindi, mga king nga, mabalaan mo, yagali nga, updanay ka mo sang ex mo sa apartment, di ba? Siguro kung ikaw man, guro, Jake, sa sitwasyon sa imo nga girlfriend, siguro masakitan ka man, di ba? Mambay nga daw, ay, dugin traiduran niya ko niya. Ay, maskin ang balon, tanga, tood, may migo na siya. Pero, balaan, taman nga may nakaraan ka mo, di ba? Sakit-sakit, gina iyan. O, galing kay Jake na, deserve man siguro nga mga ayos ang second chance. Maskin wala ka pa, maskin sa imo ka o galingon, wala ka nag-cheat, no? So, pero dapat lang gid nga, suyo aman imo nga girlfriend kung palangga mo siya. Amo lang gid na ang advice ko. Kapitanan nga mga boys, nagay na pang cheat, nagay binutik, as long as kaya i-open up sa girlfriend, i-open up gid. Kaya wala sang damo gamo. Wala nyo na gid nga magamo ang mga babae. Dangan nyo pag gid, ay ang bot sa inyo daw. Amo yung hapon, anay, ha? Kaya DJ Jomel Medez, M. Bellino, Idol, pa shoutout gali sa JJM3 Disco Mobile from Negros Occidental and Kabangkalan City. Sabi, gini ang mga katropa nato. Kasi mga wala ko pa na ano na basa. Ang inyong mga comment. Basta tanan di gina-try ko gini basahon mga katropa. Please, basta mo na ah. Kay Roy Escorpeso, good afternoon katropang Bea. Happy watching live from Cubayharo, Iloilo City. Thank you so much. Oh. Sa mga katropa naton nga nag-comment sa atin nga Facebook Live, nag-share sa atin nga live this afternoon kag nag-upod kay katropang Bea this Friday edition sa programa nga Extra Drive, madamo gid nga salamat mga katropa. Wala na kita sang time sa atin subong nga program. It's now 3:03 na kag ini nga oras ang ginadulong gid sa inyo sang Santhan Plus Gold Premium D3, Vision X Plus, Santhan Vitamin C, Santhan Plus Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix kag Turbo Dietary Supplement for Men. Initanan na ha, mga katropa, produkto sang Yes to Health Incorporated. Kagsaranggin ninyo mabakal sa mga pharmacies malapit sa inyo nga mga lugar. Once again, mga katropa, thank you so much. Kag kita ay kita liwats next week from Mondays to Wednesdays sa programa na naman nga Extra Drive, of course. Ina, kung wala, kung may impeachment, siyempre, music lang kita. Okay. Kaupod ko sa technical side, katropang John Ray Bertiz. Kagsangala naman sang amon niya Chief Executive Officer, Doc Remelito Uy. Kagsangala naman sang amon niya Station Manager, katropang Josel Banias. Ako naman si katropang Bea Joy Sobaldo, XFM News.
0: XFM. Mga katropa!

0: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
1: Playtime Entertainment. Born for happiness.
0: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
1: Playtime Entertainment. Born for happiness.
2: Playtime Entertainment. Born for happiness.
3: Santo Gold. Live testimony.
4: Agapito po, Taganara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-shift sa Santo Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
5: Santo Plus Gold.
6: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santo Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
7: Santo Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
8: Hindi mo man napapansin, pero araw-araw, may toxins tayong nakukuha. Kaya importante na may antioxidant support ka sa Santone Coffee Mix. Yung mangosteen na may Santones, tumutulong sa self-protection. Yung moringa, may plant compounds din na pang-detox support. Habang nagkakape ka, may ginagawa ka na rin para sa katawan mo.
9: Santone Coffee Mix Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
10: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week up kung hindi nakapasa dahil walang tigil ang pagmumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat Vision X Plus.
9: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
11: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
12: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
9: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
13: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Mga Barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
15: Santon Plus Herb Soap, may antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
16: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness. Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
2: Playtime Entertainment. Born for happiness.
17: Kung mamati ka sa XFM.
18: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
17: Kung mamati ka sa XFM.
18: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
19: XFM.
20: Katropa mo!
21: Exciting!
22: Mga katropa, exciting!

0: Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetable at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Santon at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
1: Pinagtibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Santon at Vitamin D3 ka pa.
3: Bili na!
1: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Ooh, wow! Gwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
7: Ha?
6: Oh, ma? Ikaw na?
7: Oo. Gwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
6: Clear Skin Herbal Soap?
7: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
6: Hala, tingala ko naghuben ka.
7: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
6: Ma, baklan mo man ko sina, ha?
7: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagli mabayad sa tuition mo.
6: Oh, gali. Diriyo.
7: Ay, dali na.
8: Sakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
9: Girl,
8: di mo kailangang magtiis.
9: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
8: Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea.
9: No more!
8: Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
10: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
11: Sister Pain.
12: Ako si Sarah sa aking kutipan ni Lilo.
13: Sa aking call center agent.
12: Pero may gina ko nag-migraine tungkol sa pulaw sa trabaho.
13: Ibagay niya ipot sa akong sa Sister Pain.
12: Madasigda, sige na madulang pagsakit sa akong ulo.
11: Sister Pain. Panggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagbili sa mga butika.
6: Madayat na kubuwas ah.
11: XFM.
14: Patropa mo.
15: Exciting.
16: Mga katropa. Exciting.

0: maganda sa kalusugan.
1: Sample Plus Coffee Mix. Kape na. Gamot pa. Mabibili sa mga butika.
2: Vision X Plus. Vision X Plus. Soft gel capsule. Ang nag-iisang kapsula na may tatlay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene, at vitamin E. Mga kilalang antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata. Gaya ng cataract, glaucoma, pterygio, at iba pang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo at pagkabula. Vision X Plus. Soft gel capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Vision X Plus. Soft gel capsule. Mabibili sa mga butika.
3: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
5: Celthon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Celthon

0: malapit na butika.
1: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness. Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
2: Playtime Entertainment. Born for happiness.
3: Mga katropa, kinatalipay ng mga ginbalik sa inyong palamatinan ang atong matahong nga drama na ginatiguluhan.
4: Endless Love.
3: Lunes, tubtob Biyernes. Last Jess, tubtob Last Jess Emerja sang aga. Diri lang sa inyong paboritong estasyon. X-FM.
5: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM Nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VB Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
6: Kung mamati ka sa XFM.
7: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
6: Kung mamati ka sa XFM.
7: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
8: XFM.
9: Patropa mo!
10: Exciting!
11: Mga katropa, exciting dito!

0: Luton, at least na bisa papano kung nagbabaha man kita, at least hindi hindi ka pareho ka worst ang sitwasyon dito sa Metro Manila.
1: Yes, so ilog ng mga basura.
0: sobra pa sa ilog ng mga basura. Dumduman mo sa una ang kwan, ang commercial during isang tiempo nga nagpapili si kung di ko magsala, si President Shabol Manivillar.
1: Mm-hmm.
0: Ato nagapaligo lang yung commercial ads mo na, mm-hmm, nga political ads niya, nga nagapaligo sa basura. Daw literal.
1: Naman na to.
0: Literal.
1: Ang akong lang nabasaan, naka-experience kita pag ano na to, no? Nakat kita sa Japan, no?
0: Yes.
1: Ang ilatob lang tanan nga mga water disposal,
0: mm,
1: antes ibalik bla katropang Mario sa suba, no? Sa mga creeks.
0: Yes.
1: May machine sila, may ano sila, oh, nga magsara kag mag-treat bla, may treatment nga machine before nga ibalik to, para nga ang tubig nga nagamit na mangin matinlo gyapon sa pagbalik sa suba.
0: Oh, no? Ti ang process ang ano bla, sang do may gina process nila nga ano, may term sila, nalipat lang ko sang term
1: gin, sa no? May treatment ay may water treatment
0: sila. Like sa Singapore, ito pang
1: bumbet,
0: same man na. Kita mo dito ang ginahimo nila gani do, kung magulan kay din sila tuya do bihira lang ang ulan. May water impounding sila, mm-hmm, sa dalong lapad-lapad, tapos way tuyas ang baha kay ginatipon ang ano, may isa ka impounding area ang tubig, tapos amat-amat nga ginabuyan balik sa ano, sa dagat. Or ang iban gina-recycle.
1: Mm-hmm.
0: Oh,
1: di dapat yun. Kaya naman wasting source ang sila sing natural resources.
0: Yes.
1: Ang Singapore.
0: Oh.
1: But despite nga wala sila sing natural resources, unlike sa Philippines, no? Sa
0: nga manggiran nun, kompleto.
1: Makadiritso
0: kita ka doon, no?
1: Sige, ang aton lang, anay.
0: Yes. So, sa aton sa nga pagpangalagad, magpangalagad kami ni Katropang Bombet, until 5:30. And ang aton sa nga pagpangalagad, buylog sa gihapon nga ginadulong sa inyo sa medikalidad, garantisado, kag epektibo nga mga produkto sa Yes to Health Incorporated, ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, Vision X Plus, Premium D3, Turbo Dietary Supplement for Men, Santon Gold Herbal Tea, Premium D3 Coffee Mix, Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen, Santon Plus Herbal Soap, Santon Plus Herbal Oil, Clear Skin Herbal Soap, Sisda Pinkag, sang Yes to Health and Wellness Center sa Ayang Building, sa Yulo Street, sa Barangay Arroyo, at ubang lang sang Midtown Hotel. And remember, ang aton siling nga mga produkto ang mabakal ninyo dira sa Yes to Health Wellness Center and also sa mga butika, Mercury Drugstore, Rosa Pharmacy, TGP, Southstar Drugstore, All Green Pharmacy, generic kag sa tanan nga mga butika nationwide. Pwede man ninyo ma-order online sa Shopee kag sa TikTok. Pangita lang ang official store sang Yes to Health 2011 na Katropang Bombet,
1: yes,
0: no?
1: Oh,
0: importante ka yung lawas sa subong, no? Kibudlay ko na magkabalatian ka.
1: Tiyo mo ko natauan kang mga ano diyan, no?
0: Mga
1: importante bla diyan. Sa mga para sa
0: sisita. Dali, ati mga turbo pwede ka di. Pero dali ka na lang. Dali na lang.
1: Dali na lang.
0: Dali na lang. Lato-lata na lang kay dali na lang. So sa aton sa mga katropa, unahon ta siguro katropang Bombet, no? Sa aton sa mga taga Palmati, matag kita anay update. Sa aton sa mga katropa, update naton sa Public Employment Service Office sa idalom ni Dr. Cynthia Parcondario. Una siguro sa aton sa mga taga Palmati ang peso nag-participate, no? And level up sa 2025 scholarship, no, scholar SimPower, empowerment, no, scholar Sim empowerment, empowerment, no, scholar empowerment, scholars empowerment, Katropang Bombet.
1: Yes,
0: so may ara sila sa 2025 Scholars Empowerment Camp. Gin conduct ni sa August 8 sa aton sa mga katropa and sa Dines sa Citadines.
1: Oh.

0: sa former sa Amigo.
1: Amigo. Amigo, no? And ato dito ang mga gin-invite, no? Mga sa regional social in charge, social media in charge, no? Si Mr. Franz Rimar Garion and also si Mr. Joseph Carlo Carillo sa aton sila yung mga taga Palamati. And magluwas dira ka ito pang Bombet, dumduman mo atong OFW si Ferrers bala, no, nga nag pangayo sa bulig tro sa Public Employment Service Office sa Task Force Bulig Ilonggo.
0: Yes.
1: Nagligad nga August 10, that was Monday. Mm-hmm. Nag padulong sila sa opisina ni Governor Toto Defensor and ginupdan sila ni Dr. Cynthia Parcondario. Mm-hmm. Ini sila ang mga seafarers nga na sakay sa isa ka barko na sa pagpang-atake sang Russia sa Ukraine, na ano ni sila, na stranded ni sila dito kay ila barko na igo sang drone. Yes. Drone attack. So nagkadto sila dito sa provincial capital sang Lunes, August 10, ang ining mga seafarers, and nagpakikita kay Governor Toto Defensor.
0: Yes. So
1: and ara si Doc Cynthia Parcondario, no? Sa aton sila nga matagpalamati. Tatlo ni sila, tatlo gini, no? Mga...
0: Taga Dingle,
1: Miagaw,
0: kag
1: Iloilo City.
0: Yes, so...
1: ara sila, no? Amuning, ano, daw may... Nagpakikita, isa pasalamat, no? Kay Gov. Toto, no?
0: Yes,
1: and ara mada si Provincial Administrator Raul Banias.
0: Si Doc Banias.
1: And yes, si Dr. Cynthia Parcondario.
0: Ang labay akon pag kadtonan da dyan, no? Nakabalik sanda sa Kapitulyo.
1: Yes.
0: No, it so happened nga nakaagi man ako tuya. To na na-meet ko diyang tatlo.
1: Mm-hmm.
0: O na-meet ko diyang tatlo. So nagamay nga istorya kagti nagpasalamat din sanda sa Public Employment Service Office.
1: Yes.
0: For the big help, no.
1: Oo. Amo man lang importante katro pang Bombet mo, no? At least sa Madasig nga pag take sang ilang kaso.
0: Yes, so.
1: Tro sa Public Employment Service Office Task Force Bulig Ilonggo, sa din arada na na-attach, no? Na institutionalized abi sa Public Employment Service Office. So ara sila nagbalik agud mag pasalamat. And magluwas dira katro pang Bombet, may ginkandak man, no, do kay inala niyo. Ang Federation of Iloilo OFWs and Family Special Meeting.
0: Yes.
1: May
0: so,
1: meeting?
0: May meeting kag naka-imaw ako tuya.
1: Kay, ato?
0: Yes, so gigin-bitar bilang Federation Advisor, no.
1: Okay.
0: So, naka-hatag man kita to sang gamay nga mga ang bulig, no, kag ihibalo para nga madugang-dugangan man ang kuanong ang patigayo nato.
1: So seafarers Federation of Iloilo, no? Katropang genre, basi kung pwede mo na mapakita ang mga ano kaina, no? Ang result or ang mga pictures kaina sa pag conduct, no, sa OFW special meeting, no?
0: Emergency meeting nila kaina. Oh.
1: I don't know kung ano mga gintakol nila.
0: Ang ila to kaina, ano ang mga intervention niya pwede nila makuan sa organization like capacity building, no? Tapos di ang kulang nila nga pag-iliher sang isa ka sang board of director. Kaga mga ginsight kaina kanami ito sa mga input sa mga nakalain-lain ng mga presidente, labi na gid sa kay Mr. Guriseta coming from the Pabiano.
1: Oy, si si former SB member Roy Guriseta.
0: Yes, oo, kanami. Oo. Kay isa to siguro kang mga blasihan kay may ipasar sila nga mga resolution na tuhoy sa mga issues nga kumbaga permeable lang nga mura gakatabo do ay pagid matagaan sang intervention sang aton nga national government, no. Ti sila nga mas nami siguro, especially on ang gina-discuss naton bla katropang Mario nga social protection.
1: Uh-huh.
0: Oh, for example ang sa SSS, sa PhilHealth, no, sa pag-ibig, damo itong nag-crop up ng mga issues which kanami kay himuon ni siya nga balasihan sa ilang mga capacity building and of course future nga mga engagement sa nakalainain ng mga national government agencies concerned.
1: Mm, so, the completo, no? Ang mga presidente, municipality.
0: Dodo, isa lang absent, isa duha.
1: Okay, so special meeting ni, no? And magluwas dira katropang Bombet, may ara sang tinatural kada semana ni, no? Kada semana nga naghatag ta sang update about sa financial assistance para sa repatriated OFWs.
0: Yes, so na 10,000 no? Far OFW.
1: Yes. Halin sang August 10 tubtob 14 no, Lunes tubtob subong eh. Lima kadlaw no, katupang January leo gani ko pakita da sang aton nga mga benepisyaryo no.
0: Mga pila ka bilog to katupang Mario?
1: Daway di ma at napulo.
0: Napulo.
1: No, araw
0: ang
1: na.
0: Ang madumduman ko kwan eh. Ang nakatag si ano si ang Public Employment Service Office may ara sila nga do pinakataas nga dumduman ko nga record high nila do ano mo pero do 2 weeks man to do mga 70
1: bla mo 70
0: oo
1: pero ti
0: tingob to
1: pero ano na 2 weeks na
0: oh 2 weeks na
1: tiniya ang pulo
0: sa isa lang semana
1: isa lang semana
0: yes so
1: Monday to Friday lang laban naman kadi ko until ano na ni until Thursday lang
0: yes, may semana kisa sila nga mga releases nga tag 31 35 oo so kung combine mo to 2 weeks kung mga the same numbers te istogid nga padlagan may mga 70 kabilog
1: oo so kung magpulo 10,000 mga 100,000
0: yes
1: so so pwede nila magamit ni no makabuling ni sa ila sa ilang pag reintegrate no matapos nga nag avail sang benepisyo nagikan sa Iloilo Provincial Government through sa FAR OFW program sa Iloilo Provincial Government nga ang nag-implement sini amo ang Public Employment Service Office.
0: Yes, so kasi manuha mo guli si Sir Gruseta.
1: No? Oh, si former SB member Roy Gruseta.
0: Former SB guli.
1: Yes.
0: Oh. Eh, gina shout out na to no, sir. Kanami kinas ang imo nga mga ideya no magin padangat man kaging discuss ano sa meeting kag ti amo to siguro ang aton nga mga basihan para nga makapasara kamo sang resolution nga pwede ninyo ma endorse kag mapangayuan man sang pag referral
1: yes.
0: Sa mga national government pagi sa ano sangguni ang panalawigan para mangin mabakod pagidbla oo so kanami gito kay nasal sa mga of course the other input that were provided by the other presidents nga present during the meeting. So, thank you very much. Salamat gid sa mga tanglan nga mga presidente nga nag-attender sa special meeting kay ina sang federation sang OFW sa Bilugan Provincia sang Iloilo.
1: Oh, kilala ko gid ni actually katropang Bombet si former SB member Roy Gruseta kay utod ni siya sang Maninoy ko sa kasal ni the late Liga President namon si the late APC or Liga President Dino Gruseta.
0: Okay.
1: So kilala to ni kag very close ni no si former SB member Roy Gruseta sa aton. So sige, now so ina ang mga update naton sa Public Employment Service Office. So dire kita ka tropang Bombet sa aton nga topiko.
0: Way matapos ang topiko ta pero siguro balik anay kita katropang Mario sa do general information
1: yes.
0: No? Para nga ang mga ka OFWs naton kag ang ilang mga pamilya maka-intindi man in terms sa tawag ng mga remittances no ang mga ginapadara nga kwarta pagi sa bangko ay murang pinakahangged nga ginapalagyan nga magpadara sa bangko of course ang mag-uli so no, may bit-bit man sila nga dolares no and of course other financial institutions nga ginapagi magpadara sang kwarta but ang pinakahangged nga bulto kang ginapadara nga kwarta ginapagi gid sa bangko katropang Mario
1: yes so amo na gani sila nila ang remittances sa aton sa nga mga OFW OFW sa nga nagatrabaho abroad dako ang impact niya, dako ang nabulig niya in terms of ekonomiya sa Pilipinas katropang Bombet.
0: Yes, so kung gumagambal ka rin iba niyang komentarista, especially the mga economist no sa Pilipinas, sa Tunpungsod, isa-isa ni kahaligi
1: yes.
0: No, ang tawag nga remittances ang mga OFW hangged nga kantidad dya, no? Ti kung why kuno dya, medyo ati medyo baldado gawa ang ekonomiya ta kung why dyang nagabulig ang remittances sa mga OFWs.
1: Kag dako nga porsyento ang nabulig sa ekonomiya gid sa Pilipinas ang remittances.
0: Yes. So,
1: ang OFW remittances.
0: Yes.
1: May mga pagtuon gani no or may mga news sa katropang Bombet nga nagwa ini gina ano na to no gina acknowledge na to ang report sa Philippine Star no mga remittances sa mga overseas Filipinos or OFW ini kung basihan na to ang nagwa ning write up way back at July pa July pa katropang Bombet.
0: Okay.
1: Pero ang ginbasihan sini nga write up sang Mayo pa. Mayo. Oo. Te, could you imagine ang remittances sa mga OFWs na to nagalabot sa 2.7 billion. Billion as in letter B. Not okay. M, but billion. Ini dollars pa. Te, kung i-convert mo na katropang Bombet sa Philippine Peso ang 2.7 billion nga remittances sa mga OFW naton mga pilayhan
0: 2.7 billion
1: basi
0: dollars sa US
1: US dollars kay basi maponder ang akong cellphone
0: mahina mathematics ko kung i-calculate
1: pila subong ang ano pila subong ang rate ano ni ang equivalent ang peso to dollar
0: at diyan na lang bi kita mapeg sa sisinta be
1: para sisinta
0: safe. Sisinta kay kisa nagaano mo naga fluctuate man ang dollars tapos mag-gain naman siya ti kisa nag ay dyan nga mga 60 plus, 61. Hmm. Oh, sa sisinta lang anay kita.
1: Okay, kung sa mga sisinta, siguro ito pang Bombet, US dollar, siguro ti...
0: trillion eh.
1: Trillion eh.
0: Oh, trillion, na.
1: Trillion ang remittances.
0: Oh, trillion na.
1: Ina, kung basihan natin, ang write-up way back July 15 and ang ginbasihan is month of May. So, ti, imagine mo... base sa gin-release sa gin-release ning nga data sang Bangko Sentral sa ng Pilipinas.
0: Yes, so. Pero imo na ikaw may rigyam ko nga March 16 ako 2026.
1: March 16 na ako niya May.
0: Latest. Pero no bo rang imo kang akya dumatas-taas pa 3.02 billion.
1: Te mas mataas pag ginaya.
0: Oh, mataas. So, kung nag-fluctuate because of, you know,
1: okay,
0: external
1: may,
0: na mga
1: yes, yes.
0: Kwan, like sa Middle East, no? Mga kwan na naguntat ang ubra, no? Ay sana ako mga rason o kung nagnubo-nubo gawa ang ilang kwan, ang ilang pagpadala, no? Because nga ginahulat-hulat pa ng iban nga magtaas-taas ang dolares. So, but the fact is, hanggad ang tawag nga remittances sang OFW in billions of dollars sa katropang Mario.
1: Yes, so inakon basihan na to na ang write up way back may ano tong imo gani April.
0: Ano akon gani ang Bangko Sentral Pilipinas March 16.
1: Oh, March 16.
0: Oh, 16 no, March 16. Eh.
1: Oh, temas latest ning akon pero again may fluctuation.
0: Hindi
1: na to malikawan ang fluctuation.
0: Sila. Ang una sinada ang pag kung ano ka duro ang ginapadara nga kwarta, ikadua ang tawag nga in terms of the ano man eh kung mag-bailo ka kwarta mo in dollars, ti ang currency mangiti may fluctuation pagkiti ga saka panaog man ang exchange rate katropang Mario.
1: Yes. So te ina remittances na sa mga OFW.
0: Yes, so
1: pero te
0: te kung remittances kang ginapadara kumbaga baton ka Pilipinas
1: o
0: te ang utang ka Pilipinas be may dyan ka
1: utang sa Pilipinas
0: ako nabasahan ko mga 19 point something mo 19.7
1: are.
0: May record ka dyan may okay. Ano ka
1: are based sa karenta nga utang sang Pilipinas as of end of June 2026.
0: Yes.
1: Mga yara sa 19.0 trillion.
0: 19.0?
1: Yes.
0: Oo nga, kung todo 19.7, gani ako nung basahan. But anyway, sige, 19. Butang to
1: 19.07.
0: Oh, si up 19.07. Yes. Atis to na. Oo. Oh.
1: Trillion.
0: Trillion ang utang.
1: Oo.
0: Oo. And may nabasahan man ako nga mga ekonomista nga siguro, I don't know, sa Philippine Star man to bla. Way ko lang nadala ang ano ko, ang akon nga newspaper clippings, no? Nga this will ano, ang projected is madlagan sa mga 20 to 21 alin sa mga 2027 to 2028. 21 trilyonis ang madlagan kang utang ka Pilipinas.
1: Projected sa 2028.
0: Yes. Tingin 19.7 na subong. Kaya lang nagadubo. Sige lang nga pangutang, nga pangutang. Diba?
1: Oo. And makita mo katropang Bombet ang mayara gani nga ang increase ha? Ang increase
0: increase sa utang?
1: From May. Yes.
0: Oo.
1: Abi mo kung pilang kin-increase? 2.8%.
0: De.
1: Te imaginon mo?
0: Te so meaning 2.8% siguro ang utang previous nga utang mga dalagan lang 18
1: yes.
0: point something trillion no. I-add up mo ang
1: 2.8%.
0: Ati 2.8% te mura nang dalagan sa 19.07 trillion.
1: Te makon mo no. Ginlantaw ko gigin research so gini kay nakato pang Bombet pero medyo hindi lang gid detalyado kag hindi lang gid isa-isa gid.
0: Kay hindi man kita ekonomista.
1: Yes, okay.
0: Mabudlay man sari kita komentar no hindi kita magsagwa. Pero ang aton lang is a general information
1: yes.
0: Nga we have this figure no, this number as to the utang, kung pirang utang, pirang remittances.
1: Basi sa aton nga mabasahan.
0: Yes.
1: Kay in the first place you mentioned nga hindi man ta ekonomista gid to
0: to analyze
1: no? sitwasyon. Pero in layman's lang bala ka to pang Bombet.
0: Muragani, para maintindihan man sa aton nga mga nagapamati kag nagasilaw ka programa ta especially yes. ang aton nga mga OFW no nga mudya kanggad ang inyo remittances pero mudya maghanggad ang utang ka Pilipinas.
1: Na. Sa nakita ko sa nabasahan aton ka to pang Bombet no. For all presidents nga nagpungko
0: sa Pilipinas.
1: Sa Pilipinas.
0: Oh, kay nagpresidente man ako mo.
1: Sama.
0: Sa ibang organisasyon.
1: Organisasyon.
0: Oh, pero, klaruhon ta.
1: Presidente sa Pilipinas.
0: Okay, sige. Okay.
1: Pero mapati ka ito pang Bombet. In 2 years nga pagpungko ni President Bongbong Marcos, abi mo kung pila ang nautang sa Pilipinas.
0: 2 years? 4 years na ito lahat. 6 years mo.
1: At yung ibasihan ko gani, 2 years lang.
0: After 2 years lang.
1: In 2 years, in 2 years time.
0: Oo. Kaya utang sa iyang administrasyon.
1: Administrasyon. 2.423 trillion
0: ang utang.
1: In 2 years. Nga pagpungko niya. Ti but si Dingon way pa labot ang dugang subong eh. 2 years lang ni. Si Duterte amo ni ang previous, nanging successor si ano si
0: PBBM.
1: PBBM ang kay Duterte ang iya mga 7.329 trillion.
0: Oo.
1: Sa iya nga term ha. Tikayti sa tunga chimpo COVID time mo.
0: Oo.
1: Oh, COVID time ti mangutang.
0: Mutang. Oo.
1: Ang kay Aquino do mo ni ang nakita nga
0: nubo. Do 3 trillions.
1: Do mga 4 mga di ka sa
0: 4.
1: 4.718 trillion sang 2010.
0: Oh. Tayo mga 3 trillions ang ginsaka sa chimpo ni ano gali ni former president Duterte.
1: Hindi isang pag ano niya, pag bulos niya, pag take over niya. Amo na ang utang sa Pilipinas 4.718 trillion. Pero ang iyaya 2007 siya nag 2017 dira sa mga pinasya kanubo nga nautang.
0: Si Pinoy.
1: Si Pinoy.
0: Okay. Teka ron kung mag kumparar kita nga ang utang sang Pilipinas sa chimpo ni former President Duterte nga paghalinar gid la. Mga pira ko mo mga 7 something.
1: 7 trillion. Yes, dako.
0: Oh, 7 trillion na. Mm. Oh. Ti sa 7 trillion
1: nag-accumulate man ada ang previous.
0: No, so darara diyan ang previous.
1: Away pa.
0: Away pa. Ana gid ta na.
1: Oh, ana ti ang kon i kon i ako ang accumulated nga idugang mo pa nga
0: mga 11
1: 6, mga 6.09 trillion
0: sa kay Duterte.
1: Mga oh. Tindira sa mga kuan mga dira sa mga 13 eh.
0: 13?
1: Oh. Oh. 13 something.
0: Mhm. Te pag balas ni ano titlad 13 mga 4 years pa lang mag 19
1: na. 19 na?
0: Te 19 mga 6 trillions.
1: Oo. Oh. Yung nagani ang gin ano niya 2 years pa lang to.
0: Mm. Oh. Ang mention mo 2 years pa lang mga 2 point plus trillion.
1: Oh, trillion na ang istoryanta diri is trillions of pesos.
0: Ano atin yun awa talang isa kalimut pa malakpak na pati kahigta mag makadugang
1: pero again tayo hindi kita bika discuss ano gid the further kay hindi man tayo in the first place again nag ekonomista katropang bombet
0: yes,
1: eh. Ang ato niya ginabasi talang based man sa mga write ups sa mga nakaresearch sa ekonomiya
0: yes no? Kaya masamisin na ito, ginabulaan ang Bangko Sentral ng Pilipinas kag posibilidad ang PSA.
1: Oo, oh, no? Oh, ang PSA. PSA, yes.
0: Yes.
1: Pero
0: at least makashare lang kita kung the bigger picture, kung baga. Mm. No? Kung atsang atin nga ginabaton, nga remittances ang Pilipinas, kag ang, of course, ang utang. Pero matugda ko sa kwan. Sa OWA, naka-discuss kita nga kapira kabises nga may $25 ang ginabayad.
1: Ang ginabayad.
0: Ang ginabayad. As membership fee.
1: Yes.
0: Which, you know, ang time frame, ang period sina, duha ka tuig.
1: Mm.
0: So, ang $25 nga kinanglan mabayad mo, kung hindi kakpaan mo, hindi kakpanaw, I think kung may kagabayad.
1: Dapat mabayad ka gin.
0: Hindi ka kasecure
1: ka. So, obligado ka.
0: Ka-OEC mo.
1: Oh, yes.
0: Sige. Now, kung may $25 ka, pero gani dyan ang OFW natin, ang mga badlagan sa bilog ng kalibutan. May mga sobra 2 milyones, no?
1: Sobra. Butang na 2 milyon na nga.
0: Okay.
1: I-flata sa 2 milyon.
0: I-flata sa 2 milyon. Ang kagaya sumar, sabi nga, ang dyan 2 milyon, puro dyan mga contract workers, no? Oh, kaya ibang yes. Na undocumented, tiwai ragabayad, ang iba ta na mga permanent din, tuya sa ibang pungsod. But let's just a rough estimate, no? Kung may 2 milyon kita katrupang Mario, tapos gabayad, sanda kang $25?
1: Dollars.
0: Kung ang $25 mo, i-convert na sa peso, no? Butang tabi ang conversion bi ang currency ano ang conversion is $1.60
1: $1 equivalent to 60 pesos.
0: So ang 25 i-multiply mo bi may calculator kay no. May $25 no i-multiply mo sa 60 mga pira. Mga sobra sa 1,000. Mil 5, mil 6.
1: Pila? 60?
0: 60 times 25.
1: 60 times 25.
0: Yes.
1: 1,500.
0: O, ito yung 1,500 mo nga ran, i-multiply mo sa 2 milyones.
1: Ibutang tabi 2.
0: Mura ba yung nagbayad ang 2 milyones, no? Te pira?
1: 2 milyon. Ti mga dira sa 3 trillion.
0: Okay, thank you, Quarta. So sa 25 ba dollars
1: 25 pala na.
0: At 1,500 in pesos no i-multiply mo ran sa 20 ka ano 2 milyones ng OFW di madlagan to hambal mo sa 3 milyones ang kwarta.
1: 3 trillions.
0: 3 trillions ang kwarta.
1: Yes.
0: Na ginaabunar kang OFW. Kita mo ran. So meaning in terms of remittances no the Philippine government nor of course ang komunidad ang household nagabaton no sang mudya ka hanggeden ng kwarta nga pira to kinakon mo to ano pira ang remittances ta 2 point something billion pira to
1: 2 point
0: Kaya akato kayo na 3.02 eh. Muti mo mga 2 point plus something eh.
1: Aray, 2.7.
0: 2.7 billion. So in trillion man na kung i-convert ni mo.
1: Yes.
0: No? While that calculator eh.
1: No.
0: Now, kung mag... ginabaton ra kang ano kang government in terms of remittances, right?
1: No. Yes.
0: Ang ginabaton pag ito gobyerno ta from internal source, no, nga ginabayad sa OFW, trillionis man.
1: Trillionis.
0: Oh. Tres trillionis, 3 trillion.
1: Yes.
0: Oh, 3 trillion.
1: Na malaton nga sigurado na ya ang ano na ang pilagan itong ginabayaran, $25. Na kaya mungkin manaya mo $25.
0: Yes,
1: so, so nagavari lang sa number sang
0: OFW.
1: OFW. Oh,
0: yes.
1: Oh. Pero ang ginabayaran niya is definite na ya.
0: Oh, pero na ya. Constant na ya.
1: Constant na.
0: Oh, 25 dolares.
1: Oh, 25 dolares.
0: Oh, tingin amoray sa bat ka na to di ka kwan.
1: Oh,
0: mo na. Kapirar kita kay kang gestra kang taga-uwa di.
1: Yes.
0: Oh. So ti amura kang gud kwan no mamanan kang kwan amuja kang gud ang kortanyo no sa atin nga gobyerno nga ginabayad in sa ano sa $25 nga membership fee sang ano sang mga OFW sa OWA.
1: Mm.
0: Oo, oh, man siya.
1: So hindi kaya kalakat kundi kaya kabayad $25 mo.
0: Oo, man siya. Pero kung mag-renew naman ang katsi na kakainagin na question nga ano kuno ang mabulig pagid nga mga konkreto ka gobyerno kay tengad nga nagabayad sa naka $25.
1: Yes.
0: Hindi sa nakahalin kung wising $25 kay because that is mandatory.
1: Yes.
0: Nakabaton ro gobyerno, right?
1: Oh yes.
0: Pero pag abot no toya, no, nga mag-renew ikaw kag hindi ka kauli gi, hindi ka bayad ang imo himata o kun ikaw mismo to abroad, edi why kati ginbayad nga $25 kay tengad nga inog-renew ikaw nagtapos na ang 2 years mo.
1: Naglapse na.
0: Mm. So meaning ang gobyerno ta basta magumpisa pa lang ang OFW, why git pirdi? May
1: ginansyaged.
0: Nakabagal gi ka ba yung $5?
1: Ginansyaged.
0: Oo, at $25. Then after batang ta. Kita na lang bima project.
1: After a year?
0: After 2 years.
1: After 2 years. Kaya 2 years gali ang after, membership fee mo, no?
0: After 2 years, bi Katurpang Mario. Lugar kang 2 million.
1: 2.7?
0: 2.7. Imuunta na bi isa ka million ang mga FW. O, ito isa magtanga kang 3 trillion. Kung may tawag nga 1.5 trillion. After 2 years.
1: Yes.
0: Kung may man nag-renew ng mga FW. But saan tanga lang kang 2 million is 1 million lang. May 1.5 trillion mang gihapon.
1: Yes. Inayang sa renewal na.
0: Sa renewal.
1: Wala bot pa na yung
0: after 2 years.
1: After 2 years, why pa na ilabot ang data nga atuig nga ito, kasi may nagkalakat na
0: nagsaka
1: niya.
0: To, oh, nagsaka to, oh. Ibutang ta nag...
1: Renewal, oh.
0: Nag-renew, bisang taga lang itong 2 million. Ito yung ibutang ta gani, 1 million. I-multiply mo rumara sa
1: 1.5 trillion. Tinda ko mang Japon. Ginansya, amo nang ginansya.
0: Diyan Japon ran.
1: In
0: the bag na naiyang aparta. Na mo na siya.
1: So amo nang money making.
0: Oh, importante nga may nabuhol din nga kwarta. Ma-renew mo ra kasi hindi in the bag ra nga mga kwarta nga sa pag-una mo panaw o kag pag-renew mo may dugang din nga tawag nga kwarta ang gobyerno ta.
1: Oh,
0: so, through sa isa kain siya.
1: Grabe no.
0: Yeah.
1: Ina uwa pala na.
0: Mm.
1: Uwa DMW ay labot pa ng ibanda.
0: Yes. So
1: So, ina discuss naton sa aton sila nga matag palmati. Agod nga maintindihan sa aton sila nga makauturan, especially ang mga OFW.
0: Yes,
1: no?
0: So,
1: may rason gin kita, may rason gin ang mga OFW nga dapat mag-demand sa gobyerno.
0: Mm-hmm.
1: Oh.
0: Kaya ti, hanggang ang inyo nga ginaabunar nga kwarta. Hindi lang nga taratawgon. Hambal ka ni kina ni, if I borrow the words of the former SB of Pabia, and now the president sang OFW sang ano sang Pabia. Siling niya ati kung ang mga OFW ginatawag ka modern
1: heroes.
0: Ti pagbalik ayan, modern heroes pa sila. with all this, you know, especially those OFWs nga at risk bla
1: yes.
0: In crisis situation.
1: Ang pinaka sakit pas na dira katropang bombet nga dayawon ka lang kun viral ka sa social media. Dayawon ka lang, patay ka na, be. Amon ni, ginadayaw naton, dako ang nakontribute sa ekonomiya sa Pilipinas.
0: Pero patay ka na.
1: Pero patay ka na. Magluwas na. Masiling nga. Tibuligan ta ni, ang iyang mga kabataan, kaya di na siya kabalik sa abroad kay baldado na. Dira pa lang kag mahulag ang aton sining gobyerno. Tikon why hindi ka mapatay, hindi ka mag-viral.
0: Why? Total may lounge ka man.
1: Te okay la, mayo na lang ni bisan papano, no? Bisan papano, no? Bisan papano, at least ang Iloilo provincial government may ara sang ginahatag nga
0: add-on.
1: Add-on.
0: May mga initiative.
1: Pero not sufficient.
0: Hindi, gindi.
1: Hindi gindi sufficient.
0: Yes.
1: Hindi ko imagine, mabayad ka every 2 years, every lakat mo, mabayad ka sang $25, mandatory pa. Tapos, sa muna kadako sang income, tapos pagbalik mo, the way gid.
0: Yes, ngani. Okay. Di medyo masakit-sakit din man. Pero pa man ko tontang kwan. Ang ano ko ni ang DMW kaya. Mga ginampadara nga mga kun ginapaabot nga issue. Of course, isa ini sa aton nga na learn.
1: Yes.
0: Atong ina discuss naton bla sa why organizing OFW yes. organizations matters, no? Tiang number one sa to, amo to bala nga ang pag-amplify, no? Amplifying collective voice and advocacy. Na muna siya ang pag ano pag
1: why tani matapos sa nagligad katropang bombet
0: one and two lang ta number one na siya nga rason nga kinanglan nga insaw nga dapat i-organize mga OFW kay tungod nga importante para ma-amplify para mapasanyog tapagin ang kolektibo nga boses no sang mga OFW kag ang ila nga mga advokasya katropang marina.
1: Yes, one kag to lang to. One kag to lang to.
0: Yes,
1: i-continue ta nang chikon katropang bombet ang iban pang nga mga bagay nga kinanglano naton nga mag-organize.
0: Yes.
1: No? Sang OFW organizations.
0: Yes.
1: Pero dire kita na katropang bombet. Balaan ko may mga nagapamangkot ni, no? Ano ang mga patakaran? Patakaran kag sistema? No? Para sa mga domestic helper base sa Department of Migrant Workers. Siguro amo ning dapat mahibaluan gid no sang aton sini nga matag palamati ka tupang bombet.
0: Te na ano tamlara na sa na buhol tamlara sa mga information mura nga gusto ta da di ano ipamangkot sa DMW. Mga next week basi may sabat kita pero te we will try to ano to try to validate this no kung matuod ining nabuhol taman sa isa ka OFW ng mga organization no may mga information man sana.
1: So ini ka tropang bombet based on write up sang OFW Heart siguro daw something ano ni siya organization.
0: It's an organization. Yung nga tila ako registered ni sila sa SEC mo.
1: Philippine based ni?
0: Philippine
1: OFW
0: based. Pero may mga Heart. Ano sila sa abroad man?
1: May mga members man?
0: May members man.
1: Okay. So, siguro, mas mayo, ginikuntani nga rin ang taga-migrant workers, no? Pero, nevertheless, discuss siguro ito pang bumbet, ano, ining walo ka mga, bagay nga dapat, walo ka mga patakaran, kag sistema,
0: bago.
1: Para sa, bago nga mga patakaran, ha? Para sa mga domestic helpers, base sa, Department of Migrant Workers or DMW ka to pa bombet.
0: Dito na wonta kong kwan mangkota na iko tuod. Pero ang nabutang diyan nga of course it is subject for confirmation no. Nga ang sweldo sang kwan sang domestic helpers pataasan from 400 to 500.
1: Atin nang dala na sa kwan?
0: Sa
1: Suna.
0: Marang kinahilat ko nga. Ang ako may imong kwan, sabat.
1: Nadala sa Suna?
0: Nadagdagan natin, di ba?
1: dali lang. Hmm. Dali lang ito bang mubi. Tabi ko na yung nag-swildo, yung employer, hindi yung, kung ang gobyerno.
0: Kasi naglain ng nagsulat.
1: Nagsulat. Siguro ang namin niya, kasi kung...
0: Ano itong sa... Ano,
1: sa Suna?
0: Sa Suna.
1: Basta nga... Nadagdagan natin ang sahod ng mga OFW, domestic helper.
0: Yung mga kasambahay.
1: Ang kasambahay.
0: Tito, patok ni. Stugli ni. Tito, from $400 to $500.
1: Okay.
0: Pero ang siguro, nakabulig ang Pilipinas through siguro sa mga bilateral agreement.
1: Yes. So,
0: pagi sa mga labor attaché, kago nga sa ano man sa office man ni sa Department of Migrant Workers, being the lead agency, no. Te kung nadagdagan siguro ang way kita gaswildo sila. Nadagdagan
1: yan. Sala lang tong strip.
0: Nadagdagan yan siguro ng mga employer.
1: Yes.
0: Sa bulig
1: sang gobyerno
0: ng Philippines. Of course may intervention ng Philippine government
1: ito. Bisa pa paano siguro may ara man sa mga pag-inistoryanay.
0: Siyempre may diyan. Do prat bala sa mga kontrata kaya hindi marang ka mabaton latimo nga mataas mo ko manubo kinangla na sulat ran ti ko na butang tigin diskusyonan anay ra ti matulid
1: tropa Mario. Based sa OFW Heart na butang na gindugangan, ginpasaka sa $500 kada bulan. Suno sa bagong advisory sang DMW. Dami tani pamangkot yung DMW, no?
0: Imbita rin, te.
1: Dami yung si Director Aligunsa.
0: Sige lang.
1: Sako si Director Aligunsa.
0: Yes,
1: so magluwas na ka ito bang bumbet?
0: May isa pag diyan nga may mga annual medical check-up na kinanglanon ipa-implementar para mamanaan ang tawag na ikaayong lawas sa mga domestic helpers. No?
1: Importante na.
0: Kahit ti kalabanan may mga masakit na dumduman mo itong may ibanding na guest nato nga nagbalasakit, sila ang nagasto, no? Kagasta nga nakabalik sa nasa Pilipinas. In fact, may ginbuligan maganiang Peso province nga hasta makauli sa Guimaras, no? Ginbuligan gitong bata ang iyang amay atong may naano sa naigo bla sa
1: Saudi.
0: Sa Saudi to. Amo na siya, no, nga kinanglan gid man nga may mga medical check up para to monitor the health concerns, no, sang mga OFWs man.
1: Yes. Ari ko tatlo ka to pang bombet, medyo daw panumdom niya. Panumdom nga siling sang DMW nga dapat bago ka magperma sang kontrata, ang isa ka OFW dapat may video call. So kinamata akong galing ni. Dapat may video call sa employer.
0: Para nga ma-discuss ang siguro ang isa sinadang importante ang kaundan sang kontrata.
1: Nature.
0: Dapat amo ni ang mga rights sang OFW, amo ni siya dapat sundon niyo kag amo nang inyong mga responsibilidad.
1: So dapat may hindi kali pwedeng antes ka maglakat. Antes ka magpirma sang kontrata, hindi mo ma-istorya ang imo employer. May video call gi dapat.
0: Yes.
1: Muna siya. Para mabalaan.
0: Antes ka i-deploy. Pero ang kinang discussion namon to sa kwan sa special meeting sang organization sa OFW in the province na crop up na. Kaya may mga kontrata nga antes magpanaw ang OFW, domestic helper, ang inistoryahan ta katropang Mario ha. Ginaplastar ng darang kontrata sa inupamapanaw mo rin. Sa atin pa, tikisa hindi mo rin mabasa, gani ang kontrata, isa ra ka issue. Mapirma ka na ka-kontrata, kay tengad gadali kang makapanaw ka man. Diba? Hindi. Uway ka katukin chindi kung ano ang kaundan sang kontrata nga pinirmahan mo. Diyan pa lang, foul na. Tiyan mo na nga kinanglan, may video call
1: sa employer. Kaya dapat ginapa-attag ang trabaho
0: yes,
1: sa OFW.
0: Correct. correct.
1: Ang kondisyon sang sitwasyon sang balay da eh. Kag ang oras sa iya sini nga pagpahuway.
0: Correct.
1: So we discuss gali ni oh.
0: Di mo na muna ang dugang ang mga policy, no?
1: Yes.
0: Oo, ang mga polisiya. Pero ang isa kay na pagid, again na dugang ang mga input sa mga presidente kina sang organization sang OFW sa province. Nga sini nga ang isa pagid ay pag-abot mo dito sa deployment country, no, sa host country, ang manadya kay ang kontrata papirmahan liwat ka ni mo to, nagpirma ka liwat kontrata sa lain ng lingwahe. For example, sa Middle East ka, iya na sa Arabic. Way mo pag-iapon, maintindihan. Di ba? hindi mo maintindihan. Di ba? So, sa atong ating hambal sa PhilHealth ni hambal ni Ma'am Halbuna, hindi ba nga ma-refund ang kwarta, pero isa ka requirement ka, ang imo nga mga medical certificate must be in English.
1: Yes.
0: Si Halinto, ya, Arabo, i-require kaya ka PhilHealth ka nga in English. Kaya mura ng mga requisito nga tamaan kang sibod. Nga mga ayaw ka to. Gayer no pass na ganitong employer kag ang OFW kaya hindi sana magsinugtanay to the extent that the OFW no pays the hospital bill. No, sa nagabayad kang kagrastuson para mapadali lang pag-uli. Tikoro kung ipa-explain tapag hindi mga ayaw pag kita kaskat sa nagan sa PhilHealth ka amurabla. So, balik kita sa kontrata katrupang Mario.
1: Yes.
0: Atong kontrata nga pag-abot ni mo, no, may be different, no, sa kontrata nga gitpirmahan mo sa Pilipinas sang sa tuya. Hindi na ako na kundi amo ni siya ang mga experiences sa mga OFW. Hindi lang isa, hindi lang duha, kaduro, ka nagasugid nga amura to ang ginahimo mag-abot sanda.
1: Yes.
0: And kay na, isa ka presidente, isa man siya nagsaysay nga amurang ginahimo kay because ang iya pa kay isa mo na siyang na-experience.
1: So, dira nagasunod katropang bombet ang contract violation?
0: Yes, oo.
1: So, kita mo, lain ang mga kontrata, mga pirman mas Pilipinas, pero pag-abot to, lain naman ang kontrata nga papirman sa imo. Huwag ka kabalo kung ano ang nakabutang ng mga wordings da, since nga Arabic, hindi ka kaintindi. Okay lang kung may idea ka. Ti what if abi kun wai ka idea?
0: Ti naman naban ko bugahanan ka to kun
1: wai ka gid. So isa na sa mga pag-o nga patakaran no sa aton sini nga matag palamati. Magluwas da ang ikaapat ang implementasyon sang kamusta kabayan digital kamusta kabayan digital welfare monitoring system.
0: Yes, so ang nami na isa na ka pa nami nga ano sang OFW. In fact, baski hindi ni bagong patakaran, may na-explain na ka nato di.
1: Yes, yes.
0: Oh, nga may kamusta kabayan. Oh, para mamanaan ang tawag nga sitwasyon sang mga OFW, ka mamonitor sila kung bala exploited sanda o kung ginamaltreat sanda o kung nalain matyagda. So, kung ano ang mga concerns sa mga OFW. So, amo na siya ang isa kang bagay nga ginahimo sang Department of Migrant Workers purposely to monitor the situation of the OFW.
1: So, ang ikalima katropang bombet nga bago niya, reskilling, upskilling and career mobility program.
0: Yes.
1: Or iyan isang test da?
0: Actually, iyan isang DMW. But
1: DMW.
0: They work with, no, upod, no, ga-collaborate sila sa TESDA in order nga matawag nga ma-retool, ma-upskill, madugangan, mapanami, pagid ba, mapatasan, ano mo pagid ang skill ni mo, ma-harness mo pagid ba, na. So, ga-collaborate sila sa TESDA in order that ang ining mga domestic helpers ma-improve ang ilang mga skills, no? Amo ra tawag na retooling and upskilling katropang Maria.
1: Yes. Ang ika-anom, sticker standards for recruitment agencies. These mga medyo kwani para sa mga recruitment agencies ni nga dapat strictuhon.
0: Yes, ang do kumbaga may tawag sila nga ano kada parang sini ang listahan,
1: yes,
0: sa mga agencies nga pwede makapadala sang amuni sang mga workers sa kuadiin nga host country. No, kay kalabanan para ma-avoid siguro ang tawag nga mga illegal recruitment.
1: Yes.
0: Oh, so ginabutang na da may mga duko baga listahan or inventory of this card. Man amo may apps man ang DMW kung tanawon mo. Mamalaan mo na da kung sino ang suspended, no? Sino ang may kaso, sino ang ano gani proga ang nakasunod sang kwan sa mga requirements yes. Nga para nga clean sila no. So amo ni siya ang mga bagay nga ginimo para nga ma-avoid man ni ang pagtawag nga tunto sa mga kwan bla sa mga recruit na, sa mga OFW sang recruitment agencies.
1: Yes. May another pagidire kito pambombet mga patakaran sa whitelisting. Sa mga recruitment agency
0: naman na siya yan. Gidamin ko siguro. The same man. So,
1: same man.
0: Yes. So, ga-correlate na sila.
1: And the last, kato pang bombet, nga ang pasaporte sang OFW, kinanglan, pag may, kinanglan, iyagin niya sa gobyerno, no? Pag mamayari po ng gobyerno, kag dapat, manatili sa mga gagawa. So, hindi dapat pwede gali nga kwaon sa employer.
0: Hindi, Okay, naduro rin yung nabatian ko sa mga vloggers, influencers, ginabunggo. Kumara ko, kumbaga, ginasilaw ko man ang anak ang OFW. Matuod bala na yung istorya sa inyo nga kapareho ng mga OFW workers. But it is through the vlog. Ano na? Okay, blog. Hindi takot TKB mo. Pero kisa makascroll man ko, ibagulo ko kapot kaya ang ano ka niyang malapad nga cellphone.
1: Nabi kaya ito niya cellphone, be keypad.
0: Oo, ang akin na ano lang, tubok-tumok, lablang na rin. Kaya ang ginahimu nanda, nga para nga maano, ang diyang, ano ka niyang, ang mga personal nga mga ano gani bagay ang mga ano gani personal things
1: yes
0: hindi dapat pagbilion no may nag na ano ko raw kasi isa kang OWO no ang overseas welfare officer tapos sa mga labor attaché nga nakahambal man eh, hindi dapat yung pagbilion pag-abot dito sa host country sang imo yes. Employer
1: okay dapat ang kapareho ni sa mga passport
0: yes
1: hindi dapat pagkwaon sang ano sang employer dapat all the time ara iya sa OFW
0: yes so
1: pilala ni katropang bombet
0: pero
1: no?
0: Pero ano katabo gyapon ginahambalaran pero amo na gani nga manami siguro kay timi monitoring na sila no mas nami siguro ma-monitor nila kung tawagan nanda ngano ang OFW kung yes. Hindi meaning di sabat di laban-laban base nga wire kananda
1: eh diba may mga before magpanaw ang OFW abroad may arasang kopya nga ang DMW sang kontrata
0: may diyan yung kontrata may tawag sanda nga template sina mura kita nga kwan pero may request kita na mangayo kita kag kopya para we could discuss the yes. the contract no ginausar sa para sa domestic helpers. I do not know kung ang kontrata sang DH nga sa Hong Kong lain man ang kontrata sa Middle East. Oo, kay ti lain ang culture mo.
1: Yes.
0: Diba si sa pagkaon pa lang ang serbi ang inaano bla, inatao na muran.
1: So pila lang ini sa mga bag-o nga patakaran kag mas manami gid kon sa masunod maka-guest kita diri sa taga DMW to discuss further. May ang tanan sini sa panibag-ong ang iban bago gid no ang iban daw medyo gin reiterate lang
0: yes,
1: nga patakaran para sa mga domestic helper sa Department of Migrant Workers sa Katupang Bombet.
0: Yes so with this new policies nami ini siya kay kwao naton tong mga gin pabutyag o kung ginplastar ka mga concern o kung mga questions katropang Mario sa mga nakalinain nga mga representatives or presidents ng mga organizations ng OFW kay may mga palamangutanon sila. So, tipuno natin to kag siguro masulat kita sa DMW kag ti mangayo kita sang sabat no either nga ang sabat nila pwede sila kagagtog yara sa kraton sa studio
1: or pwede man nga phone patch
0: pwede man phone patch or pwede man nga
1: kantuan ta basta pagabot dito basta kung gusto nila nga dito kita mag-interview sa ila kantuan tayo, no? For the sake nga makapamati kita sa ila sila nga sabat, may kang tanan sa mga palamangkutanon sa ngaton sila nga mga OFWs kato pang bombet.
0: Oo, kang manami man siguro para nga patas. Pamangayo man kita sa representasyon sa mga recruitment agencies.
1: Yes.
0: To also to air their side, no?
1: Yes.
0: Na not because nga may issue gate, kundi nga kay nabutang din ang mga tawag mga inventory kag listings, no? Di pamati sa ila kung ano lang ilaman mga inputs on this new policy.
1: Yes. Oras tala 5:05 na sa aton sini nga pagpangalagad. Mabreak kita na ikaw katropang bombet, no?
0: Yes,
1: and lipot lang sa aton sini pagbalik may tandugon tagamay ang party.
0: Lang,
1: oh, kay isa lang, no? After sa aton sini commercial,
0: yes,
1: ang party sa kaimportante sa pag-organize ang OFW organizations. Yes. Mabalik kami pagkatapos ang aton sini nga commercial. So please stand by.
2: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
3: Playtime Entertainment. Born for happiness.
2: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
3: Playtime Entertainment. Born for happiness.
4: Playtime Entertainment. Born for happiness.
5: Dalaguan nga pa premyo ang dulong sa inyo sang 2026 Gold Eagle Beer premyo sa Tansan promo. Kadto na sa inyo mga suki nga tindahan. Kag pagbakal sang Gold Eagle Beer, kada Tansan sang 320 ml ukon Gold Eagle Beer King, may isa ka na ka raffle entry. Ibutang ang Tansan sa sobre. Kag isulat ang inyo pangalan, edad, address, mobile number kag pangalan sang suki nga tindahan. Pagkatapos ihulog ang inyo entry sa mga drop box nga makita sa suki nga tindahan. Mag-intra para dako ang chance ka magdaog sang papremyo nga nagabalor tubtob 2 million kapesos. May cash prize, grocery package, kag mobile phone pa. Dali! Ano pa ang inyong ginahulat? See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
6: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibilid sa mga butika.
7: Kung gusto mo ng kumpletong suporta sa kalusugan, Premium D3 Soft Gel ang sagot. Vitamin D3 o Colical Calciferol para sa immunity at buto. Lauric acid mula sa VCO para sa antimicrobial support, at oleic acid at antioxidants mula sa moringa seed oil para sa puso at cells. Isang soft gel, kumpletong alaga sa katawan. Premium D3 Soft Gel. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.

0: Las 5:11 ang aton oras sa pabalik sa aton nga pagpangalagad diri sa serbisyong OFW sa Gyapon upon sa inyo sa ring mga katropa sa Kanginan, katropang Bombet Terador Hiller kag katropang Mario Hilongo. Balikan ta sa katropang Bombet, katropang Bombet.
1: Yes, o, te hambal mo nga ma, ma dugang-dugang kita maski isa lang siguro
0: yes,
1: ang ano no ang tong basihan. Kung insaw nga dapat mag-organize mga i-ano naton
0: i-organize
1: naton ang mga OFW nga mga

0: ikatatlo no sa kun nga ang kinahanglanon naton nga maorganisa ka nga aton sini nga mga OFW sa isa ka organisasyon ti ari na kita sa ikatatlo ang pagpanghanda ka sa reintegrasyon kag palabuton ano bala katupang bombet ang mga dapat himuon sini sa bilang pagpanghanda sa reintegration sa pag pauli na no pagbalik na sa komunidad sa isa ka OFW ma settle down na gid siya bla ma for good
1: ang una no antes kita magadto sina dasig lang magambal kita nga reintegration and planning naka-guest kita kay ano sa isa ka director no
0: yes.
1: Sa DMW that was two weeks ago no oo gintawaan kita ka chance so gin-discuss atong reintegration program ang lain-lain nga pathway bla ang katropang Mario magambal kita nga reintegration o kung magplano kita kapin pa ko FW gin-emphasize man naton nga hindi lang tawag nga work period ang ginaplanuhan ang pagpanaw sa luwasang pungsod no kundi ang ginaplanuhan man amo ang pinakaimportante amo ang tawag nga return period o kon ang retirement period oo amo na siya so hindi lang ang pagagto pagwa pagubra sagwa kundi ang pagbalik kay ti way ka ti ano ma-retire ka gid man
0: yes.
1: Pauli ka gid man no
0: oo pero sa gusto mong sindi why sang forever
1: kagari ti masadya lang no masubo-subo lang kag ti hindi miad nga mga reports nga may nagauli nga ti ang iban patay din
0: yes.
1: Oo amo na siya tawag nga gina-emphasize natun gid permide productive years ang pagpanaw ka mga OFW meaning baskog sila healthy sila no may the bit-bit ng kaalam kag ano gani ang skills no pero pagbalik nanda ti ambal mo ano ganirang ano ra na buol ano ra
0: tadlong na buol mo
1: no? Tadlong na buol nanda so pagbalik nanda baldador sanda so amo ra mga masubo no ginapreparar ta sanda so with this reintegration kinanglan mamanaan nanda nga may mga ano gani nga hindi mo pagtao tanan savings mo o kung kinitaan mo ano man binlano man ang lawas mo kay pagbuli mo kung ay giti mo tinago o giti mo ti support na subtan at iba si Ahay ikaw no may ko balik din ikaw ka mga himata ni mo so isaran sa reintegration program amo diyang na-discuss nga kung for good ka rin it's either gusto mo you will be employed locally giyad lang no ikaw may engage ikaw kung mag-intra ka sa tawag nga mga gamay nga negosyo kung hangged man no kag of course may mga pag-enhance ang imo nga mga skills no isaran pero kung gusto mo timong pa-deploy ti hindi ra tawag nga reintegration kundi that is redeployment ka magusto mo yung magbalik diwat nga mag bilang isa pag ikaw FW so amurang katropang Mario relate ang tawag nga planning and the reintegration because you are planning for your stay for good
0: yes.
1: No nga hindi rin ikaw magbalik kundi hindi ikaw matiner tigaring murang katuro nga nagagtok natin nga kada balik nanda ti ubos gid way pa sa lugar nga may sinuptan kisa utang pa that's why nga there is a need for this reintegration program which na nami gid ang gina-provide sang ano sang aton gobyerno through the Department of Migrant Workers para nga matawaan sanda sang tawagan na kalinlain nga mga pathways o kun pamaagi no nga kusa diin mabuligan ang tawag nga mga OFW tang nagapublic ang isa ka manami nanda nga programa sa DMW amo ra ang pila ka bilog nga maestra nga nagbalik ya isa gani ka to nurse
0: ikaw ang ma'am kag sir ko
1: sa Pinas SPIMS sa Pinas ikaw ang ma'am kag sir ko diba tapos may diyan man sila nga model OFW
0: yes.
1: Liwaten natin nga sa seafarer atong nagdaog nga si Captain Lupirano
0: so
1: I think do ang nabagal ka to do may 100,000 sanda
0: yes.
1: That's on may dyan man nga mga kababaihan bla oo
0: atong tagamiagaw
1: oo tagamiagaw kagang tong
0: taga Nyolosena
1: oo so regional winner sanda so duro yung mga ginatao nga mga intervention sa gobyerno may dyan pagiging nga 1 million taos puso
0: dulong well about at kusang ano niya. Oo. Basta puso ang punta.
1: Oo, may ano sila, may ginatao nga ano nga 1 million in 3 ano in 3 tranches. Pero may pamangkot kita sinada kung may guest kita sa DMW and in terms of amuning ano reintegration.

0: reason, may pamangkot ako diya kay manan mo may 20% nga tawag nga counterpart.
1: Oo.
0: Oh, ini lang 20% counterpart nanda ginaimaw sa
1: 1 million
0: kagastuson
1: or separate.
0: Yes. O kung kinanglan nga ipakita lang ning 20,000 or 200,000
1: 20%
0: para lang makabugal sa 1 million.
1: Yes. So kung magado show money.
0: Oh, ti sila wala natin ran ang katupang Mario kung ano gid ang real score kara no.
1: Yes.
0: Sang murang kwan. So this is the third that the kung why the importance or why it matters no nga dapat may maorganisar kita ka mga naglainain nga grupo sang OFW katupang Mario.
1: Yes. Katupang Bombet talupang don tala ning aton sila nga mga nagakoment no. Aga lang tao ko nagapamati sa aton. Like for example sa kay Inday Joy. Sila niya most common problem sang mga DAs sir kinabaligya sang employer nila.
0: Mm-hmm.
1: Oh. So that's ano ni dapat mangkot ta ni sa uwa.
0: Yes.
1: No, okay. Kay ti sigurado si Inday Joy nga nagka-comment sa aton. Laban-laban OFW ni siya. I don't know Inday Joy kundi ni kawa country sa Middle East, no?
0: Yes,
1: kay sila niya most common problem sang DA sir ginabaligya sang employer. Okay, again. Halin kay Sheila Elisierto Sararanya, sila niya. Sir, madaya ang agency sa Pinas.
0: Mm-hmm.
1: Or abroad. Sila man daya sa OFW, lain ang kontrata sa Pinas, lain man sa Middle East.
0: Oh, tamo to kinang kay, ng bata.
1: Yes, kay business nila ina. Mm-hmm. Ari pagid. Si Guada Sardinia. Mm-hmm. Ano na mo ta commenter sa mga tropang Mumbeto? Sila niya.
0: Si Ma'am Guada nga hindi na siya sakuan sa San Joaquin do na guest na naton.
1: Si Ma'am Guada Sardinia. Lipat nang ko ka tropang Bombet, no? Pero sila niya, nami man ni ang mga bago nga policies makabulig gid sa mga OFW sa ila safety and security.
0: Yes.
1: But sad to say, pag-ara na ang OFW sa balay sang amo niya daw wala na masunod ang mga
0: patakaran.
1: Policies.
0: Yes. Policies patakaran.
1: Yes, patakaran. Sila niya sa sana mahimo ka mga agency kung ano ang mayad nga safety ka OFW.
0: Mm-hmm.
1: Pag abot sa agency sa Middle East, Kobe, I don't know kung anong Kobe, cube or Kobe sa bala mo, hello.
0: May ano rin eh, may ano rin meaning.
1: I don't know mama. Sorry kita hindi ko kuan, hindi ko pamilyar sa nga ginamention mo, no? May mga kadamo kita sa mga paano mga naga-comment, no?
0: Pagabot.
1: Okay, kagawad Ilanggos, gapamati sa aton Rinaldo, Sir Rinaldo Fermano.
0: President sa San Joaquin.
1: Yes.
0: Oh.
1: Okay, si Inday Joy Gali, sila nga KSA sir.
0: Kingdom of Saudi Arabia.
1: Yes, gapamati sa aton sila. Salon work ko before pero ginbaligya ako sa friend para mag-work as DH for 2 days.
0: Mm-hmm.
1: Hi.
0: Kung ginbaligya, mangkutabi siya.
1: Gapamati sa subong katupang Bombet.
0: Ma'am Joy, ang ano ganiya, may knowledge ako gamay ka dyan. Pa, ang imo nga unang employer, hindi ra kanimo kung hindi ka mo magsaway, kung whatever reason. That's why nga, hambal mo, ginbaligya ka. Pero 2 days lang?
1: 2 days? Kaya ang iya yung work before sa salon.
0: Sa salon?
1: Beautician.
0: Okay.
1: Uh-huh. Pero, sila niya, ginbaligya ako sa friend para mag-work as DH for 2 days.
0: Ah. So, may kumbaga, ano pagin siya, ginpa-ubra kang iya, siguro nga urig nga employer. Kag ang iya nga employer, no? Kumbaga rental. Oo. Ano siya? Kay kalabanan may mga employer nga magbutang ka kontrata, ginabutang kredit nga si Mario imo employer.
1: Mm-hmm.
0: Pero daren ikaw to sa bugto na prospect na ka, no? Paubrahan ikaw to. So ang gwa na rugar nga ang amo na o kun employer na si Haji Kwan, si Haji Mario Ilunggo, eh lain doon. no?
1: Lain na.
0: Lain doon. Oo, kumbaga dugangan, hindi ka man naglain kung hindi madugang sa additional work ya. Tindi dataan ang husto.
1: Kaya nabutang sa
0: kontrata nga ikaw lang ta na employer, hindi pwede ito nga madugang. At ikaroon kung pira pamilya nakaglain nga balay, kapin pakulain nga balay, that is a violation of the contract. Pero kung makon nga isala kita kabalay kaya nagubra ka kanatin, ti why man siguro ti violation. As far as I know, do amuran na Ma'am Joy, no? Pero sa kanimo, siguro, digin pa, ano ni kao, gin pa ubra na pag-isiban, tapos ang imo nga inubrahan, ang sweldo mo, ginbagal pa ka-employer mo. That's why, Ma'am Bal, mo siguro nga, ginbaligya ikaw, no? Sa imo nga sitwasyon. Pero, mas nami, ang rang mga question na katropang Mario, we reserve that so that nga mas nami kung ang mismong DMW ang masabat ka rang katropang Mario.
1: Naka-comment sila si Ma'am Joy, no? Si Inday Joy, sila niya. 2 days per week, sir. Then, balik naman sa original employer.
0: Oh, may violation na kay kung sa salon kay mo, sa salon ka lang niya maubra, amo na isaya sa kontrata ni mo. Kung wain na sa kontrata mo, anang ginapaubra ka pa sa 2 days per week, na that is already a violation of your contract, Ma'am Joy.
1: Yes. Siling ni Ma'am Sheila Ilisario sa kanya, siling nga Arabic word na siya, ma'am.
0: Oh, Arabic.
1: Namin, Arabic word. Haboy sa basurahan, manami. Haboy ko na sa basurahan from San Joaquin. At taga sa San Joaquin, kito si, ano, si Ma'am Sheila Ilisario sa kanya, no? So,
0: thank you very much ang inyong mga comments, but kung ang mga concerns inyo, yes, kung questions, but we will try to expound. We will try to expound on that, no, by asking the DMW to answer all those questions para nga mas sila ang may tawag nga ihibalugid sang ini nga mga ginapadangat ninyo nga mga questions. So thank you for participating, Ma'am Joy, Ma'am Guada, and sino pa ito?
1: Damo sa aton sila
0: mga katanan nga nagapa
1: silingon katropang Bombet nga madamo sa mga OFWs nga nag-appreciate kag nagapamati sa aton online.
0: Yes, so kag ginatinguan namo, no, maski sa masako si katropang Mario, of course te retirado roman ako, te gabaka-baka man gikita, no, para nga magbulig sa OFW
1: para kay
0: tuwag nga advokasya naton ini nga suporta ron, no, ang isa man kang bagay, no, kon proposal nga ginapatihan naton nga tamaan gi kaimportante, no, yes, sa mga OFW.
1: So la 5:20 4 ang aton oras daw lalagso na aton oras katropang Bombet.
0: Hindi lang man, no?
1: Hindi lang mabalaan. Hambalan gani nga isa ka oras, duha ka oras kulang ni programa ta.
0: Ti dugangan ta.
1: Oh, sa aton sidi nga mataga palmati. So lastly katropang Bombet.
0: So, salamat gid sa tanan nga nagtalawag.
1: Shout out po nagligad to kaway madayon to sino ganito? Atong way madayon kay nagligad waita kwan waita online.
0: Waita online, no? Nalipat na ko.
1: Si, okay, way mo di mabilin sa akon. Basta ka pamating sa aton.
0: Oo, ang kwan sa ano gali to, sa San Miguel, no, ang SBG Corporation, no.
1: SBG.
0: Yeah, SBG Corporation, okay. May isa pa gito kang company. But anyway, i-shout out lang sa Dasona.
1: Dasona, Dasona
0: Business. Ila kay Way ko di mabutang sa listahan. Ang ila nga ngalan do nalipatan ko. Di mabudlay karon kung ang sala kitab la.
1: Yes.
0: Anyway, liwat naman. Salamat sa inyo pagpamati kapag silaw kang servisyong OFW. Kabay nga nakatauro man kami ni Katropang Mario sa ang dugang ihibalo kag informasyon sa sining programa. Sa liwat, ini ang inyong Katropang Bombet Tirador Reler, servisyong OFW sa XFM Radio. Thank you very much.
1: 5:26 sa aton nga oras sa diri sa aton nga pagpangalagad sa serbisyong OFW petsa 14 na sa bulan sa Agosto. See you next Friday. Next Friday gali is 21, no? And pista official, anong kwan man daw pula katropang Janray. Anyway, sa aton sila nga mga taga Palamating. See you next Friday sa aton sila nga pagpangalaga diri sa serbisyong OFW. Sa Gyapon ang aton sila nga pagpangalaga, ang buylog nga ginadulong sa inyo sa mga dekalidad, garantisado kag epektibo nga mga produkto sang Yes to Health Incorporated. Yung narekomendar gina aton sa inyo, no? Sa aton sila nga mga taga Palamati, ang Santon na Plus Gold Herbal Capsule, Santon na Vitamin C, Premium D3, Santon Plus Coffee Mix, Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen, ang Vision X Plus, ang Premium D3 Coffee Mix, Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen, ang Santon Santon Gold Herbal Tea, Santon Plus Herbal Soap, Santon Plus Herbal Oil, Santon or Clear Skin Herbal Soap, and Cease the Pain. Subuman ang Yes to Health Wellness Center sa iyang building sa Yolo Street sa Barangay Arroyo at ubang lang sa Midtown Hotel para sa inyo sinilibre ng mga konsultasyon. Kada si Dr. Impinado, ang aton nga Doctor of Alternative Medicine Consultant, magagiya sa inyo sa mga program of supplementation. Libre ang konsultasyon da from Sunday to Friday, 9 o'clock in the morning until 5 o'clock sa hapon. Ang aton nga mga produkto, sarang ninyo mabakal sa mga butika, Mercury Drugstore, Rosa Pharmacy, TGP, Southstar Drugstore, All Green Pharmacy, Generica, kag sa tanan-tanan nga mga butika nationwide. Pwede man ninyo ma-order online sa Shopee, TikTok, kag sa Lazada, basta pangitaalan ninyong official store sang Yes to Health 2011. Pero mas manami kung magkadto ka mo dito sa Yes to Health Wellness Center. Ara man dira si Ma'am Isen Malio Estrera, si Doc Ray Impinado, no, nga mag sa inyo mag entertain kita sa inyo and maghatag sa inyo sa mga giya kung paano ka mo makalikaw sa mga pagkaon nga mong ginhalinan nga wala ka mo nag-aayo sa inyo sa mga balatian. And also sa kay Ma'am Gina Impinado, no? Sa aton sa mga taga Palamati. Sige, kaya na tayo oras sa aton sa mga pangalagad sa pangalan sa aton technical partner, katropang John Ray Bertis. Para sa XFM 100.7 Iloilo. Ako naman si katropang Mario Hilongo, XFM News.
2: XFM. Mga katropa, X

0: Ako si Hobensyo. Dala na rin ng edad, hirap ako lumakad. Masakit at nanginginig ang mga binti. Pero kailangan kumayod. Kaya araw-araw, healthy diet at nag-exercise ako. Sinasabayan ko rin ng Santon Plus Gold. Ngayon, feeling healthy at malakas ako.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Santon Gold Coffee Mix.
3: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako ng tilawan na kape, pero laindidyang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Ang iya nga katambison, ang iya nga kaiso, kag ang iya ka aromatic, manamigid sa akon panlasa. Santon Gold Coffee Mix lang gid ang marecommend ko sa inyo. Mataas ini sa antioxidant properties, silasang mangustin, moringa, spirulina, garlic, kag may collagen pa kag glutathione.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
1: Habang tumatagal, mas iniisip mo rin yung health mo, lalo na sa puso. Kaya ako, nag-iingat na rin sa iniinom ko. Yung Santone Coffee Mix, may moringa na may quercetin, tumutulong sa circulation. Yung soya naman, may isoflavones na kilala sa heart support. Simple lang, kape pa rin, pero mas may pakialam na sa sarili. Santone Coffee Mix Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
4: 2 years ako nakasuot ng eyeglasses. Hirap kasi hindi sanay. Minsan nabubuli pa. Pero malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Legit talaga. Tanggal pati eyeglasses ko. Kumbala si Sheena Andres.
2: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. Nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
1: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Pare. Psst. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
7: Santon Plus Herbal Soap.
8: Si Aida Cordero, taga-Butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
7: Santon Plus Herbal Soap.
6: Manamigin!
7: Santon Plus Herbal Soap. Sang namati ako sa XFM. Nahibaluan ko ang meaning sang climate change.
6: Oh.
7: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo, at umiinit naman sa iba.

0: ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag Vitamin D3.
2: Kasi hazel na siya sa una, gainom ko sang ordinary lang kape, pero sige aslog sa akong siyan. Isaga pala no kape ko sa Premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape. Adlaw-adlaw, okay gina nga akong tumatsyag. Wala na ko gasuka-suka. Wala naman ko gina-atake sang acid. Premium D3 Coffee Mix kid, ang the best na kape.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santone kag Vitamin D3 ka pa. Mabili sa mga tulika. Premium D3 Coffee Mix.
3: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santone Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santone Gold Herbal Tea.
4: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. Miss?
5: Ha?
4: Oh, ma? Ikaw na?
5: Oo, guwapa sa akun ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
4: Clear Skin Herbal Soap?
5: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
4: Hala, tingala ko naghuben ka.
5: Oo eh, ako paya. Kabulukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
4: Ma, baklan mo man ko sina ha?
5: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Tiyan tagli mabayad sa tuition mo.
4: Oh, galit, diriyo.
5: Ay, dali na.
6: Kating babalik-balik lang. Gamit na ng Santone Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santone Plus Herbal Oil. Ang galang kati-kati. Santone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan.
7: Kung vitamin C, tandaan. Santone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Santone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
8: Sister Pain.
9: Si Sairan ni sang Baybay Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sess the Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
8: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor. Bibili sa mga butika.
11: Panalangin para sa may karamdaman at mga dumaranas ng depresyon. Ang panawagan ng Panginoon na nagmula sa Mateo 11:28-30. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok, at matuto kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at may mababang loob. Makakatagpo kayo sa akin ng kapahingahan. Sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. Exodo 15:26. Ang sabi niya, kung ako ay buong puso ninyong susundin, kung gagawin ninyo ang matuwid at susundin ang aking kautusan at mga tuntunin, hindi ko ipararala sa inyo ang alinman sa mga sakit na ipinadala ko sa Ehipto. Ako si Yahweh ang inyong manggagamot. Manalangin po tayo. Habagin naming Ama, sa mga oras na ito, nais po namin kayong papurihan. Kayo ang aming Ama na hari ng buong sansinukob. Kayo ang aming Ama na hindi nagsasawang ipagkaloob ang aming pangangailangan sa araw-araw. Pinupuri namin kayo sa inyong katapatan, sa walang sawang pagtustos sa amin ng hangin, tubig at pagkain. Hindi po namin mabilang ang mga pagpapalang ipinagkakaloob niyo sa amin sa araw-araw. Wala po kaming maisusukli sa lahat ng inyong mga biyaya. Pinapasalamatan at pinupuri po namin kayo, aming Ama. kailanman ay hindi po kayo nagkulang sa amin. Sa kabila po ng aming makasalanang likas, kami inyong ipinatubos sa inyong bugtong na anak. Tanggapin niyo po ang aming pusong makasalanan. Tulungan kami na mabuksan ang aming mga puso at kayo ay aming papapasukin. Alisin ang aming pasan at ang kasalanan na parating humahadlang sa amin upang magtamo ng kapayapaan. Ang banal na Espiritu nawa ang manirahan sa aming mga puso upang tumulong na alisin, iwaksi at talikdan ang mga masasamang pag-uugali. Nais po namin ang kinin ang inyong pangako na papalitan niyo ang aming puso ng isang bagong puso, isang puso na nakaukit na ang inyong kautusan. Nais po namin mabuhay ng may kapayapaan at pakikipagsundo sa inyo. Maawain naming Diyos Ama, amin pong ipinamamanhig sa iyo ang mga taong nasa banig ng karamdaman. Hipuin niyo po sila ng inyong mapagpalang kamay. Kayo po ang dakilang manggagamot, isang makapangyarihang Diyos ng mga himala. Palakasin nawa ang pananampalataya ng mga may sakit. Ipaalala sa kanila ang inyong mga pangako na kung sino mang tatawag sa inyong pangalan at magpapakumbaba sa panalangin at hahanapin kayo, ay tiyak na masusumpungan ang kagalingan. Kayo o aming Ama na di nagbabago at di nakakalimot kailanman, alam po namin na kami inyong pagbibigyan ang aming kahilingan. Noong unang panahon, si Jesus ang nagbigay ng paningin sa mga bulag at siya ay nagpalakad sa mga pilay. Si Jesus ang nagbigay pandinig sa mga bingi at nagbigay kakayahan magsalita sa mga pipe. Maging ang mga nasasapian ng demonyo ay kanyang napalaya at ang mga patay ay kanyang binigyang buhay muli. Aming pinanampalatayan na gayon pa rin kapangyarihan ang inyong taglay magpasahanggang ngayon. Amin pong hiling na gabayan niyo ang mga may sakit. Kanila nawang masumpungan ang manggagamot na eksperto sa kanilang karamdaman. Matukoy nawa ng kanilang doktor ang pinakamabisang gamot sa kanilang karamdaman. Basbasan nawa ang mga gamot na kanilang iniinom na makapagbigay iyon sa kanila ng mabilis na kagalingan. Pagkalooban din po sila ng sapat na salapi upang mabili ang mga gamot na kanilang kailangan at mabayaran ang kanilang bill sa ospital. Tulungan din po ang may karamdaman na maiwasan na nila ang masamang bisyo tulad ng paninigarilyo at pag-inom ng alak upang hindi ito maging hadlang pa sa kanilang gamutan. Basbasan niyo rin po ang pamilya na nag-aalaga sa may sakit. Sila nawa ay maging matatag at matiisin. Kanila nawa pong ipadama ang tunay na pagmamahal at pag-aaruga sa may karamdaman. Sila rin ay bigyan ng mabubuting pangangatawan at iiwas sila sa pagkahawa sa karamdaman. Salamat po sa lubos na kagalingan na nakamtan ng mga may karamdaman. Salamat po sa mapag-arugang pamilya. Salamat po sa salapi na inyong masaganang ipinagkaloob upang matustusan ang gamutan na kinakailangan. Salamat po dahil naririyan kayo palagi upang aming malampasan ang aming mga suliraning kinakaharap. Salamat po sa parating pagtugon niyo sa aming mga hiling at dalangin. Amin po itong pinapasalamatan at natanggap sa matamis na pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
12: Madayat na kubuwas ah.
13: XFM. Patropa mo!
14: Exciting!
15: Mga katropa, exciting dito! XFM.

0: Diyos ang sanlibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubang na pasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid, kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos. Siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon.
1: Tinig ng Reformasyon.
0: Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
1: Tinig ng Reformasyon.
0: At ngayon, narito ang inyong lingkod.
2: Good evening sa tanan naton nga mga kaabyanan. Welcome na sa aton nga palatuntunan, Tinig ng Reformasyon. Dalayaw naman ang Diyos sa sini nga kagabion nga iya naman kitagin palabot sini nga inuras nga malipayon mga kauturan kag mga kaabyanan. Kumusta ang siyudad mismo sa Iloilo? Salamat sa Ginoo nga medyo nakaangkon kita sa mabugnaon lang panahon no mga kauturan kag may ara man ginagmay nga mga ulan-ulan, pero at least no dili kita makabaskog mga kauturan. Sige, before kita magapadayon da sa aton nga pag tuon sang pulong sa Ginoo, magapamati tara na isang isa ka pinasahi nga ambahanon.

0: An Villadolid, no? Good evening kay Kuy Kuy dira, kay RJ, mailang pagpamati, no? Good boy mo dira, RJ boy. Kag subong man kay brother Panoy Villadolid, no? Villadolid familia, no? Good evening dira sa inyo. Sige, kag subong man kay brother Rick Sadava, maying gabi dira, Sister Pinky, kasi imo kabataan, Sister Stephanie, Sister Abigail, no? Mailang pagpamati ninyo dira, no? Kag God bless man dira sa inyo. Okay, dira sa Kabatuan. Kasubong man kay Sister Kaning Sumiho Isma, dira sa Lag-an, Kabatuan, Japan, no? Nagapamati kag naka live streaming sa dira subong, no? Sister Kaning, maying gabi dira, may lang pagtanaw dira. Okay? Kag sa imo pinilanggang husband, kag sa imo dira nga mga apo, no? Kag sa imo mga parente dira, no? Happy listening lang dira sa inyo. Kagsubong man dira kay Sister Marilo, no, sa imo nga utod, Marilo Saragusa, no? Good evening Saragusa family. Kagsubong man kay Sister Magdalena Rabago, no? Good evening man dira sa imo, Sister Magdalena. May lang pagpamati man dira sa imo nga cute-cute nga radyo, ah. Sige, sa aton diri sa Tabok Suba, atong itamya dira si Doc Erwin Lapos, no? Lapos family. May lang pagpamati niyo dira. Kagsubong man kay Sister Marilo Evangelista. Good evening, Sister Marilo. No, I miss you. Do kayo man ta wala nakit anay. Sige lang, no? Sige lang ko agi sa lapit dyan sa inyo. Pero ay kukahapit. No, ano na bikin daw ginalagasta sa oras, eh. Sige, so thank you sa tanan naton nga mga listeners. Amo lagi na akong mambal. Kaya kung wala ka mo, mingaw gid ang aton nga stasyon. Subong man ang aton nga program kung wala ka mo nga naga pamati mga kaabyanan. Kabalo ko, handa mo gid ka pamati sa ilang mga radyo. Kung kaysa cellphone, wai ka load, di ka gid ka katanaw. No, kung kaysa kung may load man, ato sa iban nga mga entertainment, no, makalingaw bala, no, nga makangisi ka nga ikaw lang isa, ha, tanawang ka sa iban, no, dubuang siya, sige lang siya, ngisi nga siya lang isa, amo na, tungod kaya sa iya, ginatanaw, no, mga kauturan nga mga kaladlawan, so masubulan taong ka isa, kaya ang pulong sa Ginoo, daw wala na ginatagaan bili mga kaabyanan. Pero importante gil ni pulong sa Ginoo, mga kauturan, ha? Oo, importante gini. Kag sa ulihing mga panag-on, ginpropesiya na ini ni propetang Amos, no? Amos 8, versikulo 12, mga kaabyanan. Nga sa ulihing nga mga inadlaw, ang pulong sang Dios madula na, no? Tungod sa grabe nga kalamidad na sa kalibutan, ang mga tao mangita na sang pulong sa Ginoo. Tungod grabe naman ang kalalatan. Oo, ang kalalatan ay hulog naman. Grabe naman kagamo ang kalibutan. So ang tao mangita na nga mag-alagad sa Ginoo. Pero ang pamangkot, makita pa nila ina, makabati pa sila sang pulong sa Ginoo, pangita pa sila sang tinig na reformasyon. Wala na. No? Hindi na, mga kaabinan. Nga man, tapos na ang panahon sa pagpangwali. So, subo nga mga panahon, amuning tinion nga tani, tagaan, halaga, ang pagpamati sang pulong sang Dios. Yes, mga kauturan. Oo, pero ang yawa abi kay maruman. No, ara to ang cellphone, haitik na, makabati ka na gid miskin diin sang mayong balita. Ang problema kay ikunik ka man ni sitan sa tong mga lalantaon nga makagalaniyat. No, mga kauturan? Oo, ah. Sa rason gani nga mga bata pasubong, no, iban gani, pila pa lang, teenager pa lang, 12, ha? Siling may nabatian ka kung ano, ibian niyos pa lang, gabusong na. Amakon muna, mga kauturan. Nga man, ay kaginungwa lang na sa cellphone niya. No? Mga nanay, mga tatay, halong gid kita. Nung aton mga bata, aton gid tudluan, no? Paintindihon. Okay, tiligim na malikawan nga wala yung cellphone, eh. Kaysa bagay, magamit mga cellphone. Oh. Pero, sa mga talanawon, mga kauturan, no, bisan mga tigulang nagkabiktima gihapon. Amuna yung mga kauturan, nga ang pulong sa Ginoo, mintras mabatian pa, mati tamayo, at the same time, simpre pulong sa Ginoo, maayo gid ina, aton ina ikabuhi, mga kauturan, sa aton niya nga, kabuhi. No, sa aton kagwalingon, kaya amo na ang makatudlo sa aton sa pagkilala sa Ginoo, kag mapalapit sa Ginoo, mga kauturan, time to time, ang Ginoo magabalik, so ready ka nga, masugata sa iya, magaupod sa iya dito sa langit nun nga puloyan. Tiyan mo na mga kauturan. Okay? So, maayo lang nga pagpamati nyo dira, no? Sa tanan nga mga nagapamati sa ilang nga mga radio. Okay? Kag live nyo gyapon makita nyo kubos nga lagad, diri mismo sa XFM, Iloilo 100.7 mga kauturan. No? Search nyo lang dira kay, para updated ka mo sa tanan nga mga impormasyon, especially buwas, no? Magasuna naman si Presidente Bongbong Marcos. Oh, mati ta siyang iyang asuna kung ano naman ang may taning panubo niya ang gasolina mabalik sa bisan 40 na lang, ah, no? Kaya daw okay-okay na na. No? Pero te, ang tawang lang, mati lang ta mga kabinan. Kaya te, no, basta suna gani, may ginahulat-hulatan gina nga mga matahom nga mga inatawag nga maayong balita mga kaabyanan, no, especially sa mga atong ginatubang nga crisis, no? Basi may mga bisan papano mabuhin-buhinan mga kaabyanan, no, atong ginatamyaw diri una si Sister Kaning Sumiho watching, no, kagsubong man si Sister Kim Wanisa, good evening pastor, no, God is good all the time, so thank you again, no, kag si Marita Butanas is watching, no? Sister, si ate ni, no? Akong ate ni Gali sa Sumag. Sini niya, good evening, pastor. Yes, good evening sa imote. Kumusta dira ang Sumag? Kumusta ang aton nga mga kauturan dira? No? Nga naga pangalagad man sa Ginoo. Salamat, Sister Mayet, no, sa imo nga pag-join subong sa aton nga live streaming. Kag si Sinon Liguando Jose is watching. So salamat, no, sir, sa imong pag-join subong. Sige. So sa sining gabi, magapadayon kita sa pagtuon sang pulong sa Ginoo makauturan. So ato naton anang ligad nga mga gabi isang Friday nga ang tao ginhimo sa Ginoo nga perfect, wala sing sala, nagkagsuno sa Biblia. Gihimo niya, mungkin kaanggid, meaning hitsura, kag sa iya pamatasan, kaangay sa Ginoo o kon sa Dios mga kauturan. Wala sala. Oo, malipayon sila nga naga, kabuhi dito sa Garden of Eden. Pero, tungod kay ang yawa, ara man, sa rason natintal ang babae, nga si Eva, no, mga kauturan, kag ang ba naman si Adan, kay gitagaan man ni babae si lalaki sang prutas nga ginumilian sa Ginoo. Daling istorya, nakasala sila mga kauturan kag kita tanan, no? Nakaambit man sing sala mga kaabinan. Bisan ano man kita nga sikta, wala gid sang perpekto sa aton mga kauturan. So no, sa Roma 3:23, tanan kita nakasala. No, mga katunan, wala agad sang perpekto sa aton sininga kalibutan. Kung may magsiling nga anak siya sang Diyos, tinao siya sang Diyos, may tinao sang Diyos nga nag-angkon, meaning wala kasala eh. O kung ikaw ang talo sang Diyos. O, na, mayari man na din sa kalibutan, ha? Nag-angkon nga siya daw, amo ang talo sang Diyos, mga katunan, hindi natuon. Isa lang ang Diyos, mga kaabyanan, ato sa langit, mga kauturan. Kung ikaw, nagsunod sa Ginoo, ati, tawagun lang ka nga, tawagun lang kita nga mga inanak sa Ginoo, mga kaabyanan. Pero, sa ginatawag nga sala, dili kita hiluway sa sala. Makasala agad kita, mga kaabyanan. Pero at least, sa dira nga kita nakabati sa maying balita, nakaibalo sa mga dapat buhaton, dili na kita maghimo sing sala. Tungod kay nakabalo na ta, like for example sa na 10 commandments, no, nakabalo na ta, ara dira ang sulundan nga dili ka makahimo sala sa Ginoo kag sa imo isig ka tawo, mga kauturan. Oo. At the same time ang Galatia 5:19 amo na siyang buhat sa kalibutan man, mga kabinan, damo da, basahan niyo lang da sa inyong Bible, ara da ang buhat sa kalibutan, mga kauturan. Ti, kung ato na ibalaan ni na, ay amo na galing buhat sa kalibutan, makilawason, no, babaylan, maimon, ano pa, mga bisyo. So, amo na siyang iya sa kalibutan. So, kung na ibalaan tayo na, aton inatalik dan para hindi na kita makapadayon sa sala. Amo nagali mga kauturan. Now, subong, aton padayon ang pagtuon, mahanungod sa ginatawag nga sala. No, ang tao, nakaangko na sing kamatayon. Yes, tungod ina sa sala, mga kauturan. Kag, dili na naton makita ang Diyos kaangay sa kayadan sang una nga makita nila guya sa guya, mga kaabyanan. Subong init naton makita. Pero, mabatsyagan ni mo, nga ara ang Diyos sa imo, kag sa akon, it because pagi sa Holy Spirit, mga kaabyanan. Kung tunan ta ang episode 2, verse 30, kung wala ako nagsala, ikaw kag ako tinanduan ta sa Ginoo mo. Kay ara ang Holy Spirit sa imo kag nakon. Inaya, conditional man na siya mga kaabyanan, kung kita magtuo sa Ginoo. No, ato na karon matun-an dira sa John 3:16 kung kita nagatuo. Sa rason nga dili naton makita ang Ginoo karon, no, kag tungod ina sa sala, gikatuan kita sa Ginoo para makunik kita liwat mga kaabyanan sa iya. Oo, amo na siya ginhimo sa Ginoo, mga kauturan. Iya gipadala ang iya bugtong anak, suno sa 1 John chapter 4 verse 9. Iya ginpadala ang iya bugtong anak agod paagi sa iya o kun paagi kay Kristo, makaano kita? Makaangkon kita kabuhi nga wala sing katapusan. Kag ihatagan pagit ni John, no? John 3:16. Muna nga kung magtuo kita sa Ginoo, importante mga kauturan ang pagtuo. Oo. Kaya kining pagtuo man abi, damo naman nakabati sining wali nga pagtuo. Pero ang pamangkot, aton bala ini, ginasunod. Oo. Para sa bala sa bata, kung ginasugo ina sa nanay, day, oy, or to, baka panag-upto na ay tubig. Tiko nakabati ina siya, ano ang iya himuon? No? Magtuo ina siya mga kaabyanan. Meaning mutuo, mutindog, magkuha balde, magkuha galon para managob tubig. Kay nakabati siya kag nagatuo siya sa iyaya nga nanay. Di kita subong, ginatudloan kita sa Ginoo nga magigugma sa iya. Suno sa Jan Juan 14:15. If you love me, keep my commandment. No, siling sa Ginoo sa aton. Kung kamunay gugma sa akon, tumana ang akon sugo. Ti, ang pamangkot. Badiri din, nakabati kita sina. Ako, nakabati. Ang pamangkot, gituman mo. Gapaninguha nga magtuman. At least, may ginatuman. O kung may ara na tuman, mga kaabyanan. Oo, amo na gali. So, kumusta ka mo? Kumusta ang nagapamati subong? No, nga nagapamati. No, aton balagi na sunod, ginatuhuan ang ginatudlo sa Ginoo. Kaimportante mga kaabyanan eh. Promise ni sa Ginoo sa aton eh. John 3:16, no, ang tagsagsa nga nagatuo sa iya hindi mapatay, kundi may kabuhi nga wala sing katapusan. Imagine mga kauturan, hindi kita mapatay. Spiritual mga kauturan, oo, hindi na mapatay. At ang spiritual, once na subong nag-alagad kita sa Ginoo, kay kumapatay na yung ato niya nga lawas, nga madinulunton, yes, mapatay man tatanan, tungod gani sa sala, pero kanang imong espirituhanon nga ginagawi subong, hindi na madula mga kabinan. Pagbalik sa Ginoo, banhaon ikaw, kung anong imo gawi sang buhi ka pa nga maayo ka, nag-aube ka sa sugo sa Ginoo, amo na gyapon ang imong karakter. Dili na mawala. Pero kung napatay ka, ang imo kabuhi, iyagyapon sa kalibutan, pagbalik sa Ginoo, kung pagtapos sa isa kalibu katuig, banhaon ka, amo na gyapon ang imo kabuhi. Malaot ka gyapon, mga kaabyanan. Amo ni nga, mga kauturan, sa atong karon, mintras may ara chance nga magapamati sang pulong sang Diyos, mas maayo gurong mamati gin. At least, may ara kita na hibaluan mga kaabyanan. Now, sa likod nga kita, no, nautod na dira kay Kristo, meaning daw, di na kita maka palapit sa iya tungod sa sala, mga kauturan. Pero ano yung ginhimo? Suno sa atong ginbasa gina, nga ang Ginoo, nagkare iya gipadala nagkare sa kalibutan gipadala sa Dios iya bugtong anak agod nga makunik kita liwat makuton. Paano kita nakunik? So no diri sa Romans 5 verse 8 kag sa 1 Peter 3 verse 18 no basahon niyo da sa inyo Biblia, si Kristo nangin matay sa imo kag nakon nga siya wala sing sala para ikaw kag ako mapabalik sa iya. Oh, makunik liwat sa iya, mga kaabyanan. Meaning, oh, dito naton siya makita, pero mapabalik ikaw dira kay Kristo nga nagasunod sa iya mga kasuguan. It because nga, kay gidaog ni Kristo ang kalibutan. Sa rason mga kauturan nga tong si Kristo ares kalibutan, gapaninguha gid sa tanas nga tintalon ang Ginoo. Di ba basahon ninyo ra ang Mateo chapter 4? Si Kristo nagpuasa sina nga time, pero gipaninguhaan gid ni Satanas nga tintaron. No niya, pero kabalo man na siya nga ang iya tintaron Dios, mga kauturan, Ginoo. Kabalo siya, pero iya gid ginhimo nga tintalon kag may mga offer mga kauturan. Kung basahon ninyo ra ang Mateo chapter 4 mga kauturan, grabe. Amo na nga ina nga teksto kapitulo may dako matang leksyon makuha dira. Kay si Kristo tao, take note ha. The time tao si Kristo, pero wala siya nagpadala sa mga tentasyon ni Satanas. Tisubong sa aton makauturan, ah, ludid ta sang tentasyon o awa, di ko mo pati nga wala ka mo ginatintal dira. Nga si Alex wala ka ginatintal aw. May tentasyon damo. Oh? Pero kung kita nagakabuhi dira kay Kristo, kabalo ka mag ano? Kabalo ka maglikaw, kabalo ka mag ah? Kabalo ka mag tawag sina magdumili tungod nga aman. Kabalo ko nga sala na. No, like sa una, nga tagaanta halimbawa sa Bible. Kay Joseph. Si Joseph no, ulipon, no, tawag na ton boy, no? Dito sa Egypt kay Putipar. Okay. So guwapo man si Joseph. No? Suno pa sa Biblia, guwapo ambong, no? Ngayon kag ambong matso, no, mga kabyanan. Ti na in love ang asawa sang kapitan, si asawa ni Putipar, mga kauturan. Okay, dali nga istorya, gintintal si Joseph. Mga kauturan. Pero tungod kay si Joseph, ano? Ah, prayerful nga klase nga pamatanon. Mapinangamuyoon, mahinadlokon sa Ginoo mga kaabyanan. Sa rason bisan pa siya agin, imagine ha, basahon nyo dira ang Biblia sa Genesis, nalipat ko sa kapitulo kag versikulo dira, no? Ginaguyod na si, ano mo, si Joseph pasulod sa kwarto sa asawa sang kapitan. Pero si Joseph mag-ano? Ay galugnot pala guwa mga kauturan. No? Gapalagyo mga kabin. Nga man, nahadlok siya. Buot sing ganun mga kauturan. Time ha, wala pa na si Kristo nangin matay. Pero may mga tao na, nga ano, nagakahadlok sa Ginoo mga kaabyanan. Okay? Damo sa Biblia. Mo, damo sa Biblia nga mga tao nga minadlokon sa Ginoo. Amo man niya sa aton kadlawan karon mga kaabyanan. Ang Ginoo suno sa 1 Peter 3 verse 18, iya kita ginpakamatyan mga kauturan. Agod nga sa diin, may ara ikaw assurance. Suno diri sa Ephesians 2 verse 8 up to 9 kag sa Tito 3 versikulo 5. May ara ka assurance nga makapalapit sa Ginoo. Butsing ganon, makaalagad sa Ginoo, makaserve sa Ginoo mga kaabyanan. Amo ning assurance naton karon. Mga kaabyanan. Oo, tungod kay ang kalibutan karon nakita naton nga dili na gid. Ha? Tama na gid kagarot, tama na gid kagamo, di na ma-drawing ang kabudlayan sa kalibutan nga aton gina istaran subong. Amo ni nga sa mga katawan sa Ginoo, may ara ikaw tsansa. Oh, kita tanan may ara tsansa nga maka palapit sa Ginoo. Nga man kay iya na kita gi ano? Gin pakamatyan mga kaabyanan. No? Iya kita ginpakabatyan. Si Kristo amo ang bayad sa tanan naton nga mga kasalanan mga kauturan. Amo na nga kung si Kristo nagbayad sang imo mga sala, kag sa akon mga sala, tani, hindi na kita maghimo sing sala. Tani, hindi na kita maglapas sa kasuguan sang Dios, mga kauturan. Ano nga sugo kani Brother Hedren? Amo ang napulo kasugo. Basahan nyo na Exodus 20 verse 3 up to 17, amo na ang sugo sa Ginoo. Kamo na lang dahin analyze kung nagasunod bala, nag-obey bala ka sa kay Christ o kung nag-disobey ka. Sa kung na silinggi na, kung nagapamati man pero wala nagatoo, oh, siling pasang iban naton nga mga katigulangan, ah, ginapalusot sa piyak dalunggan at iwala gid. Ang mga kuturan mahimo ang Ginoo. So subong, gitagaan kita assurance nga maka palapit sa Ginoo makabinan. Agod nga sa din, malipay ang Ginoo sa imo kag nako no naka sulod diri si Lorena Abrigo is watching. So thank you sister no sa imo nga pag join. Now, mga kauturan, actually ining kalibutan sa ako na nasiling halin pa sa pagtuga sa Garden of Eden, ara na sa Satan, hasta nga na tintar giniya ang ato na giniikanan si Eva kag si Adan o kung si Adan o kung si Eva kag until na ubhi pagyapon ang yawa. Take note mga kauturan, kung naninguha siya pagtintal kay Adan kag kay Eva the time, mas nasubong. Kaya subong ko natong dalan, ako na itong tulupang doon, ikaw man gyapon ang Adan kag Eva subong. Labi na kay gipakamatyan ka sa Ginoo mga kabinan, tiga paninguha gina ang yawa nga, paano ikaw dayaan? Ti subong ang kalibutan, grabe kadamo ang mga pagtudlo nga gitawag patuo-tuo mga kauturan. Patuo-tuo, meaning musiling ka, patuo-tuo, wala inaasing kamatuuran. Musiling sa napit-lapit sa kamatuuran, pero sa tuod makuturan, pirtigid kalayo sa kamatuuran. Kung ang pagtudlo, dili nangin, fit sa Biblia. Okay? Susubong grabe ang mga pagtudlo nga iya sa panulay, mga kauturan, sa nagkalilain ng mga sikta, mga kaabyanan. Take note ha, mga kauturan, ang sikta nga luwason si Ginoo isa lang gid. Sino na Brother Hedren? Yadtong nagatuman sa iya kabubuton. O basahon nyo diraya ang Matthew chapter 7 verse 21. Basahon nyo na dira. Makaluluoy makauturan. Bisan pa naghimo ka maayo, bisan pa nagatabog ka sang yawa, nagabulig ka, bisan ano pa, pero once nga ikaw nagasupak sa kasuguan sang Dios, damo kasuguan sa Ginoo sa apat kasugo, gipangayo sa Ginoo sa imo kag nakon. Sa Exodus 20 verse 3 up to 8 mga kaabyanan. 8 to 11. Arada ang iyas Ginoo nga kasuguan. So kung wala ni mo yung naginatuman, suno dira sa Santiago 2:10, kung natuman mo ang siyam, pero ang isa wala, anong matabo? Useless ang siyam mga kaabyanan. Back to zero kagid. Amo na mga kauturan sa aton kadlawan karon. Aton sundon ang mga pagtudlo sa Ginoo. Nga man, sa ako na nasiling, damo mga tao karon nga ginadeceive sa nagkalilain nga mga pagtudlo mga kaabyanan. Damo nga ginadeceive. So kung ikaw wala na kahibalo that time, pero subong ikaw na kahibalo na, chance na nimo nga maga palapit sa Ginoo. Kag ang pagtuad mga kauturan sang aton mga sala, wala kita sang iban nga tuaran kundi ang Dios lang gid mga kaabinan. Dios lang. Kung nakasala ka sa napulo kasugo nga kasuguan, dito ka sa Ginoo pangayo patawad mga kauturan. Sa bagay, di paano Brother Hedren kon ang isa ka tao ako togin singgitan. No? Gin sing alan. Nakasala ko sa akong utod, nakapasubo ko. So anong himuuni mo? Kaya nakapasubo ka sa imo isig kapareho. So palapitan mo si utod. No, brother, sister, diba? So rigid gina daw, why gid ko kapugong sa akong niya yung boses, no? Nakasinggit gid ako. Sorry gid no kay wala ko ako kapugong. Ti at least nangayo ka sorry mga kauturan sa imo nga napasub-an nga mga tao. Pero once nga ikaw nakapasubo sa Ginoo sa iya mga kasuguan, didto ka pangayo sa Ginoo sing kapatawaran mga kaabyanan. Ano pa gid? Kung nakapasubo ka sa imong utod pero imong utod wala na, di nimo makita, siling pa sa iba na dula na, nagpahuway na. So diin ka mangayo patawad. At siyempre direct ka na lang sa Ginoo. No? Didto ka na sa Ginoo pangayo patawad. Lord Bow, si kumpare wala ko na nakita kay ti, no? Nagpahuway na. Ginoo, patawara ko sa ako nahimo sa iya. Amo na makutulan aton buhaton para ano, mapanas ang aton mga sala. Indi kay sa tao kita mangayo sing kapatawaran. Now, sometimes sa mga apostoles, no, sunod diri sa binuhatan, 16 versikulo 30, may isa ka tao nagpalapit, siling niya, ano ba lang himuon ko mga sir, agod maluwas ako? Oh, istorya ni mga kauturan sang mga apostoles sang nagapangwali sila mga kauturan sa ito ng mga panahon. Acts 16 verse 31, anong sabat? Magtuo ka kay Ginoong Hesus, kag maluwas ka, ikaw kag ang imo panimalay. Imagine mga kauturan, magtuo lang kay Jesus Christ, aron maluwas ka. Sa ako na nagsilingi na, di lang nga nagtuo ka sa ngalan sa Ginoo without following sa instruction sa Ginoo. Botsing ganon, nagtuo ka at the same time kay nagtuo ka, imo ginasunod ang mga instruction sa Ginoo mga kauturan. Kay nagtuo ka na mo, ang gituuan ko si Jesus Christ nga Savior. Okay? Now, ano ang pundasyon ni Jesus Christ mga kauturan? Amo ang pagkabuhi mismo sang iya mga kasuguan mga kauturan. Amo na ang tinindugan sa Ginoo kag sa Dios mga kauturan until now. Di kung gusto kita nga mangin sumulunon ni Jesus Christ, kinahanglan magtuo ta siya agud nga maluwas ikaw. Kaganami sa promesa sa Ginoo, di lang ikaw ang maluwas kundi pati imo panimalay. Actually, si Zacchaeo ni makuturan ginambalan eh. Ano ba lang si Zacchaeo? Si Zacchaeo that time siya ka maniningil sa buhis. Kung sa aton panrihiksubong, amo nang BIR. Isang unang gihimo ni Zacchaeo mga kauturan, samtang gaagi ang mga tao gabayad. Ang bayad tani to, isa lang ka piso, kung sa aton pa, piso lang. Pero anong ginahimo ni Zacchaeo mga kauturan? Kay may ara man siya nga pagka kuanabi, no? May tawagon ang tawag si naman. Palapaw bala? No? Palapaw. Imbis kay piso lang, ginduha ka pisos. Ti sa pila ka gatos gaagi o kung pila kalibo gaagi makotor. Ti pila man kalibo income niya eh. Mga kauturan, ti namang garanon si Zacchaeo. Pero dili nangin kabubuton sang Dios ito ng mga ginahimo niya. Sa rason nga nakabati siya nga may Ginoo, may Kristo nga nagakare, nagapalapit sa ilang banwa, mga kauturan o kung syudad. E pagkabati ni Zacchaeo, gapaninguha siya nga mangita o kung mutanaw sinang gitawag Ginoo. Okay? Kag sa iya nga, at agong dalang pagkakawatan na, no? No? Tungod kay ginapasubrahan niya eh. Kaya ang bayad sa mga tao. Now, ag iyaman ginabulsa, tikawat eh. Now, bisan amo tong iya batasan, pero nagahandom siya nga magtanaw kay Jesus Christ mga kauturan. Kasi karon kay si Zacchaeo kay putot. Dili siya makakita sa guya ni Kristo tungod kay putot siya. Pero ano yung ginhimo mga kauturan? Ngita siya we. Kung paano niya nga makitaan ang Ginoo. Di, sunod sa istorya sa Biblia, may ara isa kahoy nga gitawag si Kamuro. Dito siya makauturan siya kay diri ini nga kahoy Aristopadalan. Maagi gini diri ang Ginoo. Ah, makita ko ginakon ang Ginoo. Daling istorya makabinan, nag-agi si Kristo. O si si kadamo sa tao makauturan, ayhan si Kristo maka may time nga magtangla pa sa kahoy. O, kung ikaw abi politiko, damo tao, damo kung artista ka, damo ga gusto nga mag pa-picture ano pa da. Ti, that time kay Kristo, amo na, mga kauturan. Ti, na ano nga paglabot sa tungod sang kahoy sa sikamoro, nagtangla si Kristo. Siling niya sa kiyo na ugda, o kilala pa rin sa kiyo mga kabyanan, na ugda, kay mukadto ko sa imo balay subunggin. Ito sa imo makauturan na abin, nangita ka kay Kristo, gusto kang magtanaw pagkatapos, ha? Gintangla ka kag sa imo pagidbalay magkato, ano mo ba tiyagun mo, dilipay kagidya eh. Pero makauturan, ang nami dira, ato nang nalipot ng istorya, pagkadto dito ni Sakiyo, ti aman siya pagkaon, no, mga kauturan, si Sakiyo mismo makabina nakabatyag nga ang iya ginhimo sa lato. Pero anong ginhimo ni Sakiyo mga kauturan? Ginoo, ang akon gikuha sa mga tao ukon sa imo, akon ibalik, dublihon ko pa. Amo na makabinan, ang istorya dira, meaning, iya iuli ang iya nahimo nga mga pagpangawat o kung pagpangurap mga kauturan. Ginuli niya. Ha? Dubli pagid mga kaabyanan. Dubli. Sa rason, nga ini nga teksto mga kauturan, basahon niyo sa Biblia. Amo niya siling, kung magtuo ka, maluwas ka. Kag hindi lang ikaw, pati bugus ni mga panimalay mga kaabyanan. Okay? Now sa aton mga kauturan, kung may kabuhi kita nga kaangay kay Sakiyo, nga isa nga tagunta, sa ako na silinggi na, kita mga makasasala, o kung nakasala, nadagtaan sa sala. Kung imugin batyag nga ikaw nakasala, i-accept. No? I-accept. At the same time, talik di ang sala. No? Talik di ang sala, kagpalapit kay Kristo. Dira makauturan, makaangkon ka promesa. Makaangkon ka kaluwasan kung kita maga talikod sa sala, makauturan, kaangay kay Sakiyo. Amo ni makauturan dapat natun buhaton subong. Now, siling pagdiri, gani maginulsol ka mo, kag magbalik sa Dios, agod mapanas niya ang inyong mga sala. Kita ang ginambalan sini mga pinalangga ko ng makabinan. Ano ang aton buhaton? Ano ang imo buhaton? Ha? Maginulsol. Kag magbalik sa Ginoo makutunan. Aron nga mapanas ang imo mga sala. Uy, mapanas? Buti nga nun ba dali din ginalista ang sabat? Yes. Every words, every action, ha? Every motive, ginalista galiina mga kauturan. Abi nyo, himo-himo lang ta, sikto-sikto, wala na nakita sa Ginoo. Kita na mga kauturan. Oo, kita na. So, ginalista ina. Ina nga sala, kung wala ina nimo, ginhinursulan, mga kaabyanan, nagapabilin ina until now mga kauturan. Ang problema nga, gina-challenge ta nga, maghinursul ka, magbiya na sa sala. Kaya nga, wala kita kay balo, kung ano ang matabo sa aton nga kabuhi. Oo, sini nga gabi, tulog ka, wala ka balo. Ha? Base kon grabe nga kaon ni mo sa mamoy. No? High blood ko na nga daan, grabe pag yung kaon ni mong mamoy. Di nagtukar ang imo high blood. Di karon kay tumad grabe nga kaon, nagbara na gid ang dugo, di nakapinitrate, stroke. May lang kon may tawag pa natin nga mild stroke. Pero kung madayunan, anong matabo? Pero grabe nga paggusto sa pagkaon. Actually, may topic matabo at pagkaon eh. Okay? Kung kita makauturan, nakahibalo sa kamatuuran, sa sininga gabi, kabatya kita nga sala gali akong ginhimo. Like for example, simba ka Dios Dios. Simba ka sang adlaw nga dili iya sa Ginoo. Ano pagid, ginagamit ni mo ngalan sa Ginoo sa wala sing kapuslanan. Mga kauturan, isa na nga sala naton sa Ginoo. Pero tungod kay ang Ginoo, nagkari, kag naghatag minsay, naghatag mga pagtudlo sa aton. Kung nabatsyagan ta nga nakahimo ta sala, sa tubangan sa Ginoo, hinulsulan ta, kag magbalik sa Ginoo, mga kauturan. Now, amun sa indiri, para mapanas ang inyo mga sala. Kag ano pagid? 1 John 1 verse 9. Silingadra, kung ito at ta ang aton sala, sa Dios, patawaron niya ang aton mga sala, kag tinluan niya kita sang tanan natun nga mga kalautan. Wow! Kung ito adlang mga kauturan, amuna mga kaabyanan, sininga gabi. Ituad ta si Ginoo ang aton sala. Wala ta sang iban nga himuon, kundi amuna lang ang pagtuad sang aton sala. Kabaluta nga may mga sala gid kita. Common nga sala, amuna nga every prayer naton, musiling gid kita nga, Lord, pasayloa kami sa amon mga sala, sa buhat, pulong, kagunahuna. Kayway ta kabalo sa aton hambal eh. Sa aton hunahuna makakita ta, makahimo ta sala sa aton hunahuna. No? Sa aton mga buhat, o kung di buhat na manggid, makasala man kita. Amuna mga kauturan, sininga gabi. Tuod tanan kita nakasala, pero anong himoon? Maghinulsol. Kag ituad ang aton sala. Diin, kay Jesus Christ mga kauturan, agod nga sa diin, mapatawad ang aton mga kasalanan mga kauturan. Huwag na ta oras, no? Gani ato na lang pasalamatan sa pinasay ang Ginoo nga iya kitagin pabati sa iya mga pulo na kasulod diri si Mrs. no Elsa Soliano is watching. Thank you mami sa imo nga pag-join sa aton nga live streaming. Okay, kag subong man aton pasalamatan ang aton niya nga CEO Dr. Emilito Oy. Subong man ang aton station manager Sir Josel Banyes kag aton radio technician Sir Alex Saspa. No, kag antes sini magapangamot yan ay kita mga kaabyanan. Amay nga balaan nga yarakas kita saan sa mga langit sa sini nga kagabion. Kami nagpasalamat dira sa imo tungod sa imo gugma. Salamat sa imo mga pulong nga imo ginatag sa amon. Tuod kami nakaangkon sing dagta sing sala tungod sa amon nga ginikanan. Pero nagarikas sini nga kalibutan, imo ginhimo ang tanan kag ang mga kabudlayan kag ang mapait nga kamatayon dito sa Calvary sa cross. Agod nga kami mapatawad ang amon mga sala paagi sa imo dugo nga hamili nga ginula dito sa Calvary sa cross. Gani buligi kami nga imo mga kaanakan sini nga kalibutan nga sa diin kami magabatyag sing dako nga paghigugma dira sa imo. Agod nga sa diin dili na kami makahimo sa paglapas sang mga kasuguan nimo, kundi kami magasunod nga napunan sing pagigugma kagalipay tungod kay imo kami gitagaan promesa nga makaangkon everlasting life. Kani Ginoo, ikaw magabless sa tanan nimo makanakan karon nga nagapamati sa ilang mga radyo subong man naga-live through Facebook. Diin man sila sining kalibutan, ikaw gyud magapakamaayo sa ila. Subong man ang amon nga CEO, siya po namoy dala sa pagpangamuyo nga maproteksyonan, kag subong man sa pinilangga nga panimalay, kag ang mga blessings siya po nila maangkon, agod nga damo pa nga mga tao mabuligan, kag subong man ang imo bulaton sa pagwaragwag sang mayong balita sa kakninan. Amon nga station manager Sir Josel, siya po ng mayong panglawas, protection, ilang maangkon, po siya panimalay, ang tanan nga mga staff dire sa XFM, ikaw man magaproteksyon sa ila, po sila panimalay, kag subong man maghatag kaalam sa tanan nila nga mga bulaton para sa imo kahimayaan. Isa kami sa pagproteksyon sining gabi samtang kami magaparolay sa mga katulogon. Ayuha man Ginoo ang nagabalatian, physical, spiritual sa sining gabi. Kag subong man ang nakulangan, sila matag-adlaw nga kinanglan, ikaw man Ginoo maga-provide sa ila. Ang tanan nga mga lideres sa bugos kalibutan, Ginoo, maluoy ka, ipabatyag sa ila ang imo Holy Spirit nga mangin may nadlokon kag magatudlo sa insakto nga mga buluhaton. Agod nga sa diin, ikaw ila pagkakilalahon nga Dios sa bugos kalibutan, kagabay nga ini tani matuman, pero imo ang kabubuton matuman dili ang amon. Salamat sa pagsabat nimo sa amon pagpangamuyo sa ngalan ni Jesus ang personal nga manuluwas. Amen. Ang inyo kubos kalagad, Brother Hayden Soliano, katropa nyo, XFM. Bye-bye, see you on Friday. God bless sa inyo tanan.
1: XFM.
2: Kung mamati ka sa XFM.
3: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, kinatawag nila ko nga agi.
2: Kung mamati ka sa XFM.
3: Pero subong nga nagapamatid ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko ba lang agi? Sige!
4: Hello! Ah!
3: Ha? Arvel? Pang! Sungkot ko pala sa imo, dugay ka na walang katawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala kakabayad sa motor mo?
4: Yeehaw! XFM!
5: Katropa mo!
6: Exciting!
7: Mga katropa, exciting!

his room, no one watches as machines type pointless facts.

0: Odyssey.
1: XFM. XFM.
2: Ang panalangin ito ay para sa mga doktor at nurse. Ang salita ng Diyos mula sa awit 138:7-8 ang nagsabi, "Kahit ako'y nagdaranas ng maraming suliranin, ako'y walang agam-agam, panatag sa iyong piling. Nahahandang harapin mo, mapupusukong kaaway. Ligtas ako sa piling mo, sa lakas na iyong taglay. O Diyos, mga pangako mo'y tinutupad mo ngang lahat. Ang dahilan ito, Yahweh, pag-ibig mo'y di kukupas. At ang mga sinimulang gawain mo'y magaganap." Manalangin po tayo. Sa gitna ng abala at nagmamadaling takbo ng buhay, nais po naming saglit na huminto at taimtim na magpaabot ng aming mga hiling sa inyo. Pinupuri namin kayo dahil kayo ang Diyos naglalang. Mula noon hanggang ngayon, hindi niyo po kami pinapabayaan. Maging ang kaliit-liitang nilalang, ang mga ibon, ang mga bulaklak ay iyong inaalagaan. Alam po namin na higit mo pa kaming mahal kaysa sa kanila dahil sa di mo pagkakait sa amin ng iyong bugtong anak na si Kristo. Tanggapin niyo po kami sa kabila ng aming pagkukulang at pagkakasala. Alisin sa amin ang pagiging makasarili, ang aming masamang pag-iisip at ang magagaspang na mga kilos. Bihisan kami ng bagong pagkatao, ang katwiran ng iyong anak na si Hesukristo. Salamat po dahil tinanggap niyo kami bilang anak. Ngayon, hindi na po kami mahihiyang tawagin kayong aming ama. Sa pagkakataong ito, nais po naming ihandog ang natatanging panalangin ito para sa mga doktor at nurse. Ama, sila po ay madalas napapaligiran ng mga nakakahawang mga sakit. Kayo lamang po ang kanilang kalasag laban sa mga ito. Sapagkat sabi niyo po, O Ama, na kung kayo ang ginawang tagapagsanggalang at ang kanilang piniling tagapag-ingat ay ang kataas-taasan, tiyak di sila mapapahamak at di mararanasan ang kahit anong uri ng paghihirap sa iyong tahanan. Sapagkat ang inyong mga anghel ang tatagubilinan saan mang dako sila maparoon, tiyak sila'y iingatan. Sa kanilang mga kamay, sila'y aalalayan. Nang sa mga bato, paan nila'y hindi masasaktan. Tatapakan nila kahit ang mga ahas o liyong mabagsik, di sila maaano ng serpiente't liyong mababangis. Ang sabi niyo, Diyos, ililigtas ko ang mga tapat sa akin at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin. Sapagkat sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may problema ay sasaklulohan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakakatiyak tatamuhin nila aking kaligtasan. Salamat po sa lahat ng inyong mga pangako, Ama. Ama, bigyan nawa po sila kapakumbaba ang loob. Tulungan silang magpasakop sa inyo, sapagkat kayo lamang po ang makapagkakaloob ng tunay na kagalingan. Ang kininawa po nila na sila ay pawang kasangkapan lamang. Basbasan niyo po sila ng matalas na kaisipan upang matukoy ang tunay na karamdaman. Gabayan nawa po sila na makapagbigay ng mabisang reseta upang maging mabilis ang gamutan. Pagkalooban po sila ng ginuntuang puso upang maglaan rin naman ng panggagamot, di lamang dahil sa pagkita ng pera, kundi sa pagmamalasakit lalo na sa mga kapuspalad. Magampanan nawa po nila ang kanilang tungkulin, sumagip ng buhay ng walang pinipili. Gabayan nawa ang mga kamay na mga doktor at nurse na sa kasalukuyan ay nagsasagawa ng operasyon. Pagkalooban nawa sila ng lakas ng loob at tamang desisyon. Ingatan nawa ng inyong mga piling anghel ang kanilang paglalakbay. iiwas sa mga trapiko upang mabilis nilang mapagsilbihan ang mga pasyenteng nangangailangan ng kanilang tulong. Salamat po sa kaloob ng pagpapagaling. Salamat dahil naglaan po kayo ng kasangkapan upang madugtungan ang buhay ng mga may sakit. Salamat po sa pag-iingat at pagmamahal niyo sa mga tagapag-alaga ng aming kalusugan. Salamat po sa palaging pagdinig ng aming mga dalangin. Amin pong ipinaaabot ang aming kahilingan sa inyo sa pamamagitan ng makapangyariang hari ng mga hari, ang nananagumpay naming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
1: XFM. XFM.
0: The music of salvation.
3: You are the word at the beginning.
0: Songs of love, inspiration, and hope.
3: Spirit, lead me where my trust is without borders.
0: This is Gospel Hour on XFM.